wanda aka yi ta gargajiyarsa, wasu ce zamanin Annabi Ibrahim aka yi ta gargajiyar wannan akwati. Akwatin dai sabinsa uku ne, fadinsa sabi biyu. A ciki akwai sandan Annabi Musa, akwai rigarsa, akwai takalminsa, akwai rawanin Annabi Harun, akwai kwanon zinariya wanda ake shan zuma da shi, akwai takalman shi Harun din da wandonsa, akwai dai kayayyaki na gargajiya wanda yake na annabawa. To wannan akwati a zo a taru, in an ga wannan akwati ya zo ya sauka a gaban wani mutum, duk wanda akwati ya sauka a gabansa, to Allah ya rada shi ba wata jayayya kenan. Saboda haka Annabi yace, Annabin nasu yace musu shi Shimilu ko Shamgunu, bagallan Nabi mu inna ayata mulkihi, alamar cewa ya samu wannan mulki, an ya ce ku tabutu fihi sakinatun min rabbikum, akwati zai zo muku wanda yake akwai abinda in kun gani hankalinku zai kwanta zai natsu, in kun gani kun san wannan zabe daga Allah yake. Wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna, za ku tadda waɗansu kayan gargajiya a cikin abubuwan da Annabi Musa da Annabi Haruna, wato akwai karyayyun alluna na Attaura. Lokacin da Annabi Musa ya dawo da Attaura, da ya zo ya tadda mutane sun zo tawar ɗan maraƙi, sai ya fishi, fa alqala alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, da ya fishi ya jefar da allon sai suka kakkarye. To waɗanda suka kakkarye din aka ɗauka aka sa cikin wannan akwati na gargajiya ɗin. To saboda haka ne har yanzu in za a naɗa wani sarki, in dai ba sarautar siyasa ba ne, in na gargajiya ne, sai an fito da wani kayan gargajiya na tarihi wanda shi ne alamar zamowar wannan mutum ya zama sarki cikin ‘ya’yan sarki ko kuma cikin dangin sarki. Kamar a ce ga tutan Shehu Ɗan Hodiyo na gargajiya, an bashi an danka masa, ko kuma tagwayen masu misali a Kano, ko takalmin jimana, ko kuma alƙur'ani da sauran abubuwa da ake bayarwa na kayan gargajiya randa za a naɗa, kamar mu a Bauchi randa za a ba da sarauta, sai ajiya ne zai tuɗe alkyabbarsa ya ɗora a kan wuyan sarkin, shi ne alamar ya zama sarki. Wato tarihi ne tun daga Sokoto. To irin waɗannan su ne ake riƙe da su har yanzu a ko'ina kayan gargajiya wajen sarauta, in ba na siyasa ba ne. To a nan an soyi maganar mulki tun daga Annabi Adam, wanda aka fara naɗawa ya zama khalifa a bayan ƙasa, wato ya zama shi ne sarkin kowa da kowa. Kuma an koma an naɗa Annabi Ibrahim ya zama limami, shugaba na addini na kowa da kowa, amma mai addini, la yanalu ahdiyaz zalimin, wanda ba mai addini ba ba ruwansa da shi. Sannan aka koro yanzu ana maganar sarautar ne, domin in babu sarauta babu tsarin zaman lafiya wani ɗan adam. Dole sarauta ita ce take kiyaye abubuwa da muka lissafa a can baya guda bakwai, in sarauta ta addini ce. In ko sarauta ta kiyaye zaman lafiya ne irin ta duniya, to tana kiyaye abubuwa guda biyar ne. In ta kasa kiyaye abubuwa guda biyar ɗin nan, bata biya buƙatar da ake nema gare ta ba. In ta musulunci ce, tana kiyaye addini, shine na farko wanda ya fi rai. Na biyu tana kiyaye hankali, wanda shi ke kiyaye addini. Na uku tana kiyaye rai. Na hudu tana kiyaye dukiya. Na biyar tana kiyaye iyalai. Na shida tana kiyaye jini. Na bakwai tana kiyaye mutunci. To wannan shi ne alamar sarauta ta shari'ar musulunci, wanda take da shugaba wanda za a masa mubaya a kan kitabuwar sunna, ya karɓa shi ma a kan kitabuwar sunna, wanda zai ce za a ce mun maka mubaya a alal kitabuwar sunna a cikin duk abin da muke so da abin da muke ƙi da abin da ke nan nishaɗanmu da wanda ba ma so, duk mun yarda in kai ka umurce mu za mu yi. Shi ko ce ya karɓa alal kitabuwar sunna, amma in kuka ga na karkace ku maida ni kan hanya, ba akan nafiku ba ne, a'a Allah ne ya naɗa ni a kanku. Za ku ga zan nuna ƙarfi na a kan mutumin da aka cuce shi ko ba shi da ƙarfi, kuma komi ƙarfin mutum zan nuna masa ƙarfi in ya yi cuta. To zai karɓi wannan mubaya a kan wannan. Wannan shi ne sarauta na musulmi.

Yanki to sarauta na wanda aka kawo da ake kira su demokradiya kuma tana kai abuwa guda biyar ne, tana kai ran dan adam ba dama ka kashe mutum ka zauna lafiya. In an yi haka to ba demokradiya. Na biyu kiyaye jini, ba wanda zai sare hannun wani mutum ya zauna lafiya ko ya cire haƙorin mutum ya zauna lafiya ko ya karya ƙafar mutum ya zauna lafiya. In an yi haka ba demokradiya. Na uku iyalan mutum nasa ne, wato matarka taka ce, yarka taka ce, ba wanda yake da iko ya kwace ma kayanka. In ba haka ba to ba samu shiga ba ta demokradiya. Sannan dukiyarka taka ce, ba wanda zai kwace maka. Sai dai in haƙƙin jama'a ya biyo ta kan gidanka a biya ka fiye da kuɗin gidanka, in ya biyo kan gonarka a biya ka fiye da gonarka, haƙƙin jama'a ya fi haƙƙinka. Sannan mutunci. Waɗannan su ne Turawa suka dawo mana da su lokacin da abubuwa duk suka rikice, don Allah ya gaya mana, ya ce musulmi in na ba ku littafi na, haka ne da bani Isra'ila, in na ba mutum littafi na aka karanta masa ya je fahimta, sai da ya gane sai jefar da littafin ya taka, to zan kawo wanda bai san ni ba bai san littafin bai taka shi ya rama mini. Fajasu filalar diyar. To shi na kawo Turawa suka tattake mu, suka tattake mu suka rama wa Allah. Da yake an wulakantar da addininsa, an ci mutuncin bayinsa, an sai da waɗansu, an kashe waɗansu, ba wanda zai magana. To wannan shi ne, amma yadda musulunci ya tsara yadda ake yin sarauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi ya dawo Madina ya kafa gwamnati, to ba a maganar mulki, tun daga annabi wa yake maganar mulki. To da ya bar duniya sai khalifofi ne za su gaje shi, sai aka zaɓi Sayyidina Abubakar shi ne khalifarsa na farko. Wanda ya fara zaɓensa shi ne Sayyidina Umaru, shi ko ya shekara biyu da wata uku da ya zo rasuwa, sai ya rubuta takarda ce, inna mutu na ɗora wa Umaru amanan wannan al'umma. Sai wani ya tambaye shi ya ce, yanzu wannan mutum mai zafin rai wanda yake mai kaushin hali, idan Allah ya tambaye ka a lahira ya za ka ce masa? Ya ce, in ya tambaye ni sai ya ce na ga wanda ya fi su duka ne shi ya sa na naɗa shi. Shi kuma da ya shekara goma da wata shida da kwana goma sha uku Sayyidina Umaru da ya zo mutuwa, sai ka ce to kar ka mutu ka bar mu cikin duhu, ka nemi wanda zai gaje ka, ka nuna mana tun baka mutu ba. Ce ni ba zan zama kamar Abubakar ba, in na naɗa muku wani ma na yi kamar na Abubakar ɗin ne, in na bar ku da Allah ya zaɓa muku ma na yi kamar wanda ya fi mu ne gaba ɗaya. Annabi haka ya yi mana, ya bar mu da Allah. To amma ni ba zan iya ɗaukan nauyin ku, ina da rai in ɗauki nauyin ku bayan na mutu irin Abubakar ba. A'a, ga mutum shida dukkan su manyan sahabban Annabi ne ya yarda da su, ku duk wanda kuka zaɓa zan yi. To daga baya ƙarshe dai ya zama aka zaɓi Sayyidina Usmanu. Ya shekara shekara goma sha ɗaya da wata goma sha ɗaya da kwana 24. Wato to daga bayan ƴan tawaye suka je shirye-shiryen suka kashe shi, to sai zama abokin shi Sayyidina Ali ba shi da abokin takara lokacin kenan. Shikenan sai aka masa mubaya'a. Da aka masa mubaya'a, sai waɗansu Ma'awiya da mutanensa da dangin Sayyidina Usman suka ce ba su yarda ba. Sai ya nuna wanda ya kashe Sayyidina Usman an masa hukunci tukunna. Sannan na sai tabbata. To wannan shi ne dai hanyoyi, akwai hanyoyin naɗi kawai a ga mutum ya fi kowa a naɗa shi, akwai jama'a su taru su zaɓi mutum, akwai masu hankali su taru su zaɓi mutum, akwai wanda yake da mulki ya rubuta ce na bawa ne a yadda. To wannan shi ne hanyoyin sarauta a cikin musulunci. Ko musulunci ya yadda in wani ya ga ƙasa ta ɓaci ya ce ya kwace kasar, kamar yadda sojoji suke mana kullum a kasar nan, ya kwace kasar zai gyara. To shi kenan sai a sallama masa don kar a zubar da jini. To wannan shi ne hanyoyin mulki. In an dubi yadda sha'anin Najeriya yake da yadda mutane suke magana a yanzu, suna zargin malaman addini, wai malaman addini ba sa gaya wa gwamnati gaskiya, ba sa ce komai saboda kwaɗayi ko saboda tsoro, ko kaɗan ba kwaɗayi ba ne ba tsoro ba ne. A'a, akwai malamai wanda suke da jin za su yi iya siyasar, za su iya yin siyasar. Akwai wanda ba ruwansu da siyasar ba sa jin za su iya, ko ba nemi shawararsu ba, me za su je su faɗa?
idan an kafa gwamnati an ce wannan gwamnati ba ruwanta da addini, shi malami me ya rabu sa ciki? Idan kira shi yazo ya addu'a, ma ai ya samu gida. In dai ƙarya ce ta kafa gida, gaskiya ta samu wurin kwana, ko a zo ne ta gode wa Allah mana. An ce ba ruwan gwamnati da addini, ko ba wannan gwamnatin kadai ba, duk gwamnatin da aka yi Najeriya haka suke tun daga nasara har yanzu. Abin da muke faɗa, ba ruwan gwamnati da addini, wanda yake siyasa cikin su wanda zai ce banda bambancin addini, banda kishin addini, sai abin ya zama mu musulmi kamar da mu bi daidai a ƙasa da mu musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Shi musulunci in ka riga ka fita cikin sa, duk inda ka sauka suna ɗaya za ka ɗauka, shi ne dai kafirci. To sai ya zama, sai abin ya zama mana kamar misalin mutane ne guda hudu. Wannan mutum yana da matarsa biyu, wannan mutum yana da matarsa ba sai yadda ya samu ta ba, amma matarsa ce. Wannan kuma karuwa ya ɗauko, wannan kuma ba ya da mace, kudu kenan ko? Wannan yana da mata biyu, wannan da matarsa ba sai yadda ya same ta ba, wannan kuma karuwa ya ɗauko abokiyarsa, wannan kuma ba shi da wannan kuma ba shi da shi, ba hudu kenan ba? To sai aka zo za a yi tafiya ta gwamnati, za a yi tafiya kasar waje, za a yi wani course su hudun nan. Aka ce to kar mu je kasar mutane, mu je mu yi abin kunya, daga nan mu rubuta mu sa hannu, duk wanda bai yarda ba kar a tafi da shi, banda kishi, banda kishi, har mu je mu dawo banda kishi, don kar mu je garin mutane mu yi abin kunya, banda kishi. Na gaya maka wannan yana da mata biyu, wannan yana da mace daya, wannan yana da karu, wannan ba shi da ita, amma abinda aka sa hannu banda kishi, banda kishi, har aje a dawo banda kishi, don Allah wa aka cuta. Musulmi dai shi ga duniya ga lahira hannunsa, matansa biyu ne ko? Shi ko wanda ba musulmi ba yake amma ke yana da addini, to shi duniya gare shi. To shi ko wannan in ka ce yana da addini ce, okay akwai, in ka ce babu ake okay babu, wannan ka ce bai da Allah ma kawai ba bai damu da shi ba, shi wanda bai da mace din, ko duk ana tare gwamnati daya ake yi. To amma shar'in da aka bayar banda kishi, da Allah wa aka cuta, to shi ne kullu ake cuta. In an tafi dama shi karo kan in ta tafi ba sai inda ta gada ma za ta kwana ba, shi wanda ya ɗauko ta shi ma in yaje ya sako wata, to amma shi ma mata ya zai kwana da matarsa biyu a ɗaki ɗaya, dole sai ya bar wata a waje, in ya bari ta ware. To saboda haka muke a Najeriya kullum banda kishin addini, wanda wai da addini ne fa zai ci maka ka rika cewa banda kishin addini, banda kishin addini. To amma duk da haka wato a Najeriya har yadda abu yake tana gaskiya kam, haƙiƙa an cuci musulmi tun da aka ce shi banda kishin addini. Abinda ya kamata gwamnati ta yi, lallai ta ce akwai addinai guda biyu duk tana respectin nasu. A Najeriya akwai musulunci, gwamnati tana ganin girman musulunci tana girma shi tana bashi dama, kuma akwai kiristanci tana ganin girmansa tana bashi dama, amma cewa banda addini ɗin nan wannan bai kyau ba, ko kaɗan an cuci musulmi a cikin wannan. Amma duk da haka alhamdulillah, in mutum ya dubi yadda wasu gwamnatoci suke har haka ɗin, sai mu gode wa Allah mu Najeriya namu da sani. Yanzu a wata ƙasa in malami ya yi kuskura ya yi maganin gwamnati, to ba za a ƙara garinsa a duniya ba, ya tafi kenan, ya mutu. Yanzu misalin koda a Saudiya nan ne ake aikata gaskiya take ko? Na ce ko a Saudiya nan ne gaskiya take ko? To akwai ɗakin Allah, akwai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu sharaɗin malamin da zai yi wa'azi da farko sai da izini. Sharaɗi na biyu, har ya ga wa'azi kar ya ambaci gwamnati, kar ya ambaci ma'aikacin gwamnati, kar ya faɗi wani abu wanda ya shafi gwamnati, kar ya faɗi maganar siyasa, shi kenan jiya ta wa'azinsa. In ya saba ɗaya daga wannan ba za a ƙara ganin sa wallahi jimuriyarsa har abada. Kuma Libya dukkan kasar musulmi ne da sarkin da mai kasar dukkan musulmi ne gaba daya, amma ba a aiki da Buhari da Muslim sai ya zina duk gaba ke da maganganun malamai ne, mazhabai maganganun ma a rubuta su kawai a kan Alkur'ani. Amma ga wani littafi Alkitabul Akhdar, in ana son wani bayani to a komo kan wannan littafin.
yanzu da irin wannan da irin zuwan mutum Najeriya kai abinda kake so aka ce amma kar ka taɓa gwamnati zaman Najeriya duk abinda kake so kai amma kar ka ce za ka cuci gwamnati amma za ka iya suka amma in ka ga dama in kai mai sukan ne amma kar ka taɓa gwamnati amma ka je kai duk abinda kake so sai na ce abinda nake so Allah annabi alqur'ani addini na mazhabata dariƙata to kowa ya zaɓi wanda yake so yi don Allah wannan ba shi da daɗi ina daɗi in an rasa wancan ai wannan in an rasa na gaskiyan kun ba zai yiwu ba ne duk ƙasar da ka ambata ka ce tana shari'ar musulunci to in mun je muka gano ƙasar sai mu dawo mu baka labarin abubuwan da suke faruwa ba haka ba ne wata rana a wata ƙasa da ake cewa ana shari'ar musulunci malamai sun yi imbaki na naje dina sai na duba duk ban ga malamin gwamnati ba sai malaman ƙasa na gani sai na ce ƙasar nan ana cewa ana shari'ar musulunci yanzu take a zaunin nan sai kirga muku abubuwa guda ɗari wanda ba ruwan musulunci da abin ba yadda za kuma a gyara suka ce faɗi da rinka mu ƙaro maka wata ɗarin da baka sani ba saboda haka lamarin yanzu sai addu'a sai addu'a sai addu'a wato zagin su da shirya musu sharri ba zai kai mu ko ina ba sai dai addu'a Allah ya canja mana mu samu zaman lafiya da kuma tafiyar da addinin namu yadda muka samu dama yadda muka samu iko wannan shi ne abin da yake akwai a cikin sha'anin sarauta a cikin musulunci haka take Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wa qala nabiyuhu inna ayata mulkihi alamar mulkin shi ɗalubu cewa Allah ya ba shi mulki an ya ce ku tabutu za ku ga akwati ya zo muku fi sakinatin min rabbikum za ku ga wani abu wanda zai kwantar muku da hankali cewa lalle wannan abu daga Allah yake wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna da sauran abubuwa na tarihi wanda annabi musa da annabi haruna suka bari shine cewa akwai sandan Musa a ciki akwai rigarsa akwai takalminsa akwai rawanin Harun akwai wandansa akwai akwai kwanonsu akwai kuma karyayyun allunan attaura kayan tarihi da yana cikin wannan akwati to za a zo ajiye shi gaban mutum duk mutumin da aka ajiye shi gabansa to Allah ya nuna muku kenan shi ne sarkinku inna hati mulki ya tafi tabutu ne suke tsoro da duku wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhul malaika ba waɗansu ƴan siyasa ne za su ɗauko ba akwatin ko sojoji ba a mala'iku ne za su ɗauko akwatin su ajiye gaban mutum tahmiluhul malaika inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin in wannan abu ya riga ya tabbata to ba sauran jayayya ya ishe ku aya in dai ku mu'minai ne masu yarda da maganar Allah da manzanninsa. Walamma

Shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya bukaci ƴan Najeriya da kada kalubalen tsaro da matsin tattalin arziki ya sanya su sakaraya. Mutane biyu sun mutu a sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a gidan gyaran hali na Kurmawa. Ministan yada labarai ya ce ƴan Najeriya sun fara ganin alfano daga sayo-sayen tattalin arzikin da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya bullo da su. Idan muka leka kasashen ƙetare mutane 11 sun mutu a harin bom a Pakistan.

Masauraran mu assalamu alaikum, kuma barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Yau Lahadi 16 ga watan Rabiul Fani shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 27 ga watan Satumbar shekarar 2026. Kanin labaran akaji, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya da kada su karaya akan kalubalen tsaro da matsin tattalin arzikin da kasar nan take fuskanta, yana mai cewa bayan wuya sai dadi. Shugaban ya bayyana hakan ne a shirye-shiryen bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya, wanda aka gudanar a masallacin kasa dake a birnin tarayya Abuja. Shugaba Tinubu, wanda kakakin majalisar wakilai Right Honorable Tajuddin Abbas ya wakilce shi a wajen taron, ya ce bai kamata 'yan Najeriya su fidda rai ba duk da matsaloli da dama da kasar nan ta fuskanta a baya, idan aka yi la'akari da dimbin damar da ta samu. Da yake bayan abubuwan da ya kamata 'yan Najeriya su mai da hankali a kai a yayin bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai, shugaban kasa Bola Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya da su yi karatun tanutsu a kan manufofin da gwamnatinsa ta bullo da su. Ya ce gwamnatinsa ta gyara kurakuren baya da kuma damar ci gaba da aka rasa a shekarun baya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa kasar nan na kan turbar da ta dace, yana mai cewa gwamnati da al'umma sun yi sadaukarwar da ake bukata domin ganin Najeriya ta sake samun ci gaba da kuma ɗaukaka. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci sabbin jami'an sojan da aka yaye da su yi biyayya ga kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma kare 'yancin al'ummar kasa. Shugaban kasa Bola Tinubu, wanda shine babban kwamandan rundunar sojan Najeriya, ya bayyana hakan ne ta bakin kakakin majalisar wakilai Dr. Tajuddin Abbas, wanda ya wakilce shi a bikin yaye ɗaliban kwalejin horas jami'an soja ta Najeriya NDA da aka gudanar a Kaduna. Bikin ya samu halartar ɗimbin ɗaliban da suka kammala kwasa-kwasai 73 da waɗanda aka ɗauka kai tsaye su 49 a rundunar sojan ƙasar nan da kuma wasu guda 34 a rundunar sojan sama. Shugaban kasa Bola Tinubu ya ce horon da suka samu ya ba su ƙwarin gwiwa domin ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin rundunar sojan Najeriya. Gwamnatin tarayya ta kwashe wasu 'yan Najeriya guda 105 daga Afirka ta Kudu, biyo bayan hare-haren kyamar baƙi da kyamar 'yan Afirka da aka kai wa 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka da ke zaune a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ce ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunta Oluwa Femi Adeniyi ya sanya wa hannu tare da fitar da ita. 'Yan Najeriya da aka dawo da su, waɗanda suka kunshi baligai guda 82 da yara ƙanana guda 23, sun iso Lagos ne ta jirgin kamfanin South African Airways da misalin ƙarfe 8:30 na daren ranar Alhamis. A lokacin da suka isa, jami'an ma'aikatar harkokin wajen da hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje da hukumar hana fatocin bil'adama ta ƙasa da kuma wasu hukumomin gwamnatin tarayya ne suka tarbe su. Ma'aikatar ta ce wannan rukuni da aka dawo da su ya kasance karo na 13 da Najeriya ta gudanar da jigilar kwaso 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu, tambayan barkewar zanga-zangar kyamar 'yanci ranar baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu a ranar 10 ga watan Yunin 2026. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ya ce Najeriya ta fara ganin amfanin wasu daga cikin sauye-sauyen tattalin arzikin da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta aiwatar. Ya bayyana hakan ne a Abuja a yayin wani taro da aka shirya domin cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya. Ministan ya ce gwamnatin Tinubu ta karɓi ragamar mulki ne a cikin yanayi mai cike da ƙalubalen tattalin arziki da kuɗaɗe, amma ta ɗauki matakin tunkarar matsalolin da suka daɗe suna addabar ƙasar nan. Muhammad Idris ya ce mataki na gaba shine tabbatar da cewa waɗannan sauye-sauye sun haifar da ƙarin ayyukan yi da kuɗin shiga tare da rage tsadar rayuwa. Ya ce gwamnati na mayar da hankali kan fannonin samar da ababen more rayuwa da noma da ilimi da makamashi da kuma bunƙasa sana'o'i. Ministan ya ce manufar gwamnatin ita ce Najeriya ta ƙara samar da abubuwan da take amfani da su a cikin gida, ta sarrafa albarkatun da take haƙowa tare da amfani da yawan jama'a da albarkatun ƙasar wajen samar da damammaki. Ministan ayyuka Sanata David Umahi ya musanta zargin da ake yadawa cewa gwamnatin tarayya na karkatar da ayyukan samar da ababen more rayuwa na tituna zuwa yankin Kudu maso gabashin Najeriya. Umahi ya bayyana cewa dukkan ayyukan titunan tarayya da ake gudanarwa a fadin kasar nan sai da suka samu amincewar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
Ministan ya bayyana hakan ne a yayin ziyarar duba aikin babbar hanyar Trans-Sahara, inda ya ce ayyukan gyaran da gina titunan tarayya na gudana ne cikin adalci a fadin kasar nan, bisa al'akari da bukatun cigaba ba tare da fifita wani yanki ba. Babbar hanyar Trans-Sahara ta ratsa ta jihohi da dama, inda ta taso daga Apikpo ta jihar Ebonyi, ta bata Ado a jihar Ebenuwe, da Nsukka a jihar Enugu, da wasu sassan jihar Kogi, sannan ta kare a gadar Owete da ta hada babban birnin tarayya Abuja. Dakarun rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso yamma a ƙarƙashin su maman fansan yamma sun daƙile wani harin ta'addanci tare da ƙwato bindigogi ƙirar AK-47 guda biyu da kuma ceto mutane 14 da aka yi garkuwa da su a jihohin Kaduna da kuma Katsina. Jami'in yaɗa labarai a ƙarƙashin su maman fansan yamma Laftanal Kanal Ayu Danjani ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin Gusau. Ya ce ayyukan da aka gudanar tsakanin ranakun 23 zuwa 25 ga watan Satumbar shekarar 2026 sun kuma kai ga kama mutane 4 da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci, ciki har da wasu mutane 3 da ake zargin masu tallafawa 'yan ta'adda da kayan aiki ne. A jihar Kaduna, dakarun sashi na ɗaya sun samu bayanan sirri game da zirga-zirgar wasu 'yan ta'adda a cikin dazukan Rajana da ke a ƙaramar hukumar Kaciya. Bisa wannan bayani, a ranar 23 ga watan Satumba sojoji sun yi kwantan ɓauna tare da yin arangama da 'yan ta'addar. Sanarwar ta ce 'yan ta'addar sun caka wandonsu da iska bayan artabin, yayin da binciken da sojoji suka gudanar daga baya kai ga ƙwato bindiga ƙirar AK-47 guda ɗaya da alburusai guda 13 da kuma wata hular soji. Mutane biyu da ake tsarar da su a gidan gyaran hali na Kurmawa da ke a nan jihar Kano sun mutu a sakamakon barkewar cutar amai da gudawa. Hukumar kula da gidajen gyaran hali ta Najeriya ta ce an tabbatar da barkewar cutar ne ta hanyar gwaje-gwajen ɗakin bincike da tawagar likitocinta tare da jami'an kula da lafiya na jihar Kano suka gudanar. Mai magana da yan hukumar kula da gidajen gyaran hali ta ƙasa JN Osuji ya ce an fara gano alamun cutar ne tun a ranar 17 ga watan Satumba, bayan da wani mazaunin gidan gyaran hali ya fara fama da amai da gudawa. A cewar sanarwar, ɗaya daga cikin mutanen ya rasu ne a gidan gyaran halin, yayin da ɗayan kuma ya mutu a asibitin kula da cututtuka masu yaduwa na jihar Kano. Komanda janaral na hukumar kula da gidajen gyaran hali na ƙasa Sylvester Ndidi Nwakuche ya ba da umarnin ci gaba da ɗaukar matakan kare lafiyar mutanen da ke tsare da kuma jami'an da ke aiki a gidan gyaran halin. Yunkurin amfani da fasahar zamani wajen gudanar da harkokin kasuwanci na ƙara samun karɓuwa da tagomashi a Najeriya, inda 'yan kasuwa da dama ke amfani da kafafen sada zumunta da sauran hanyoyin zamani wajen tallafawa da sayar da ma'ana wajen tallatawa da sayar da kayayyaki da kuma hidimominsu. Sai dai duk da sauƙin da fasahar zamani ta kawo wajen gudanar kasuwanci, 'yan kasuwa na fuskantar wasu ƙalubale, ciki har da matsalar samun tangardar maganaɗisan sadarwa na intanet da tsadar wasu hidimomin a fasaha da kuma yaɗuwar damfara ta yanar gizo. Wakilinmu Kabiru Abubakar Sheshe ya haɗa mana wannan rahoto. To a dakace mu nan gaba kaɗan, idan rahoton ya daidaita za a ji mu da Kabiru Abubakar Sheshe. To masauraran mu, ana tare da labaran duniya ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke ta adireshin mu na www.rahamatv.com. A dakace mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora.

0: To madalla barkanmu da dawowa. To kamar yadda aka ji a labaran namu, yunkurin amfani da fasahar zamani wajen gudanar da harkokin kasuwanci na ƙara samun karbuwa da tagomashi a Najeriya, inda 'yan kasuwa da dama ke amfani da kafafen sada zumunta da sauran hanyoyin zamani wajen tallatawa da siyar da kayayyaki da hidimominsu. Sai dai duk da sauƙin da fasahar zamani ta kawo wajen gudanar da kasuwanci, 'yan kasuwa na fuskantar wasu ƙalubale, ciki har da matsalar samun tangardar magana-ɗisan sadarwa na intanet da tsadar wasu hidimomin fasaha da kuma yaɗuwar damfara ta yanar gizo. Wakilin Abubakar Kabiru Abubakar Sheshe ya haɗa mana wannan rahoton.
1: A baya dai sai mutum ya je kasuwa sannan zai sayi kaya, amma yanzu ta wayar salula za ka iya yin oda kuma zai zo maka har gida. Wannan sauyi ya sa 'yan kasuwa da dama a shafukan Facebook da WhatsApp da Instagram da sauran shafukan sadarwa ke cin gajiyar fasahar. Wasu na ganin cewa fasahar ta rage musu ɗawainiya da kuma faɗaɗa kasuwanci. Ga ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke cin muryar wannan fasaha.
2: Sunana Mustapha Abdulrahman Bawal Adoro. Kasuwanci na online akwai sauƙaƙe abubuwan da za su sauƙaƙe ma a wurin kasuwanci, kamar in muka diba ta fuskar yanayin sau kaya, in ya kasance ba online bane ba sai ka hau mota sai ka kashe kuɗi ka je wurin da za ka sai kaya, amma in a online ne za ka iya aika kuɗinka a wato online inda kake. To ina yin abuna ne a gida, da ina tunanin zan buɗe shagon, to kasancewar na ga wannan hanya ta online akwai sauƙaƙe da yawa, to shi yasa kawai in na buƙaci kaya zan turo mashi wanda nake sayan kayan wurin shi kuɗi a sanya mana a mota a kawo mani. Idan kuma na yi wato ko ta page na Facebook da WhatsApp da Twitter, to ina tallata kayana sai ya kasance da yawa daga abokan hulɗa, idan suka gani ta nan za su aiko mani cewa sun ga kaza suna so su turo kuɗi, ni kuma in tura masa da kaya duk inda suke.
1: Sai dai a gefe guda wannan cigaban na zuwa ne da nasa ƙalubale. Cikin manyan matsalolin da 'yan kasuwar suka ambata akwai rashin wutar lantarki da tsadar data da kuma matsalar masu damfara da ake kira da 419, kamar yadda Sadiya Ali Abati ta bayyana mana.
3: Akwai ƙalubale da yawa, muna samun ƙalubale na masu delivery, sannan akwai ƙalubale kuma na hoto. Mu kanmu wani lokacin muna gida za mu aika da kuɗin mu kasuwa su kawo mana kaya, to idan sun kawo in an baka atamfa ko an baka takalmi ko wani abu haka zo, zaka ga quality shi bai kai wanda aka nuna maka ba, ko kuma kalolin sa sun bambanta da wanda aka nuna maka. Wani lokacin zaka sai kaya a dawo maka da shi, ko kuma in an sai abu a ce ba kalan shi ake so ba saboda matsalan, ana samun fake alert. Wani lokacin za a tura maka idan baka tsaya kabi da kyau ba, kana gani kai kuma sai ka hada kaya ka kai musu.
1: Bugu da ƙari, masana na ganin cewa rashin yin amfani da fasahar da kuma matsalar isar da kayayyaki ga abokan ciniki a kan lokaci na daga cikin abubuwan da ke kawo koma baya ga kasuwancin zamani. Tare da kira da kamfanonin sadarwa da su rage kuɗin data, sannan 'yan kasuwa su samu horo na musamman kan yadda ake gudanar da kasuwancin intanet cikin aminci. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, labaran Rahama.

0: kauyen don babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin. A baya da mayaka masu alaka da kungiyar Taliban sun sha kai irin waɗannan harharen bam kan jami'an tsaron Pakistan. Yan sanda a Afirka ta Kudu sun ce sun sake gano garo wata mace a gundumar Kurhuleni, lamarin da ya kai adadin gawawakin matan da aka gano a yankin cikin watanni biyu da suka gabata zuwa 10. An gano gawar a garin Tembisa, amma ba a bayar da ƙarin bayani game da lamarin ba. A farkon wannan mako, ɗaruruwan mutane sun halarci jana'izar Elizabeth Moze Lakugomo, ɗaya daga cikin mata tara da ake binciken mutuwarsa a gundumar. Afirka ta Kudu na daga cikin ƙasashen duniya da ke fama da matsalar cin zarafin mata sosai da sosai. Babban kwamandan sojin Iran Khatam Al-Anbiya ya yi gargaɗin cewa idan Amurka ta ɗauki matakin da ya kira na kuskure akan Iran, za ta kai hari kan dukkanin sansanonin sojin Amurka da dakarunta da ke a yankin gabas ta tsakiya. Kamfanin dalancin labaran Mehr na Iran ya ruwaito cewa gargaɗin ya zo ne a daidai lokacin da Tehran ke jiran martanin Washington kan sabon yunkurin sake buɗe mashigin Hormuz. Iran ta ce ba ita ce za ta fara yaƙi ba, amma a shirye take ta kare tsaranta da kuma ikon mallakarta idan makiyanta suka kuskura suka kai mata hari. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce ƙasarsa a shirye take ta taimaka wajen kawo daidaito a mashigin Hormuz da yankin tekun Farisa. Lavrov ya bayyana haka ne a jawabinsa ga shugabannin ƙasashen duniya a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar. Ya ce ana buƙatar samun amincewar juna tsakanin ƙasashen yankin tekun Farisa da ƙasashen Larabawa da Iran, tare da samar da ingantaccen tsarin tsaro na yankin. Ministan ya ce Rasha tare da sauran ƙasashen da ke da alhakin tabbatar da zaman lafiya a shirye take ta bayar da gudunmawa wajen samar da kwanciyar hankali a yankin da ke da matuƙar muhimmanci ga harkokin duniya. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Lebanon sun ce sojojin Isra'ila sun yi ruwan bama-bamai a wasu yankuna da ke a kudancin ƙasar, ciki har da yankunan Mansouri da Majdal Zun da ke a gundumar Tayr. Rahotanni sun ce an kuma harba makamai masu linzami zuwa Wadi Hassan, wani kwari da ke bayan garin Majdal Zun, yayin da wasu hararren suka sauka a yankunan Barashit da Hadata da ke a gundumar Bintil Jabal a jihar Nabatiya da tsakar dare. Hararren sun zo ne a daidai lokacin da aka ga jiragen yakin Isra'ila suna shawagi a sararin samaniyar birnin Tayr da ƙauyukan da ke kewaye da shi. To masu sauraronmu, iyaka abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni, sai dai yanzu an buɗe layukanmu domin mu ji a wani labari ne ya fi ɗaukar hankalinmu, kama daga labarin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya da kada su yanke tsammani da zaton cewar komai za su daidaita a Najeriya sakamakon matsin tattalin arziki da ƙalubalen tsaro da ake fuskanta, inda ya ce da su bayan wuya sai daɗi. Hakanan an ji cewa an samu barkewar amai da gudawa a gidan kula da gyaran hali, kuma ce kulan gidan da ake tsare da masu matasa da ake gyara halinsu a gidan kurkukun kurmawa da ke a nan birnin Kano, inda hukumomi suke cewa an fara shawo kan matsalar tare da ɗaukar matakan da suka dace. Hakanan an ji yadda ake ci gaba da cacar baki a tsakanin Amurka da mahukuntan ƙasar Iran dangane da yiwuwar ƙara kai hari Iran, kuma da yadda shi kansa shugaba Donald Trump ya yi watsi da wato sharuɗa na tsagaita wuta da ita Iran ta gindaya ta kuma gabatar ga Washington, inda kuma aka ƙara jin cewar ministan harkokin wajen Isra'ila Sergey Lavrov ya ce a shirye Rasha take da ta bada gudunmawa wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya, musamman ma inda ake rikici akan mashigin Hormuz. To za a iya kiran mu ta 0700779539 ko kuma 0817475777 don bada gudunmawa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam. Da muke tare wa Abdullahi.
1: Kai kura barka da asuba da fatan ka ta cikin koshin lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Ta za da Abdullahi ya zo ne jira.
0: To madalla mala Abdullahi.
1: Labarin da ya hankali na labarin fasaha da za ka odar kaya ta waya. Kama ta waya, ka miƙa kuɗi ta waya, ka ga wannan shi ba ya yi.
0: Gaskiya.
1: Amma kuma ƙalubalen a miƙo maka kaya jabu wanda bai yi inganci ba shi ne da ya ƙalubalen wannan fasaha. Fata alkhairi da ya fata da kura.
0: To madalla, ƙwarai
1: da gaske.
0: Gaskiya ne, kuma da kai maganar fasahar nan ta zamani, wato ƙalubalen. Ƙalubalen ma da ake fama da shi na tsadar shagunan haya, wasu da dama yanzu sun daina ma karɓar shagunan haya saboda kwastomominsu online suke kasuwanci da su. Akwai matan da na sani wadda ta kawo wasu plaques daga China, irin royal plaques ɗin nan, 1500 tuwo da miya 1700 1800 wallahi nace mata to ya magana shago tace ai ta ma rufe shagon yanzu kurin kasuwancin ta online take yi daga Katsina da sauran jihohin nan duk da dai mata ne nan to wannan fasaha ta sadarwa ta online da ake business yanzu gaskiya ba karamin ci gaba ta kawo da saukin abubuwa ba musamman in mutum customer sa ya fi samun su ta yanar gizo din. Assalamu alaikum.
1: Walaikum barka mu da safiya.
0: Barka dai.
1: Nafi mai shago da kango dore.
0: To madalla ma Nafi mai shago.
1: Kuma budan ma kullu abin da muke fata shine fasaha ta dinga shigo cikin lamura mutum da zamani yana ƙara zuwa kaga. Ana ƙara samun sauki a rayuwa.
0: Haka ne.
1: Saboda haka muna fatan za a daga dingar amfani da irin wannan fasahohi da suke fitowa. Domin gaskiya ba ƙaramin alfanu da kuma rage wahala suke yi a wannan zamani ba.
0: Gaskiya ne.
1: Musamman dai mu na Afirka ko wacce Najeriya ya kamata mu dinga rangwamen irin waɗannan abubuwa da samun sauki da sauransu na rayuwa. Kuma yanzu ka ga za a ga kowa in dai mutum ba ya zama ka san shi ba za a ga ba za ka rasa wani abu da za ka daga kanin samun sauki ga ba.
0: Gaskiya ne.
1: Rayuwa ya riga ta canja sosai.

0: Hello, Afwan, kai gashi da network ya bashi matsala. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da wa muke tare?
1: Ba radio kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai gwanjo karamar kuma furai da Allah.
0: To madalla malam Khalid.
1: Alhamdulillah gaskiya mun tsara Allah ba da kamar labarin da zan tsira inda aka samu rasuwar dauko gangara halin da nan kurma jar Kano.
0: Eh.
1: Fatan mu dai Allah ubangiji ya jika sa da mu tsara ma kuma da fatan kuma su kan su masu kula da gidan da mawukta da mataki ke a tabara ka nan gaba.
0: Gaskiya ne.
1: Kira usa sun ce da kige a jibi su ke ba kare ka.
0: Gaskiya ne.
1: Allah dai gafarta musu Allah ubangiji ke a tabara ka nan gaba da fatan da kake da kai.
0: To muna godiya kware da gaske wannan maganar wannan gidan gyaran halin ni ma ta dauki hankali na domin shi mai magana da yawun hukumar kula da gidajen gyaran halin ta kasa Jane Osuji ya ce an fara gano alamun cutar ne tun a ranar 17 ga watan Satumba. To mamakin da zaka yi an gano cuta tun ranar 17 ga watan Satumba a lokacin ba a mutu ba ko ku a lokacin an mutu. Idan ba a mutu ba waɗanne matakai aka dauka na gaggawa dan ganin cewa mutanen ba a mutu ba saboda ta yi idan da an dauki matakan gaggawa wajen ba da magungunan da suka kamata da wasu ba da magunguna na kashe kwayoyin cuta ta yi da ba a zance kai a yanayin da ake ciki ba sannan kowa ya san gidajen gyaran halin nan suna fuskantar kalubale na cinkoso da kuma inda za a samu cinkoso musamman yanayi irin na damunan nan to akwai yiwuwar a iya samun irin waɗannan matsalolin shin ba a dauki matakai bane na hana barkewar amai da gudawan tun da farko koko aina matsalar take saboda haka abu ne da gaskiya yana da kyau a ce duk lokacin da yanayi zo irin wannan ake zargin za a iya samu irin waɗannan matsalolin to a rika tsaurara matakan daukar matakan kariya ita ma'aikatar kula da gidajen gyaran hali ta ƙasa kamata a ce tana da ƙwararrun likitoci da duk suke bi a kowace jiha da suke kula da irin waɗannan matsalolin in ba su da su wannan ina zaton ma zai wuya in suna da su din saboda yanayin aiki to ma'aikatar ita lafiya ta jihar Kano musamman ma inda ake yaƙi da yaduwar cututtuka izamto suna bibiyar irin waɗannan wuraren suna ganin halin da al'ummar su suke ciki dan ba da kariya da kai magunguna da makamantansu in ita hukumar ba ta da wasu abu sai ta iya kafa wani asusu ta rika tuntubar wasu waɗanda suka kamata a ga yanda ba a yi a kai dauki a rika kula da lafiyar mutane da makamantansu. Assalamu alaikum. Muna tare da
1: kai da Nasiru da Burji Garma kuma Dogwa.
0: Madalla Isiya Nasiru Burji Dogwa a gurguje.
1: Amma da kwalara mata gidan jalan.
0: Ne. To madalla muna godiya. To madalla muna godiya Isiya Nasiru Burji daga karamar hukumar Dogwa. To ma sauraron mu naga ana daga mu hannu bar cikin rabin minti a gurguje da muke tare.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam a gurguje.
2: Da mutanen ku an tashi lafiya?
0: Lafiya kalau.
2: To alhamdulillah kana tare da Hadiza yar maka da gare na bayan tasha.
0: To a gurguje Hadiza ana daga mu hannu.
2: Sai shi kenan malam na kura in aka kai ɗauki hankali na kasuwar da na online.
0: To madalla da fatan ana yi.
2: Ki gaba mai albarka da amfani ubangiji Allah ka samu ka albarka.
0: To muna godiya. To madalla Hadiza Hadiza ma sauraron annan zamu gitsa shirin sai dai kafin mu sallama a kanin labarin an ce shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci ƴan Najeriya da kada kalubalen tsaro da matsalar tattalin arziki su sanya su su karaya. Mutane biyu sun mutu a sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a gidan gyaran hali na Kurmawa. Ministan yaɗa labarai ya ce ƴan Najeriya sun fara ganin alfanu daga soyayyen tattalin arziki da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bullo da su. Daga kasashen ƙetare mutane 11 sun mutu a harin bom a Pakistan. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka. Ku yi haƙuri akan duk abin da kuka rasa saboda duk abin da kuka mallaka ya zo ne ta hanyar babu. Allah shine yake bayarwa a lokacin da ya so sai ya baku. A madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma da wanda ya sada ni da ku Idris Kasim Hausawa ni Rabi Sadoki Kura nake cewa a huta lafiya.
3: Ina zuwa aka ce mun ka fita.
4: Ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu.
3: Habba Alhaji Abdullah. Ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abubakar Yusuf ba a wasa da biyan haraji. Domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
4: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka. Ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
3: To an zo gurin. Kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سوك اللهم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da ke karɓar tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin jin amsoshinsu daga bakin malam kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen saƙo wato saƙo na text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703 460 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan dandamalin na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna Lahadi 16 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 27 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar Allah a yau za mu shiga kai tsaye domin fara karanta tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Malam mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa shin amfani da AI inda ake ba shi umarni sai ya fitar da hoton mutane suna yin wani abu da ake so a yi misali da shi bai yi kama da masu aikin zane ba waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah ko ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargaɗi a kansu kuma a ranar lahira Allah zai azabtar da su ya ce su musawa abin da suka halitta rai.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ɗan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan tambaya kwanaki mun ansa irinta ba da dadewa ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a zana wani abu ko a sassaka wani abu ko a kwaba wani abu a gina wani abu da na sura na wani abu mai rai sau mutum ne ko dabba ne ko tsuntsu ne duk wani abu da yake da rai to an haramta zana shi ta hanyar zane ko ta hanyar sassaka wani itaciya da fitar da wani abu mai rai kamar mutum-mutumi haka hana mutum an hana a kwaba wani abu a gina wani abu da yake kama da wani abu mai rai saboda duk wata hanya da za a bi wajen a fitar da wani abu sura ta wani abu mai rai haramu ne sawa'un hanyar sassaka ce zane ne kwabawa ne ko hanyar amfani da na'urar kwamfuta ko na'urar AI da sauransu duk ya shiga cikin yin amfani da wani abu ta hanyar a fidda wani abun da ba shi ne asalin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal musawwirina ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyama masu yin irin zane irin wannan su suka fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama za a ce da su ku raya abin da kuka wato ku busawa abin da kuka sassaka ko kuka suranta ku busa musu rai wato a sa su su yi wani abin da ba za su iya yi ba har abada ku ci gaba da yi musu azaba akan wannan. Saboda haka wannan ba wai ya takaita ne akan zane da alƙalami ba ko da wani abin zane ba ya takaita ne akan sassaka ba bai takaita akan amfani da na'urar kwamfuta ba har na'urar AI inda mutum ne zai ba ta umarnin ta yi wannan abin AI kawai shi karan kansa ba zai maka ba sai ka faɗi abin da kake so ya maka sannan abin da zai fito maka da shi ba shi ne asalin abin da yake akwai ba wani zane ne zai maka ya fito maka da shi da umarnin da ka bashi gargaɗin umarnin da ka bashi a sabanin hoto na kamera da hoto na bidiyo za ka samu cewa abin da ya ɗauko inuwar abin da yake nan ne shi ne dai haƙiƙaninsa ba bambancewa za a ga cewa in abin yana da abin ya sa kaya ya fito da kaya bai sa kaya bai fito shi ba kaya yadda yake haƙiƙi kamar ka sa hakan dace mai rubutu a cikin photostat machine injin photostat ya fito maka da wannan rubutun yadda yake rubutun an yi shi mai kyau ya fito da shi mai kyau ga shi mara kyau fito da shi mara kyau ba zai canza komai ba sabanin waɗannan abubuwan da kake faɗa na zanen na'ura ta internet ko na ita wannan za ta iya canza gaba ɗaya halittar yauci da ka gaba hoton AI in har ka saba ganinsa kana ganin za ka gane cewa wannan hoton na AI ne saboda ba zai zama exactly kamar wancan na asalin ba ma ba sai ya zama wancan ba zai amfani da abin da yake ajiye a cikin kunshi a cikin ta wannan na'ura ya fito maka da shi kuma wani abu da kake so ya fito da shi shi yasa za a iya canza halittar ma ko mai kyau ce a mira ita mara kyau ko mara kyau ce a mira ita mai kyau mutum yana zaune a mira shi a tsaye yana tsaye a mira shi a zaune yana zaune baya motsi a mira shi yana motsi a mira shi yana dake-dake yana raye-raye yana duk za a sa shi ya yi wannan kaga akwai mu'alaja ta ɗan adam a ciki saboda haka dole ya shiga cikin abin da aka haramta so babu dalilin cire shi daga cikin sauran abubuwa na zane da sauransu wanda ya yi wannan yana da laifin wanda ya zane.
0: To malam ne wannan tambaya kuma cewa yake gwamnati tana baiwa mai hidimar ƙasa allowance duk wata naira 77,000 amma baya zuwa wajen primary assignment ɗinsa saboda ba sa ba shi ko CC wanda ya kamata su biya saboda kuɗin abin hawa da wasu dalilai baya iya zuwa sai dai idan wata ya yi ya je ya amsa clearance ɗinsa sannan ya ba sakatare wani abu menene hukuncin kuɗin da yake ba wa sakataren shin kuɗin da gwamnati take ba shi kuma halal ne?
1: To idan sharaɗin NYSC wannan primary assignment da za a sa shi shi ne a dalilinsa ne ake ba shi wannan 'yan kuɗaɗen don ya hau mota don ya ci abinci ya je wannan primary assignment sai zama baya zuwa saboda su inda aka tura shi ɗin ba sa ba shi inda ba da ban can an ce su riƙa ba shi ba a'a shi ta ba gwamnati take ba shi abinda take ba shi don ya yi wannan kuma yake karɓar kuɗin kaga a nan babu wata shubha na cewa ya karɓi abin da bai yi aiki a kansa ba amma idan gwamnati ce za ta ba shi wannan wani kyauta ce ta yi masa da ya je can bai je can ba wannan nata ne ta ba shi su kuma can in yana son su yi masa wannan ya yi musu wannan aikin su riƙa biyan shi ko su riƙa ɗan masa wani allowance sai suka ki kaga a nan bai da laifi don bai je ba so ya danganta da sharaɗin ba shi na gwamnatin har na gwamnatin an ba shi ne don ya yi wannan primary assignment ɗin. Ya zama da yana jiran sai waɗanda zai yi wa assignment ɗin su ba sun ba shi da ba su ba shi bai ƙi ba ya karɓi na gwamnati kaga a nan ba daidai ba ne ya sha bamban da waɗanda su kuma an tura musu shi ya yi musu primary assignment ɗin sai suka ce sun yi ɗauke masa ba sa buƙatarsa saboda haka ya je harkokinsa su zo duk wata su ba shi clearance su ne ba su ba shi aikin da zai yi ba sun yafe masa. Wannan kaga dan ya karɓi na gwamnatin bai laifi ba da damu na gwamnatin za a fitar dole ne za a sa masa account ba zai je ce ba za ku samu ba ko kun samu ya mayar da shi su kuma can su ne ba su buƙace shi da wani aiki ba don haka wannan baya da laifi amma mutumin da suna buƙatar sa amma saboda ba su ba shi wani abu ki kawai illa iyaka ne ba da wani cin hanci ya karɓi takarda akan yayi wannan kuskure ne.
0: Wannan tambaya cewa take akwai wani masallaci da nake sallah a ciki amma ba a kiran sallah a masallacin sai dai idan lokacin sallah yayi liman ya zo a yi sallah shin ya halatta yin sallah a wannan masallaci ko da ba a kiran sallah a cikinsa?
1: Wannan ba daidai suke yi ba siran sallah shi'ar ne na musulunci wajibi ne a samu kiran sallah a kowane masallaci inda masallaci ne da liman ratibi wajibi ne a sami kiran sallah wujub kifai in wani ansa ya dau yana kiran sallah ya dauke wa sauran amma in suka hada baki mazowa gurin mazowa unguwar suka ce su ba a za a kira sallah ba wanda dukan su sun yi laifi dukan su suna masu saban Allah shi'ar ne shi na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan sallah ta halarto idza hadarat as-salat falyu'adhdhib ahadukuma wa li ummakuma akbarukuma haka annabi yace ku ku biyu ne kuka zanto kuna tafi tare sallah lokacin sallah yayi to ɗayan ku ya kira sallah ɗayan ku ya muku limanci to ballantana mutanen unguwa ulayi guda da suke da masallaci gabaɗaya su gum a zo ana sallah ba ba ladan duka wanda suke sallah masallaci ɗin unguwar duka sun yi tarayya wajen zanubi duk sanda aka yi wannan sallar ba a ce sallar su bata yi ba sallar su ta yi amma kuma suna da zanubin kin tsayawa da wannan wajibin da ya tsaya da shi shike da ya sauke wa sauran amma aka san ba wanda ya yi to duka kuma sauran sun shiga cikin laifi in ka yi sallah a nan ba a ce sallar ka bata yi ba amma in akwai masallacin da ake yin kiran sallah kusa da kai banda wannan to ka je wancan masallacin kuma su ma waɗannan ɗin ka yi musu nasiha kan cewa abin da suke yi haramun ne
0: to wannan tambaya malam cewa take shi ya halatta mutum ya karɓi irin bashin da wato money fund suke bayarwa domin inganta kasuwancinsa
1: to ban san wani irin bashi in suna ba da bashi ba riba za su baka bashi ba riba wanda na san zai wahala yake da za halatta karɓa ba dai za su karɓi wani abu ƙari a kan abin da suka baka to haramun ne ko maƙanƙantarsa
0: wannan tambaya kuma cewa take wani ne yake azumin kafara na kwanaki 60 sai wasu suka ce idan ya gaji za a iya taimaka masa wasu daga cikin iyalansa su ci gaba da azumin menene sahihancin wannan fatawa
1: to ban san suwa suwa yi wasu ba malamai ka tambaya suka gaya maka ko ka dai kai da abokanka kuke hira suka ce a taya ka ya kamata mutane su fahimta shi sha'anin addini ba abu ne da kowa da kowa ne zai baka fatawa ba ka nemi malami wanda ka yarda cewa malami ne umma ta yarda malami ne yayi karatu shi zai gaya maka abin da ya kamata kai amma shi azumin kafara kowa shi yake wa kansa inda mutum ba mutuwa yi ba shi ne za a ce a yi masa amma inda yana da rai yana iya yi to shi zai yi magana cewa ka gaji ka huta in ka siya ka wannan ba gaskiya ba ne saboda haka sai ka haƙuri ka kammala ko ka gaji ɗin ka daure tsakar dai ba rashin lafiya ka faɗi ba ka faɗi rashin lafiya kuma wannan rashin lafiyar ce za su zama uzuri wanda ka warke kuma da zarar ka warke ka ji za ka yi azumi to wajibi ka ci gaba amma ba wannan ba har kawai a ce ka gaji za ka huta wasu su yi maka wannan ba daidai ba ne
0: akan wakan launi wannan tambaya cewa yake mun je duba abokinmu da ba shi da lafiya da muka je muka ga jikinsa ya tsananta sai muka tambaye shi ko an yi masa magani sai ya ce an yi amma bai ji sauki ba sai ya ce last time da ya haka ta faru da shi maganin kambun baka da na mai ta sha kuma ya samu sauki sai ya ce mu je mu sake nemo masa mu kuma muka samu masa shin muna da laifi wajen samu masa wannan magani da muka yi
1: to ban san me maganin kambun baka da kuka samu masa ba shi kambun baka shi da alayi annabi yana cewa al'ayinu haqqun walau kana shay'un sabiqal qadri la kanat al'ayn al'ayin kambun baka gaskiya ne da akwai abin da zai rinjaye kaddara yana kambun baka ne saboda shi kambun baka shine wani ya ga abu ya yaba ba tare da ya sa sunan Allah a ciki ba abin ya samu matsala wannan kuma shi kambun baka yana yi kasancewa daga mutumin kirki da wanda ba na kirki ba wai sharadi ba ne wanda zai yi kambun baka sai ya zama mu baye kamar yadda muke faɗa a'a wani salihin mutum ne ma salihi ne na gari amma an sa masa wannan abin a tare da shi wanda idan ya ga abu ya ba shi sha'awa bai kuma ambaci Allah ba to abin zai yi ta samun matsala ya ta lalacewa ko ya ta rashin lafiya da sauran irin wannan to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na wanda yayi ma wani irin wannan in aka gane cewa wani ne shine sanadiyar fadawarsa cikin wannan larura to abinda shari'a ta shiryar shine a kawo masa ruwa ya wanke fuskarsa ya wanke hannayensa ya wanke gwiwoyinsa ya ba shi shi wannan da abin ya shafa ba zuba masa a jiki ko ya wanka da shi ko a zuba masa a kansa wato a kwara masa ruwa shi ne abin da aka ce a yi amma ba ce aka yi a je wurin wani can daban ba shi ne zai ba da abin so wannan shi ne abin da ta faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani cikin sahabbai ya ga wani yana wanka ce kai ka ga yadda Allah ba mu wani jiki mai kyau shi kenan sai duk ya samu matsala idan yin faduwa rashin lafiya sai da aka bincika aka ce ai wani ya yi magana akan kyan jikinsa ce maza to a je aje a same shi ya wanke gabobin jikinsa daga fuska hannaye goyoyi kafafuwa wadakhilatu izarihi ya kamo bakin abin nan sa izarin sa shi ma ya wanke sannan sai aje a zuba mashi wannan da abin ya faru a zuba masa jiki akai haka ko aka zuba mashi gashi ya tashi ras kuma ta bawa ta cuta ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan me dai ku zai rika cutar da dan uwansa in kun ga abu yayi muku ya ba ku sha'awa ku ce Allah ya sa masa albarka barakallahu fi wai ku falyubarik yayi masa albarka ana yasa sunan Allah masha Allah tabarakallah haka yake su mutum zai yi wa nashi ma bai sani ba zai yi wa dan sa ba in yana da shi a tare da shi zai ga abu ko dansa an masa wata kwalliya ce kai kwalliyar nan kai yaran nan yayi kyau ba tare da ya sa masha Allah ko wani abu ba bai fadi ta rashin lafiya da sabon menene so shi ba wani ne zai je ya kawo zuwa wani abu musu ba shi yasa na ce ban san wani maganin kan maka suka je ina jin sun je sun samu irin wannan masu jakan magori da suke dabbara sai za su baka maganin duk komai ma suna da maganin sa sai ta ƙarya suna karɓo kuɗaɗen mutane da suna nan sun cika gari wasu ma bokaye ne na ƙarya su ko bokancin ma na ƙarya ne su ba su da alaƙa ba da wasu aljanu ko wasu abin nan saboda suna nan suna damfarar mutane suna karɓo kuɗaɗen su kuma aka samu wasu kafofin watsa labarai marasa tsoron Allah suna saka su a cikin kafofin suna tallar buƙatunsu da suna tallar abin nan hajarsu baro ana gaya maka za a gaya maka sa'ar kaza a gaya maka arzikin kaza a gaya maka irin kasuwancin da zaka yi mutane kuma da yake ido ya rufe ni duniyar ake so ta kowane yanayi da wani ya ce zai gaya maka zaka shi gashi nan bai samu duniyar ba amma kai kana jin zai iya samu maka ita saboda tsabar wauta da gidadanci da sakarci so wannan baya halatta
0: aka amka launi wannan tambaya yake cewa na kasance nayi saukar alqur'ani kuma na dauka kaina alƙawarin yin sauka duk sati Allah yana bani ikon tashi da dare domin sallar dare saboda ban yi haddar alƙur'ani ba kuma ina son sallah ta tayi tsawo shin zan iya yin sallah ina kallon alƙur'ani a wayata kuma zan iya hada karatun alƙur'anin da nake yi a cikin sallah da wanda nake yi a wajen sallah har ya zama nayi sauka
1: to dan kan ka dauki alƙur'ani ka rike kana sallah walifi baka haddace ba kana iya rike qur'anin kai karanta abinda ka iya karantawa kai saukar amma mu sani shi ita sauka fa wai ayi sauka a sallah ba fa sharadi ne mutane ne suka mai da ita kamar ita ce sallar ba sai kai sauka ai inda aka ce sai kai sauka mun ka karanta abinda ya sauka Allah ce faqra ummati sirril qur'an wannan ya sauka a sallar dare ne Allah yake magana ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila anan ne ubangiji ya ambaci cewa hakara umma ce salamin alquran ku karanta abin da ya sauƙaƙa haka ubangiji ya ce ya ce ba ai da aka ce baka abin salasa yana sauka ya faru daga fatiha baqara sai ya zo nasi babu wani hadisi da ya faɗi wannan ce anan yana qiyamul layla amma ba inda aka rubuta cewa yana sauka duk sati yana sauka duk wata babu wannan mai yakan karanta yayi karatu mai tsawo a sallah ba maganar sauka wannan mutane ne kawai suka bai da ita kamar har mutum yake jin larura ce bai samu kaza ba su to ya zai yi ya zai yi ka samu kaza har ya zanto wasu limamai za ka ga sun mai da sauka ɗin ma a cikin sallar farilla daga cewa duk sallar asuba zai ɗauki ƙur'ani farko daga farko sai ya yi sauka wannan ba a sa shi ba wasu sukan bar sunna ma a dalilin haka za ka ga cewa akwai wasu sura ne ko da ake karanta da ya saba karanta wasu surori kamar misali da asuba ranar juma'a da asuba nabi ya kan karanta suratu sajda ya karanta suratul insa a cikin abin din sa sallar sa ta asuba ranar juma'a to sai ka ga masu wannan jeran ba ruwan su su ko da juma'a ce sun saba sun dauko suna cikin baqara ko ali imran ita za su dora a kai wanda duka wani abu ne wanda mutane ne suka shigo da shi wanda ba a lazumta musu shi ba wannan bai kwadaitar a kansa ba ba
0: ne wannan ya cewa yake menene hukuncin shan maganin karfe irin saigoyi ko sassaƙen bishiya domin wani ya ce hakan ba zai zama laifi ba tunda idan kai yana ciwo ana shan fadzal ko allura idan ana zazzabi wai duk dai ne suke ina son karin bayani akan wannan
1: ne har da gaske ne ka za a baka sassake in ka sha karfan ba zai kama ka ba sassake shi kadai za a baka sassaka yadda ake sassako sassake darbejiya ko wani abu a sha saboda wani ciwo in har akwai wanda za a sha kai kai yake ba za ka abinda ba shi kenan ka sha ba haramun ba ne amma ka hada da wani surkulle ka hada da wasu surkulle ko a ce wannan sassake sai an kai shi karkashin wata bishiya ya kwana ko sai an je an faɗi wasu maganganu da ba a san ma me ake faɗa ba to duk wannan kaga an shigo da wani abun da ba shi ne sassaken ba in sassaken ka yadda cewa sassake shi kadai in ka sha shi karfan ba zai kama ka ba shi kenan sai ka sha bindiga ba ta ci ka ba je ka sha Allah ya ji kan mala abu karbu mi har ya bar duniya shi bai yadda akwai wani tauri bai ci duk wanda ya ce yana da tauri ya je ya sha ya zo ya ba ni wukanni in gara ba za ta kama shi ba so in dai har sassake ne yawanci ai za ka samu ba lallai sassake za a baka wani abu a ci ka daura ko wani goro ko wata wani kambu ko wani abu a ci ka daura shi wata laya ka rike bayan sassaken to kaga ai shi ba sassaken ne ba akwai wani wani sirkulle da ba a yadda da shi ba
0: to wannan tambaya malam cewa take shin zai yi mutum ya taimaka wa matarsa wajen rama azumin da ake bin sa wadda ta sha lokacin Ramadan saboda jinin haila ganin cewa tana shan wahala yayin rama shi
1: a'a wai mun ga magana ba wanda zai taimaka ni yawa wancan da aka ce man mata wa alaihi sawmun saba alaihi waliyuhu ana magana azumin bakanci azumin bakanci da wanda ya bakanci zai azumi sai ya mutu to sai aka ce ɗaya cikin magadansa ko magadansa su yi masa amma na Ramadan cewa aka idan mutum baya da lafiya ba zai iya yi ba to an ba shi jinkiri har lokacin da zai warke sai ya biya to in kuma ya rasu bai warke ba kaga shikenan daman da izinin mai abin ya sha kuma ya ce sai na baka dama ka rama in ka warke mai ba shi dama ba me zai sa ya zama mai laifi ba magana ya zama laifi ko ya ce a ce ana masa sai wani ya biya masa so in har ta sha azumi da larura to ta laruwar ta ɗauke sai ta rama amma maganar cewa ka taya ta ba ta taso ba
0: to wannan tambaya malam cewa take mutum ne mazaunin cikin birni amma duk lokacin da ya je ƙauye domin noma yana yin sati biyu zuwa uku sannan ya yi kwanaki a kasuwa kafin ya koma gida wurin iyalansa menene hukuncin yin haka
1: hukuncin
0: tsawon lokacin da yake ɗauka a waje kafin ya dawo gurin iyalan nasa
1: in dai kai sati uku wani abu ne sati uku ai ba daɗewa ba ce abinda aka ce kada mutum ya gudu ya bar mata ya tafi ya bar matar shi mafi tsawon lokacin da lokacin sai na Umar ya sa shi ne wata hudu wata hudu bayan ya tambaye sa cewa irin lokaci ne mace za ta zauna tana jiran mijinta ba ta shiga takuruwa ba ta ce masa wata hudu daga lokacin irin waɗanda ake tura su yaƙi sojoji da suke fita yaƙi ce to kada a bar soja a can fagen yaƙi ya wuce wata hudu ka samu wani lokaci a dinga su dinga dawowa gida suna ga iyalan sannan su koma to wannan shi ne amma mako ɗaya mako biyu na ai ba lokaci ba ne mai tsawo
0: to akan makallawa mai wannan tambaya yake tambaya da cewa menene hukuncin wanda yake yin sallah da wando mai gajarta har ana iya ganin cinyoyinsa
1: yayin ya yi haka da gangan bai da sallah yana daga cikin al'auran namiji yadda wajibi ya rufe ta daga cibiyarsa zuwa ƙasan gwiwarsa zuwa gwiwoyi suna ciki zuwa gwiwarsa wato har gwiwarsa bai kamata a gani ba in za zai sa wando irin tirikwata ɗin nan ya wuce gwiwa bai dai kai can ƙasa ba sannan ya saka riga ya rufe cibiyarsa ba a gani kafaɗinsa duka ya rufe shi kenan zai sallah da wannan kayan ba zai zama haramun ko sallarsa ta zama ba ta yi ba amma inda gangan ya bar ana ganin gwiwarsa ko ana ganin cinyarsa ya yi sallah haka to bai da sallah
0: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin cewa idan mutum ya tashi neman aure a ce masa ga sunayen matan da ya kamata ya nema bisa ilimin taurari
1: shi ne muke magana ɗazu a cikin mata ansa da muka ansa cewa wannan duka harka ce ta bokaye da 'yan duba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi mai tsanani ga waɗanda za su rika zuwa suna kai musu bukatun su ko suna neman shawarwari a gurin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man atakahinan aw arrafa fasaddaqahu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk ya je ga boka ko dan duba ko kashi wanda yake da awar yana mu'amala da aljanu ko ce ruhanai suna gaya masa abubuwa na gaibi wasu abubuwa da ke boye shina yana neman taimako a gurin su shine ake cewa kahin boka. Arraf dan duba shi ko wanda yake ganin yana buga ƙasa ko ya rubu taurari ko wani abu irin wannan ya ce ko ya tambaye sunanka ko lokacin da aka haife ka ya ce zai gaya maka sa'arka zai gaya maka rashin sa'arka zai gaya maka a wani wata ya kamata ka yi tafiya a wace rana ya kamata ka yi tafiya tafiya da za ka yi neman abu kaza gabas za ka yi ko yamma ko kudu wanda shine ake cewa boka abin da dan duba shine arraf. Duk wanda ya je gurin su ya yi musu tambayoyi ko suka ba shi shawarwari yadda ya gaskata su dan ya ce to ya kafirce abin da aka saukar masa. Alqur'ani Allah subhanahu wata'ala karara ya ce wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, ka ce wanda suke sama da wanda suke ƙasa ba wanda ya san gaibu, duk wani abu da yake boye a fake ba wanda ya san shi Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, Allah ce mabudan gaibi na sani ba wanda ya san su sai su. Nabi ya ce mabudan gaibu guda biyar ne sune wanda sun suke ƙarshen suratul Luqman, ce Allah subhanahu wata'ala shine wanda wa yunzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah subhanahu wata'ala shine yake saukar da ruwa, shi ya san sanda ruwa zai sauka da inda zai sauka da quantity din da zai sauka, tana yiwa hasashe a ce ana jin lokaci kaza za a yi ruwa, hasashe ne wannan ake yi, amma Allah shi yake sanin lallai ruwan zai sauka ba zai sauka ba, sauran a yi hasashe ruwan bai sauka ba, sannan shi ya san adadin quantity din da zai sauka, an san za a yi ruwa amma za a yi shi da yawa ba zai zo da yawa ba, ba lallai a iya sani ba, ana iya hasashen zai zo da yawa ya zo kaɗan, ana iya hasashen zai zo kaɗan ya zo da yawa, sannan ina za a samu ruwan, ana iya hasashen guri hadarin Allah ya kaɗa shi wani guri ya je can zai ruwa. To wanda ya san wannan gabaɗin shi ne Allah, kuma sannan shi ne mai saukar da ruwa. Wa yunzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham, shi ya san inna Allaha indahu ilmus sa'a, Allah shi ke da sanin ranar alkiyama za ta kasance, ba wanda ya san ranar da za a tashi alkiyama sai shi. Wa yunzilul ghaisa, shi yake saukar da ruwa, shi ya san sanda zai saukar da shi da inda zai saukar da shi da adadin yawan da zai sauka, ba wanda zai ga maka adadin yawan ruwan sai dai hasashe. Wa ya'lamu ma tadri wa ya'lamu ma fil arham, shi ya san abin da yake cikin mahaifa lokacin da mace take da ciki, shi ya san irin nau'in da za a haifa da irin rayuwar da zai yi da arzikinsa da ajalinsa da dan mutane ko da ajalin da Allah, shi ya san abin da yake cikin mutum mace, shi ya san yadda ya wanda sifofinsa waɗannan sifofi ta yi wa iya cewa a yi sakanin an gani namiji ne ko mace ne, ya abin da za a iya faɗa kenan. Amma zai yi tsawon rai ba zai yi tsawon rai ba zai yi arziki ba zai yi arziki ba, mutumin kirki ne mutumin banza ne ba wanda zai iya faɗa su, don Allah ya san wannan. Shi ne wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, ba wanda ya san me zai samu gobe, kowa ya tashi da safe bai san a ranar me zai samu ba, zai samu in ɗan kasuwa ne zai samu riba da yawa, zai yi ciniki da yawa ba zai yi ba, zai yi sa'a ba zai yi sa'a ba, ma'aikaci ne mai zai yi samu a cikin harkar aikin nan nasa mai zai iya yi a cikin ayyukan mai ba zai yi ba, duk wani Allah shi ya sani mai zai same shi na kaddara, ba wanda ya sani sai ranar ta zo ta wuce sannan abin da ya faru zai san ya faru. To Allah duk kuma ya san wannan, ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, sannan babu wanda ya san ina zai mutu, kowa dai ya san akwai mutuwa kuma ƙarshe dai mutuwa zai yi, amma a ina zai mutu, a gidansa zai mutu, a kan titi zai mutu, a gidan wasu zai mutu, a ƙasarsa zai mutu, a waje zai mutu, ba dai wanda ya sani sai dai mutuwa ta wakana sannan a sani. To waɗannan duka mabuɗan gaibi ne, shi kaɗai ya san su, su ne mafatihul ghaibi da Annabi ya ce waɗannan biyar su ne mafatihul ghaibi. To Allah ya ce la ya'lamuha illa hu, ba wanda ya san sai shi, wani ya zo ya tsaya da ki ƙasa ya ce zai gaya maka. sai ya gaya maka me zaka samu in zaka yi sa'a wace mace zaka samu kai arziki wace mace ce in ka aure su zaka yi tsiya ina ya kamata ka gina gidanka su waye kamata kai mu'amala da su duwar sai sai ya gaya maka wannan kai da shi to ya karyata waɗannan ayoyin alqur'ani ya ce duk waɗannan ayoyin ba gaskiya bane ko kuma a'a shi yana ganin zai iya tarayya da Allah cikin ilimin gaibi ce fa qul innamal ghaibu lillah ce kace gaibi na Allah ne kadai haka Allah ce kace gaibi na Allah ne kadai shine ma'anar innama na Allah ne kadai don haka babu wanda ya san gaibi sai wanda Allah ya ga dama cikin manzanninsa su shi ma cikin manzanninsa ya sanar da shi abin da ya ga dama ma kana Allah liyutliyakum ala alghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha yace ba Allah ba zai tsinkaye da ku gaibi ba yana dai zabar wasu daga cikin manzanninsa ya sanar da su wani abubuwa da ya ga dama na sani ba wanda zai ce shi ma yana da gaibi annabawa ba Allah ce su ce qul la a'lamu alghayb ni ban san gaibi ba so duk waɗanda suke mu'amala da irin waɗannan masu buɗe ƙasa masu da'awar ilimin taurari su sani cewa suna mu'amala da wasu da suke cewa su suna da wani abu na ilimin Allah wanda shi kadai yake da shi suna tarayya da Allah a cikin ilminsa babu shakka babu abin da ya kai wannan rashin kunya da dan adam zai wa ubangijinsa sa annabi ya ce duk wanda yayi wannan to ya kafirce alqur'ani ya kafirce abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirci ne tsagwaransa shi wannan da zai zama ya zauna yana ce muku zai ga muku kaza kaza sai ya ce bi iznillahi waye kafiri ne shi dai wanda zai zauna nan annabi ya ce ya kafirta wanda ma yaje gaskata shi ma kafirta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim da bai na cewa man ata arrafan fasalahu lam tuqbal lahu salat 40 yawan duk mutumin da zai zo gurin dan duba ya masa tambaya ba ma wai sai ya yarda da shi ba ya masa kawai tambaya annabi ce sai ya kwana 40 ba a bashi ladan sallah ba kwana 40 zai yana sallah ba za a karba ba to bane ko ya gaskata shi sa'alahu kawai aka ce ya tambaye shi ya masa tambaya irin ya ce bari je in gwada in gani ko je in jaraba wannan zuwan da zaka yi ubarsa shi ne kwana 40 zaka yi kana sallah ba ka da ladanta kuma dole ka yi hakan duk da ba lada kuma dole ne sai ka yi amma ka yi ba kuma al'amun zai kara cabewa tsakaninka da Allah so baya halatta kuma ina kara jan hankalin kafofin sadarwa na zamani da gidajen talabijin na zamani wanda suke karɓar kuɗi gurin waɗannan dan na kula cewa alamun sun ƙara yawa za ka ji suna baka labarin ko zai za su gaya maka irin kasuwancin da za ka yi ko irin inda za ka yi sanda za ka yi kasuwanci ko wani abu irin wannan ana ba su suna ba da lambobi suna ana aje gurinsu to duk wanda ya yi tallata wannan ya sani hukuncinsa ɗaya da wanda yake yi da wanda ake yi kafirci yake tallatawa tsirara wala ka yana da laifin masu tallata kafirci ba in bai daina ba zai je gaba da Allah
0: to malam me wannan tambaya cewa yake shin hadisin nan ya inganta wanda ke cewa mace mai aure tafiyar ta daga ɗaki zuwa kicin ɗinta tana da ladan umara
1: a'a ba wani hadisi ingantacce da ya faɗa ka cewa mace mai aure daga ɗaki aure ibada ce don biyayya ce ga Allah subhanahu wataala da ya ce ayi aure don ya ce amma sharar shabab bani sata minkum alba'ata falyatazawwaj wa ankihu alayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum Allah ya ce ayi aure a auren sauraka idan mutum ya bi umarnin Allah ya aure ko ta bi umarnin Allah ta yi aure to tana da ladan bin umarnin Allah ba cewa da tafiyar ta daga kicin zuwa ɗaki tana da ladan umara wannan ba gaskiya ba ne
0: wannan tambaya cewa take shin ya halatta mutum ya yi sana'ar sayar da karnuka haka kuma shin ya halatta likitan dabbobi ya sayar da karnuka a matsayin wani bangare na sana'arsa shin akwai bambanci tsakanin sayar da kare a matsayin dabbar gida da kuma sayar da kare domin buƙatun da shari'a ta amince da su kamar tsaro farauta ko wasu buƙatu na halal
1: al-aslu shine an haramta sana'ar sayar da kare ko sayan kare annabi sallallahu alaihi wasallam da an saman al-kalb annabi ya hana cin kuɗin kare wato sayansa ko sayar da shi an hana wanda shi da al'aslu babban malami sun sabani game da karan da aka yi wa training aka hora shi wanda yana da wani amfani da yake yi wa masu amfani da shi an yi masa training an masa horo irin yadda horo ko yaje farauta yadda zai yi farauta ya dauko abin farautar ba tare da ya ci ba har sai mai abin ya za karba daga wajensa wai masa horo te da zai gadi ko yayi kiwo wai masa horo irin na zamani te da zai iya gano wasu miyagun abubuwa kamar karnukan police suke amfani da shi wajen gano waɗanda suke dauke da miyagun kwayoyi ko suke dauke da wasu abubuwa masu fashewa ko ai amfani da su wajen su gano inda aka dasa wasu nakiyoyi ko wani abu akan yi wa karnuka training domin waɗannan gano waɗannan abubuwa to kaga wannan ba normal kare bane ba ordinary kare bane haka da yake yawo a titi so malamai sun yi sabani cewa to irin wannan kare da aka wahala akan sa har ya samu wannan training ya halatta a sayar da shi ko ya halatta a saye shi to jumhur wato shi malamai sun tafi akan cewa duk kare kare ne saboda an koyar da shi ba koyar da shi ba kare ne don haka ba ya halatta tunda annabi ya ce ya hana an ce annabi ya hana a ci kuɗin kare saboda haka su a gurinsu duk kare kawai kare ne ba bambanci tsakanin wanda aka yi training aka ba shi horo da wanda bai da training ba ba shi kowane irin horo ba al-ahnaf malaman mazhabar abi hanifa su suka saba sauran malamai suka ce a'a dole a bambance tsakanin karen da aka yi wa training aka yi masa wani horo na musamman da wanda ba a yi masa ba wanda da aka yi masa horo shi yake kira al-kalbul mu'allim wanda yake da wani ilimi to shi wannan ya halatta a sayar shi ba shi aka sayar ba amfaninsa wannan horon nashi shi aka sayar tunda ba zai zama ya samu wannan horon ba sai an kashe masa kuɗi an ɗauki waɗanda suke da wannan training ɗin an biya su sun yi masa sun zauna sun ɓata lokacinsu har su ga ya koya saboda haka in aka tashi sayarwa ba shi karan ake sayarwa ba kimar abin da aka karɓa na kuɗi na training ɗinsa ne amma da baya da wannan training ɗin abin nan hukuncin sa hukunci kowane irin kare wataƙila sai dai a biya kuɗin ma kwashe shi daga in ya damu mutane anguwa a tattara su a fita da su ya can a zubar da su amma ba a saya a saye su ba amma aka yi musu wannan training ɗin to kimar da za a karɓa ta kuɗi ba ta su karnukan ba ce ta training ɗin da aka yi musu ne suka ce irin wannan ba zama laifi don an yi wannan ce saboda in aka hana wannan to babu kuma wanda zai zauna yana ɓata wa kansa lokaci yana yi wa kare training don ya ba wa mutane su yi amfani da su dole in ana son a samar da irin wannan karnukan musamman a irin yanzu da ake buƙatar su a airport da gurin binciken masu laifuffuka da wuraren da ake ajiye wasu abubuwa na laifi a yi amfani da su wajen gano wannan saboda haka jami'an tsaro suna amfani da su aka ce an haramta duka sayarwar idan za su samu ba za su samu ba sai a shiga cikin haraci ita kuma shari'a ta zo don ta ɗauke wa mutane takuruwa da shiga cikin matsatsi in har aka hana to shikenan mutane za su faɗa cikin haraci cikin takura saboda haka ita kuma shari'a ta zo don ta ɗauke wa jama'a wannan takuruwan ne saboda haka suka ce ba laifi a sayar da irin waɗannan karnukan da aka yi wa irin wannan training ko ba su aka sayar da kimar da aka sayar ta wannan training ɗin ne amfaninsu ne aka sayar amfanin nasu ne aka saya ko aka sayar akwai ruwayoyi da suka zo na hani ce illa kai wasu daga cikin ruwayoyin sun zo da illa kalma saidi sai karan farauta wato an hana in banda karan farauta wannan ƙarin sun yi hujja da shi to amma akwai sabani na malamai wajen ingancin shi ƙarin illa kalma saidi yawancin malaman hadisi ba su inganta wannan ƙarin cikin hadisin ba saboda hadisin bai zo da wannan ƙarin ba amma aka dubi maslaha da hikima ta shari'a musamman ma babin ɗauki haraci za a iya cewa maganar su ahnaf tana da wajihi a nan tana da abin lura saboda haka in akwai buƙatuwa a irin wannan za a iya sayarwa amma ba wai kawai a sayi kare na ado ba wanda za su je su so kare ce ai dole sai an biya kuɗi saboda gauje aka kawo shi a yi masa wani reno shi kare ne mai saukin kai mai waye ma wani amfani da zai barawo zai kora ba ko kawai ado ake da shi saboda an ga wasu suna yi da zai tafi zai fita ya rike shi a hannu ya tabin shi a baya wannan haramun ne mutum ya sayi wannan ko ya sanar wannan kare haramun ne
0: to wannan tambaya mallam cewa take menene hukuncin wanda yake bin liman yayi dariya shin zai ci gaba da bin liman sannan idan an gama ya sake sallah ko kuma ya sake kabbara ta harama ya ci gaba daga nan
1: shi yayi dariya ko
0: shi ma mun ne
1: shi ba zai lalata masa ba amma da yayi dariya yayi dariya to sallar sa ta lalace in sallar ta lalace sai ya sake kabbara harama daga lokacin da ya kabbara harama kuma lokacin ya shiga sallar da can yayi raka'a ɗaya da liman yanzu wacce raka'a ta tafi
0: wannan mai tambaya yake cewa menene hukuncin gyara kabarin wanda ba musulmi ba
1: eh to idan har kabarin yana nan kuma dauke shi akai daga gurin ba za a gyara shi ta yadda mutane za su wuce cewa nan kabari ne eh shi ne kai ba wai dan masu rai yake aka gyara ba wai dan shi da yake ciki kwance ba an gyara dan mutane su cewa nan kabari ne shi ne kai
0: malam wannan mai tambaya kuma cewa yake akwai wani hadisi daga Imam Muslim wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ya ambaci cewa cikin waɗannan mutane akwai waɗanda ba sa neman ruqya menene bayanin wannan hadisi
1: eh hadisi ne sahihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci 70,000 yadkhulul aljannata bighairi hisab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Nabi ya faɗa haka sahabbai suka yi ta tunani su waye waɗannan kowa yana faɗar albarkacin bakinsa ya ce su ne waɗanda suka yi kaza wasu wani su ne aka haife su ba su taɓa shirka ba a musulunci aka haife su har sai da manzo Allah ya fito ya same su suna tattaunawa ya ce su ne allazina la yaktabuna wa la yasarqun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda layak ta wun ba sa lalas a irin sakiya ɗinnan suna ciwo ba sa yin sakiya sannan wala yastarqu ba sa cewa ai musu ruqya su ne wani zai musu ruqya sannan wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kawai suke dogaro har ukasha ibn muhsan ya tashi ya ce ya rasulullah ij'alil is'al a'id wallahi an ij'alni minhum roƙa Allah ya sa ni cikin su Nabi ya ce anta minhum kaira cikin su wani ma ya daga hannu Annabi ya ce sabaqaka biha ukasha ya riga ka kamura wannan hadisi yana nuna cewa na farko la yaktawun shi da alkai shi ne ƙarshen abin da za a yi magani kamar ka ce tiyata kai a ce za a yi tiyata sai an ga babu wata hanya sai tiyatar gaga an yi tiyata to an duba duka hanyoyin da zai sa a samu maganin abu babu sai yi tiyata to shi ma alkai haka yake a gurin larabawa akhirud dawa'il kai sai ƙarshen magani kenan to kuma amfani za a yi da wuta can lokacin ba ma wani abu da za a amfani da shi wajen a sa mutum ya fita daga ya yi bacci ba bai ma san za a yi ba a da idan sa biyu za a sa masa wuta a jikinsa abu ne da ba a san shi sai larura ta hazar ta zama ba yadda ta yi wasu da bai nuna waɗansu za su yi haƙuri su ci gaba da haƙuri da rashin lafiyar a kan a yi musu wannan alkai sannan wala yastarqun ba sa cewa a zo a yi musu ruqya ruqya shari'a ta yarda da ita kamar yadda shi ma alkai ɗin ba a haramta ba ba haramun ba ne a yi alkai ɗin to haka da ita ma ruqyar ai ba haramun ba ne a yi ta amma su saboda tawakkali kamar da ƙarshen hadisin ya nuna ba sa ma cewa a zo a musu ruqya akwai lafazin da ya zo la yarqu ba sa yi musu ruqya wannan bai inganta ba duk da ya zo cikin ruwaya muslim amma bukhari bai kawo shi da wannan kalmar ba saboda wanda zai ma wani ruqya taimakon sa yayi taimako kuma abu ne da ake so saboda haka amma istirqa'i kace a zo a yi maka kaga kai ne kake gurin wani roƙon wani shine ƙasa ka taimaka mun shi ne sama Annabi yana taimaka mutane su yi musu ruqya ko yace ma duk wanda zai iya dan uwansa rukuya yi manisaba an yanfa akahu falyafal an tabbaye shi game da rukuya ce duk wanda zai iya taimaka dan uwansa to zai taimaka masa saboda ka abin ma mai kyau ka taimaki wani amma inda ka zo kana cewa a zo ai maka to ka kuma kasa kuma shi roƙo an fi so ka roƙa wajen Allah gaba daya roƙon ka roƙi wani dan adam a wajen ka kaga cikar tawakkali ba sa roƙon wani ya musu komai hatta ruqya shine wa ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kawai suka dogara waɗannan saboda kamalar tawakkalinsu cikar tawakkalinsu ya zama ko hisabi ba za a musu wani abu ya ba so shi hadisin wasu malamai sun kalle shi a matsayin kamar mutumin da zai iya shiga cikin matsala ya yaki neman magani shine ake nufi wasu malamai suka ce a'a waɗannan abubuwan da aka faɗa su ne ake nufi kawai a ciki an faɗi alkai la yaktawun sannan kuma an ce la yastarqun waɗannan abubuwa guda biyu aka faɗa don haka hadisin yana magana ne akan waɗannan abubuwa amma ba yana magana ne akan magani shi magani da haka annabi yake sai ce alladhina la yatadawu shikenan magana ta kare ce wanda ba sa magani sai bai faɗa ka ba sai faɗa abubuwa biyu sai faɗa alkai shine lalas abin nan kamar sakiya sannan sai faɗi kuma abin nan al-istirqa shine neman ruqya don haka wasu malamai suka ce a dakata akan waɗannan abubuwa biyu saboda harka ce ta gaibu harka ce ta gaibi ba harka ce ta ijtihadi ya shiga cikinta ba saboda haka wannan kuma ba ya hana ya sauran magunguna da mutum zai amfani da su ba za su fitar da shi daga cikin wannan siyaki ba sannan kuma hadisai sun zo annabi ya kwadaitar akan neman magani ce ta dawo ibadallah fa inna allaha lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu zai bayan Allah ku neman magani Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata magani wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi saboda haka annabi ne da kansa ya ce ku neman magani kaga ba zai ce ku neman magani ba kuma ya nuna wanda bai neman maganin ba yafi to shi yasa suka ce ba ana nufin an kore ko ana kadaitar da mutane kar su je asibiti ko kar su neman magani ba a'a ana kwadaitar da su kan waɗannan abubuwa in suna son kamalar tawakkali kar su yi su kar su yi lalas wato alkai kar kuma su nemi ruqya amma dan su yi ma wasu wannan ba laifi ba ne sannan kuma yin su ɗin ma in mutum ya yi ba laifi ba sai dai ya rasa wannan tamamin tawakkul ɗin da ake bukata.
0: To malami wannan tambaya kuma yake cewa shin akwai wata falala ta musamman ga mutum idan ya samu sallah a sahun gaba fiye da wanda ya tsaya a sahun baya?
1: Babu shakka sallah a sahun gaba ya fi wanda zai sallah a baya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita sahun gaba akan sahun baya. Sahun baya annabi yana cewa fiyayyen sahu shi ne fiyayyen sahun maza shi ne sahun gaba mafi sharrinsa kuma shi ne wanda yake na ƙarshe na mata kuma wanda yake na ƙarshe shi ne fiyayye wanda yake na gaba shi ne fi shi ne ƙasa da wannan saboda sahun gaba babu shakka ya fi abin annabi yana cewa law ya'lamu an-nas ma fi safil awwal lastahamu alayhi wala atawhu walau habwan walau ya'lamuna ma fi nida lastahmu alai ce da a ce mutane sun san falalar sahun gaba to da koda da can ciki ne sai sun zo wadda da lallafe mutum sai ya yi kokari ya riga wani zuwa ya samu sahun gaba ce da a ce mutane sun san falalar da suke cikin sirrin sallah to da kowa zai ce sai ya ba shi ya yi ko kuma a yi ƙura'a wanda ya ci ƙura'a ya yi kiran sallah amma ba za a kyale wani ya tayi ba yana kwashe wannan falala da mutane sun sani wani hadisi ne sahihi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
0: ne wannan tambaya malam cewa yake menene hukuncin mutumin da ya salla da wando alhali yana da janaba sai daga baya ya tuna shin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba
1: yana nufin yana da janaba a jikinsa ko a jikin wandon
0: a jikin wandon
1: wurin wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kamar malikiya suna ganin maniyyi najasa ce idan ta taba guri sai an wanke mutum ya yi salla da najasa kuma ko da bai sani ba zai sake ta a lokaci ba lokaci ne babin da ba a da fil waqt lokacin bai fita ba zai sake wannan sallar in yayi bai sani ba da sauran lokaci zai sake a gurin wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi amani ba najasa bane, wannan shi da ra'ayin Imam Ahmad, yayin amani ba najasa bace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha tana cewa na kasance ina kankare shi daga jikin tufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, koyi sallah a jikin tufar, ce da najasa ne kankarewa kadai ba ta isa ba sai an sa abin da za a wanke shi gaba daya a fitar da shi a daina ganin alamarsa. Baraka suka ce ba wannan ta ce ta nuna ba najasa bane. Muhammad al-Amin al-Shaqiqi da cewa asalin sa Maliki ne ya fi gamsuwa da wannan ra'ayin, ya kuma tabbatar da cewa wannan shi ne fi karfin hujja. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Ghayathul Lafan ya yi ta tattaunawa tsakanin masu ganin najasa ne da wanda suke ganin ba najasa bane.

0: Ita 97 da dugu uku akan zangon FM farin cikin al'umma wato Rahama Radio. Muna wa kowa fatan alkhairi a wannan rana 16 ga Rabiul Awwal wanda yake daidai da 27 ga watan nan na Satumba shekara ta 2026 da muke ciki. Sunana Idris Kasim Hausawa masu sauraro wanda zan kasance da ku a zango na farko a wannan tasha mai albarka a ɗakin shirye-shiryen mu na Rahama Radio. Fatan an ji dadin wannan fitowi daga Professor O.N. Malam Umar Sani Rijiyar Lemo a daidai yanzu karfe 8:55 za mu karbi sakonni a daidai wannan lokaci.
1: Nigeria wannan damar ku ce matatar mai cikin gutu ta bude damar sayan hannun jari daga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jari. Ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250. Yi rijista abu ne mai sauki, zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Nigeria ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri don tabbatar da hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su. Kawai ka shigar da lambar tantace asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka. Sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin. Daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi bukatarka ta sayan hannun jarin. Ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya, wannan damar kar ka bari ta wuce ka. Ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin. Wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne. Sai hannun jari a yau, yi rijista yanzu. Kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin. Sannan idan akwai wani shakku a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin, dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin.
2: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu, ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba daraba da ni.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
4: gwajin kyauta ne
3: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne.
2: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taɓa yin bijirarren tari.
5: Kammala shan magani a kan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB kun

0: Ba sauraron wannan shiri na muryar gidauniya, barkanmu da jimirin saurare. Sannan ku da hutun ƙarshen mako. Shirin muryar gidauniya shiri ne da yake kawo muku aikace-aikace da gidauniyar Gandija Foundation take gudanarwa akan muhimman ayyukan da gidauniya take gabatarwa a ciki da wajen Kano. Wani lokaci har da makwabta a ƙasashen ƙetare. Shirin shugaban gidauniyar Gandija Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam kuma Kadimul Hufajil Qur'an ya dauki nauyinsa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Nuhu Gudaji da daktin yaɗa labarai da ayyuka na musamman, inda ni kuma Aliyu Ismail Adiso zan gabatar. A shirin namu na yau ci gaba ne akan aikin kwamitin da'awa, wanda a makon da ya gabata muka kawo muku aikin da aka yi a garuruwan Baje da Magani da wani yanki na Kanawa, inda aka samu kusan mutum 170 maza da mata da suka musulunta. Ku auna lokaci ba a ƙarasa sauraron wuraren da za a je ba. Shi ne yasa aka sake koma maimai a garuruwan Baje da Maje da Tsida da kuma Faraɗaci da Magamin. Don haka can za mu tafi domin jin yadda ta wakana ga Nuhu Gudaji inda ya fara da gabatarwa.
1: Masauraranmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu cikin wannan shiri na muryar Ganduje Foundation, wanda muke kawo muku akan al'amura daban-daban na wannan gidauniya ta Ganduje Foundation, wanda daga ciki na manyan abubuwan da wannan gidauniya take yi akwai musulunta da ƴan uwanmu waɗanda ba musulmi ba zuwa cikin addinin tsira, wato addinin musulunci. To alhamdulillahi, a daidai wannan lokaci muna garin Tsida a yau da tawagar gidauniyar Ganduje Foundation, inda muke sa ran za mu kasance tare da ƴan uwanmu waɗanda muka taso daga Kano, wato jami'ai na gidauniyar Ganduje Foundation. Na farko akwai babanmu Malam Rabi Musa Garko, wanda shi ne jagorance mu. Sannan kuma akwai Malam Lawan, wanda shi ma tare muke da shi. Sannan kuma akwai Malama Ummu Kulsum, wadda ita ce tsohuwar mataimakiyar kwamanda na Hizba. Sannan kuma akwai Barista Kabiru Awwal Khalid, wanda shi ne sakatare na wannan kwamiti. Sannan akwai Malam Abdullahi Sudi, wanda shi ma muna tare da shi a wannan waje. Sai kuma jami'anmu masu ɗaukan hoto da bidiyo. To alhamdulillahi, a yau muna wannan gari na Tsida a cikin ƙaramar hukumar Sumaila, inda kuma muke sa ran wannan tawaga za ta tattauna da waɗannan bayin Allah, kuma za ta ba su kalmar shahada, inda in suka karɓi kalmar shahada kuma daga bisani, in Allah ya yarda, kowanne za a ba shi kati na tantancewa. Sannan kuma za a zo a yi tsari na musamman, wanda kuma gidauniyar Ganduje Foundation akwai karamci da alheri wanda take yi musu, ko dai za a gayyace su nan Kano su zo su karɓa ƙarƙashin jagorancin mai girma Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON, ko kuma za a tashi tawaga ta Ganduje Foundation kamar yadda muka yi kwanan baya a Sumaila, a je a kai musu duk inda suke domin ƙarfafa musu gwiwa, tunda addinin musulunci addini ne na tsafta, kuma addini ne na karamci. Saboda haka annazafatu minal iman, da haka ake ba su shaddodi da atamfofi wanda za su yi wanka su yi ɗinki mai kyau mai inganci, wanda yake nuna sun shiga addinin musulunci, kuma za su kasance cikin tsafta, da tallafi na kuɗi wanda Kadimul Islam yake bayarwa, wanda shi kuma amfaninsa shi ne domin su samu sana'a wadda za su dogara da kansu, kar su yi kamar yadda ake cewa addinin musulunci addini ne na almajirci. Babu talauci, ba almajirci a cikin addinin musulunci. Kowa zai yi sana'a kuma zai dogara da kansa a cikin wannan sana'a insha Allah. Sannan yana ba su taki da kayan abinci da shinkafa da dai dukkan al'amura na taimakawa, wanda yake ƙara musu ƙarfin gwiwa don su dawwama a cikin addinin musulunci. Kuma ba ma tafiya daga wannan gari sai mun samar da ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da ilimi na addinin musulunci, wanda za su riƙa haɗa su ranar Asabar ko Lahadi, ana da koyar da su a sati sau biyu ko sau uku, inda za su san ƙa'idoji na shiga addinin musulunci da kuma abin da ya kamata a yi.
0: Haka ne Malam Nuhu, domin ku irin waɗannan gurare su ne inda ake yawan samun waɗanda ba musulmi ba, kuma abokanmu na ɗaya ɓangaren ma suna zuwa domin neman jan su zuwa ga nasu addinin. Amma zuwa da muke yi tare da zakakuran abokan aikinmu, wato coordinators na waɗannan wurare, suke kokari ko sun tafi can din ma sai kaga cewa sun dawo bisa ga usulubi da salo na da awar Gandija Foundation sai kaga sun taho gare mu nan da nan sai kaga mun karu musulunci ya karu wannan tasa irin salon da awa da ake gabatarwa yake da tasiri tare da kai malama Umu Kusum Kasim tayi wa'azi na kira kuma an amsa mata kira ga dai malamar a inda take jawabinta
2: to alhamdulillah dukkanin ku kuma ku ce alhamdulillah wannan kalma ita ce kalma mai girma wadda da zaran mutun ya fade ta to ya shiga addinin musulunci kai tsaye sannan kuma abubuwan da wato ya aikata a baya wanda musulunci bai yadda da shi ba to Allah ya yafe masa insha Allah sannan sai ya dora sabuwar rayuwa saboda yanzu za ku fara sabuwar rayuwa ne fil rayuwa ta addinin musulunci saboda kun faɗi kalma mai girma kun faɗi kalma wadda take jigo a cikin turaku na addinin musulunci kun san addinin musulunci shine addini ɗaya tilo wanda a ranar alkiyama Allah ba zai karɓi kowanne addini ba sai shi yau to yanzu kun gani kun yadda kun ce ashhadu an la ilaha illallah ma'ana kun yadda kun amince kun nutsu kun gamsu cewar babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma Allah shi kadai ne ɗaya ne ba shi da abokin tarayya Allah ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da mata ba shi da dan uwa ba shi da aboki shi kadai ne an gane ko kuma kuka ce kun yadda kun amince hakika Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka kun cika wannan doka ta Allah saboda haka yanzu abin da ya rage shine ci gaba da ayyuka tunda bayan wannan kalmar kuma akwai abubuwa da suke ta biyo baya wanda alhamdulillah director ya gaya muku cewar akwai malamai wanda za su dinga zuwa suna koya muku yanda za ku yi rayuwarku saboda Allah ya faɗa cewa mu dinnan da ya halice mu ba halittar mu kawai don wasa ba ya halice mu don mu bauta masa kuma ibadan nan shi kadai ake bautawa shi kadai ne ubangiji shi kadai ake wa sallah shi kadai ake miƙa wuya gare shi kadai ake roƙon abiya bayar idan baka samu ba bai kaddara za a samu ba an gane ko kuma annabi Isa shi ma manzon Allah ne ya aiko shi shi ma an gane ko so da haka ba dan Allah bane Allah ba shi da ɗa ya gaya mana ba shi da ɗa ba shi da kowa shi kadai ne an gane ko da yana da ɗa ko yana da jika ko yana da mata ko yana da abubuwan da suke samun mu ɗan adam to da sai su faru a gare shi amma ina sarki ya tabbata ga Allah shi kadai saboda haka ku tsarkake zuciyarku kamar yadda kuka faɗa ba wani ne ya tirsasa ku shiga addini musulunci ba gani kuka yi shine addinin Allah kuma shari'a ta zo muku gaskiya ta bayyana kuka gane gaskiya tunda dama kullum muna roƙon Allah muna cewa Allah ka tabbatar da mu akan daidai kun gane daidai to muna roƙon ku da mu da ku muna roƙon Allah da mu da ku Allah ya bar mu akan daidai Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci saboda haka abinda malaman ku suka gaya muku ku dage ku bauta wa Allah ku tsarkake zukatanku ku kyautata tarbiyyar ƴaƴanku ku kyautata wa mazajenku ku shigar da farin ciki cikin zukatan iyayenku ku yi biyayya ga iyayenku ku so juna ku yi karamci wa juna kuma duk abinda aka haramta shi kamar irin shan burkutu sayar da burkutu da yinta duk gaba ɗaya haramun ne duk wani abu da zai kawo musulunci ya hana to lallai ilallah a nisance shi saboda musulunci addini ne na kasuwanci kusan farkon sana'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kasuwanci ce, kuma da yawa manzannin mu ɗan kasuwa ne. Saboda haka kasuwanci na halal yana nan fululu, ga kiwo ma nan, gashi nan ko ina ka duba alhamdulillah ba mamaki cikin ku nan akwai mai shanu uku, akwai mai shanu biyar, akwai mai shanu goma ma. Ayi kiwo, kiwo ma sana'a ce ta annabawa, annabawan Allah. Ga noma shi ma ana samun arziki, ga sana'ar hannu, ga kuli-kuli, ga mai, ga sunan da yawa. Saboda haka duk wani ciniki wanda da ake yin sa, to musulunci ya hana sayar da abin da wato zai cutar da musulmi a rayuwarsu. Saboda haka kakkuyi, kuma ku ringa kiyaye wato al'aurorinku. In za a ba yara nono, a ringa lullube jiki, a ringa alkinta jiki. In za a fita a lulluba, an gane, musamman yaran mata, za a gani yaran mata, saboda sannan suke ganiyarsu halittunsu duk gaba ɗaya lokacin sun riga sun gama nuna. To don Allah a ringa suturce al'aura, saboda kikishin kanki. Musulunci yana son mutum ya ringa kishin kansa, ya so kansa, an gane ko? Allah ya datar da mu, Allah ya mana jagora. Kuma wannan shiga addini musulunci da kuka yi, kalma da kuka karɓa, muna roƙon Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ku, mu ma ta zama alkhairi a gare mu, shi ma wanda ya turo mu mai wannan foundation, wato Gidauniyar Ganduje Foundation, shi kansa Khadimul Islam, Allah ya sa ta zama alkhairi ne a gare shi. Allah ya ba mu ladan gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: A gaishe ki malama Ummu Kusum Kasim da wannan salo bisa usulubin ki mai armashi, wanda da hakan ne mutane suke tururuwa zuwa gare mu har a kai ga an ba su kalma nan ta shahada, wanda ake son su furta ta, sannan ku kudirce ta ma'anoninta a cikin zuciyoyinsu domin shiga cikin tafarkin tsira. Malam Rabi'u Garku a matsayin sa na shugaban tafiya yana kokarin fassara tare da salo na jawabi don fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba, kuma a wannan fitar ma sai da yi kokarin haskakawa kamar yadda yake cewa anan.
1: Nace salamu alaikum ko? Lokacin da na zo tun kafin ma a dawo da kunan kuna can, abin da nake na salamu alaikum sai kuka amsa. Lokacin da malama ta zo ita ma sai ta ce salamu alaikum sai kuka amsa. Ko? Wannan kalmar ta salamu alaikum ku rike ta duk inda kuka je, ko gulun taro, ko cikin ko gidan waɗansu, za ku fara da ce musu kuna ji na, za ku ce assalamu alaikum, wato kuna neman, wato kuna yin addu'a ce ita wannan salamu alaikum da addu'a ce, kuna roƙon Allah ya kawo salama ga waɗanda kuka samu, su kuma sai su ce amin alaikum salamu. To yadda kika mana addu'a ta salama, ke ma mana muke addu'a Allah ya baki salama, kun gane? Kuma ana so a yi tafaɗin wannan kalma duk inda aka je, ko gamuwa aka yi da mutum akan hanya, sai a ce shi salamu alaikum. Annabi yana so a yaɗa salama a tsakanin musulmi, ai kun gane ko? To haka muke so a shiga bacci assalamu alaikum salama duk inda aka je, salamu alaikum. To na gode.
0: Madalla da jawabin shugaba na kwamitin da'awa na ƙarƙashin Gidauniyar Ganduje Foundation, Malam Rabi'u Musa Garku, shi ku ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da'awa Malam Salisu Abubakar Dawakin Tofa, wanda aka fi sani da Salisu Hizba, ya yi aikin nasa na umarni da kyakkyawa da hani gaba da mummuna a tsarin da'awa wajen kira da a shigo na wannan jirgi na Gidauniyar Ganduje. Da ya daɗe yana wannan aiki, kuma alhamdulillah mutane suna karɓawa. Ga dai Malam Salisu Dawakin Tofa.
3: Assalamu alaikum. Jawabin da muke so zan muku, kamar yadda kuka sani kuna addinin Kiristanci, da ko? Da kuma kun shiga addinin Musulunci. To wajibi ku yi haƙuri. Kuna ji na? Sai kun yi haƙuri, saboda akwai ƙalubale na Kirista idan ka shiga addinin Musulunci. Wani abu zai same ku yanzu sai su rinka ziga ku su ce ai kun gani da lafiya lau kuke, yanzu ga nan kun yi sallah kun samu kaza, to sallah ba za ta sa ku samu matsala ba. Kamar yadda kuka san a rayuwa, ai wata shekara kana noma ka samu abun gona mai kyau, komai ka yi shi 100%. Haka ne wata shekarar kuma idan aka sai ku ga an rasa abu, to wannan yin Allah ne. Saboda haka duk wani abu yanzu da zai faru da ku, kar ku yadda da zuga ƴan uwan ku wanda basu shiga addinin musulunci ba, suna kiristanci, su zuga ku, ku ce za ku bar addinin musulunci da ku shiga. Sai kun yi hakuri duk abin da ya same ku, kar ku jingina wa addinin musulunci, kar ku yadda kiristoci ƴan uwan ku su zuga ku su ce ku bar wannan addini, ku ci gaba da wannan addini, Allah ya karɓi addinin ku. Shi ma wannan shugaba da yake turo mu Ganduje Foundation mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Allah Ubangiji ya taimake shi, ku yi masa addu'a yanzu nan, addu'a ku abar karɓa ce. Kuma ƴan kwamiti ku yi mana addu'a, Allah ya sa mu gama lafiya, shi ma Allah ya sa ya gama lafiya, Allah Ubangiji gabansa da bayansa da ƴaƴansa da komai nasa, Allah ya sa su gama lafiya, albarkacin wannan aiki mai alkhairi. Wassalamu alaikum.
0: Haka ne Malam Salisu, babban abin nema ga sababbin shiga musulunci shi ne musu ƙarin bayani tare da jaddada musu hanyoyi na ibada da ruko da sallah, wadda ita ce mulkul ibada. Idan aka tsayar da ita, to an tsayar da ibada, kuma addini ya samu gurbi. Don haka ne umarni da sallah shi ne musulunci. Allah ya ɗorar da mu a kan daidai. Muryar Gidauniya ta tuntuɓi waɗannan bayan Allah da suka shiga musulunci, dalilin shigarsu da kuma yadda suka ƙarfafi zuciyarsu bisa ga wannan aiki na musulunci. Ga dai waɗannan bayan Allah nan ɗaya bayan ɗaya, kowannensu da dalilinsa na musulunta, kamar da suka zanta da wakilinmu.
4: Ya sunanki? Yanzu fa da kika karɓi musulunci. To Sadiya, gashi yau kin karɓi addinin musulunci, ya kike ji?
5: Na koma addini mai gaskiya, wannan in na yi shi tsira da wannan nasi nace ta kaina daga shiga cikin sabon Ubangiji.
4: Kin dawo wajen rahama yanzu?
5: Na koma cikin rahama, wannan na san in na mutu na shiga rahama mai daɗi Allah ya bani.
4: Da wani addini kike?
5: Da addinin Kirista nake.
4: To yanzu kamar yadda da kike yi a baya, yanzu kin shiga musulunci, wani ƙuduri zaki na koyarwa ta addinin musulunci?
5: Koyarwa ta addinin musulunci, ina so wannan in koma cikin ƙudurin da ina musulmai suke yi, suke karanta Alƙur'ani, nima na iya karantawa.
4: To mun gode. Kelawa, ya sunanka?
6: Sunana Bagobar Lebe Ahmed Murtala.
4: Ahmed Murtala. To yanzu yau gashi an shiga addinin musulunci.
6: Insha Allah.
4: To waye sa kaka zo ka shiga? Wai ne ya matsanta maka ko ko a'a kai ne kake so da kanka?
6: Baba sun matsanta nan, ikon Allah shine yadda da haka. Ni kuma na ga hakan shine ci gaba a guri. Sai shekara
4: nawa ne? Me yake baka sha'awa abin da addinin musulunci kafin ka shiga?
6: Abin ke bani sha'awa, zan ga mutane sun hallara a masallaci, kuma hakan ne iya haka ne, to ni shi ne ma kawai abin ci gaba a guri. Wannan ne abu ne ba ƙanƙani ba a guri na. Wannan shi ne isa na ƙarfafa haka a zuciyata. Kuma ina fatan bayan haka ma ni akwai wata bukata da yake irin gardima nan da ake sallah, ni ba ina bukata ta magunan ku in daga.
4: To insha Allah, tun daga shi wakilin ku dan Tala za a yi kokari a ga hakan.
6: Dan Allah a yi kokari a
4: samu insha Allah.
6: Ni hakan iya haka shi kai ne abun shi a kuma guna insha Allah. Wannan in Allah ya yarda mun karba ba fasa insha Allah.
4: To mun gode.
6: Sai a taya mu da addu'a kamar yadda ake bukata.
4: To mun gode.
6: Yawwa, madalla.
4: To ga Lawai, kai kuma ya sunanka?
7: Sunana Bitrus.
4: Na da kenan?
7: Ayyo.
4: A Kirista kake?
7: Eh.
4: To yanzu kuma?
7: Ahmadu.
4: Ahmad Tijjani kenan ko? To. To Mala Ahmad, yanzu gashi ka shiga addinin musulunci. Kuma akwai dokoki na shari'a da suka hau kanka, wanda in ka je gida yanzu za ka yi wanka kamar yadda za a koya muku yanzu nan.
7: Okay.
4: Sannan kuma akwai shika-shikan musulunci guda biyar wanda ake so su ma malamai za su yi muku cikakken bayani bayan kalmar shahada da ka karɓa yanzu. Sannan kuma ga sallah guda biyar wadda za ka rinka yi, sannan kuma ga azumi, shi ma malamai za su yi muku cikakken bayani, ga zakka, ga kuma zuwa aikin hajji. To yanzu wani ƙuduri aka yi tabbatar da wannan tunda an shigo musulunci?
7: Ƙuduri yanzu tunda dai Allah ya sa, Allah ya kawo mu yanzu mun shiga, dama wannan abu muna tattauna, muna addu'a, Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. Kuma Allah ya sa muka zo yau muka kalmar shahada
4: na'am
7: yanzu sai dai a tura mana da wanda zai kadan taimaka mana abin da ba mu sani ba akan addinin sallah yanzu mun ba addinin kirista
4: in Allah ya daga Duja Foundation ta dau malami kuma za su yi muku bayani wakilanku yadda za ku zauna a rinka koya muku asabar da lahadi kuma hadda juma'a insha Allah sai ku tantabi mai unguwa za a tsare yadda za a yi insha Allah
7: Allah shige mana da
4: ma'ana Allah bai na ga ka sha kunu da yawa ashe kana dariya
8: ina dariya ai sunana gware
4: gware to yanzu me ka koma Osman ɗaya daga cikin manyan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah to Malam Usman yau ka shiga musulunci ya kake ji
8: eh idan yanzu mai addu'a Allah mun gode masa Allah ya ba ku lada
4: eh
8: mun Allah da kanzu mun ci alƙawari mun yi niyya Allah ya tabbatar mana mun yi niyya yanzu dai ai mana addu'a Allah sa aka ji da ifa alkhairi
4: amin amin to mun gode Allah ya ba
9: suna Daniel
4: to yanzu ka koma me
9: a kona Abdullahi
4: sunan shugaban gidauniyar Ganduje Foundation kenan Dr. Abdullahi Umar Ganduje to yanzu da ka shigo addini ya kake ji
9: ana karba wani abu kai na ji dadi da na damu muna so mu shigo
4: me yake baka sha'awa
9: kai musulunci
4: to alhamdulillah to an yi niyya dai akwai malami da aka samar wanda za a rinka zuwa ana koyar addini ko
9: to
4: kuma yanzu muna gama za a sake muku koyarwa ta irin yadda ya kamata ku yi a matsayin ku na wanda kuka shiga addinin musulunci sannan kuma malamin zai dora shi gaba da koya muku har kuma ku zama malamai
9: to shikenan mun gode
4: to malamin na roji na'am
10: na addinin musulunci isyaka
4: to amma yanzu malai isyaka za ka manta da wancan sunan ba za ka sake amsa rojo ba ko
10: insha Allah
4: to yanzu da ka shiga musulunci ya kake jin zuciyarka
10: na jin dadi a zuciyata kuma na ƙara gode wa Allah kula ka zaba mana mafi alheri a ciki
4: to ai shi kai addu'ar kuma ya zaba ma musulunci shine mafi alherin ko
10: eh haka
4: to wajen biyayya ga koyarwa addinin musulunci ana shirye ko
10: ana insha Allah
4: tunani
10: kuma na barbu
4: na'am
10: na koma ɗan fasalinta na koma Ibrahim
4: to Ibrahim ka dai ga su maka
10: na ga su maka
4: kai da kanka na ga ka dauko hula ka rufe baka so magani
10: eh
4: ka san wannan ba koro musulunci bace namiji da kitso
10: haka ne ba
4: to yanzu ya za a yi da ita
10: a za a sassabe ta tunda Allah ya sa aka karbi kalmar shahada ya aka karbi musulunci ba za a iya sassabe ta
4: za a koma shiga mai kyau ta musulunci ta tsafta
10: ta tsafta
4: a yi sallah
10: a yi sallah in ka kama an da riza ne ma sai a iya aske ka
4: shikenan
10: ba sai an sa kilifa ba
4: to insha Allah malamai za su sake koya ma yadda za ka koma kusa da Allah bai ta istighfari kana ta salatin annabi kuma za ka ji da kanka rayuwarka ta canza insha Allah
10: sai ma ku
4: mun gode baba
11: ya jira
4: alhamdulillah ina taya ka murna ga shekaru sun ja
11: shekaru sun fara ja
4: eh kuma gashi yanzu Allah ya taimake ka eh kana cikin addinin musulunci ya za ka bayyana farin cikinka
11: sai godiya ga Allah
4: ka gode wa
11: Allah godiya da iska saka na cikin wannan matsayi
4: na'am
11: ina godiya ga Allah
4: to da me ake yi
11: da muna cikin dai kirista
4: to amma yanzu an yi daure niya na ci gaba da
11: musulunci ba
4: da musulunci
11: Allah ya yarda
4: to Allah ya taimaka
11: amin amin
12: Usman Abita
4: to Abita ga kada sarka a wuya za a yi da ita
12: in Allah
4: a musulunci ba a barin sarka
12: shikenan tunda Allah ba mu iko ga musulunci insha Allah za mu cire
4: a yanzu ai za ka cire ai tunda ka shiga musulunci kamata yayi abin duk da musulunci ya hana nan take ka daina yi ko
12: insha Allah kuma Allah ya daba za mu ƙara
4: to alhamdulillah to mun gode kai ya sunanka
13: sunana madam
4: na'am
13: sunana madam
4: yanzu wani suna kake so
13: Abdulrahman
4: na'am to gashi yanzu ka shiga addinin musulunci ka karbi kalma ko yau ka zama kamar yau aka haife ka in Allah ya yarda kuma ka rike shi ubangiji zai ma rahama zai ma gafara kuma za ka ji canjin rayuwa ya kake ji yau
13: dadi nake ji yau
4: to akwai abin da ya baka sha'awa da addinin musulunci ka shiga
13: eh ka san kowa ra'ayinsa yake yi ko yawa kuma kowa lokaci ya zo mar shi zai ko kuma lokaci na ne
4: to alhamdulillah Allah wai fa
13: ni suna na Bitrus amma yanzu na koma
4: ka koma
13: Ibrahim
4: to Ibrahim yanzu gashi ka shiga addinin musulunci wani kuduri kake da shi na kaga cewa ka tsaya ka ci gaba da ibada ta yadda ka shiga musulunci kuma zaka zama cikakken musulmi
13: yanzu mu dai anan muna buƙatar masallaci domin muna so mu ga an kafa mana masallaci domin mu ci gaba da ibadar mu ciki
4: na to kaifa
14: kelli sunana
4: kendi
14: kelli
4: kelli yanzu kuma ka koma
14: lirwan
4: lirwan to lirwan yau ka shiga musulunci ya kake shi
14: ina jin dadi
4: abin da yake me yake baka sha'awa dama a cikin addinin musulunci kan ka shiga
14: ina ganin su tsatsap tsatsap nace neman Allah yadda zan koma ciki
4: ka zama tsatsap tsatsap
14: neman haka
4: to wajen ibada fa
14: ina buƙatar ma musallacin dai anan ko
4: na
14: kwata kwata ba masallacin muna buƙata a gina mana masallacin kaga masallaci ya zo kusa da mu
4: to yanzu Ganduje Foundation ta dauki malami a cikin ƴan uwan ku wanda suke ana ya kamata za ku ci gaba da biyayya kuna kokari kuna zuwa inda yake koyar da ku don ku san addinin musulunci ai a shirye kuke ko
14: muna ta gode a shirye muke
4: to madalla
14: muna ta gode
4: to madalla to ya sunanka
15: na gode
4: na'am
15: golo
4: golan to yanzu kuma wani suna ka sa
15: Ahmed
4: ka dawo Ahmed to madalla to malam Ahmed yanzu gashi ka shiga addinin musulunci dama kamar ka ta siffantu da ta addinin musulunci ya kake ji
15: ina jin dadi sosai gaskiya alhamdulillah ina jin dadi
4: to kuma za a tsaya a yi ibada tsakani da
15: Allah insha Allah in Allah ya yarda insha Allah
4: na'am
15: namu Allah Allah ya yarda
4: na'am
16: Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a ni ne mai suna Bitrus yanzu na koma Ibrahim muna so wannan gidauniya a kafa mana burzafi da masallaci domin addinin musulunci ya ci gaba na gode
14: assalamu alaikum da sunana kelli yanzu kuma na koma da ruwa wannan gidauniya ta Ganduje muna buƙata a kafa mana masallaci da rijiya da burzafi na ake yi a kowace to muna buƙata in an samu wannan addini zai daukaka inda ake buƙata muna godiya
4: ba ku da masallaci ne
14: ba mu da masallaci a nan
4: to yanzu
14: muna buƙata da masallaci kamar yadda aka ba mu malami
4: na'am
14: yawa a samu masallaci da rijiya da burzatsi inda ake a ko ina
4: to yanzu da yanzu da ka shiga addinin musulunci ya kake
14: dadi nake ta ji
4: to
14: ina jin dadi sosai da sosai
4: to malami
14: muna ta godiya
15: mana kuma Ahmed yau wannan kungiya ta Ganduje ina so ta taimaka mana da masallaci da kuma rijiya ta burzare yau masu a taimaka mana Allah taimaka mana yau na shiga addinin musulunci ina jin daɗi sosai gaskiya ya bun yayi kiwa na gode da saka da kai
4: to an ce an samu muku malami kamar yadda aka faɗa wace niyya kake da ita na ganin cewa ka ci gaba da karatu
15: sosai musulunci ba Allah zan karatu sosai Allah ya taimake mu da samu shiga sa
4: amin
15: nagode
17: yanzu kunya jira ku kalma shiga ko wani wanda ya matsanta muku yace ku shiga ba wanda ya tila samu ku ku ne kuka tsajin ra'ayi yanzu an faɗi kalma in na faɗa sai ku maimaita amma kowa ya buɗe bakinsa ya maimaita sosai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahu akbar to daga yau a shikenan da yau kun zama musulmi kuma kun zama musulmi cikin kun musulmi har ma ku kun waɗanda suke cikin addini a shekaru saboda kowa yanzu daga cikin ku kamar yau aka yi ba shi da wani
14: tsalla
17: ba shi da wata ba shi da wani laifi a rubuce kowa yau za a buɗe masa sabon littafi saboda haka abin da ya rage muku ku dage wajen karatu ga malami nan an dauka muku a wannan garin wanda zai ci gaba da koyar da ku a koyarwa irin ta addinin musulunci. Sannan kuma akwai shikashikan musulunci guda biyar wanda dole ne ku dogara da su kuma ku ci gaba da yin kokari na neman ilimi kuma ku san su. Na farko dama ka faɗa ashhadu ka shaida Allah ilaha illallah babu wani sarki abun bautawa da gaskiya sai Allah, wa ashhadu ka sake shaida annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne, shine kuma annabin ƙarshe da aka tura, shine kuma annabin da zaka bada gaskiya da shi ka samu yadda ta Allah. Annabi Isa bawan Allah ne kuma dole ne yadda da Annabi Isa, amma ba dan Allah bane, bawan Allah ne. Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine cikamakin annabawa, shi ma kuma bawan Allah ne. Allah ne ya turo shi zuwa gare mu domin ya shiryar da mu zuwa addinin musulunci, an gane ko? Sannan za a tsaida sallah, sallah ana yin ta sau biyar a rana, akwai asuba, azhar, al'asr, maghriba, isha. Ga in Allah ya da malamin da aka dauka muku zai ci gaba da koya muku yadda ake yin sallah. Sannan kuma akwai azumi da ake a cikin watan Ramadan, wannan azumi in ana yin shi babu ci ba sha babu kusantar iyali babu maganganu marasa kyau, zaka zama kalamanka masu kyau ne a wannan watan na Ramadan, zaka kwana 29 kana yin an gota ko kwana 30 haka ake yin niyya, zaka yi niyya zaka yi azumin watan Ramadan farilla ne a dukkan musulmi, saboda haka zaka yi 29 ko 20 ko 30 gwargwadon irin yadda musulunci manyan malaman musulunci suka sanar, kai dai an sanar an ce an ga wata ba naka bane, malamai sun sanar, sarakuna sun sanar, kawai kawo azumi in an ce a sauke shikenan shi ma ta sauke. Sannan kuma akwai zakka, idan Allah ya hore maka yadda za ka yi gaba da zakka, malamai suna yin bayani akwai kowane lokaci kuɗin yana yin daidai da juna ne, zai iya hawa zai iya sauka, saboda haka a lokacin da Allah ya hore maka kuɗinka ya kai na zakka kamar yadda za a sanar nawa ne yake kaiwa in zakka, a lokacin da za ka tambayi malamai za su gaya ma yana canzawa, kuma 1/40 ake biya na kuɗin da kake da shi sai kuma wata shekara, shi ne haƙƙin Allah, to shi ma za ka yi ta a matsayinka na musulmi. Sai kuma na ƙarshe zuwa hajji, idan Allah ya hore maka gwargwadon ka ke zuwa hajji, in kana da iyali za ka kula da su ba za ka tafi su sha wahala ba, sannan barance za ka je ka tafi Makka ba, Allah ya hore ma za ka iya zuwa, to sai ka ce shi ma za ka je ka yi aikin hajji insha Allah. Wannan su ne guda biyar da ya kamata ku riƙe, kuma ku riƙe zuwa makaranta wajen malam, zuwa wajen malam ya taifi ta yi kuna kula har kuma wata ran ku zama malamai kuma ku rinƙa zuwa dawa, muna cewa ku murna shigowa addinin musulunci, idan za ku je ku yi wanka kamar yadda aka yi muku bayani yadda zai kasance, sannan daga yanzu kuma muna sallar me ake ciki yanzu sallar azhar, to tunda ban ka fita ba yanzu za ku fara da sallar azhar, gwargwadon yadda kuka iya ko malamai za su ci gaba da kuma za ku da asar za ku ba yi ba za ku sha, ba a yin sallar ma da kai kuna yi kuna tambaya kuna koya muku har san da za ku iya komai da kai, muna muku fatan alheri.
0: Turkashi Bahaushe ce rashin ji rashin hudawa, kenan mutanen nan suna son musulunci amma muka bar su a haka, har sai yanzu da gidauniyar Ganduje ta nuna wa kuciya baka kaga sai tafiya. Allah ya datar da mu akan daidai, ya karfafi wannan niyya, ya sa mu cikin jimiri da juriya ta rike addinin musulunci, su kuma jagororin tafiya masu dawainiya akan wannan aiki Allah ya ci gaba tallafa musu, Allah kada ya gaji shi da su akan wannan aiki na hidimtawa addinin Allah, wanda Allah ya alƙawari da cewa duk wanda ya tsaya akan lamarinsa Allah ya isar masa. Allah ya sa mu dace, amin. Masu sauraron wannan shiri za mu tafi hutun rabin lokaci, daga bisani sai mu dawo mu dora daga inda muka kwana a dakacin mu.

0: Barkamu da wasanninku masu taba na'ura da wannan aiki naku na mabudin kunne, an gaishe ku da kokari. Yanzu kuma za mu dora. Idan masu sauraro suna biye tare da mu ko kuma yanzu nan suka riske mu a cikin wannan shiri, to kana dai sauraron shirin Muryar Gidauniya da take kawo muku aikace-aikacen Gidauniyar Ganduje Foundation, wanda a yau ma mun bibi masu aikin da'awa a garuruwan Maje da Tsida da Fara Daci da Magami da Baji duk a ƙaramar hukumar Sumaila. Da mutane fiye da 200 suka karɓi kalma ta musulunci. Yanzu za mu ɗora daga inda muka kwana.
1: Za mu sake waya domin duba taskanmu inda za mu nakalto mana irin abubuwan da suka wakana a Sumailan dai. Wani jawabi da sanatan Kano ta Kudu, sanata Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi a lokacin da aka yi biki na wato ainihin lakana kalma ga waɗannan maguzawa. To mun sake bibiyar wannan domin saboda dacewa da wannan uslubi na waɗannan suma da suka musulunta a yau. Ga dai yadda ta kasance.
2: Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yunzil lahu shiwaja qayyiman linzira ba'asin shadida min ladin wa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana majisina fi abada. Salatu wassalamu ala man ja'a bi ayati ma sibqalati wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka malamanmu musamman shi jagoran malaman Dr. Kabir Muhammad Kofa, ɗan kwamitin amintattu na wannan jami'a kuma mataimakina, sauran manyan malamai da suke nan gurin limamai da sauran yan uwa da suke ta kaiwa da kawowa akan harkar da'awa a wannan yanki namu, gabanin wannan gidauniya gaba ɗaya su tsohuwar kwamishina da abokin aikinta, sauran yan uwa wanda suke wannan wuri, ina yi muku salama ta girmamawa, ita ce assalamu alaikum. To alhamdulillah jawabai duk sun gabata tun daga kan waɗanda aka ɗauko suka zo suka yi muku bita da kuma shi ne gabatarwa a har zuwa yau. Zan yi maganganu ne guda uku. Na farko zan fara bayan godewa Allah da salati da sallamawa da fiyayyen talakai, godiya ga shi shugabanmu Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya asasa wannan gidauniya, shi da iyalinsa ba wai tun yanzu ba, sama da kusan shekara 40 yau yana wannan ɗawainiyar. Kowa ya san shi, ya san da wannan aikin. Ko sati kusan biyu uku da suka wuce muna Kano wani katafaren masallaci da ya buɗe. Abubuwa da yake ta yi na gine ginen masallaci, ƙoƙarin janyo 'yan uwanmu su zo mu haɗu da su a ƙarƙashin kalmar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ɗaukar nauyin masu karatu da karantarwa, irin wannan tallafawa da yake ta yi uwa mu ba, ƙoƙarin da yake yi yanzu nan haka na katafariyar wata santa a Abuja wacce ta ci gaba da ƙoƙari wajen da'awa da inganta kira da koyo da koyarwa na addinin musulunci, dole ne mu ce masa mun gode. Wato Allah subhanahu wa ta'ala baya halittar banza kamar yadda Bahaushe ya faɗa. Za ka iya tambayar kanka idan ka ga dama, to shi ne yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje kusan shekara 50 da wani abu a cikin system, Allah ya rike shi a cikin wannan system din. Me yake yi wa Allah wanda Allah yake jin daɗi, wanda har zuwa yanzu Allah bai tazarta shi ba? Dan Adam ba wanda za ka ce ba shi da kuskure, annabi ne kawai ma'asumi, shi ne kawai ba zai yi kuskure ba, amma duk dan Adam yana da kuskurensa, yana da daidaitinsa. Amma abu mafi muhimmanci shi ne sai a auna daidai da kuskuren nasa, daidaitinsa kuma da yake yi a kan me yake yi. Wannan abu da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zaɓa yake yi, ƙoƙari a kan addinin Allah, kaiwa da kawowa, shigo da mutane musulunci, taimaka musu, yin ƙoƙarin haɗa alkhairi, ina ganin an yi muwafaƙa da ayar Allah da take cewa in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In dai kun taimaki addinin Allah, in dai har kun taimaki addinin Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ku kuma ya tabbatar da ku akan gadadansa. Har zuwa yanzu bai taɓa rasa yanda zai yi ba. Kuma kullum irin wannan abubuwan da yake haɗawa, na sani lokacin da ya haɗa a can kakai da ƙafiyar santa nan da ya yi, na sani audun, na sani kulale da dama da yake ta yin wannan abun. Ai kun ga ya yi daidai da faɗar Allah, la khaira fi kasirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. A wajen ma'aruf ɗin nan babu abin da yake kasancewa ma'aruf shine taimakon da'awa, taimakon malamai da ƙarfafa harkar mutane su shigo cikin wannan addini. kuma su irin wayannan mutane wanda suka tsaya da abin da suke yi sune wanda Allah subhanahu wataala yake cewa allazina in makkannahum fi al-ardi aqamu as-salata kuma su yi umar da kyakkyawan aiki su hana mummuna duk lokacin da ka samu dama abinda ake so a ganka a duk wani ayyuka ne da zaka karfafa sallah tsaye da sallah ba wai ka shiga masallaci kai sallah biyar ba me sallah ta zo da shi ai addini shine sallah to ka karfafa addininka kai kuma da kyakkyawan aiki gina masallaci gina makaranta taimakon mabukata umar da kyakkyawan aiki hana mummuna gyaran hanya ne tarbiyar yara ce menene dukkan wayannan abubuwa duk wani sanadi da zaka yi mutane su dan ji a cikin zuciyarsu cewa alhamdulillah to wannan ake so kuma ka hana mummuna duk inda barna zaka taho ka ringa yin kokari kana ganin yaya barnar za a rage ta duk lokacin da ka kasance a haka to sai a ce maka kai kam alhamdulillah ruwa ta sha wannan abu da shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi da makamantansa babu abin da zai zaunar da duniya da kasar nan lafiya sai irin wannan abu ina girmama shi kwarai da gaske domin bai kasance mutum wanda yake kawai zama ita lamentation ba kamar yadda muka ringa ji kwanakin nan gani ga su nan dukkanin su iyaye da abokaina da kannena da malamanmu a wannan karamar hukumar za mu bi kirji mu ce shekara 35 kowa yake harkar da'awa ya san muna cikin ta a wannan yanki namu kowa kuma ya san daga lokacin da muka samu dama 1903 lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau ya zama na mun kafa gwamnati ina dan majalisa ya san canje-canjen da aka kawo akan hanyar janyo ƴan uwanmu su shigo cikin harkokin addini kuma mun yi su ala basiratin ba wai tare da tashin hankali ko da fada ba ba a taba samun ci gaba kamar wannan lokaci ba amma abinda zai baka mamaki shine mutane ba su dauki tsari irin na Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba sun koma gefe kawai suna kallon mu da muke karamar hukumar Sumaila ko muke rogo ko muke tudun wada ko muke takai gabaki ɗaya mu ma kaman azauna muke ba mu kokarin komai kuma duk cikin masu irin wayannan maganganu babu wanda zaka samu yau din nan ya zo yayi kirawo su sigga sunan ba wani abu da suke yi wanda ya kuce amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar ba wanda ya san cin su ba wanda ya san shan su ba wanda ya san ina suke kwana ba wanda ya san makarantar yaran su ba amma surutu kullun a ce da gari wanda babu ina kira ga masu yin wannan abu addinin musulunci ba na mutanen Sumaila bane kawai addinin musulunci ba na mutanen Kano ta Kudu bane kawai addinin musulunci na mutane ne gabaki daya jihadi da ake cewa ta akai kowa ya fita yayi jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku mun yadda muna da haƙƙi na makotaka muna ba da haƙƙin mu na makotaka to kai da kake da nisa me kazo kai dan haka dole mu yaba masa dole mu gode masa dole mu yi masa addu'a dole mu koyi da shi ba za a hana mu ba domin reality a zahiri yana yin kokari gurgurdan yadda zai iya yi wajen isar da abin da ya kamata a ce ya isar domin Allah ya hore masa Allah makkannahum bi al-ardi nan ba shugabanci ne kawai ba dukiya tana ciki tsari na karfi ya zama za ka faɗa ko ka da kima duk yana ci yana yi da haka ina godiya da wannan abu da yake yi wa ƴan uwanmu da ma jan mu da yake yi ya sa mu a cikin wannan ina yi masa addu'a da fatan iyalinsa Allah subhanahu wataala ya albarkace su kuma dukkanin kurakurai Allah ya ɗora mu akan daidai kuma ina kira ga masu hali irin nasa su zo su yi kokari su ma su ga me za su iya yi wajen ganin an girmama wannan addini an wahada al'umma an haɗe su guri guda na biyu akan ku ne ina taya ku munna da godiyar Allah Allah subhanahu wataala da ya sa ku karɓi wannan addini wannan addini na musulunci ba wai addinin mu bane ba addinin limaman nan ne da suke da rawar duba addinin Allah ne da Allah ya aiko manzansa Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yau shekara 1447 lissafi na hijira shi kadai ya fara yin wannan kira ya fara kiran danginsa yau duniya kiran nan nasa ya je ko ina ina yi muku munna domin kun shigo cikin ƴan uwanku domin al-muslimu mu a cikin musulunci aku musulmi dan uwan musulmi ne ina yi muku munna domin musulunci ba ruwansa da ne kai baya al-islamu yajibu man qablahu duk abin da yazo kafin sa musulunci ya share shi na alkhairin kamar yana nan ya rike maka wanda ba na alkhairi ba kuma shi kuma sai ya kai maka musulunci in ka shigo cikin sa baya ragewa wani girma ba wanda yake ragewa girma in ji manzon Allah kiyarukum fil jahiliyyati kiyarukum fil islami idza faqih zaɓaɓɓun ku a lokacin jahiliya ko lokacin da ba ku tafi musulunci ba kana da girma da mutuncinka yanzu ma dole ne sai an baka wannan girma da mutuncin naka to munna da nake muku ta ƙarshe ita ce kun shigo cikin ƴan uwan domin duk duniya tun da aka halicci duniya musulunci ne abu ɗaya wanda yake kira akan ɗaya na farko kuna shigowa sai aka baku kalma ita ce ta la ilaha illallah muhammadar rasulullah wato babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya illallah sai Allah ya za a yi bautar nan muhammadar rasulullah manzan Allah shi aka aiko izo yi jawabin wannan bautar ga yanda za a yi sallah ga yanda za a yi azumi ga yanda za a yi zakka yau din nan kai da ka shiga ga musulunci da liman yau na san shekara 30 da liwe yana mata limanci ga sunan shekara nawa suna karanta alqur'ani ku da su duk ɗaya da mu duk ɗaya kuke na kuma yafi namu sauki domin an shale muku abin da kuke baya to abin da yasa nace ne muku munna kun shigo cikin umma mu musulmi wato kamar gini ne sashi mutuwa sashi yana karfafar sashi kal bunyan kamar wannan ginin ne kowanne yana karfafar kowa in ka zare ɗaya shikenan ka bada kofa shi yasa kalmar da take zama da mutum musulmi guda ɗaya duk annabawa mun yarda da su amma kuma annabi guda ɗaya shine zai ba mu oda da doka shi zai gaya mana duk wanda ya je da wani abu ba abin da wannan manzon ya nuna ya koya masa da Allah ya yi jawabi dalla dalla a cikin alqur'ani ya ce fa li hadar allazina yakalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim dole shi ne zai ba da oda kuma ba zai yi ga mumini da mumina mace ba in Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka yanke al'amari an ya kasance kuna da zabi akan abin da ya aikata kun ga yanzu an dawo da kai da wannan yana bautar dutse wannan bai san ma me yake bautawa ba wannan yanzu an dawo da mu karkashin wa karkashin kalma guda daya manzo da zai gaya mana yadda za a daura aure a nan Sumaila haka za a daura a Makka haka za a daura a India yanda tsari na mutuwa yake a binne mutum tsarin mu guda ɗaya ne sallar mu guda biyar duk iri ɗaya ce ta safe raka'a biyu ta rana raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba uku isha hudu wani abin hikima shine gaba ɗayan daga nan gabas muke kallo Makka kenan wanda kuma yake gabas da Makka shi kuma yana kallowa yamma wanda yake arewa shi ma yana kallowa Ka'aba din gaba ɗayan mu ne muka daidaita akan kalma ɗaya kenan da kowa abin da ya ga dama yake a cikin ku yanzu an zo an haɗe da mu gaba ɗaya duk wanda yake da karatu a cikin mu sai mu ce da muka yi sallah ko azumin nan da muke yi bayan sallah da nayi muku magana ta yanzu abin da yake a wajibi shine ba a gaskanta maganar mutum shi ɗaya a ganin azumin watan Ramadana ga malamanmu nan na fito kai da ka gani amma ka kasa gaskata ka to kai yawa jaba a kanka amma sauran al'umma sai an gani shugaba na musulmi kuma sai sanar gaba daya cewa an ga wata a dauka kuma ajiye gaba daya tsari na shugabanci kenan kuma a wata daya a cikin watanni 10 ba za ka ce ka riga ba shine hikima ta Allah da yake cewa ku ji tsoron Allah haqqa tuqati ku ji tsoron Allah iyaka ji tsoron sa ma'ana sallah biyar yace ba za ka yi hudu ba ba kuma za ka yi shida ba kuma daga ran da kuka karɓi wannan addinin na musulunci din so ake yi ka ci gaba da aiki ka kudurce a zuciyarka yanzu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda zai baka oda ka bi ka yi imani da Allah ka yi imani da littattafan nan da aka saukar gaba daya amma sauran littattafai gaba daya an share shari'ar su yanzu sai alqur'ani ka yi imani da manzanni gaba daya duk dokar da suka zo da ita yanzu ta tashi ta muhammadu rasulullah ce
0: sanata Ibrahim Kausu Maila kenan a wajen wani taro da aka gudanar na bikin karɓar maguzawa da suka shiga addinin musulunci. To da wannan ne shirin muryar Gidan ya zai taka burki har sai kuma makon gobe inda za a sake jima a wani sabon shirin. A madadin mai gayya mai aiki Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam kuma Kadimul Hufazil Qur'an wanda shine ya dauki nauyin shirin kaco kan sai kuma godiya ta musamman da jinjina ga zagoran shirin Alhaji Nuhu Gudaji da yake ganin komai ya tafi daidai kamar yadda ake bukata. Abdullahi Garba Muhammad Dakin Kudu shine ya shirye shirin ya tsara ya tace sannan ya daidaita sauti. Ni ko naku Aliyu Ismaila Diso ne ke muku addu'a da fatan Ubangiji Allah ya samu dace. Amin. Ku huta lafiya.

0: jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi sunana Alhaji Musa dan kauye sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai muna rumfa mai lamba 40 a filin Bacecoli dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni dattijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai kaga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani ko da tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske, wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, ka sha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
1: Ku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana, wanda ya kwari a bangaren matsalar mazazzalla kawai. Yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema a kan titin Airport Road da ke kanan Dabo. Ko ka kira shi a kan lambar waya 0811-443-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da har ta kai har ba su iya sauki nauyin da ya taya auyensu. Kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga, ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon ƙugu, yawaitan fitsari akai-akai, ko ka ji suka ta cikin jikinka, yawaitan ƙuraje a cikin jikinka zuwa gabanka. A wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kaɗan-kaɗan. Duka wannan haifar maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwari ga iyalanka. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda ya ƙware a ɓangaren mazazzalla ne kaɗai domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi. Ka kira shi a kan lambar waya 0814-443-8094. Ana kiransa da baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana. Shi ya sa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya, ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 Stan 15 ko ku kira shi akan number waya 081-443-0814-2380-94 sai kun zo
2: sunana Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya na yi fice ne a bangaren dai kacal ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatai idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka kuma ina nan a rumfa mai lamba 11 rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan number waya 070-34-56-49 ni Alhaji Fatai na kwaye ne a bangaren matsalar jijiya kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin kayin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikin mu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu kwakwalwarmu da matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa jikin zai zama tamkar ba naka ba domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba idan kana jin irin waɗannan alamomi maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai ko tafiya zaka yi da kafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya same mu a kaso baje kolin magungunan gargajiya zaka same ni a rumfa mai lamba 11 ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kadan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala idan wannan jijiyar ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗan namiji kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 070-349-4649 sunan Alhaji Abdul Fatai wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo
3: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar yadda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08-0-3-1-1-6-1-3 ni a Kano nike anan Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mecede namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su a zo a sami haji abliki su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kunzo kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun sa ji abliki su a gida nake ni baba ko bane kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba Haji Abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sani Haji Abliki su akwai sabo abun bari ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana na miji ne kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami aji ablikisu masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu aji ablikisu anan rumfa lamba tokos kari ku yukuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inda nike gi amuku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya sai ku
4: Na gaishe ku sunana Alhaji Habib
2: ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
4: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
2: ina nan a rumfa mai lamba 6
4: kar ka manta
2: rumfa mai lamba 6
4: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke ni da yara ta a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
2: 0806376717 0806376717
4: kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki wannan ciwon daidai yake da irin mutanen da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba 6
4: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
2: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya dake gudana a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
4: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
2: ko ka cana akan lambar waya 0806376717 0806376717
4: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
1: sai kun zo sunana baban MBU aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0806076517 ko kuma 0909551233 ni dai baban MBU maza kadai nake taimakawa maza wadanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu raunin na gaji sirrin magance wadannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi yaya mu 143 ni ne dan sa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan ke da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sunana baban MBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0806076517 ko kuma 0906055233 maza kawai nake taimakawa in kaga mace a rumfa ta to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta
5: haka mai fama da wannan matsalan rauni yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu kaman jin kaikayi a matsi wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka kai imani da Allah ka same ni baban yan biyu ina nan a rumfa mai lamba biyu stand 2 a filin Eldorado dake kan titin airport a nan Kano ko ka kira ni 0807 0573 1557 ko kuma 0900 55 2533 0807 0573 1557 ko kuma 0900 55 2533 a dade ana yi sai gaskiya
6: Alhaji Zaharin dinin magani ya sallame cuta
7: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya a yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano Eldorado jikin gidan Man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka domin Allah yana cewa li kulli da'i dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da inganta cin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337031 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina mutanen da suka yi amfani da jikin su wajen biya wa kansu bukata ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam da kuma matsalar raguwa sinadari amara baya fita gaba daya daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su tsinkewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337031
6: Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cuta
8: Na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
9: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
8: kana zuwa wajen zaka same mu muna baje kolin magunguna
9: ina nan a rumfa mai lamba 6
8: kar ka manta
9: rumfa mai lamba 6
8: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga da namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura to ka kira ni akan lambar waya
9: 0806376717 0806376717
8: kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa amma da zaran ka farka ya ka rabu da jikinka kwata-kwata ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake
4: haifar da lalura domin baka magani. Idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki, wannan ciwon dai daidai yake da irin motan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko guda nawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba, face ka nemi mafita. Shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka, mu san matsalolin ka, sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin, wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji. Ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam, wannan ba irin shi bane. Kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka ƙasa. Wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100. Idan kana jin irin wannan yanayi, yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai, kuma ina nan
9: a rumfa mai lamba 6.
4: Mata ba da ku nake ba, maza ne kawai nake magance matsalolin su, domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza. Idan kuma kai amfani da wannan maganin tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba.
9: Kai dai ziyarce mu a kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake gudana a kasuwar Baje Kolin maganin gargajiya a El Dorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo. Ina nan a rumfa mai lamba 6, rumfa mai lamba 6.
4: Anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza.
9: Ko ka cana akan lambar waya 0806-73-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74-74
10: mai shaharren mai maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Linzami shine yake muku sallama tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano don halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan man Aliko Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza mai takalmin karfan take cututtuka burin sa shine taimakawa maza domin daga likafar su kare mutuncin su da kuma martabar su musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayarsa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 090 3 3 3 1 1 3 7 Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza kira ga mazaji musamman waɗanda suka samu rauni ko soki haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji domin sau da yawa za ka ga mutum da ƙarancin shekaru amma ya tsufa wani cikakken mutum ne a riga amma mutum mutumi amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa lokacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu kuwa suna yin amfani da hannunsu ne domin biya wa kansu bukata wannan matsala ce da take haifar da daskarewar sinadari a mara dadewar sa ba tare da ya fita ba yana taba jijiyoyi yasa su yi sanyi barin cuta a jikinka ta dau wani lokaci ba tare da ka dauki mataki ba bayan samun canjin yanayi a jikinka na iya jawo karuwar wasu cututtuka misali kamar jin sanyi dadewar sa yana da alaka da wasu larurori a jiki dan kana da larura da su shafi sanyin mara kada ka ce ka je can ka nemi magani baka dace ba ko kuma kana jin kunya ka je kai bayani to ka sani cewa ba a jin kunya wajen neman lafiya mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Alhaji Sulaiman Linzami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado dukkanin namijin da kasa gane kanshi wanda baya iya maida kuzarin shi ko soki haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji mutane su sani cewa maganin gargajiya karɓaɓɓe ne sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayarsa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 090 3 3 3 1 1 3 7
11: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0 3 5 1 1 6 1 3 ni a Kano nike anan Airport Road
3: opposite gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su a zo a sami haji abliki su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kunzo kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kusa ji abliki su a gida nake ni baba ko bani kuma ko ka je kai goji an ce gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sai ne haji abliki su akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komi ba a zo a sami haji abliki su masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri baki a gane kayinki akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba a zo a samu haji abliki su ana rumfa lamba 8 kari ku yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu adede ana yi sai

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Murgayi Umar Saidu Tunin Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku. Fatan za a yi saurari lafiya.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واعتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي موما جوات ربيع الأول شكر الهجرية دبود الهدود أربعين لتقوص wace ta zo daidai da 23 ga watan 8 shekarar miladiya 2026 a darasin suka mu da muke yi a wannan masallaci namu mai albarka na Murgayi Umar Saidu Tunin Wada a darasin suka mu na Bulughul Maram muna nan a kitabus salati babu sifati salah wato littafin sallah kuma babin siga da sifar sallah yaya ake yin sallah tun farkon wannan babi muna tanana ta cewa idan ba kula akai sallolin da muke yi akan wannan sifar da aka kawo mana a wannan babin da kuma hadisai mabambanta wanda suka yi bayanin siga da sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba haka aka yi ba to da wuya sallah ta karbu idan sallah ba ta karbu ba to da wuya a ga haskenta a tare da mutun mumini idan ba ta karbu ba ba ga haskenta ga mumini ba to hakan nan sallah ba za ta hana mutum alfasha ba Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah abin wajabtawa ce ga mu'minai wacce aka ajiye mata lokaci nayi an wajabta kuma ga lokacin yinta to kuma ga yadda manzon Allah ya yi ta kuma ya koyar a yi to Allah ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ko sallah tana yin hani ga barin alfasha da abin ki munkari to ba za ta hana alfasha ba za ta hana munkari ba har sai an yi ta an yadda wajibaci kuma an yi ta akan lokacin da aka ce a yi ta kuma an yi ta akan sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar to a wancan mako mun shiga cikin bayani dangane da yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yake bude sallah da irin addu'o'in da yake yi a wajen bude sallah za a ji wasu limamai in sun yi kabbara harama kamun su fara karatun Fatiha sun yi shuru sannan su fara karatun Fatiha wannan ba shuru kawai suka yi suna lissafin wace sura za su karanta ba addu'a akwai addu'ar da ake yi sai ka yi wannan addu'ar sa'ilin nan kuma ka fara karatun Fatiha to mun karanta wannan addu'ar addu'o'in to yau za mu shiga babin kuma yadda yake karatun Fatiha to shine hadisin yake cewa wa Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعة التحية وكان ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة وأن حديثا daga sayyidatuna Aisha yake Allah ya kara yadda da ita sayyidatuna Aisha mun sha karanta tarihin ta anan koda kuma mun karanta tarihin ta ba anan sayyidatuna Aisha ta huce a ce ba san ta ba ne dakin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi wacce bai taba auren budurwa ba in ban da ita er aminin sa aminin da bai da makamancin sa kuma kwararriya a harshen larabci da adabin larabci kwararriya a fassara alqur'ani mai tsarki kwararriya a sanin magunguna kai ne ka cokan dai rabin addinin mu ma cewa aka yi a karba daga wajenta ji manzon Allah kuzu niswadinakum inda hazihi al-humaira ku karbi rabin addinin ku a wajen wannan jarmatar saboda haka a wajenta aka karbo wannan hadisi qalat tate kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yastaftihu salata bitakbira yana bude sallarsa da kabbara ita ce fa kabbara harama da muke faɗa wato yakan ce Allahu Akbar kamar yadda irin wannan riwaya ta zo a cikin shiryatul awliya na Abu Nu'aym yakan ce Allahu Akbar wajen kabbara harama ba a faɗan wata kalma sabanin wannan ba za ka ce Allahu Arham ba ba za ka ce Allahu Altaf ba ba za ka ce Allahu Latif ba ba za ka ce Allahumma kuran kai kabbara ba a wannan za ka fada Allahu akbar wannan kalmar ita za ka fada ita annabi yayi ita ya koyar ayi ita ce kalma mai kwarjini mai furkita kafirai idan suka ji Allahu akbar sai su gigice su rude hatta manya manyan shugabanni na kasashen kafirai idan suka ji Allahu akbar ana cikin taro suka ji Allahu akbar sai su rude su shiga karkashin tebur ko ku taba gani ba ya faru ya sha kuma faruwa saboda ka kalma ce mai kwarjini to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi yin sallah in ji sayyidatuna Aisha to haka yake fada sannan wal qira'a kuma yakan fara karatu bayan ya bude sallar sai kuma fara karatu sai ce me yace alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta fatiha kenan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai haka yake yi wa kana idza raqa'a lam yushhis idan ya tafi yayi ruku'u baya ra'asahu baya daga kansa ya daga kai sama bayan haka walam yusawwibhu baya kuma dunkufar da kan wato ya dunkufar da kan kamar yadda wato yara suke yin ruku'u a tsakatsaki yake yi shine wancan mako muke fada a makaranta ta soro sai kaji an ce wato mutum ya shimfida gadon bayansa da za a dauko kwarya a dora a gadon bayan to kwaryar ba za ta kife ba mutum ya shimfida gadon bayansa in ya zo ruku bai sunkuyar da kan ba ya tinsirar da kan kenan bai kuma daga kan sama ba ya zama gadon bayansa bai shimfidu ba kenan to haka ake so in dai mutum ba wata larura ce da shi ba amma idan da larura to ai ad-darurat tubihul mahdurat ko rashin lafiya ko shekaru shekaru kana dan shekara 15 shekara 17 shekara 20 shekara 25 wala Allah 30 duk sai kai wannan lafiya kalau amma daga 35 40 45 50 ballantana ma kuma masu 60 su ji labari kaga sai a yi musu uzuri ta wani babban malami da ake fada a kasar nan Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da gafara yaro ya kalle shi yace malam baka iya ruku'u ba yace yaro ya ake ruku'u zo kai mu gani sai ya zo yayi ya shimfida baya lalle yaro ka iya ruku amma ka bari shekarunka su kainawa ka bari shekarunka su kainawa za ka yi haka saboda ka shekarun sun zo kasusuwan tantan kware sai su tantan kware ba za su iya lankwasuwa yadda kake lankwasa su da ba kai hatta zaman nan da za ka yi zaman tahiya yadda za ka tankwashe kafahuwan sai ga basa yiwa kamar lokacin da ake da kuruciya kai hatta tsayi wannan yadda ake tsayawa kam lokacin ake da ake da kuruciya in tsufan ya zo ba zai yiwu ba sai ga an ainihin wato an yi dan doro haka kaga an rankwafa kaga kamar ma za a zauna wani ma an aka ja sai zamansa wani ma ya kaga ya zo da kujerarsa aka yi kabbara harama sai ya samu guri zauna akan kujera ko ba haka bane shekaru ne ke kawo haka da kuma me da kuma larura to in haka suka samu mutum to nan ba laifi bane wato dan bai shimfida bayar kamar yadda muka faɗa din nan ba wa kana walakin baina zalika sai dai yana yin tsakatsaki kamar yadda muka faɗa wa kana idza rafa'a min ar-ruku' ya kasance idan ya dago daga ruku'i lam yasjud baya sumiya yaje yayi sujada hatta yastawi qa'ima har sai ya daidaita a tsaye sai ya tsaya kyam shine wancan mako idan ba a manta ba nake faɗa nake cewa in ya dago daga ruku'u to sai ya tsaya kasusuwan bayan nan nasa da suka tanfare wajen ruku'u bi sai sun koma inda suke to sannan kuma wato sai ya tafi kuma yayin sujada shi yasa a wata riwaya ta Abu Huraira sai yace sun marfa hatta ta'tadila qa'ima man dala ke koyawa al-musi'u li salatihi Khalid ibn Rafi ko yake cewa sannan ka dago daga ruku'u hatta ta'tadila qa'ima har sai ka daidaitu a tsaye shine in ba manta ba nake cewa so ake yi wato sallar ka ta kasance kamar wato square ta yi balancing ko ina da ko ina su zama daidai da daidai in ka tsaya gwargwadon dadewar da kai to in ka je kai ruku'u ana son kai gwargwadon wannan dadewa in ka dago ana son kai gwargwadon wannan dadewa in ka koma su ka tafi sujada haka ake so kai kanka sai kai sallar cikin nutsuwa cikin jin daɗi ba mutum yana sallah yana haki ba musamman an zo sallah ashar kamun ka ce kwabo an yi an gama in ka gama sai ka nemi guri ka zauna tukuna ka sha ruwa ka kishingida sannan ka samu ka ɗauki abin sallah ka nufi gida saboda an riga an gama gajiyar da kai kawai an yi abu ba nutsuwa kuma wai tunani ake kuma wai a samu lada ba za a samu lada ba alhamdulillah yanzu fadaka ta zo irin wannan ya so mai yin karanci amma da da zaka ji ana kiran mutum pijo ko concord concord to ka shiga pijo ko ka shiga concord ya kulikulin kubura da kai to wanda aka yi sallah yadda aka ga dama ka ga yawan yadda za a samu yardar ubangiji sallah dai hanyar neman yardar ubangiji ne to an yi ta ba yadda ubangiji ya ce ai ba ko kallon mutum Allah zai wanda ko Allah bai kalle shi ba don Allah don annabi yayi arziki bai arziki ba amma mutum wannan saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna Aisha take cewa wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajada kuma ya kasance idan ya dago kansa daga sujada mana yayin sujada ta farko fa kenan lam yasjud baya komawa yayin sujada ta biyu hatta yastawi janisa har sai ya zauna darram ya daidaita shine a wannan riwaya ta yadda manzo Allah yake koya wani sallah sai yake cewa sun marfa sannan ka dago daga sujada hatta tatma'inna janisa har sai ka zauna darram ka zauna ba mutun yayi kwakwakwaba ba ai akwai wasu sai ka ga in sun je sun yi sujada boshin su yana kasa sai su yi daya biyu shikenan sai su dauko sun yi sujadojin guda biyu kenan a wannan wasa ne wannan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a kowace raka'a guda biyu in yayi raka'a biyu yana yin me yana yin attahiya attahiyata yana yin attahiyatu lillah idan wato sallah mai raka'a uku ce ko sallah mai raka'a hudu ce ko sallah mai raka'a biyu ce sallah asuba in aka yi raka'a biyu ba za a zauna a yi tahiyya ba sallah azhar in aka yi raka'a biyu ba za a zauna a yi tahiyya ba a saki tashi a kawo biyu la'asar ma haka magariba in an yi biyu a zauna a tashi a kawo daya isha in an yi biyu a zauna a saki tashi a kawo biyu a saki zama ai sallama ba to abin da yake ba take fada kenan wa kana yafrishu rijlahu al-yusra yana shimfuna kafarsa ta hagu kamar yadda aka yi mana misali wancan makon malam Yunus ya kwatanta mana kowa ya gani wayansibul yumna kuma ya take kafarsa ta dama kamar yadda muke yin zaman nan a dauna in mutum ta yi karshe ce sai ya zauna akan wato mazaunansa na hagu ya shimfuda kafarsa ta hagu sannan ya take kafarsa ta dama wa kana yanha an uqbati shaytan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana yin hali a ainihin wato yi zama irin na shaytan wanne ne zama na ainihin wato shaytan shine mutun ya tsuguna akan tafin kafahuwarsa kamar da yadda mutun yake tsugunawa in zai bayan gari kuma wayewayansa suna kasa ai an gane ai kamar da yadda mutun yake tsugunawa in zai bayan gari wayewayansa suna shafar kasa tafukan kafahuwarsa kuma suna kasa damfar manzo Allah yana hana wannan ba a yin irin wannan zama in an zo zaman tayya zama ake yi kamar yadda muka sifanta a baya in kuwa akwai larura kamar yadda yazo a cikin Muwaffa Malik inda larura wani sahabi yana fama da ciwon basir saboda haka ba zai iya wannan zaman ba to sai i zauna yayi harbi ko kuwa wani yana jika-jika ne yana da ainihin girman jiki ba zai iya wannan zaman ba to sai i rika yin harbi to wannan larura ce wannan babu laifi wa yanha an yaftarisha ar-rajul zira'ayhi iftirasa sabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hana mutum in yazo sujada ya shimfuda hannayensa za ka ga da yawa mutane suna yi sai ka ga sun shimfuda hannayensa haka sun yi sujada ba haka ake so ba gwiwoyin hannayenka ya kasance ba sa kasa wasu sai ka ga gwiwoyin hannayen nasu da tsintsiyar hannun nasu gaba ɗaya sun shimfuda su a kasa to manzo Allah yana hana wannan shine zama ko kwanciya irin na zakoki ko ka ce kamar irin na wato a kare irin zaman da kare yake yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya hana wannan ba a yin wannan kuma haramun ne a yi wannan hadisi kamar yadda wato tarwaito shi tace wa kana yahtimu salata bit taslim yana gama sallarsa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gama sallarsa da ainihin wato sallama yana gama sallarsa da sallama ma'ana ai sallama sallamar fita daga sallah kenan ita ake kira da at-taslimatu tahlil ko at-taslimu tahlil sallama ta gama sallah shi yasa malamai suke cewa ita sallah a'malun ne wa aqwalun mahsusa maftuatu bi takbirati ihram wa makhtumatun bi taslim wasu ayyuka ne da wasu maganganu na musamman da ake fara su da kabbara harama kuma a rufe da sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana yin sallah a haka domin shi wannan Khalid ibn Rafi manzo Allah ta yi shi sumaf'al fi salatika kulliha sumaf'al dhalika fi salatika kulliha kai haka a cikin sallolin ka gabaki daya kamar yadda aka nuna mana a raka'a farko inna haka za a yi raka'a ta biyu haka za a yi raka'a ta uku haka za a yi raka'a ta hudu kuma manzo Allah ya umarce mu da yin koyi da sallar sa ta yi sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yi saboda haka sai ka kwatanta sallar da kake yi da yadda sayyidatuna Aisha ta sifanta mana inna haka kake yi in haka kake yi alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya karba mana in kuma mutun yana da rauni a wasu gurare kamar yadda aka yi mana bayanin nan to mutun sai ya gyara wa ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه وأن حديث لك ابن عمر يتي ألا يقار الدارس yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi yana daga hannayensa daura da kafadin sa izaftataha sala idan ya bude sallah in zai kabbara harama sai daga hannayensa daura da kafadin sa haka anya tsan hannayen suna kallon sama tafukan hannayen na kallon gabas sannan kuma hannayen su zo daura da kafadin sa akwai riwayar da tace ko kuwa daura da kunnuwansa yawa daura da kunnuwansa hazwa udnayhi wa idha kabbara liruku' hakanan idan yayi kabbara zai tafi yayi ruku'i shi ma yana daga hannayen wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta man in ya dago kansa daga ruku'u yana daga hannayensa wannan shine abinda malamai suke kai kan cewa idan za ka yi kabbara harama ka daga hannayenka kamar yadda muka sifanta dinna haka nan idan za ka yi da aka tafi kai ruku'u bayan ka gama karatu kenan ka daga hannayenka haka nan idan ka dago daga ruku'u za ka tafi sujada ka daga hannayenka wannan shine abinda mafiya rinjaye malamai suke kai in banda malaman kufa wa fi hadith abi humaid inda abi daud يرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه ثم يكبر kunga gashi ya nuna mana yadda ake yi a wajen abi daud daga hadithin abi humayd yace yarfa yadayhi yakan daga hannayen ne tukuna hatta yuhazi bihima mankibaihi har sai ya zo daura da kafadin sa sai ya daga hannayen tukuna sun zo daura da kafadin sa sannan sai me sun mai yukabbir sannan sai kabbara ashe sai kai haka sannan kace Allahu akbar to amma mutun ya ga Allahu akbar yayi amma abinda aka fi so sai ka daga hannayen tukuna sun tsaya sannan kace Allahu akbar wannan shine abinda aka sani ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر هكنا اودى امام مسلم دغا مالك بن الحويرث ان روايته irin wannan hadisin na ibn umar lakin qala sayyidati hatta yuhazi bihima furu'a udhnayhi yakan daga hannayen har sai sun zo daura da kunnuwansa shine da zo abin da na fada yafi an yatsinsa sai sun zo daura da kunnuwansa haka misali an gane to haka yake yi wani wa'il ibn Hudrin qala sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن حزيمة وانا حديث دقا وطوائل بن حجرين أكرا ويتوش قال يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارد النبي إرادة أمينة الله سعر تبتع قريش فوضع يده اليمنى sai dora hannunsa na dama ala yadihi yusra akan hannunsa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa ya dora hannun me ya dora hannun dama ala yadihi yusra akan hannunsa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa wannan shi ake kira ne da alwadu muna da abin da ake kira alwadu muna da abin da ake kira alqabdu qabdu ko Hausa suna cewa qabdu muna da wadu muna da qablu wannan wadu ya kawo mana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki tafin hannunsa na hagu sai dora akan wuyan hannunsa na hagu ya dora tafin hannunsa na dama sai dora akan wuyan hannunsa na hagu ya dora kuma akan kirjinsa haka kun ga dora ne to akwai kuma qabdu qabdu shine sai kai amfani da karaman dan yatsanka da babban dan yatsanka sai ka kama wuyan hannunka na hagu sauran ɗan yatsunka guda uku sai ka shimfiɗa su akan wuyan hannun naka na hagu wannan shi ake kira da me qablu shi ake kira da qabdu an gane aiko sai ka dora akan kirji ko mutun ya dora akan kirji ko mutun ya dora a ƙasan kirji amma dai ba a so a dora akan cibiya ba kuma a so a kama kwankwaso kamar dan gayi an gane aiko to haka ake wannan wato yana nuna mana yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa kenan a sallah bayan ya kabbara wan ubadah ibn sami قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وانا حديث لقى عبادة بن الصامت يكي شي عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري متوم مدينة لي كما ينادى كتكين جابورور أنصار متعنى مدينة يا هلتي واتو زما نتشفى دعكي نفرقو da na biyu da na uku ya halarci yakin Badar ya halarci kai yaƙoƙi dai duka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar ya zashi ya zama gwamna a Sham Siriya kenan sai zauna a wani gari da ake kira Hims Hims yana daga cikin birane na ainihin wato Siriya akwai Hims akwai Halab, duwa na manya-manyan birane ne na Syria a wancan lokacin, kuma ya zauna ya zama alkali a garin, kuma ya zama yana koyar da addini a garin. Sannan ya tashi daga Syria ya koma Filistin, a Filistin a Iliya ko ku a Ramla, a nan Ramallah, a Ramallah a nan ya ainihin wato rasu shekara ta wato 34 bayan hijira, a lokacin yana da shekaru 72 a rayuwa. Yana da shekara 72 ya rasu a Ramallah ko a Iliya, a Filistin dai a nan ya rasu, kuma yana cikin manya-manyan sahabbai. To daga wajensa ya ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce, la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Bukhari da Muslimu sun suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai fa duk wanda bai karanta Fatiha ba a sallah, to bai da sallah, bai da sallah. Wannan shine abin da aka tabbatar, shine abin da aka sani, wajibi ne karatu Fatiha, ko a bayyane ko a koye, ko liman kake ko mamu kake, ko liman ko mamu. Liman idan yana karatu a koye, wannan ba da matsala da yawa, ana yi. Ko idan yana karatu a bayyane, a nan ne ake da matsala, sai ka ji wasu sun ki yin karatun Fatiha, to kuskure ne, kuskure ne. Dole ko mamu kake, limaminka yana karatun Fatiha, kai ma sai ka karanta Fatiha. Za mu ga hadisin nan gaba. Sai ka karanta Fatiha. To a ina za ka karanta Fatihar? Shine aka kasu uku. Wasu suka ce idan liman ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ce arrahmanir rahim, ya arrahmanir rahim. Shi yasa karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah dalla dalla yake alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya aya aya aya yake, ba shigar da wata aya cikin wata. Saboda haka idan liman ya karanta aya, kai ma sai ka karanta. In ya karanta aya, sai ka karanta. In ya karanta aya, sai ka karanta. Daya kenan. In kuwa yana shigar da wata ayar cikin wata, to in ya gama ya ce wani bali, wani lokacin za ku ji limamai suna ɗan yin shiru, to wannan shirun da suke yi suna yi ne don su ba da dama ga mamu su karanta Fatiha. Kun ga na biyu kenan. To in ka gamu da wanda shigar da wata aya yake cikin wata, kuma yana gama wala dhallin amin, kawai sai sabi yaya za a yi? Saboda haka sai ka biyo shi alhamdulillahi rabbil alamin, kama sai ka bi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim, kawai kana bi, kana bin sa, kana bin sa. Kun ga uku kenan. Saboda haka mutum bai da wani uzurin cewa shi ba zai karanta a Fatiha ba, saboda hadisi na cewa idan liman yana karatu, to karatun liman shine karatun mamu. Eh haka ne, karatun liman shine karatun mamu. Amma malamai suka ce karatun sura ba karatun Fatiha ba. Karatun Fatiha ko kana mamu ko kana liman, dole ka karanta a Fatiha. Makhul aka ce da shi, to liman kuma yana karatu, mu kuma ba za mu yi karatu ba. Bayan Allah ya ce wa zaquri alquran fansitu lahu ko fasami'u ko, ku saurara karatun alqurani, ku saurara, ku saurari karatun alqurani, ku shiru. Sai ce, nace da kai liman yana karatun Fatiha ki karanta Fatiha haka manzon Allah ya bada umarni domin ba ku salla ga wanda bai karanta Fatiha ba an gane wannan saboda haka waccan aya wa iza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu kana nan ku yi sauraro a gare shi kuma ku yi shiru kana nan amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewa wanda duk bai karanta Fatiha a sallar sa ba ba shi da ainihin wato sallah yace wa fi riwayati ibn Hibban wa Darqutni a cikin wata riwaya ta ibn Hibban da Darqutni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yace la tudin salaton yace duk wata sallah bata isuwa mana bata yi la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab matsawar ba karanta Fatiha a cikin ta ba matsawar ba karanta Fatiha a cikin sallah ba to wannan sallar ba a kiranta sallah wannan sallah bata yi ba koda kuwa fa sallar gawa ce sallar gawa koda ita ce sai kai Fatihan nan kabbara farko kai Fatiha ko kabbara ta biyu kai salatin annabi kabbara ta uku kai addu'a ga mamacin ka dage kai dai masa addu'a Allah ka gafarta masa Allah ka tsarkake shi daga zinubansa Allah ka yalwata makwancinsa Allah ka haskaka makwancin kabbara ta hudu kai addu'a ga kanka da wanda suka zo sallah da sauran mu'minai ko sannan ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kai sallama abin da aka sani kenan ana jin wannan da kyau a yace wa fi ukhra a wata riwayoyin na ubada ko yace la'allakum taqra'una khalfa imamikum wata rana sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ko dai karatu kuke ne a bayan limaminku limaminku yana karatu kuma kuna karatu kulna na'am sahabban suka ce eh qala la taf'alu yace kar ku yi haka limaminku in yana karatu ku daina bin karatun illa bi fatihatil kitab sai fatiha qur'an fatiha ce kun idan limaminku yana yi kuma ku ci gaba da yi amma sauran karatu na sura to kawai kada ku yi fa innahu domin shi lamarin yadda yake la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba wanda bai karanta fatiha ba babu sallah a gare shi ko a boye ko a sarari akwai ma wanda wato karatun da yazo yake yi yana yin karatun a sarari shi ma yana bin liman din a sarari sai aka ce da shi ah yaya haka sai ya ce ah yace nayi sallah a bayan annabi haka akai haka ya koya mana ka bin liman in yana yi a boye in yana yi a sarari to amma wannan ya saba wa mafi rinjayen sahabbai kai dai liman yana yi kai ka bi shi Fatiha ka karanta Fatiha yana yi a boye sai kai a boye saboda in an ce to ni liman yana yi a bayyane ni ma in yi a bayyane na kusa da ni yayi a bayyane kowa ma kaga masallacin gaba ɗaya sai a rube da karatu kaga maganar sauraro bata taso ba kenan to saboda haka a boye za a yi azumci wannan da kyau a yace ne illa fatat fa innahu la salata liman lam yaqra fiha bi ummil qur'an ko to wannan abin da aka sani kenan a wa anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa abubakr wa umara كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وانا حديث دقى أنس بن مالك يكي الله يقار يداد سو. أنس بن مالك منفق تاريخ سعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ذن الله إرادة أمينة الله سقارة تبتع قريشي وأبا بكر دا سيدنا أبو بكر وعمر دا سيدنا عمر كانوا يفتتحون الصلاة سنكسن تيسنا بودي سلسنة بالحمد لله رب العالمين سنة بودي سلسنة الحمد لله رب العالمين كما يدى watu ya gabata a cikin wancan hadisi ne sai da tuna Aisha. Bukhari da Muslim suka tattaro akan wannan hadisin. Wazada Muslim Imam Muslim ya kara da cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambatan bismillah fi awwal qira'atin a farkon karatu wala fi akhiriha koko a karshen karatun. Ma'ana a farkon karatu karatun Fatiha kenan koko a farkon karatun sura ba sa ambatan bismillah da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakr da Umar. To amma ba wai bismillah ce ba sa yi gabaki daya ba, a'a suna yin bismillah suna yin bismillah amma ga dalili yace wa fi riwayatin li ahmada wata riwaya ta Imam Ahmad wan Nasa'i da Imam Nasa'i wa Ibn Khuzaimah da Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillah ne ba sa bayyana bismillah idan za su yi karatu a bayyane in sun yi kabbara harama suka yi wannan addu'a ta bude sallah to sai su yi bismillah a boye sannan kuma su fara karatunsu da Fatiha a bayyane. An gane wannan. Wa fi ukhra li ibn Khuzaima a cikin wata riwaya ta Ibn Khuzaima kanu yusirruna sun kasance suna boye bismillah ne. Wa ala hadha yuhmalu an-nafi. To wannan shine ma'anar wancan da aka ce la yajharuna inna ba sa bayyanawa fi riwayat muslimin a riwayar muslim da yake cewa kai la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambaton bismillah, a'a suna yi ne a boye suke yi. Wannan shi tace magana mafi rinjaye khilafan liman a'allaha sabanin wanda suka ce a'a ai hadisin na da rauni. Hadisin ba ya da rauni, hadisi ne ingantacce lafiyayye. Suna yin bismillah amma a boye suke yin bismillah. Malamai mazhabobi sun yi sabani akan yin bismillah amma ɗan uwa magana mafi rinjaye wacce hankali ya fi kwanciya da ita kuma mafi rinjaye malamai suke kanta ita ce kan cewa idan mutum zai fara karatun Fatiha ko a sarari zai yi ko a boye ya fara da bismillah a boye. Kuma wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ma bayyana bismillah ya yi ta a bayyane, wani lokacin kuma yakan yi ta a boye. Amma dai magana mafi inganci wacce aka fi yarda da ita ita ce kan cewa wato a fara bismillah, a fara da bismillah kuma a yi ta a boye sannan a ci gaba da karatu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan cewa duk wani al'amari mai muhimmancin gaske to lallai wannan al'amari akan fara shi ne da bismillahir rahmanir rahim muna roƙon Allah mu dauki sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya saka wa malaman mu da iyayen mu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna Allah subhanahu wataala ya nura ya kula da zuriyar mu da abin da ke damun mu Allah ya mana maganin sa Allah ya zaunar da mu lafiya a jihohin mu da kuma garuruwan mu da unguwannin mu da gidajen mu dukkanin fitintunu zahiran wa batinan Allah kiyaye mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Maragayi Umar Saidu Titin Wada da ke unguwar Tuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin summa amin. Zaradin manar jawo ke cewa maɗu a shiri na gaba.

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya za ta ci gaba da jagorantar harkokin nahiyar Afirka. Sojojin Najeriya sun ceto sama da mutane 60 da aka yi garkuwa da su tare da kama mutane 44 da ake zargi. Ofishin kula da basu sukan Najeriya ya ce jimillar bashin da ake bin gwamnatin tarayya ya kai naira trillion 166 da biliyan 790. Daga ƙetare Iran ta ce tattaunawa ce kadai za ta iya kaiwa ga buɗe mashigin Hormuz.

0: Masauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma yau Lahadi 15 ga watan Rabi'u Thani shekara ta 1445 da 48 bayan hijira wadda ta yi daidai da 27 ga watan Satumban shekarar 2026 sunana Rabi'u Sadauki Kura ga kuma cikakkun labaran Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya ba ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen jagorantar harkokin Afirka da kuma yankin yammacin Afirka. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne ta bakin kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas wanda ya wakilce shi a wajen bikin yaye ɗaliban kwalejin horas da jami'an soja ta Najeriya NDA da aka gudanar a Kaduna. Bikin ya samu halartar ɗaliban da suka kammala kwasa-kwasai 73 da waɗanda aka ɗauka kai tsaye su 49 a rundunar sojin ƙasar nan da kuma wasu guda 34 a rundunar sojin sama. Shugaban ya ce Najeriya za ta ci gaba da ƙarfafa demokuraɗiyya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin gwiwar tsaro da kuma haɗin kan tattalin arziki a faɗin nahiyar Afirka. Ya ce yadda barazanar tsaro da ake fuskanta a yanzu take ketare iyakokin kasashe yasa haɗin gwiwa tsakanin kasashen yankin da sauran kasashen duniya yake ƙara zama wajibi. Tinubu ya kuma ce duk da kalubalen da Najeriya ke fuskanta gwamnatin sa ta ci gaba da tsayawa tsayin daka wajen gina Najeriya mai cike da tsaro da kwanciyar hankali da kuma wadata. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunar sojin ƙasar nan sun ceto sama da mutane 60 da aka yi garkuwa da su tare da kama mutane 44 da ake zargi a yayin wasu ayyukan tsaro da suka gudanar a sassan ƙasar nan tsakanin ranakun 18 zuwa 24 ga watan Satumban shekarar nan ta 2026. Daraktan ayyukan yaɗa labarai na tsaro Major General Michael Onoja ne ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai da ya yi wa masu kawo rahotannin tsaro bayani kan ayyukan da sojoji ke gudanarwa a yaƙi da ta'addanci da garkuwa da mutane da safarar makamai da kuma sauran barazanar tsaro. Onoja ya ce wani jirgin sama rundunar sojin sama ta Najeriya ya daƙile zirga-zirgar wasu 'yan ta'adda da ke safarar ɗumbin mutane da suka yi garkuwa da su a kusa da Bazama da ke a yankin ƙaramar hukumar Sakaba ta jihar Kebbi. Ya ce hakan ya tilasawa 'yan ta'addan barin waɗanda suka yi garkuwa da su inda sama da mutane 60 suka samu damar tserewa bayan aikin jirgin saman. Ya ƙara da cewa dakarun ƙasa sun kuma ceto wasu mutane da aka yi garkuwa da su a jihohin Katsina da Sokoto da kuma jihar Zamfara. Ofishin kula da basu sakan da ake bin Najeriya ya ce jimillar bashin da ake bin gwamnatin tarayya ya kai naira tiriliyan 166 da biliyan 790 zuwa ranar 30 ga watan Yunin shekarar nan ta 2026. Rahoton ya nuna cewa adadin ya karu da kashi 9.4 a cikin 100 wato naira tiriliyan 14 da biliyan 390 daga naira tiriliyan 152 da biliyan 400 da aka samu a ƙarshen watan Yunin shekarar 2025. Haka kuma adadin bashin ya karu da naira tiriliyan 7 da biliyan 440 kwatankwacin kashi 4.7 a cikin 100 yana aka kwatanta da naira tiriliyan 159 da biliyan 350 da aka samu a ƙarshen zangon farko na shekarar 2026. A cewar sabon rahoton bashin ya kunshi naira tiriliyan 91 da biliyan 590 na bashin cikin gida wanda ya kai kashi 54.91 cikin 100 na jumlar bashin. Yayin da bashin da ake bin Najeriya daga kasashen waje ya kai naira tiriliyan 75 da biliyan 200 wanda ya yi daidai da kashi 45.9 a cikin 100 na jumlar bashin. Ofishin kula da basu sakan da ake bin Najeriya ya ce bashin cikin gida ya karu da naira tiriliyan 11 da biliyan 400 wato kashi 13.7 a cikin 100 daga naira tiriliyan 80 da biliyan 550 da aka samu a watan Yuni na shekarar bara. Haka kuma ofishin ya ce bashin kasashen waje ya karu da naira tiriliyan 3 da biliyan 350 kwatankwacin kashi 4.7 a cikin 100 daga naira tiriliyan 71 da biliyan 850 da aka samu a kwatankwacin wannan lokaci na shekarar bara. Kwamanda janaral na rundunar tsaro ta kare fararen hula ta Najeriya Abubakar Audi ya tabbatarwa da jama'a cewa rundunar za ta bada cikakken haɗin kai ga binciken da fadar shugaban ƙasa ta bayar da umarnin gudanarwa kan mutuwar masu haƙar ma'adanai mutum 37 dake hannun rundunar a jihar Niger. Audi ya bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya ga sarkin Mina mai martaba Umar Faruk Bahago da kuma iyalan waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka tsira daga lamarin. Kwamanda janar ɗin ya ce ya kai ziyarar ne domin nuna juyayi ga iyalan waɗanda abin ya shafa tare da kasancewa tare da su a wannan lokaci na alhini. Ya tabbatar da iyalan cewa rundunar ba za ta kare ko kuma ɓoye dukkanin wani jami'i da aka samu da hannu a lamarin ba. Yana mai cewa za a yi adalci da gaskiya a binciken. a cewar gwamnatin tarayya a bisa umarnin fadar shugaban kasa ta kafa babban kwamiti mai karfi domin gudanar da bincike tare da gano cikakkun bayanan da suka kai ga faruwar lamarin. Hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa ta annaci EFCC ta ce tana karbar sama da kwarfe-kwarfe guda 20,000 a kowace shekara ta Allah ta'ala da suka shafi zargin cin hanci da rashawa a bangaren gwamnati. Shugaban hukumar Ola Olukayo Dene ya bayyana hakan a Abuja a yayin bikin cika shekaru 80 na tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya kuma tsohon ministan shari'a Chief Kanu Agabi. Olukayo Dene ya ce yawan kwarfe-kwarfen da hukumar ke samu da kuma irin abubuwan da suke kunshe da su na nuna girman matsalar cin hanci da rashawa da ake fuskanta a kasar nan. Ya ce wasu daga cikin sharuɗin da hukumar ta gudanar sun shafi jami'an gwamnati waɗanda yanayin dukiyarsu ya sauya matuƙa bayan sun hawo mukamin gwamnati. Shugaban EFCC ya ce bai kamata a dauki karkatar da dukiyar gwamnati a matsayin matsalar da ta shafi jami'an tsaro da shari'a kadai ba, yana mai cewa al'ummar Najeriya baki daya na fuskantar illacin hanci da rashawa. Sojojin rundunar haɗin gwiwa ta Operation Willstroke sun ceto mutane shida da aka yi garkuwa da su a kusa da al'ummar Bisse a karamar hukumar Katsina Ala ta jihar Benue. Mukaddashin jami'in yada labarai na Operation Willstroke Lieutenant Ahmad Zubairu ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar wadda aka raba manema labarai a birnin Makurdi. Ya ce an yi garkuwa da biyar daga cikin waɗanda aka ceto ne akan hanyar cancangi zuwa Takum, yayin da aka sace mutum na shida a gidansa da ke a Takum a jihar Taraba. Lieutenant Zubairu ya ce a ranar 25 ga watan Satumbar shekarar nan ta 2026 rundunar ta samu bayanan sirri game da kasancewar mutanen shida da suka kubuta daga hannun masu garkuwa da su. Ya ce dakarun Operation Willstroke sun ci gaba da gudanar da samame da ayyukan leken asiri domin ganowa tare da kama mambobin kungiyar masu garkuwa da mutane da ake zargi da kai har-haren. An kashe masu haƙar ma'adanai biyar tare da jikkata wasu biyu a jihar Plateau bayan da wasu mahara suka kai hari wani wurin haƙar ma'adanai. Lamarin ya faru ne a ƙauyen Merit da ke a ƙaramar hukumar Barikin Ladi, inda tattalin arzikin al'ummar yankin ya dogara kacokan akan aikin haƙar tin. Harin ya ƙara haifar da damuwa kan tsarin mazauna yankin da kan tsarin masu mazauna yankin da masu aikin haƙar ma'adanan da ke gudanar da ayyukansu a yankin. Harin ya faru ne kwana uku bayan da aka kashe wasu masu aikin haƙar ma'adanai uku a yankin Gangare da ke a Barikin Ladi. Mai magana da yan kungiyar Biram News Molders Association ta yankin Ruang Tengguang ya yi kira ga hukumomin tsaro da su ƙara ƙaimi wajen kare al'ummomi tare da hana sake afkuwar hararen bayan sabon harin na baya-bayan nan. Yunkurin amfani da fasahar zamani wajen gudanar da harkokin kasuwanci na ƙara samun tagomashi da karbuwa a Najeriya, inda 'yan kasuwa da dama ke amfani da kafafen sada zumunta da sauran hanyoyin zamani wajen tallatawa da sayar da kayayyaki da ma hidimomin su na yau da kullum. Sai dai duk da sauƙin da fasahar zamani ta kawo wajen gudanar da kasuwanci, 'yan kasuwa na fuskantar wasu ƙalubale ciki har da matsalar samun tangardar magana-ɗisan sadarwa na intanet da tsadar wasu hidimomin fasaha da kuma yaduwar damfara ta yanar gizo. Wakilinmu Kabiru Abubakar Sheshe ya hada mana wannan rahoto.
1: A baya dai sai mutum ya je kasuwa sannan zai sayi kaya, amma yanzu ta wayar salula zaka iya yin oda kuma zai zo maka har gida. Wannan sauyi ya sa 'yan kasuwa da dama a shafukan Facebook da WhatsApp da Instagram da sauran shafukan sadarwa ke cin gajiyar fasahar. Wasu na ganin cewa fasahar ta rage musu ɗawainiya da kuma faɗaɗa kasuwanci. Ga ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da ke cin muryar wannan fasaha.
2: Sunana Mustapha Abdulrahman Lawal Adoro. Kasuwanci na online akwai sauƙaƙe abubuwan da za su sauƙaƙe ma a wurin kasuwanci, kamar in muka diba ta fuskar yanayin sau kaya, in ya kasance ba online bane ba sai ka hau mota sai ka kashe kuɗi ka je wurin da za ka sai kaya, amma in a online ne za ka iya aika kuɗinka a wato online inda kake. To ina yin abuna ne a gida, da ina tunanin zan buɗe shagon, to kasancewar na ga wannan hanya ta online akwai sauƙaƙe da yawa, to shi yasa kawai in na buƙaci kaya zan turo mashi wanda nake sayan kayan wurin shi kuɗi a sanya mani a mota a kawo mani. Idan kuma nayi wato ko ta page na Facebook da WhatsApp da Twitter, to ina tallata kayana sai ya kasance da yawa daga abokan hudda, idan suka gani ta nan za su aiko mani cewa sun ga kaza suna so su turo kuɗi, ni kuma in tura masa da kaya duk inda suke.
1: Sai dai a gefe guda wannan ci gaban na zuwa ne da nasa kaluba cikin manyan matsalolin da 'yan kasuwar suka ambata, akwai rashin wutar lantarki da tsadar data da kuma matsalar masu damfara da ake kira da M419, kamar yadda Sadiya Ali Abati ta bayyana mana.
3: akwai kalubale da yawa, muna samun kalubale na masu delivery, sannan akwai kalubale kuma na hoto. Mu kanmu wani lokacin muna gida zamu aika da kuɗin mu kasuwa su kawo mana kaya, to idan sun kawo, in an baka atamfa ko an baka takalmi ko wani abu haka zo, zaka ga quality shi be kai wanda aka nuna maka ba, ko kuma kalolin sa sun bambanta da wanda aka nuna maka. Wani lokacin zaka sai kaya a dawo maka da shi, ko kuma in an sai abu a ce ba kalan shi ake so ba saboda matsala, ana samun fake alert. Wani lokacin za a tura maka idan baka tsaya ka bi da kyau ba, kana gani kai kuma sai ka hada kaya ka kai musu.
1: Bugu da kari, masana na ganin cewa rashin yin amfani da fasahar da kuma matsalar isar da kayayyaki ga abokan ciniki akan lokaci na daga cikin abubuwan da ke kawo koma baya ga kasuwancin zamani. Tare da kira da kamfanonin sadarwa da su rage kudin data, sannan yan kasuwa su samu horo na musamman kan yadda ake gudanar da kasuwancin internet cikin aminci. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, labaran Rahama.
0: Gwamnatin Tarayya ta danna ta kudin ruwa da za a caja kan harajin da ba a biya ba, da kuma yawan kudin ruwa da ake karba a wajen rance a halin yanzu. Gwamnatin ta ce jinkirin biyan haraji na iya tilasta mata karbar bashi domin cike gefen kudaden shiga. A karshen sabon tsarin da zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Oktoba shekarar nan ta 2026, za a kiddige kudin ruwa kan bashin harajin da aka kiddige da naira bisa ga ka'idar kudin ruwa ta Babban Bankin Najeriya tare da karin kaso 1 a cikin 100. Ga cikakken rahoton da wakiliyarmu Amina Abubakar Hayya ta hada mana da shafi tattalin arziki.
4: Lantarki ta Najeriya ta ce kamfanonin rarraba wutar lantarki a kasar nan sun yi wa masu amfani da wutar lantarki cajin kuɗin wuta da ya kai naira biliyan 250 da miliyan 790 a watan Yulin shekarar nan ta 2026. Hukumar ta ce adadin kuɗin da aka karba a hannun masu amfani da hasken wutar lantarkin sun fito ne daga wutar lantarki da darajar ta ta kai ta naira biliyan 333 da miliyan 940 da kamfanonin rarraba wutar suka karba a cikin wannan lokaci. Wannan na nufin an samu tazarar kuɗin cajin wutar lantarki da ya kai kusan naira biliyan 83 da miliyan 150. Gwamnatin Tarayya na neman kusan dala biliyan 1 da miliyan 200 daga hannun masu zuba jari masu zaman kansu domin aiwatar da aikin shimfiɗa wayar sadarwar internet mai tsawon kilomita 90 a fadin Najeriya. Ana sa ran aikin zai shiga matakin fara shimfiɗa kayan aikin a zahiri a watan Oktoba shekarar nan ta 2026, yayin da gwamnati ta kafa wani sabon kamfani da aka yi wa rijista domin jagorantar aiwatar da aikin. Bayanan gwamnati da na wasu cibiyoyin kuɗi na duniya sun nuna cewa an kiyasta kuɗin aikin gaba ɗaya da kusan dala biliyan 2. Najeriya na shirin kawo ƙarshen tsarin da ake amfani da shi wajen ƙayyade farashin iskar gas a cikin gida nan da ranar 24 ga watan Satumbar shekarar 2028. Hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa ta ce tana shirin sauya tsarin zuwa kasuwar da mai saye da mai sayarwa za su rika cin mai yarjejeniya kan farashin iskar gas. Babban daraktan hukumar Rabi Umar ne ya bayyana hakan yayin wani taron ƙara bunƙasa kasuwar iskar gas da aka shirya ƙarƙashin shirin shekara 10 na iskar gas. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To, labaran duniyar Najeriya muke ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma. Kuma za ku iya sauraron mu duk inda kuke ta adireshin mu na www.rahamaradio.com. A dakace mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora.

0: da iska mai sanyi za a samu a bisa mawani ne na 34. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a yi samu a bisa mawani ne na 29. Daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21. Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan, ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa mawani ne na 29. A gege da ke jihar Lagos, cikin yarda Allah, ruwan sama ake sa ran samu a bisa mawani ne na 28. Idan muka je ga kasashen waje kuwa, magadi da ke jamhuriyar Niger, hasken rana za a samu tare da iska mai sanyi a bisa mawani ne na 36. Akai da ke kasar Ghana, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa mawani ne na 29. Rabat da ke kasar Morocco, hasken rana tare da kadawar iska za a samu a bisa mawani ne na 27. Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsarki wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawar iska jefi-jefi a bisa mawani ne na 41. Daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 30. Mardi Aminu Ilyasu, a labarin Rahma.
1: Kuma da lama sauraron mu abin da ya samu kenan a shirin na labarai da rahotanni, sai a kasance da mu a zango na biyu na shirin bayan mun karbi waɗannan sakonnin. A kasance tare da mu.

0: FM.
1: Kamar da labarkan mu da aka sanya da kuma sauraro a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni inda a cikin labaran namu an tsaya shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen jagorantar harkokin Afirka da kuma yankin yammacin Afirka. Shugaba Tinubu ya bayyana wannan batu ne a yayin babban taron da kakakin majalisar wakilai na tarayya ta jidan Abbas ya wakilce shi inda wajen yayi daliban kwalejin horas da jami'an soja na Najeriya na NDA wanda ya gudana a birnin tarayya Abuja. Idan ba manta ba Najeriya ita ake watake da giwar Afirka kuma ita ake watake da babbar jigo a komite jagaba a nan Afirka ta yamma. Duk da cewa akwai manyan kasashe da suke gogaya da Najeriya amma dai Najeriya ta fuskoke da dama ta sha gaban su wajen tasiri da yawan al'umma da wasu al'amura daban-daban da suka shafi ci gaban nahiyar Afirka. Saboda Najeriya ta ci gaba da bugun kirjin cewar ita take fatan ta ci gaba da jagoranta harkokin nahiyar Afirka musamman ma Afirka ta yamma. Sannan an ji cewa ministan tsaro ko mu ce hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunar sun ceto sama da mutane 60 da aka yi garkuwa da su tare da kan mutane 44 da ake zargi a yayin wasu ayyukan sammame da suka gudana a sassa daban-daban na kasar daga 18 ga wata zuwa 24 ga watan Satumba. Wanda wannan sanarwa shi babban daraktan yaɗa labarai na ayyukan sojin Najeriya Major General Michael Onojene ya bayyana a birnin tarayya Abuja. Sannan akwai babban batu wanda ya shafi bashin da ake bin kasar nan inda ofishin kula da basu tsakanin Najeriya DMO ya ce jimillar bashin da ake bin gwamnatin tarayya ya kai naira trillion 166 da biliyan 790 zuwa ranar 30 ga watan Yuni na wannan shekarar da muke ci, wanda hakan yana nuna cewa idan ma an ƙara ciwo bashi cikin watan July ko August ko cikin Satumba nan da yake shirin karewa to jimillar bashin alƙalamin bashin za su iya fin wato naira trillion 166. A bayanin da DMO ya bayyana ya faɗi cewar wannan bashi ya kunshi bashin da ake bin Najeriya a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare. Saboda haka naga har jami'a adawa irin su ɗan takarar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar sun fara gunaguni da kunkuni ko mu ce sun fara maganganu akan shi wannan bashi da ake bin Najeriya, wanda maganar da ake yin an jira wata manatar tattalin arziki gwamnatin Najeriya tana faɗin cewar daga 1 ga watan Oktoba za ta ƙara sauya fasalin kuɗin ruwa da ake jajar kuɗaɗe na ƙasar nan da wasu abubuwa makamantansu, wanda hakan yake yiwuwar ma take faɗin cewar akwai yiwuwa a ƙara iya tafiya a ƙara ciwo wani bashin domin cike wasu gaɓuna da wasu abubuwa makamantansu. To idan al'amura irin waɗannan suna faruwa a ɓangaren tattalin arzikin ƙasar nan sai kai ta ginda ayar tambaya akan to maganar nan ta sauya dokokin haraji da aka yi har yanzu wai kwalliya ba ta fara biyan kuɗin sabulu ba ne, a'a me yake faruwa ake ci gaba da maganar a karɓo bashi ko a ƙara kuɗin ruwa ko a ƙara menene, wanda in dai za a ƙara kuɗin ruwa bankuna da suke cin bashi ka wannan zai shafi kayayyakin da suke samarwa kuma wannan zai ƙare ne akan talaka da wasu abubuwa makamantansu. To halin dai da ake ciki a ƙasar nan kenan ta fuskar tattalin arziki. Sannan hukumar yaƙi da cin da yi wa masu tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta ce tana karɓar sama da ƙorafe-ƙorafe guda 20,000 a kowace shekara ta Allah ta'ala da suka shafi zargin cin hanci da rashawa a ɓangaren gwamnati, wanda shi shugaban hukumar Olukayo da yake faɗin cewar wannan ya nuna cewar lalle-lalle cin hanci da rashawa ya zamanto wani babban ciwo ne da ke damun kasar nan, wanda kuma raba ta da ita yake neman gagarar kundila in ji Kanawa. Saboda haka Olukayo dai yana ganin lalle-lalle ya kamata dukkanin masu ruwa da tsaki a kasar nan su haɗa hannu da ƙarfe da kar a bar yaƙi da cin hanci da rashawa ya zamanto kurin alhaki ne da ya shafi ita hukumar EFCC ko ta hukuma mai kama da ita, ya zamanto alhaki ne da ya shafi kowa a kasar nan. To sai dai kuma wasu masana tattalin arziki suna ganin cewar ai da walakin gora amiya cin hanci da rashawa a kasar nan ba za a iya yakar sa yanda ya kamata ba, matsawar ana bullo da manufofi na tattalin arziki tsaurara da kuma ci gaba da karya darajar naira, domin wannan yana dada bazama yan Najeriya wajen neman kuɗi ko ana hamata ko ta hanyar haramtacciya ko kuma ta hanyar da ta dace, wanda hakan yake sa yin yada dama daga cikin yan Najeriya musamman ma waɗanda suke jami'an gwamnati waɗanda suka samu mukamin siyasa da ma ma'aikatan gwamnati suke wato irin abin nan na gafiya tsira da na bakinki. Saboda idan suka kammala aiki rayuwarsu sai su rasa da ya za su yi iya rayuwa da iyalansu, wannan yakan sanya su suna samun dama kowa kokari yake isace duk abin da zai sata ko da za a yi masa ɗauri da igiyar ɗaurin goro a ƙasar nan ya gwamnati a masa irin wannan ɗaurin akan ƙiƙiyin sata. To ana ganin lalle-lalle in ana so a yaƙi cin hanci da rashawa a riƙa sauƙaƙa al'amura a ƙasar nan. Shugabanni su yarda za su sadaukar da rayukansu, za su sadaukar da kawunansu, za su sadaukar da buƙatarsu domin buƙatar 'yan ƙasa. Kada shugaba ya ce a'a ni ma naga wancan ya saci kudi ni ma barin abin da zan yi ni ma in tsira abin nan a'a shi ya hakura isa dokar da rayuwarsa isa dokar da ransa irin abin da magabata na baya suka yi domin kasar ta saitu kasar ta bulayi mai kyau ai mai gida a gidansa yana tare da iyalansa in ya kawo abinci wani zubin ma hakura yake da cin abincin dan yayansa su koshi shi sai ya sha ruwa ita salatin annabi ko kuma zo araba nama sai ya ki cin naman duk iba wa yayansa su ci iyalansa su wadata su ji dadi haka iyayenmu da dama suke yi to me zai sa shugabanninmu ba za su rika irin wannan koyin ba shugaba ya hakura da duk wani jin dadin sa ya hakura da duk abin da zai samu ya hakura da 20% ko 30% ko ma menene percent na kwangilar tituna da zai yi misali a cikin dauka titin Lagos zuwa Kalaba ko 5 km ko gadar sama da za a yi a kofar dan Agundu ko kofar ina ne shugaba ya hakura da duk wani percent da zai samu kurin ikalla al'ummar sa to sai kaga komai ya wadata ci an samu ci gaban da ake bukata a kasa sannan a dandalin mu na sada zumunta matan nan haƙar ma'adane shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake daɗa nuna halin da ake fama da shi a kasar nan masu haƙar ma'adane mutum biyar an kashe su wasu da dama sun jikata a jihar Filato a gurin haƙar ma'adanan kuza so sai kaga matasa an haukace neman kuɗi ake ko ta halin ƙaƙa saboda yanayin kasar ta kasance kuma a bangaren haƙar ma'adanan nan wallahi kuɗin da matasa suke samu ya fita da inda mutane suke tunanin sa akwai wani mai haƙar ma'adanai da muka haɗu da shi a shi a kure yake ma ni ban sani ba muka haɗu da shi na ganshi to ɗan wani ɗan dutse a leda ya ɗauko min shi wani ɗan baki ya gaya min sunansa ne ya kwanta min ita da ni zai tafi sabon gari je sai da shi wallahi talla ya ce da ni ka ganshi ɗan wannan dutsen ya faɗa min sunansa ya ce to wallahi talla wannan da kake ganin sa yanzu na shiga sabon gari sai an bani 300,000 ko sama da haka sai su tafi gudun kuza ɗin nan ce ai tafiya kusan ta kilomita guda fa a ƙarƙashin ƙasa fa to haka matasa suke yi wasu sun bar noma sun bar kuma sun koma wannan harkar suke yi saboda kuɗi da suke ganin suke samu da wasu abubuwan kamar kuma harka ce mai haɗarin gaske saboda mutane da yawa mutuwa suke yi sannan an ji yadda fasahar zamani take bunƙasa harkokin kasuwanci ta inda yanzu inda shaguna suke tsada yanzu za ka karɓi shago 500,000 shago ko miliyan ɗaya saboda haka mutane wasu da dama yanzu sun daina ma karɓar shago sun koma kasuwanci suke yi online saboda haka sai ka saka duk kayayyakin da kake sayarwa an bada misalin wata hajiya da take sayar da flax haka saboda haka da dama yanzu abubuwan da mutane suke yi kenan duk da harka tana da kalubale kuma an ce ko kana da kyau ka kara da wanka ko da kana harka da shagunan to kuma ka kara da ita wannan fasahar ta sadarwa don ka rika tallata kayayyakinka wanda wannan matuƙa na samun kuɗaɗe da riba ba ƙarama ba sannan a dandalin mu na sada zumunta an ji yadda ministan tsaron Najeriya na ji inda masu sauraro suke ta mayar masa da martani duk da wasu suna cewa tsari ne mai kyau wanda ya buƙaci cewa zai so kowane ɗan Najeriya ya samu horon soja domin horon zai taimaka wajen fahimtar juriya da ladabtarwa da kuma irin ƙalubalen da jami'an tsaro suke fuskanta wajen kare ƙasa wannan magana ta sa ta yi daidai da wasu da dama suke ganin kamar sojoji cimazonin ne ko kuma sojoji ba wani ƙoƙari suke yi ba a filin dagan nan wanda sai mutum ya je filin daga wani in ya zama ƙarar bom kunnen sa toshi ya zai kwata-kwata kurumciya zai daina ji saboda ƙarar bom wanda bai taɓa jin ƙarar bom ba saboda haka suna sadaukarwa ba ƙaramar sadaukarwa ba suna shan wahala ba ƙaramar wahala ba in kana samun to shi yana ganin ya kamata da Najeriya a bashi horo irin na soja kuma ta wani bangaren sai kaga yana da kyau kowa a dan bashi horon saboda zai mana ma maganin hawan jini da maganin siga da wasu abubuwa makamantansu wani kuma zai iya ce a'a to duk horon kuma da ake ba mu a kasar nan an ba mu horon yunwa an ba mu horon janye tallafin man fetur an ba mu horon kaza kuma duk wannan ma bai ishe mu ba sai an ba mu horon soja to kuma dai menene inda a ce an samu sauƙin rayuwar kuma a ƙara mana da horon sojan nan to za ka abubuwa sun daɗa kyawu kowa zai iya ba kansa tsaro yadda ya kamata ta inda in ma an kama ka wani hari ba za ka firgita ba da sauransu saboda kana da wani training na musamman kuma in an ma baka samu mota ba za ka iya tafiya a ƙafa komai nisanta ba zan manta ba ogun muka yi wata tafiya wanda ake kiranta da suna endurance trek daga Shagamu muka yi tafiyan nan a ƙafa har zuwa ƙaramar hukumar nan ta wannan Awolowo gidansa kaji inda gidansa ga sunan ƙaramar hukumar da yake ne na manta sunan ƙaramar hukumar to muka je gidansa haka muka yi ta tafiya a kafa to waɗanda suke ragwaye suka kasa aka yi ta suka yi ta faɗuwa a ƙasa ana ɗaukar su a mota amma ni da yake ina da jarumta ni sadauki ne a kafa na tafi na kasu da je gidan Awolowo muka gaisa da mama to waɗannan su ne ɗaya daga cikin rahotannin da abubuwan da muka ji za mu so za ku iya kiran mu ta 0707-9529-39 ko kuma 0801-74-85-7777 domin ba da gudunmawa a kan abubuwan. Salamu alaikum.
0: Assalamu
1: alaikum wa salam.
0: To rayi sai ku ne ku fata dai.
1: Barka dai, da wa muke tare?
0: To ni suna da Ahmad Sima Damu.
1: To madalla Ahmad a gurguje.
0: To gaskiya ba mu shakka ka da uwa kala kala daban-daban iri daban-daban. To amma wanda ya kamata a dauka irin na ainihin su mu fata mu da kake magana akan su kira san zuciya. To ai ni ko gin yake ya ce ta su ko suna ta fasa ta su wanda suke ba wakiya wanda dai ake ta kun. Wallahi duk abin da za a faɗa musu zai sa ba su rayuwa. Kai ga sun daɗin harkan nan ba yadda za a yi shi game da harkan nan. Kai hati daga shan wannan ai dama an ce kai a kafin mu ko mu kashe shi ko shi ya kashe mutum ya riga ya kashe mu. Domin yanzu nake ga maka ko a kan haka baka wata kujera ko ya za ka ba mutum wata kujera. To shi amfani yake ne damar su ya gina rayuwarsa ta iyalinsa ba abin da ya dame shi da kasar mai za ta zama za ta koma.
1: Gaskiya ne.
0: Kaga idan ko aka taɓa a haka to billahi da shi da ila illa wa babu sauran wata magana kasar nan sai a ta hage. Ya ta fi da fatu da Allah ya kuka. Saboda haka akwai fitattuka da dama da kasa ta kosu wanda in za a dauka a dauke za ga kowanne dai duk inda za a je a dawo dai wallahi tallahi ta banke ne ba ki ba a taba mana matan amma wallahi din mu suke fur
1: to madalla
0: ni sai da mu kira gwon gidi in za su shiga Allah ya kira su
1: to madalla
0: shi kuma to gwon gidi Allah kuma ne su ya kama da shigayya
1: to madalla mun to madalla
0: mutane akan layi Ahmad Abuchi mara bu a tashi lafiya
1: to madalla Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum assalam gurguje.
2: To sarki a ba su gurguje.
1: Na'am.
2: Baban yara kan gurguje.
1: To madalla ba walla gurguje.
2: Ai sarki a haka Allah kore an shirye mai da Allah rewa shi wani ne gari. Sannan sai a sarki ta koyi na duka muna sha rafiya. Saboda ko di karewa da ke amma gaskiya yanzu ka kamar da kake magana akan wannan ba ta wata kan madalla. Da bin ka na wannan ita ce. Saboda asan mu Allah mana arziki nan. Shi wannan yana da akwai da Allah. Wata na suka da akwai mutuwa saboda duk abin da kai to kwato gofa ba kai bane ba wata ran kuma na ba ban ce kuma wata ran ma za a talle ka sannan kuma su su ko ina shi wannan baya mana a ce ka yanzu ka kamar sarduna da su alhola ho da su ya ana tana da su to sai yanzu dafa tana nan ga wasu da suka mutu da ya tana su to su wata ma da da fara ko ya kan su da sai ya su ko dai ko anan bai addu'a da shi na Allah zai yi wa mu shi wannan ne
1: to ma da
2: wurin mata ba ban da ran godore
1: to ma da lawa walliya bari mu daga wannan kiran sai mu karbo wani sako daga taurin yan sallah. Assalamu alaikum.
3: Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: A gurguje da muke tare.
3: Gurguje mar rayu alkasu ku san an gota rami.
1: To madalla alkasu.
3: Idan nayi duba ga shi kansa wannan bangare na da shi kansa wato janazin soja kenan ko ince jami'an tsaro.
1: Eh Kristofa Musa.
3: Yan Najeriya kenan. To idan muka duba kadiba ga irin halin da al'umma suke ciki. Mutum idan kace mutane koyi wannan soja na farko in ka ci abinci ka goshi shine yanzu kawai magana ake ya zai a ci abinci ka goshi ka bar mutane da yunwa da shauransu kuma ni abin da na fahimta kawai wata surutun da yake yawan ta yi barkatai kawai dama ka da kujerar sai ki tunda kaga yanzu shi ne da dai ne ba wai wannan bane ba ya sauka kuma daga baya aka zo aka bashi wannan kujera dan haka diyan zai ya ga ya ka da kujerar sa to ba wannan shi yake yi Allah ubangiji ya samu dace kuma ya gaya da shugabannin mu Allah ya kawo mana sauki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nagode sai anjo
1: to mu kara ɗaya ne address ko mu tafi talla to ma sauraron mu bar mu karbi wani sakonni bayan mun karbi sakonni na wasu 'yan mintuna ne sai mu dawo mu ci gaba da daga layukan wayar ku kasance tare da mu

magana a sakanin mutane kowa yana cire yanci ai ka san irin wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafansu wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki yi a giya ma kowa ba kayi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami Haji Abdulkisu kuma ya san shago na kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a Zungeru Road ai kusan ba zan tashi a wurin ba in zo nan Airport Road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nake badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wannan iri wannan ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami Haji Abdulkisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wannan ba dadi ya daidai a jikin namiji zai jawo rauni a wajen mu'amala da iyali iri wannan ba dadi na gaya muku akwai wani aswaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abun banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun gode wa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka ga rebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san matsala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi

0: muna tare da kai. Salamu alaikum. Alaikum assalam, Abdullahi yar Zubaina. To madalla Abdullahi.
1: To mallam ta dauki kura wannan dumbun baki da ake bin kasan nan samu miliyan 166
0: trillion.
1: Eh 166. Sai ku tambaya ta ni ga in muka kasa zuwa wannan biyan wannan kudi wai ina muku barum. Kuma wai zuwa ma ake bi mu yan talakawa ko ku dai sun ji ko ne. Mu talakawa ne gaskiya banda mu yan karkara sai dai ku rabi sarki kura da kuke hawan gada. Kuke hawan ne ne yau karka amma mu ba sarki kura ta ilimi ba gadar ba roba takin noma ba abin nan to ina ake bin mu wannan kudi mu gaskiya ba mu tunanin bananin ba za ta ce mu ba. Ba kira ba abin da zai ci gaba gaskiya yan birni ake bi wannan kudi kuma game da abin da take cewa za a yi a shugaba ya hakura ya ba ta rakawa gaskiya wannan kusan kamar suna ce domin kaga muna da tarihi da za a ga ko sahabbai sun an girka dutse ma ana ta tafasa yara su yi bacci a bai wa baƙo abinci.
0: Su ma kamar zargin sa ake yi ko?
2: Wai da ministan tsaron ce wai jama'a zuwa su koyi training su menene su kare kansu.
0: To ai kaga zai maka maganin ciwon suga kuma zai sa ka

0: Ina godiya lokacinka ya wannan bari mu daga ko kira na karshe ne Ango Idris. Assalamu alaikum.
1: Amin alaikum salam. Rabi ka dace kore barka da rana.
0: Barka da agurguje.
1: Ta ba wannan wadin ga sa gurgumu na karama hukumar tudun wada.
0: Tuma da lawa wannan.
1: Ya kamata ku ba da shawara Rabi ka dace kura wannan training din sojan da aka ce za a yi a video mu gida gida kamar yadda ake bin irin polio din nan ana yi.
0: Yawwa. Saboda haka sai dai kafin mu yi sallama ga kadan daga cikin kanan labaran da aka rigaya aka ji. An ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya za ta ci gaba da jagorantar harkokin nahiyar Afirka. Sojojin Najeriya sun ceto sama da mutane 60 da aka yi garkuwa da su tare da kama mutane 44 da ake zargi. Ofishin kula da basussukan Najeriya ya ce jimillar bashin da ake bin gwamnatin tarayya ya kai naira triliyan 166 da biliyan 790. Daga ƙetare Iran ta ce tattaunawa ce kadai za ta iya kaiwa ga bude mashigar Hormuz. Sabon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka: ku yi hakuri akan dukkan abin da kuka rasa, saboda dukkan abin da kuka mallaka ya zo ne ta hanyar babu. Allah shine yake bayarwa a lokacin da ya so sai ya baku. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, farin cikin al'umma da wanda ya sada ni da ku Idris Kasim Hausawa, ni Rabi Isuduki Kura nake cewa a huta lafiya.

0: da musulunci taka masa da ibada annu Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: idan ya cire shi a wannan ba me yasa muke ta kiran matasa manya da yara tsofaffi da dattawa su tsaya su rutsu inda suke dauka annabi ya fita nan ya tsallake nan ya haye nan ya ketare nan shi annabi daban yake a tafiyar sa duk inda yake da gurgurdan abun ka sai ka saka shi a ciki in baka tsulluma shi a cikin harkar ka ba to ba Allah a ciki ba Qur'ani a ciki annabawan ba su a ciki mala'ikun ba su a ciki Allah ba shi a ciki abi ya lalace ko bai lalace ba to kaji fa Allah ya ce a dauke shi a saka shi su imani da shi su ji nauyin sa su girmama shi ko ba irin su bane annabai bayan ya ga mana shi ba irin mutane bane da yau sari na azumi ko yau aka duban wata ba a gani ba bai ci abinci ba tun rana safiya yamma dare iwaye gari bai ci abincin ba Aisha ta ce ai ina yi misali ne a gari ya waye ba a ga wata ba kwana biyu a ran da uku wani sai irin na annabi da kira aka shi fa da annabi to me yasa muke cewa ko izan da kai kuma zan mutu sai ce ayyuku misali
1: gaskiya
0: ku misali na ne ni ina waye gari Allah ya ci da ni isha da ni kwanan annabi uku bai dan da ruwa ba kuma inda yake garam haka yake kai kuma kai kwana daya da yini daya ai an dauko ka kamar tsumma annabi ce ku ba abinci ya ci to shi annabi ya ce ayyuku misali shi sa waɗanda suke cewa annabi waye misalin mutane ne ai mun yadda Muhammadu basharun lakal bashar bal huwa al-yaqut bainal hajar ai mun ji dadi da fito a siffar mutum da fito a hadu siffar malaika ko wata siffa ta daban daga nesa a rinka cewa gayi can ba ya cikin mu ai mun yi asara rama ta ban mu albarka ta ban mu amma da Allah ya fito da shi a irin mu to sai aka ce amma shi daban ne fa dan za mu zo kan daban din sa duk gabar da take cikin manzo Allah sai na ga ma darajar ta ba alfadi ba yanda Allah ya tsara ta da inda kuma take a wajen Allah da inda kai ma ka santa agun annabi kaji fa Allah sai aka danna shi a ciki aka cire shi sannan Allah sai ya gaci mala'iku sai ya ce su je sama suka je sama sai Allah ya ce ga mala'iku nan 70 ga ƙwarya ta nan ni Allah to sai ya kaci
1: sallallahu
0: ƙwaryarsa shi kansa Allah yace dabi'a ta da albarka ta gaba daya da rahamata da aminci na da ni'imata da yarda ta gaba daya ita ce wannan ku je ku dauke shi ku sashi a ciki ya iya dabi'a ta ni Allah dabi'a ta zai iya shi sa in ka sa malami kace da Allah muna so a karanto mana dabi'o'in annabi farko sai ya ce khuluquhu qur'an dabi'ar manzon Allah sai ya ce mu alqur'ani to qur'ani shi kadai ne babawan Allah ba shi qur'ani a babawan Allah bane ai ka sanni akwai tona tone shi qur'ani babawan Allah bane shi kadai ne duk abin da ka gani a sama ko ka ji sunansa a sama ko saman sama har izuwa fada Allah sunansa babawan Allah duk abin da ka gani a duniya a fili ko a boye a ƙasa ko ƙasan ƙasa har izuwa mata ta tsara an gane babawan Allah ne amma qur'ani shi kadai ne babawan Allah ba an gane
1: shi
0: haska muku wannan ko da yake shi ba qur'ani aina annabi amma dai in dan fadi kadan shi alqur'ani mai tsarki an gane ko ko kuma ba an gama na Allah din nan aka dauko mala'iku 70 da su jibrilu suka dauko ƙwarya kamar inna lisafo in sha abuwa Allah ya ce ga dabi'a arrahman dabi'a annabi dabi'a sarki arrahman to me ya dabi'a sarki arrahman lisafa mun kadan daga ciki tausayi albarka rahama jin kai afuwa gafara kawaici kyauta la ilaha illallah da ambiya annabi Muhammadu wannan shi kadai iya wannan duk wanda ka je gunsu akan kyauta Allah sai ka kure shi amma badda annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam to ka ji fa wani balaraban kawai ya zo wajen manzo Allah ana bin sa dirhami 50 ba iya kwana a gida kullun sai a daji matarsa sai ta ce masa ka tafi gun annabin nan sai ya ce ni tsoron sa nake ji in ka je baka iya hada ido da shi kuma sannan in ka je gun sa sai ka je ka tarar da mutane kusa da shi ba a yin magana a kusa da shi a'a rannan ta ce ka gaje ka yana da tausayi ga kyauta
1: alhamdulillah
0: dirhami 50 zai iya baka izo gaban annabi ya fadi na zama haka
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ita zai tafi sai annabi ce zo mana nawa ake bin ka sai ce annabi ka sani yace eh na sani dirhami 50 ne
1: la ilaha illa allah
0: sai ya fadi zai fadi gaban annabi ya sujada annabi ya dago kafadin sa na
1: la ilaha illa
0: allah yasa zaka sujada shi saboda ka ga abin da ba annabi ya san daga ni sai matana sai wanne yake bi na kudin sai annabi ya ce allah ya sani annabi muhammad ya sani sai ce anas akwai an samu kudi ne yace eh an ka zakka yace nawa ne yace dirhami 500 sai ce dauko su sai ce biyo wannan bawan Allah ka je ka biya dirhami 50 dirhami 100 kuma ka je ka dan sai abinci sun yawa yace ba su yawa ba zai tafi sai ga raƙumai uku an kawo na sadaka sai ce yaka yaka Allah sarki annabi kenan yace ku ba shi raƙuman nan guda uku a ce maka masa abinda yace kullun baya samu
1: sarki tarzai
0: da ya dawo sai irin tawani balarabe sai yace da manzo Allah yace kai fa kai Allah ne kai kai kana da kyauta kamar Allah ka fa Allah iya kyauta ne sabo a cikin murna ka ji ba to in bar da annabi zai wannan dirhami 500 a baka a kara kuma ya tafka tafka sun fi dirhami 500 ne kuma ce a kara maka yiza da gigi ce yace kai kamar Allah kaje mun kyauta ce kai ka fa Allah ba iya kyautar shi kuma annabi abin da yace an gane inna Allah huwa muwaddi wa ana kasib yace Allah shi yake bani ni kuma a raba ba shi sabo in kace Allah annabi zai taimake ka ba kai kuskure harshen ka yazo kuskure akan duniya in annabi bai taimake ka ba to wallahi Allah ya ce kayana na annabi ni zan ba shi ya raba muku to wanda akai mai wannan kyautar kai idan muka samu bata baci ba kisa kullum muke cewa da mutane mu ba ma shirka mun san annabi bawon Allah ne dan bawon Allah ne dan baiwa Allah dai amma agun Allah ba ka masa ko ka muke fada kuma yardan waye ba shi Allah ne Allah ya baka yarda me kuma ki rage ko akwai babu komai komai naka ne to kaji mala'ikun nan da jibrilu da mika'ilu israfil azra'ilu da mala'iku 70 suka sauko da wannan gidauniya ta sarki Ar-Rahman yace ya dauki annabi Muhammad a saka shi a ciki waccan kyautukan da na faɗa Allah ya sa akai idrajin annabi a ciki ya iya dabi'a Allah to me ya rage ka iya dabi'a Allah yasa yace addabani rabifa hasana ta'dibi rabifa Allah ne imin tarbiya ki kyautata kuma tarbiyatawa wanda Allah ma tarbiya akwai kamar sa ko akwai kamar sa shi sati la dole mutun ya tsaya ya nutsu isan wannan annabi matafiyar sa shi daban ce din baka fahimce shi ba to shikenan ka ruguza addinin ka
1: gaskiya da bincike
0: an gane ai to wannan shi sa kullum muke cewa da mutane ku tawo tafiyar nan fa ba fata wasa bace tafiyar nan babba ce ba tafiyar kaunar annabi Muhammadu rago a baya ake barin sa to an ba shi wa'annan dabi'u gabaki daya an gane ai dan Allah dan annabi wannan Allah ya tarkata mai wannan abubuwa za a kamo shi ko za a kamo shi komai ya iya to kuma tsaya ka ji da aka yi manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: akwai ungozomomi akwai shafa'u mafi Abdurrahman bin Aufin ita ce ungozomomin manzo Allah sai ga Safiya ta zo gidan sai ga Juwairiya suka zo suna zuwa suka tarar wajen din mala'iku ne an gane sai Jibril ya zo ya dauki annabi karbe shi hannun sai da amina haka ina karba sai ya fita da shi Allah ya ce ka kewaya da shi duk wata sama'u su san shi da sunayensa aka kai mala'iku suna murna suna salati wannan mala'iku ya karba annabi wanda ya kace ah wannan shi ne fa ga daraja Allah ga albarka Allah ga rahama Allah mala'iku ba duk kusancin mala'ika sai ya rike manzon Allah ya murna da shi Allah ya ce ka rinka shela Jibril duk sama'in sun karba su yi murna kace kuma dan shi na halicce su kuma ba in an saba man ni aka sabawa in an masa biyayya ni Allah ni aka biyayya in an kyautata masa ni aka kyautata magana ba ta kare ba annabi kenan fa alayhi salatu wassalam haka duk sama'u gaba daya sannan Allah ya ce a kai shi gidansa
1: gidan Allah
0: a gidansa shi annabin gidansa ka san ina ne gidansa aljanna ai nan gidansa ce dama gidansa ne sai wanda ya ga dama zai shiga Allah ce ya dauke shi akai shi aka tafi da shi aljanna matan hurul aini yana shiga la ilaha illallah wato manzo Allah da ya shiga aljanna kaga a jinjiri yake ko sai Allah ya tsawaita shi ya buda shi ya mikar da shi ya girmama shi sai fito a annabi Muhammadin
1: sallallahu alaihi wasallam
0: matan aljanna gaba daya suka to gaba ɗaya jikinsa sai kwarjinin jikin Annabi sai ya dakatar da su ka san ina

0: baha'a da jamala da kamala shi kadai Allah ya zuba wannan a cikin sa duk karbin karkato an yi kalle ka sai ka tsaya can sai dai kai tsuma ka kalli can anan ka bar can anan eh Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaji wannan ba aiki yake to kaga malam haka matan aljanna wannan tace ya rasulullah ya rasul kowace ni ta kace ni ma ta kace wata kuma tace ni ta mutanen kace wa zaka hada an da shi sai dai Annabi ya murmushi a lokacin sannan jibril bude wani abu kamar littafi Annabi na shiga sai ya rufe sai kuma jinjirin sa haka fa tasarrufin Allah sallallahu alaihi wasallam kaji fa sannan aka fito da shi aka dawo da shi duniya gun amina kwana daya dan cikin ta bata rike shi a hannun ta ba dan cikin ta ba aka mika mata sai ta ganshi kawai akan cinya ka san ganin sake akan cinya an yi idrajin sa an nade shi tun daga labbati nan ila rukubatai zuwa goyo sanan da riga ta sufi ta gashi sai Annabi a kayan sa akwai riga gashi aka nannade shi sai iyanar din sa kawai da ta karbe shi mahaifiyarsa ta haka sai ya mata murmushi sai ta ga hakora sirra sirra a bakin sallallahu karare kalkal kalkal wannan bai taba wancan ba wannan bai taba wannan ba wannan bai taba wannan ba wannan bai taba wannan ba haji ba murmushin da sai wani kyalli yake fitowa daga tsakanin wushiri hakoran bakin manzon Allah wallahi sun funo no fari kalkal ta ga harshen sa wani irin haske ina yawo a ciki sai ta rinka ganin jikinta a fuskar Annabi Muhammad ita ba sai da Amina sai ta haka sai ta rufe idanta in ta bude sai ta ganta a fuskar sa kai ka taba ganin irin wannan fuskar sa ta zama mududi mun banda manzon Allah wai akai wannan haihuwa babu sai kullum muke cewa mutane ku tsaya ku nutsu ku dauki littattafai zubari zubari mujalladai mujalladai
1: bincikawa
0: sai suka kawo kuma in kun gani ku fada ba daraja bace ba albarka bace me amfanin boye was man katama ilman aljamahu llahu bil jaminan nari wannan hadisi mu a cikin ashfaki ta kaliyal duk wanda ya boye ilimi sai Allah ya sa amman linzami daga linzami ta jahannama a gani ka tsare a cewar kana neman kudi sai ka taba Annabi ko gidan Annabi sannan ka samu kudi wannan kudi Allah ya wadanar su
2: amin
0: ya amfani su ba su da wani fa'ida to kaji mafiyarsa sai ta ganshi da kulli gadar gadar a gidansa idansa dara dara farin fari tas bakin baki wulik an diga mai wani kore a cikin bakin tsakanin fari da bakin Allah ya dauko ta ja azurfa gol ya sa a cikin ida wallahi in nika ne ka sai ina ina wal wal kamar albarku albarku wal qiya haka za wal wal walwal walwal ciki idan Annabi da shi aka yage mai hijabin ganin mala'iku a duk inda suke malam ne 20 ya sa yace yara malakutul arshi wa huwa bi dai bace haka yace Annabi Muhammad ina ganin mala'iku al arshi na birnin Madina aka inda aka sai ta rinka darewa saba'un sai idan sai yaji al arshi shi sa idan Annabi haka da ta tsage sai haka yana jin kunya Allah an yage mai hijabin da shi yake ganin mala'iku da shi yake ganin aljanu yake ganin ta baya kamar ta gaba i gani ta nan dinsa i ga shi fa Annabi ta gubi shi da yake gani
2: sallallahu alaihi
0: wasallam da aka jin gama
2: da
0: gani ta gaba i gani ta baya ce na biyu i gani ta saman kansa i gani ta kasa
2: hudu
0: i gani ta dama i gani ta daya dama
2: shida
0: haka Annabi ke ba hijabi da shi yaje ya ga Allah
2: wallahi sallallahu alaihi wasallam
0: za mu ta yace wai Annabi san to ai gaibu shine Allah duk abin da ka sani a halitta ba gaibu bane kai an san shi me ba sani ba in aljanna ce akwai matan aljanna a ciki Annabi ya shiga cikin ta to me gaibu in wuta ce akwai mala'iku a cikin ta sun santa Annabi ya shiga wuta jahannama ya ganta ya ga ya take ya gano abuwa ma na mata za mu yo kan Isra'ila mai raji
2: sai ga mun banda kora
0: ya gani ba abin da bai gani ba izo kuma yake ma fada to kaga ba gaibu bace a Isra'i an tashi annabawa ya je ya gana da su ya ja su mai mu sallah alkiyama annaba ma aka tasa ba waccan ba to ba ka bane ai mun gani a rubuce a baitul maqdis a baitul maqdis anan aka tashi duk annaban Allah suna cin akwanci ai duk inda Annabi ya mutu sai a tono su a kashi na aje dan anan za a tashi alkiyama anan za a shimfida siradi anan za a hisabi anan dan aljanna zai tafi aljanna anan dan wuta zai tafi to baitul maqdis wannan duk mun gani a rubuce
2: zance aka babban
0: da to an ya je nan an tashi annabawa manzanni ya gansu za mu zo gun zan gaya ma ɗaya bayan ɗaya an gane to kaji mafiyarsa take siffata yanda take ganin tsarin jikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce da amina an gane ta ce wani abu ma an taba da ko sai a ji wani iri ta ce fuskarsa ta mutane kamar ba ta mutane ba ita ta fita daban ban taba ganin fuskar da zan ga fuska ta a jiki ba sai fuskar dana ta rungume shi haka ta jawo mama ta bashi ya rufe bakinsa ta bashi wannan ya rufe bakinsa an gane sai ga Jibril ya zo sai ya karbe shi a hannunta sai fita da shi sai mala'iku suka bi shi dama taron nasa ne taron mala'iku nasa ne ya je ya kai su ita da duwatsu yace to ga shugabanku Allah ce duk ku imani da shi yanda kuke masa salati nan to yau ga shi duwatsu ba kurane jami'dai an gane me yasa yadda kika sa sitar rinka tasbihi a hannunsa za mu zo tafin hannun annabi zaka ji karama sama da 40 a tafin hannun annabi Muhammadu wanda irin ka tasarrufi da hannun nasa an gane Jibril isanar da su annabi suka kama salatin annabi ce to dama kun mito kare gashi ya kare dabbobin gida da na daji Jibril isanar da su ga wanda kuke masa salatin nan kafin ya bai to gashi wannan shine zallansa ba gaurayi a jikinsa wannan shine habibu rasulullah wannan shine masoyin Allahu Allah masoyinsa shine wanda Allah bai irin sa ba kuma isa ku dabbobin jagoran kuma shine
1: la ilaha illallah
0: an gane ai suka dau salatin manzon Allah
1: sallallahu alaihi
0: wasallam fitare tsintsaye daka daka manya jibrilu Allah ce wannan shine jagoran ku wanda kuke masa salatin nan ba ku ganshi ba to ya gashi gan shine zalla ba gaurayi a jikinsa tsintsaye suka kama salatin annabi dan Allah ka da yaje gun bushe ko ganyayyakin gaba ɗaya suka rinka budewa an gane ka san bishiyar nan da kake gani wannan bishiyar da kake gani in ganyanta guda ɗaya ya falle ito kasa kan yazo kasa sai Allah ya kalla so 365 to kaji wannan magana fa haka Allah ya tsara suna ji suna gani suna da imani wa'annan ba duk wa'annan da kake gani Allah duk ya zuba musu wa'annan kemikal din suka rubude ganyen suna salatin annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sannan Jibril ya dauko annabi ida da shigun sai da amina sai Allah ya ce Jibrilu ce sarki ya tabbata ga Allah ku auna mun shi daidai da me na yi shi to sai aka ji la ilaha illallah kai Allah gaba ta malam ku auna mun shi daidai da waye nauyi kima sa kamar yaya take za ka gano kimas to sai aka ji an taba yin wannan yana gun Halimatu Sadiya to wannan shi da aka yi yafi kowanne
1: la ilaha illallah
0: sai aka ji hai wannan ta annabi Muhammad sai da amina tana zaune ta ga gadanta akan fukafukai kaga an mata kashe fita ga Jibrilu in kaga Jibrilu an gafarta ma zinubi na shekara 80 shekara ta 17
1: la ilaha illallah
0: to shi sa muke cewa da mutane ku rinka adalci in kaga abu a rubuce musamman abin da ya shafi manzo Allah to ka kiyaye shi ka kiyaye wannan martabas Allah ne yake bayarwa ba shi ba yanzu ake jagorancin duniya kafiri ne fa na yanzu wannan zamanin ba Amerika ba ce to za ka hana su su Allah ya tura abin kai musulma ba a baka ba to ya za kai shi aka yi ma wata kyauta sai kake inkari da ita kaga an shirme ne ne kon ka rungume ka rike kai wa Allah godiya ka samu rama a bagas ba yaki ko marinka ba taba yi akan la ilaha illallah ba kana zauna aka baka ita ba ka bane haka ne to Allah subhanahu wataala ce auna shi ku aunan habibi rasulullahi daidai da wanayin shi jibrilu mika'ilu israfil azra'il an ba su aiki
1: babba
0: ya ce to ya za'i zaka ce dauko duwa sun duniya auna su da mizani matafi daya aka dora su aka dauki annabi aka dora a nan daya sai ya nuna kamar babu da akwai yanda annabi ya ninka su wallahi kamar babu da akwai yaya
1: kai ba magana
0: sai Allah ya ce nada duniya za ku yi da abin da ke cikin ta jiki ko dora akan tafin suka nada duniya da abin da ke cikin ta a kisasi kenan in ne magana a rinka gane kisas an gane suka dora ta anan aka dauki annabi aka dora ɗaya tafin sai nuna kamar babu da akwai
2: la ilaha illallah
0: sai Allah ya ce jibrilu na rantsa da zati na da za ku nada sama ta ɗaya ku dora akai ku dau sama ta biyu ku dora akai ku dau sama ta uku ku dora akai ku dau sama ta hudu ku dora akai ku dau sama ta biyar ku dora akai ku dau sama ta shida ku dora akai ku dau sama ta bakwai ku dora akai ku dauki baitul ma'mur ku dora akai ku dauki kursi ku dora akai lauhu da kalam ku dora akai ku dau sidratul muntaha ku dora akai ku dauki mustawan ku dora akai ku dauki fadoji na ku dora akai ku dauki mala'ikun da suke ciki ku zuba akai ku dauki al'arshi na wace na gina ta da kunfai kun ku dora akai na rantsa da zati na sai ya nuna babu da akwai
3: sallallahu alaihi wa
0: sallam ki kiru wani abu mai nauyin sa ba da kamarsa jibrilu shine baramata shine albarkata shine sirri na ni na san shi shi ya san ni shi ya san ni ni na san shi za ka mu annabi to ka ji wannan abin haihuwar annabi muhammadu dan mu mun zauna mun daura farafalai mun sa mun bari mun sa kujeru mun sa kwayakwayai mun gayyato mutane mun kala speaker mun sa muna nuna murna da farin ciki mun gayyato masoya ba mu kai muka ce ka zo masoya annabi ku su muke gayyata dan mun ce masoya ku zo ni murna annabin nan namu Allah ma yayi mu wannan mulkin Allah ma yayi murna
2: gaskiya ne
0: in mun zo mu wannan taron shi annabi muhammadin yana zuwa nan
2: sallallahu alaihi wasallam
0: mala'iku suna zuwa wajen farko sai a ce a fara karatun qur'ani ko bai
2: anayi
0: a ce akar makalla bude mana karatun qur'ani dan Allah ba ya gun wani ko bai to dan Allah ka ji wannan maganar ka zo ka ce gun bid'a ne
2: ya billahi
0: kuma wannan watan wata ne da baka masa
2: gaskiya
0: kuma na sha fada abin da yasa nake fada dan mutane su fahimci ma me bid'a
2: gaskiya
0: ai ita bid'a wata abaji wai fa in dai kai wannan bawai kai dan wuta ne
2: Allah ya kare lafiya
0: kaga wannan ai rashin tunani ne ko ba ilimi ki sa ga juna faɗi bid'an nan kuma na faɗi dalilanta da yanda ma take kuma kowa ya ji ne
2: tana ka bincike mun ji shehu
0: an gane to idan ko wannan maulidin bid'a ne to dama na ga muku
2: gaskiya
0: ne ba wani mutum a duniya wanda ba dan bid'a ba na faɗa na maimaita na jaddada an gane to kaga mu wannan maulidin Allah ne muka ga yayi muke koyi da Allah bayan Allah suka yi a baya suka yi littattafai mujalladai na haihuwa kuma kowanne zamani wa iza ta gayyaru zamanin wannan su ta gayyaru idan mutane suka canja an mutanen zamani ya canja mutanen canja suke na faɗa yanzu kaga da ba keke ba mashin ba da ya sau ba mota ba jirgin sau ba na ƙasa ba na ruwa ko tukar ma na ruwa an gane babu irin kumban nan da ake harbawa duk babu su yanzu ba to bid'a ne an kace kan hawo jirgi baka cuce ni ba ba ni'ima ce ta zo ba in kace kan hawo mota baka cuce ni ba ya rahama za ta zo mun ta annabi kace kan nayi idan na hawo mashin in baka cuta ta za ka yi ashe mu cuci ne kai rahama Allah ta zo kace kan nabi ta
3: kara maka annabi
0: jirgin ruwa kai ko na ƙasa ko na sama in kace kan hawo mota kan na hawo mashin ka a dai dukkan hawo wayannan kace da ni ai bayan annabi aka yi su ai baka san karatu ba ai rahama ce albarka ce last week annan kace kan in magana a cikin ta baka fahimce ni ba baka rinci ma bid'a baki amma kaga bid'a ce
2: gaskiya
0: na faɗa na jaddada ba maimaita ta zan ba duk wayannan abubuwan kaf da muke rayuwa da su na rantsa da Allah duk akan bid'a ake tafiya kuma dama na faɗa a baya na lissafo su kala kala wani gashi kowa yana yi wani mutum ya rike irin charbin nan na dan dan haka sai wani ya rike irin wannan na kirga sai ya ce kai wannan ba a rike shi sai na cuto akai ma wannan ba a rike
3: shi
0: ai ni kirga na cuto kirga annabi ya rike wasa bai sai rike in kana so ka ce min wancan bid'a ne kai ma na hannun naka bid'a
3: ne
0: to magana ta kare ai kana so wannan wancan me yayi magana charbi ita ce ne fa roba ce ko ta isa ai tsaya kuma wai a tattauna akan ta kai mutane magana annabi babu ta malan ka fito da mutane gwalagwalan darajojin manzon Allah ba ka tsaya kana magana akan wannan charbin ba ine musulmi ya tsaya ya dage ya riko da annabi muhammadu alaihi salatu wasallam idan mutum bai samu manzon Allah ba komai ya lalace masa kuma yayi asara a duniya yayi asara a lahira kun ji dai yanda Allah subhanahu wataala ya tarkato duk girman na ibi annabi akwai kamar wannan wanda Allah subhanahu wataala ya mai wannan mazaya ya bashi wannan daraja ya bashi wannan albarka ya dauki shi kansa Allah ya dauki dauniyar sa da dabi'ar sa da kyautar sa da rahamar sa da albarkar sa da darajar sa da amincin sa ya ce a tsoma annabi duk wannan abun da nake ni Allah shi ma ya iya
2: la ilaha illallah
0: akwai sama da wannan
2: ba wallahi
0: kaga babu ba sama da wannan kuma annabi kuma hakan yake an gane ai na taba ga muku in jaddada muku annabi ya gangaro hanya a Makka ne sai ga Abajal da Utbat dan Rabi'a da Umayyah dan Halifin sai ga wani wada bai faka ba dan gijirewa dan sai Abajal ya ce ya annabin Allah kai fa annabi ne ko dama dan izgili ne ake Aisha ka ji na ce ma masu izgili dama a baya akwai su ai a baya akwai su kuma shi annabi mai rahama ne yake son sa sai da Allah ya tantance fa masa waya shi sa ga yanzu ga cik musulmi ne kai da Qur'ani a gabanka amma baka san annabi ba kaza abu ya lalace ana tafsirin Qur'ani baka gane annabi ba ai an yi asara kawai sai Abaja ya ce ka ce Allah ne yake halitta kowa da kowa ce gaskiya ne ce a wannan gajeren ya ce Allah ne shi kaga ka ai shi sa ke jin Abaja hal ai ubangiji ahilan ne sai ce Allah ne ya kirkire shi mana sai ciri me yasa aka yi aka yace haka Allah ya ga dama haka iso yayi dogo yi gajere yi mutu wasidi yi gurgu yi mai kafa yi makafo yi gani yi kuturu yi yatsu yi mumuna yi mai kyau shi agun sa aya ce sai iyan ku duk iri daya
2: Allah
0: kuma in yi ku iri daya ba za ku jira rayuwar ku ba to da ka fito sai in shiga ai kaga sun ba wata lalace ba ka fito daga cikin gida na shiga kuma irin mu daya da kai in je in barna in fito ina kana koma a ce yanzu kai da ga rayuwar ba dadi insha Allah sai ya bambanta kowa ni madaukaki da makaskanci wani sai ya kwana yana bai ci abinci wani ba zai iya kirga kudi ba saboda yawan da suka yi masa Allah ce ina sanar da ku kowa akwai hikima ta akan sa to in baka da tauhidi sai ga abin da yana da maka amma in ka samu tauhidi sai ka rufe a zuciyarka wannan abin da Allah ma wata baiwa ce sai manzo Allah ce da Abajahal sai ce Allah zai iya bashi duk yanda yake so sai wannan ciwa dan sai matso kusa da annabi ce to ka ago da za a canja na aika zan su sai Abajal ce in dai Allah yana da iko ya canja shi sai annabi ce zaka yi imani sai ce a in dai aka canja ni zan imani da Allah zaka yi imani da Allah yace zan yi imani da Allah kuma inda kai annabin Allah ne kuma an fada sai Abajal ya ce a ka bari sai yayi tuku dan azarbabi sai ba sai kai imani annabi haka yayi da hannunsa kawai sai a ga ruwa yana bulbulwa ta hannunsa da in wanke iya ne shafa kawsan shi annabi zai kwanta ibaci ya tashi na rantsi da zatin Allah alwalansa tana
2: nan Muhammad
0: ki kada ne a duniya yake da wannan an gane iza namatu al'ainahu wa qalbuhu lam yunmi
2: la ilaha
0: illallah in idan sai bacci zuciyarsa ba ta bacci
2: zan Allah
0: haka Allah ya jikinsa shi manzo Allah alaihi salatu wassalam an gane da yaka da hannunsa da dan ruwan nan da idda fa kan wadan kawai da yaka sai ga yana sama gabobin hannu suna fitowa can kafa tana mikewa idan sai ya canja lotsaye wannan dittan wadanci tana fitowa gashin sai yana karuwa yana sama sai da gege da Abajah Allah idan mazab gege sai yace a kara ka sai yace ya isa ka
2: rasulullah
0: yayi haka igan shi kauce ce yace ashe dama ina da tsawo wanda shi ziyare ne sai yace Allahu ne ma haka ni ma'aikin sa ne tafin hannun annabi
2: la ilaha illallah
0: ya rike hannun annabi ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah ya gaskata annabi ya gaskata Allah sai ya ce da annabi to dai Allah ka ba zai mai da ni da ba ko sai ya ce ai an gama ai yayi an yi kace na ai ai Allah da ya tsara ka wancan shi tsara ka wannan da ya tafi gida matansa sai ga sai aka mike tsaye kai ka ice annabi Muhammadu
2: sallallahu
0: alaihi wasallam shi ya canja mini da haka wallahi lahi lahi aka ringa zuwa gidan ana kallon sa aka cika kofar gidan da ya fito sai ya ce annabi Abajal kuma sai ya ringa zuwa yana cewa to kai daga yema abu da ya ce a ni ka rabu ba ruwa na da san koma da shi annabi Muhammadu kisa an baka same shi ba kai asara wallahi shi sa mu bayin Allah al'umma annabi mu ji dadi mu gode Allah da ya sada mu da annabi ba za mu gode wa Allah ba yace kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu wa mutane bane amma sai yace da mu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ko fafiyayyen mutane na zabe ku daban a cikin mutane ba irin mutanen baya kuke kuke ba mutanen baya sai dai ga ku sani na sai riga ku yin aiki amma sai kun riga shiga aljanna
2: alhamdulillah
0: mun gode da annabinku sai ya riga annaba shiga aljanna to kuma al'umma sai kun riga al'umman annaba shiga aljanna wannan ba godiya ne Allah ba ku shine me nutsuwa me abun nan sai ta gode wa Allah in darajojin annabi ka ji ko wata albarka ta annabi ko zuciyarka karba ba to yi shiru da bakin ka kuma Allah ce ya alamu kha'ilatul ayun ma taqfi sulul shi Allah nan din kai yake kallo ta incin da zakai akan tafiya kan annabi to Allah zuciyarka yake kallo haka Qur'ani ya faɗa to tunda ku haka ne to kabar abin ka a ranka munafikai abin da suke kenan Allah ya zo ya tona musu asiri a yakin Tabuka su 83 Allah ya ware suka zo gun annabi ya rasulullah wallahi mata ta ce za ta haihu sai annabi ce to shi yasa baka je bai to Allah ya gafarta maka na wakilta zuciyarka da Allah wallahi ka annabi ninka ce musu sai ga aya ta zo Allah ya tattara sai mun zo yakin da yake na ga muku yaki 77 annabi yayi 25 fitafilin yaki yarki ya takobi a gudata da ya kashe mutum daya bai bin halifi to sai mun zo babukan ya kokan zan taci wanne ya fita da kansa 25 din
2: Allah
0: yi bayani akan su
2: to
0: zaka ji yanda annabi
2: sallallahu
0: in an ce abu arfa ka gaibu ne to annabi wasa yake da gaibu
2: ka
0: ji yanda yake magantalu akan ta kuma zan ga ya ba littattafan da ayar qur'ani da kuma shafin dan kaje kai ma ka duba kisa kullu kace an kaje ka duba ka gani alhamdulillah duk wani abu na zuciyarka wani hako sai ka sance shi kuma annabin ka ma ko da yake na faɗa sai an tantance ba kisa riga ran faɗa da bazori zuciyar ce ta rawa to falalata Allah ji fadlan bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim falalata Allah ji ina bai wannan iga dama sai in kafiri ba zai bashi darajar kuma yanda zakai da shi in ka ce baka yadda da wannan cutuwa zakai mutun nawa ne suke cin abinci a karkashin kafiri mutun nawa ne suke ce muna neman albarka naga wannan i tambaya ta mai yace wallahi wani arne ne muke tare da shi haka muke mu'amala da shi to sai naje na same shi na tadda babansa a goda yi kimin abu sai na kama kafa da babansa sai babansa ya kiransa sai ce wannan yana da kirki yana girmama ni ko dan ni kai masa yi min abun nace albarkar babansa mallam ba ni nace ba ni ba ba ni
2: gaskiya
0: an gane to me laifin
2: wallahi
0: ba mun aiki ne za a kwace masa abincin sa isin da ya zilla masa yi kama kafa da kafiri a wajen kafiri akai masa magana ta kare ai ba a ce kai kai mu'amala da su sai aka ce karka tuce su kai mu'amala da duk wani ahli kitabi annabi ma akwai yahudan da ya mu'amala da su suna addinin su na krista yana addinin sa na addinin musulunci mai kira mai gwagwarmaya kuma ya mu'amala da su na cinikayya kuma suka yi abinda ma a so kawai kai karka shige su dan ka cutar da su ba ruwanka da wannan an yadda ku ci abinci in suna walima su krista su gayyace ka ce in sun baka abinci in ba miya bace ka ci kamar lemo ayaba tufa an gani ka ci maltina ka sha a gani ai amma suke abinci da miya tunda bayan ka suke ba to ka ci suka aje ma kwalba a wannan kakka sha ko to kaji dalili kisa duba a ce kakkai mu'amala mu ne muke dauka abun fa wani iri ma sai muka dauki ma abun fa a rigingire to ba haka ake yi komai a lissake yansa abinda aka ware nasu daban abinda ba ware ba daban to Allah ya kara bana kauna Allah ka sa mun dace Allah ya saka muku dare ubangiji Allah ya cusa mana kauna annabi duk abin da zai sabe tintibe akan sanu gola annabi Allah ka raba mu da shi din rinsi din rikici Allah ka bar mu da ma'aiki yo annabi salati alayhi salatu wassalam Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar
4: amadadin alati kabir sanakon gila khadimun nabi garkuwar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai musa balarabsawa baki ciwa kasance da mu gobe insha Allah a cikin

waɗanda aka ɗauka kai tsaye su 49 a rundunar sojin ƙasar nan da kuma wasu guda 34 a rundunar sojin sama. Anan kuma dokotar tsaron Najeriya ta ce dakarun rundunar sojin ƙasar nan sun ceto sama da mutane 60 da aka yi garkuwa da su tare da kama mutane 44 da ake zargi a yayin wasu ayyukan tsaro da suka gudanar a sassan ƙasar nan tsakanin ranakun 18 zuwa 24 ga Satumbar shekarar nan ta 2026. Daraktan ayyukan yada labarai na tsaro Minjo Janar Michael Onoja ne ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai da ya yi wa masu kawo rahotannin tsaro bayani kan ayyukan da sojoji ke gudanarwa a yaƙi da ta'addanci da garkuwa da mutane da safarar makamai da kuma sauran barazanar tsaro. Ofishin kula da basussuka da ake bin Najeriya ya ce jimillar bashin da ake bin gwamnatin tarayya ya kai naira triliyan 166 da biliyan 790 zuwa ranar 30 ga Yulin shekarar nan ta 2026. Rahoton ya nuna cewa adadin ya karu da kashi 9 a cikin 100 wato naira triliyan 14 da biliyan 390 daga naira triliyan 152 da biliyan 400 da aka samu a ƙarshen watan Yulin shekarar nan shekarar da ta gabata ta 2025. Kwamandan janar na rundunar tsaro da kare fararen hula ta Najeriya Abubakar Audi ya tabbatar wa jama'a cewa rundunar za ta ba da cikakken haɗin kai ga binciken da fadar shugaban ƙasa ta bayar da umarnin gudanarwa kan mutuwar masu haƙar ma'adanai 37 da ake hannun rundunar a jihar Neja. Audi bayan wato ya bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya ga sarkin Mina mai martaba Umar Faruk Bago da kuma iyalan waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka tsira daga lamarin. Kwamandan janar ɗin ya ce ya kai ziyarar ne domin nuna juyayi ga iyalan waɗanda abin ya shafa tare da kasancewa tare da su a wannan lokaci na ainihi. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta ce tana karɓar sama da ƙorafe-ƙorafe 20,000 a kowace shekara da suka shafi zargin cin hanci da rashawa a ɓangaren gwamnati. Shugaban hukumar Ola Olukayede ne ya bayyana hakan a Abuja yayin bikin cika shekaru 80 na tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya kuma tsohon ministan shari'a Chief Kanu Agabi. Olukayede ya ce yawan ƙorafe-ƙorafen da hukumar ke samu da kuma irin abubuwan da suke kunshe da su na nuna girman matsalar cin hanci da rashawa da ake fuskanta a ƙasar nan. Ya ce wasu daga cikin shari'o'in da hukumar ta gudanar sun shafi jami'an gwamnati waɗanda yanayin dukiyarsu ya sauya matuƙa bayan sun hau mukamin gwamnati. To iyakacin takaitaccen labarin kenan, ku saurara sai kuma ku tara da mu da misalin ƙarfe 4 da mun jin cikakkunsu a cikin harshen Turanci. Ni Amina Abubakar hayi na karanto muku, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama radio farin cikin al'umma.

0: masu sauraron Rahmar Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samu sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wannan rashin sanin hakan kan walar da dan adam sarin sun yashi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Marjawo jinda cikin da Allah, za mu kasance da ku cikin wannan shiri kuma kada amanta, muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kinan jihar Kano, wato Yusuf Mai Tamasir University. Malam Abdulkadir kuma gudanar wato na gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To masu saurare, kusan har yanzu muna nan cikin tattaunawa musamman da malam ke mana kan abin da ya danganci waɗanda suka samu jinkirin aure, musamman ma da malam ya gangaro akan ma'allaka da kuma wasu dalilai da kusan malam ce wannan satin insha Allah za mu kalli wannan yarstar kwasu sun buga abubuwan da suke bakana. Amma kafin sannan da sati, malam ya kan zo mana da saraba wadda yake tana taimaka musamman ƙara fahimtar juna na zamantakewa. Allah da wata tsaraba ka zo mana kafin mu shiga shirin kai tsaye.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Kamar yadda aka sani, akan ba da tsaraba kamar yadda addini ya faɗa cewar wani ɗan takwam da ake ce. Amma satin da ya gabata, wanda ya gabata wanda daga shi ba mai shirin ba, mun ba da wani alkawari cewar mun ɗauko wani ita kanta tsarabar ya zama an yi ta akan titi, akan layi dodar, sai muka ɗauko muka ce sauye-sauye za mu dinga kalla da suke faruwa a gidan aure a matsayin tsarabarmu. sauye-sauye da muke nufi za mu dinga kalla shi ne canji da ake samu a rayuwar zamantakewar aure. Dukkan abin da ya faru da ɗan adam yana iya haƙuri da shi, musamman idan ya fahimci cewar abin nan ba shi da dogon zango, abin nan ba shi da nisan tafiya, akan yi haƙuri. Mun taɓa ba da labarin wata gayu da ta shiga commercial bus, wata dattijuwa ta shigo da kaya da yawa ga dattikayen gawaye, take ta lodawa a jikinta kusa da ita, na baya suna caki mata magana ta daina maɗanta miki mana da ka, sai ta ce no ai shaura lardin 1 kilometer a sauka. Ta ce ai ba amfanin yin faɗa, tunda tafiyar gajeruwa ce. To shi kuma aure wata doguwar tafiya ce wacce duk inda ka kai da yin manage, duk inda ka kai da lallaɓawa wai da rayuwa da abin da baka gamsu da shi ba, to za a je gaban da za ka gaza. Irin wannan gajiyar kuma in an gaza mutum ya tara damuwa a zuciyarsa, in ya tashi fitar da gazawar busing out yake ya wuce tunaninsa. Yasa duk wanda ake cewa mai haƙuri ba bai iya fushi ba, ba haka ba ne, accumulating larurai yake ba haƙuri yake ba. Accumulating din ta yake duk laifin da kai masa kunsheshe shi. Yasa Allah subhanahu wataala yake addinin mu samawi ne, wahayi ake yi, aka ce wal kadhimina al ghaiz wal afina an nas. Haƙuri na farko da mutane da yawa suke da awayin sama'i malan dini shine kadhimina al ghaiz ne, haddiye fushi ne. To ba kasafai suke zuwa ɗaya level ɗin ba, wanda ake cewa wal afina an nas, kai afuwa kuma kamanta. Saboda haka yawan gidajen aure zaka samu ana iya kadhimina al ghaiz, ana iya haɗiye fushi, amma afuwan ba kasafai ake yin ta ba. Shi yasa a mafiya yawan gidajen aure zaka samu lokacin da aka samu saɓani tsakanin mata da miji, sai ka ji ana aman maganganun da kowane ɓangare bai zaci wannan maganar, kowane ɓangare bai zaci wannan maganar tana zuciyar abokin zamansa ba. Sai ka ji mace tana cewa wato tun ɗan lokacin nan ƙullata ta kai akan kaza, ko shi kuma yana ganin ta fiye ƙullaci duk tsawon shekararsa ɗin nan suna 2026, amma tana ba ki labarin laifin da ya mata a 2021 shekara 25 ce ashe ƙullata ta kai. To kadhimina al-ghaiz ne, haɗiye fushi ne, ƙunshe shi ne, ba ma iya afuwa. To shi yasa ka tafiyar tsawon tafiyar sai muka ce za mu lura da canje-canje, wanda dole in ana son a zauna lafiya a gidan aure sai an lura da wannan canje-canje. Daga cikin canje-canjen da muke shine na farko da zamu kalla shi kansa kadamin da aka shirya auren. Wani laifin da yake kawo muku sabani a gidan auren ka da matarka dan uwa mai albarka ba laifin yanzu bane. Biri aka da ka da rani yace na san barnar da nayi da damuna ce tunda a ganin sa yanzu bai barnar komai ba. To abin da ya kamata ma'aurata mu sa a kwakwalwar mu kenan, lokacin da abokin zamantakewar ki ko abokiyar zamantakewar ka ta aure take misbehaving, take wani abu da ba na daidai ba, take wani abu da kake ganin ka ba dabi'a ta bane, ka tuna ko barnar da kai da damuna ce. Wace ce barnar damuna da aure? Shine yadda ka nemi auren. Da yawan ma'aurata salo da layin da suka bi gurin neman aurensu ba sa sanya maimaita a rayuwarsu, kuma abu ne da ba za su iya faɗarsa ba, kuma ba sa son a tattauna shi saboda wani abu ko ya shiga tsakaninsu da yarinyar, ko ya shiga tsakanin da ya mata ƙarya, ko akwai abubuwan da ba haka bane ya karanta mata, ko da sunan soyayya sun shiga wata mu'amala da ta saba shari'a. To lokacin da kai aure ta, duk sanda ta ji kai wata budurwa ko kana chat, zata take abin da ya faru da ita da kai shi yake faruwa da ita. So da haka sai ka goyi tafiye kishin hauka, she is too furious dan nayi chat. Ba chatin ɗinka ne matsalar ta ba, tarihin jiya ne matsalar ta, abin da yake kwakwalwar ta. Shi yasa nake yawan faɗa a wannan program, nake cewa we are obese most of the time, cike muke da wasu bayanai akan junanmu mara kyau. So lokacin da Mr. A kan mu bada misali da yayi din, lokacin da Mr. A yawo Mr. B abu kaza, sai ka ga reacting yadda Mr. B ya bada ya zama martani akan abun, zaka ga ba wannan abun bane. Da wata liman ya ce da ladan ku a daidaita saudan uban mutum, ya ce lalace liman ko da wuta ne, ya ce da ragowar biyu su ma'an saka ka aura, ashe mata ya saka ya aura, yi ne da ragowar biyu ma matan saka. Sai ya ce to Allah ya sauke. To taran wannan abin ma za mu kalle shi da muhimmanci. A layin da ka biyu akwai wani ɗan uwa mai albarka ya taɓa son wata sai abu bai yiwu ba, sai ya koma kan ƙawarta, sai abin ya yiwu har akai aure. Bayan aure sai ƙawar ta san wacce ya fara so, wai a ce ita a sakan option ya dame ta, to yanzu kuma take retaliating, yanzu take bada amsar wancan, take bura jikinta, take botsarewa, wai har sai ya bibice ta, ta fahimci da gaske na son ta. Amma ɗazu san da ya mata aka yi aure, wai ai son no option ne. No option ne, an yi shi ne a wani gurin. Da ya zo na ce masa gaskiya tana da ƴar gaskiya a tunaninta. So da haka abin da ya rage maka shi ne ka sake sabon neman aure. Shi ne yanzu yadda saurayi yake tsara budurwa, kai ma ka sako ka tsara ta, kuma ka lallaɓa ta, ka zo ku ci gaba da
2: aure.
1: Har ta ji ta gamsu cewar ita kana son ta. To wannan abin shine canji na farko da za mu fara tattaunawa. Likewise ke mamaci, da yawan lokaci miji mata tana fita daga cikin ransa, irin fitar kwari daga cikin baka, ba dan aikin da ta yi yau ba, dan abin da ya faru jiya. Mata mu ja layi akan wannan maganar, abin da ya faru jiya, da yawan abin da yake birge saurayi, da yawan abin da yake birge wanda bai auri mace ba, to shine yake bata alaka ga wanda ya auri mace ko ga magidanci. Duk abin da kaga saurayi yana budurwarsa tafi akai, mai aure a cikin goma in ka samu takwas, in matarsa ta yi wannan abin karshen auren zai iya zuwa. Zan baka misali sai ka samu amsar ka a ciki. Yanzu duk saurayin da ya je gidan biki da matarsa da budurwarsa, ya zama ita ta cinye, ita ta iya rawa, ita ta iya kaza, a ranar an sallame shi zai bidiyo ya ta kalla, ya dini yanzu tafi da matarka ta yi rawa, ta cinye a ce ita ce shegiyar a masu rawa. Ya za ku dawo gida? In an tuƙin mota ma kake, wallahi dai ka daki wani, amma ka kalli can ɓarin, ta kalli nan ɓarin. to mafi yawan abin da kika burge shi lokacin aure yanzu bayan aure zai iya dawo masa a kwakwalwa ya ji ya tsane ki aure ne ya mutu saboda wai mijin kawai ya kalli bidiyon ta bidiyon film din su bidiyon ya suno na
2: abin
1: bikin wallahi feshi din ya gaya masa wai rawar da amaryan nan ta yi ba yanzu ta fara rawa ba dama ibbin galo ce mutiya ce kawai buri boko ta yi mata sa hijabi ya aure ta a ta Allah ribar wannan tattaunawa shine guda biyu kan makarasa riba na farko kai da kai aure ka dinga tuno abin da ya faru kan aure kai mata ƙarya arziki ta zo ta ga ba haka ba abin bai wuce ba ta karbe ka ne domin fitarta ya fito zarci akan karbar ka amma kai to zartacce ne auren to zartacce ne kayo da reto na abu ya shiga alaka tsakanin ku yake ka sani har yanzu yana nan stain a zuciyarta duk sanda ka fita abin da ka tafi kenan
2: annan zargi
1: duk wannan abubuwan da kai ka zo gaban ta wata taimawa waya ka zage ta mutsiya ce ta dame ni yana kwakwalwarta ita ma tana ganin yanzu in taimawa waya baka dauka ba haka kake fada a gaban wata idan ka fahimci haka zai rage maka hasala da tunzuri lokacin da za ka kalli ya za ka warware matsalarka yar uwa mai albarka ke ma haka ki dinga yawan ribiyun abin da ya faru a baya akwai mijin da na sani ya samu sabani da matar da muna tattauna da shi wan bai san me matsalar ba ya kasa gane matsalar sai na bugi cikinsa na gara mai wani layi tunda layin na kansilin ne ba za mu yi shi a ra'a nan ba bari na bada sakamakon kawai ya ji ni sai muka arriving a'a sai muka arriving
2: daliban
1: sai muka arriving akan ashe duk sanda ya kalli matar bashin banki yake tuna ma'aikaci ne ya ci bashin banki ya ci kukulon ya ci kala ane mai deduction shekara uku bashi ya ci shekara uku za a ana deduct to da haka in ya kalle ta kawai bashin banki yake
2: tunawa to ita ce musabbabin cin bashin
1: saboda auren yayi
2: auren bashi
1: aure da bashi aure da bashi ba auren
2: tunda ai sanadiyar ta yace sanadiyar auren
1: yace bashin
2: wannan bashin
1: haka
2: dan haka zai shekara uku ana
1: saboda haka gurgurdan yadda mai albashi aka yanki albashin sa yake jin haushi gurgurdan yadda yake jin haushinta saboda haka tana abu ba ta burge shi
2: wannan da tana burge shi kuma zai kallo wancan bashin ba
1: tana abun burga take amma baya ganin sa a abun burga saboda shi a kudin sa ne ka je ga ko wani abokin mu da ya taba cin abinci ya ji dadin abinci yana gama ci aka ce ko 8000 da wani abu can fa ba ya ce wallahi sai ya ji yunwa ya ji bakin sa har yana daci to ita ma tana burge shi tana burge shi amma yana tuna kudin sa so da haka ki kula da wayannan abubuwan kin zo kin zazzagi wani a gaban sa kin zo kin tozarta wani a gaban sa kin zo kin wane ne har yanzu gani yake kamar fa wannan shi yasa muke ba da shawara ba kowane irin dati abu ya kamata ki gaya wa mijinki wai dan dadin zance ba wai aike da shi kun zama daya kun amincewa juna wai ki da tan wai za ki gaya masa wani mummunan abu da ya faru da ke sanda kina budurwa ko sanda kina kaza wai ki da tan you are not lokacin da wani tari ya tashi zai tada amai ne so wannan shine bangare na farko mu dinga kokari mu kwaikwaici bari mu gano in an mana wani abu ko wani abu da muka yi ne da ya gabata sannan na biyu ribar wannan abun ya yi dini daga cikin ribar sa majorly shine waɗanda kuma yanzu ba su shiga daga ciki ba yan mata da samari ku sani ayyukanku na yau waɗanda ba su shiga aure ba ku sani ayyukanku na yau yana da tasiri a rayuwarku ta gobe ayyukanku na kafin aure yana da tasiri a rayuwarku ta bayan aure so ku yi kaffa kaffa kai namiji ga bangaren ka ka kaucewa alƙawarruka na ƙarya ka kaucewa fasi da babanci a ce kai baba ne ka kaucewa aibata iyayenka da faɗin illar danginka zaka aure ta ta har gama raina danginka har mahaifiyarka saboda maganganunka da yawan samari sukan karɓi wannan salon ai baban mu ce bata son ki ta ce garin aure ayyanta duk wa'innan maganganun ajiya ka bayar kuma za a dawo maka da su bayan aure in canji ya zo. Ke ma budurwa ki sani dukkan abin da kuka yi da wannan da zaki aura ai ya kawo kuɗi shi yasa kika sakankance shi shi yasa kika yi kaza kin yi dabara kin tafi islamiya da uniform da komai ko da hijabi amma kin sa karamin mayafiya zo a mashin ya dauke ki kun fita kun je inda za ku je biki ne ko na ya dada ki islamiya kin sa hijabi kin tsara malamin ku kin komai to ki sani kin yi wa kanki binne na bom yanzu in kuka yi aure duk sanda kika fita haka yake da danki ne mar yadda kika bugar da iyayenki haka zai ga kina bugar da shi zaki ga zargi da abubuwa marasa dadi sun zo sun shiga rayuwarku yadda duk abin da kuke yi yan mata da samari a yanzu ku sani zai yi reflecting a rayuwarku ta bayan aure wannan gaban muka dauka kenan shi yasa Bahaushe yace dan tuwon gobe ake wanke tukunya wa'inda ma ba su shiga mu'amala auratayya ba ku sani duk ayyukan mu muna rubuta tarihin mu ne a zuciyoyin mutane kuma za a karanta mana ko a karanta wa ƴaƴanmu ko a karanta a bayan idanmu amma dai aikin da muke yi wataran za a karanta shi kuma ba kasafai ake karanta shi a sanda muke so a karanta ba saboda haka ki kaffa kaffa duk abin da zaki ki dinga dogon tunani in ya je ya zo me zai faru idan ta faru ku ko ma'aurata kake fusata wallahi yadda aka da kibiri bai jawo shi bai ce barnar jiya ce ke ma in yi miki ya iya yadda da ke bayan aure ya ki amincewa ki je gidan wance ko ki mu'amala kaza ya ce sai ya kai ki unguwa ki gaya kanki gaskiya gaskiya ni na jawo abinda muka yi da shi ne yake jin tsoro idan ta ki amincewa da kai ta yi wannan fushin dan kana chatting kada ka damu yadda kanka aure ta kuka dinga musayan munanan hotuna da munanan kalamai kaje kuma ka bari wani abu ya shiga tsakaninku haka take kallon kana yi yanzu koda ba haka kake ba kuma bata isa ta goge hoton wannan abin daga zuciyarta ba kai ma ke ma ki sani bai isa ya goge wannan abin a zuciyarsa ba haka nan zagin iyaye ke ma da yawan mata suna zama gwarawa ta hanyar fadar aibin da aka faɗa na mijinsu a gabansa wata ta taba gaya min take cewa mijinta baya kauna iyayenta baya ganin girmansu baya so kuma ta ce za ta gidansu kuma su biyu ne ɗayar yana barinta ta je ta gama kuka da aibata shi ta ce to mu nan makarantarmu sai an kai ki laboratory za a ba ki magani ba irin malfa to yin zamani ne kawai ta ce baya kaunarta a ce maza ba su da imani ba a'a me ya kawo ku gun ya addini da muka bi gaba ɗaya sai da kanta ta ce laifinta ne
2: yi mata distillation
1: care wallahi da ta je lab ta shiga wallahi ta ce laifinta ne lokacin iyayenta da wanda suka so ta aura duk abin da suka faɗa na IV akan wannan mijin sai ta zo ta gaya
2: masa saboda tana kan kadamin
1: soyayya shi kuma yana tara su a zuciya ya ga yadda aka dinga shiga mutuncinsa da na iyayensa har ana nuna kaza kuma Allah ya da shi da ya aure da Allah dan annab dini zai ji daɗi ya mu'amala da wa'innan a matsayin iyaye
2: wani mahadi ya da magana yake an zo gidansa
1: sosai da ta ji na ce to kin gani saboda haka ki karɓa abin da kika shuka jiya ne yau ya fito me ya rage ku kuma ragowar da ba ku yi shuka ba kada ku yi mummunan shuka
2: kada ma ku tunkari gonar
1: kada ku tunkari gonar alaƙar ki da iyayen ki da alaƙar ki da ƴan uwan ki is too expensive
2: kada su ya taɗi bu
1: aha dan me ya faru da ke da wani saurayin mara daɗi ko a wata rayuwar daban duk abin da Allah ya suturta ki suturce shi ba wai gaskiya ba ce da burga wai ke ga ta menene wai ki zo ku ko me ya faru wai ki faɗa za ki gaya mutum wallahi abu a matsayin da ƙwaƙwalwarsa kan not process father ba za ta iya motsi ba zuwa gaba yana son ki dole zaman ku ya lalace wallahi so Allah ne zai san mugayen abubuwanka da mugayen ɗabi'unka kuma har yanzu ya ce ya ibadiyar ladina asrafu ya ce kai na sani kuma wallahi in ya gafarta maka wataran ma gafartawa ta mai ake cewa gata za a yi maka yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat mummunan abin da kai sai a ce ya koma kyakkyawa a baka lada a kai amma dan adam bai da wannan so mu koyi boye illoli mu koyi kauce yin illoli lalle abin da muka yi yau yana iya cutar da mu jiya wanda suka dade a gidan aure za su fada kabani yana faruwa a ƙarshen aure kaga ashe duk abin da kai tun day one da kai aure matar ta tara shi so da haka wannan muhimmin abu ne da mi taka dandan akai sanan
2: wannan tsaro wannan tsaraba da yi shiri ne mai zaman kansa
1: shiri ne ko
2: shiri ne mai zaman kansa
1: yasa nace dora zamu dinga yi
2: da abubuwa sosai shi yasa mutane suke ce da Allah mu dinga yin tsaraban nan
1: wallahi mai addini ko in ka dauke shi to wannan fuskar ku ka dauke shi sosai
2: saboda yanzu a haka ma'aurata da yawa da ka so samu su matsalar da take damun su tana da yawa da yawa wani in ya kalli wannan abun shin fadan yau kawai wannan tsarabar to zai ga tace matsalar auren sa
1: saboda amma zai ga a yau dai bai laifin komai ba amma jiya yayi jiya yayi kuma kaga babu zuciya mai taushi mai dadi irin ta sayyidina na rasulullah larkakakkiya an cire rabin shedan amma lokacin da wanda ya kashe sayyidina hamza ya musulunta baya san ganin sa sai dai daure ne so zuciya haka take Allah ne muqallibul qulub shi ya saka inda hoton nan a zuciya kai almajirin gidansu ne sai ka aure ta kada ka taba tsaran hoton almajircin zai fita
2: kana nan
1: kakka taba sare kuma idan akai wani abu da ya fitar da hoton kakka damu kai da yar adam ce kokarin sai ka shafa wannan history kaman ce shi ya aure ki local girl a gidansa kika zo kika waye kika waye kada ki taba yadda dan gettai ya zama sarki za a daina tarihi ba dadi fada amma a haka yake ka aure ka kana kuta yauma Allah ya hore maka wallahi tallahi in duk duniya za a ganka Alhaj Zaruddin sunanka dini wallahi a gunta
2: da wani kalkana
1: wallahi sunanka dini
2: ko shi san suke cewa nan nan fana mun da aure shi
1: to wannan labarin zuciyar ta ne
2: nan fana na aure shi wani abincin mu a gidan mu nake
1: wallahi
2: amma yanzu
1: so amma yanzu in ka zo sai ka auro wata ta bi da ta sanka Alhaj Zaruddin ba za ka ce dole sai ka wannan mata farko sai ta mu'amalance ka a matsayin alijar shi yasa in kana son aminci ka raba musu gida in ka shiga gidan ta farko sunanka dini ko yaya dini in ka shiga gidan ta biyu da danginta sunanka Alhaj Zaruddin sai ka zauna lafiya
2: hoton can ba zai zo nan ba
1: hoton can ba zai zo ka auri wannan kana shekara 55 an ci an cinye komai kai dan shaura ne waccan ka auri ta tana kana shekara 20 da respect din waccan ya 20 da ta sanka a mutum ba daidai da wacce ta sanka a mutum mutumi ba za ta iya yaga ma riga ta san kai gajeye ne a wasu bangarorin
2: sosai
1: sosai so da haka da Allah mu dinga saka hoto kyakkyawa a zuciyoyin mutane kuma wanda yanayin rayuwa ya sa suka san hoton mu na rauni da Allah kan mu matsa musu sai sun goge mu koyi rayuwa da su a haka mu kuma da muka san hoton wasu na rauni mu gane ɗabi'un mu fa zai iya tuna musu cewar can muke barin su mi haƙuri mu rage musu kin san mijinki bai da kokwabo to ki kiyaye mu'amala da shi kine mar abu kankani zai ga tozar ta shike so so kike ki karanto mai tarihi to kai haka kaga abun fuska bi ne ko kai da ka sani kai kaffa kaffa saboda in ba haka ba magana ka za ta da TV zai zama kare kai kuma da aka sani a kanka ka karbi yanayin da aka mu'amalance ka kada ka tayarwa da kanka balli kai ta kumburi kana sa kanka a wahala kai ka sani kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da
2: mu. Amin suma mun kusan masu saurare raba mu ta wannan mako kenan. Alhamdulillah mun ci rabin shirin a haka.
1: A tsaraba?
2: Ya tsaraba ba. Tayi tayi ma'ana ta da aka ga mutu da abubuwan da
1: an warware abubuwa.
2: Da yawan ma'aurata dai daga cikin wannan biki sine da bayan fage ne daga cikin abin da ya sa ma'aurata suke jin dadin shirin na. Jigon sa za ka ga ba aure bane jigon sa. rayuwar dan adam ne gaba daya amma abun da yasa ya fi tasirin tuwa gurin ma'aurata saboda kananan
1: abubuwa da ake kautar da kai
2: wanda da babu su mutane ko wasu ta mutanen za a ji a tattauna su ba amma an dauko su sai kaga su kadai din sun wakilci kakaje kai sulhu
1: wallahi
2: saboda wannan abin da ka faɗa ya wakilce ka da kaje kai sulhu saboda ta wannan dan
1: kana fahimtar wannan abin
2: da su gano to haka ne to bara mu zauna dan akwai wanda suka ce za su zo wannan shirin aurata ne shekara su bakwai suna faɗa
1: ya hayya
2: amma ko wata warwara da kai
1: sai Allah ya bada abin
2: wannan gurin cito shikenan kinji an yi naki an yi nawa to menene masala
1: shikenan
2: su masala ko mu zauna a tebur
1: shikenan kuma aka warware
2: wasu suka kira da suka ce alhamdulillah
1: an warware
2: suna ma son su kawo ziyara cikin shirin nan da cikin ku zo sun zo za a kamba su daga da ci duk ba matsala ku zo to kaga yin abu ne na kusan matsalolin sun damu mutane an rasa mafita to amma kuma cikin yadda Allah sauyin zamani da kuma balaga ta zance ta sa da nazari ana fito da abu daya sai ka ji to baka da
1: bakin
2: sai ka tashi ka ji
1: karin
2: mallam ko dan Allah ba nan ban mallam ga hanya nan mafi sauki
1: Allah ya datar da
2: mu
1: kuma wannan din ya yi dini hira ta hira abu ne da applicable a rayuwa
2: kwarai da gaske
1: wannan magana da muka faɗa tarihin jiya wallahi is applicable
2: sosai ba ma wai
1: a yanzu ba aure a dukkan rayuwa
2: ya
1: ji ne yanzu mu dauka mutum zai zama gwamna ko shugaban kasa a gwamna a dokar kasa shine number 1 student next state din
2: na jahar
1: shine dan kasa na daya yanda za a ce za a yi list ko da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna raye sunansa za a sa a na farko shugaban kasa shine
2: a kasa
1: amma yanzu wani sanin shugaban kasa kan ya zama shugaban kasa a wani yanayi da yake yana sa ran shugaban kasa ya zama bai da kwarjini a idansa yadda zaka ji suna kama sunan gwamna suna fadar maganganu da awar kawai sun san shi a wani yanayi kan ya zama
2: wannan matsayin
1: yanayin da zaka ga wani hamshakin malami wani ya kalle shi yayi kiransa da sunan banza ko da sunan sa gadal yana ganin burgewa ce ko ya wani nan yanzu da zai yi in ya dauka zai ya kai ji zaka ya ce dini ko Abdulkadir wai hankalin sa yana bashi kai ne wancan fa yana gaya ma ka san na sani
2: a gurin mutane ne
1: kake da wani cima
2: ya dini kuma la amma shi a gurin sa ya sani tun ana kwallo
1: yawa so yake so haka yake a rayuwa sai kaga idan ka je gurin sa kana kokarin girmama shi ko irin mu'amala ta mutuntaka shi kuma yana kokarin a cikin mutane ridi kullun dinka to that position to idan wannan abin da muka faɗa yayi maka amfani ka zama da shi applicable akwai wanda in sun maka ka san level da kwakwalwar su ne ba za ka damu
2: ba
1: amma akwai wanda sai kai ta gaba da faɗa da shi zaman ku ya ƙi daɗi
2: yanzu fa ba da ba ne
1: to ka je kasuwa a yaron kanti Allah ya ɗaukaka ka wani fa a gurin shi har yanzu kai ne da ka taɓa min yaron nan kai ne akwai kisa muka yi wa fuska biyu muka ce kai da ka san abin kar ka bari abin ya cutar da kai alaƙar ku ta lalace don ka san jiyan mutum kar ka bari yau ɗin da ya zama yau ka yi mu'amalantarsa a matsayinsa na yau ka mu'amalance shi ka haɗo da alaƙar ku ta jiya ka cire ta mace ko zaman kanta ta yi ta kama ɗaki Allah ya kiyaye ka auruwarta ta taɓa kama ɗaki ta yi zaman kanta sai ta zo ta yi istibra'i ko me ya faru ya faru ka zo ka aure ta to zaman lafiyanka ka goge jiya daga kwakwalwarka in baka iya goge jiya ba wallahi ba ku taɓa zama lafiya ba ko ce yake wankin on this karshen wulakanci a gidanki yazo ya zama mijinki ke mu'amala da shi a matsayin miji ba a matsayin sanajiya ba wannan shi muka faɗa ko so amma mutane da yawa masu raunin kwakwalwa ba sa iya goge jiyanka su dauke ka a yau su yi mu'amala da ka shi yasa sai alaka ta lalace sai ka ga mutum duk ni'imar da kai mar san da ya zama wani ka kasa daukan su a wani sai ga kai banza ne bari ya karya ka ko bari ya yi wadi da ni'imar ya gaba ko bari ya fita daga harkarka rashin gogewar ka ce karin magana ba shi da muka faɗa ɗaliban da tuna baya girtai ya zama sarki yau sarki ne shi ka bar shi a sarkinsa san da yana girtai ai ka kalle shi a girtai san da kika hakuri da mijinki da bai da komai aikin saki kafa ya isa wani iko kike ci da gida abin da kike ga dawo kike dafa yake karba yace yau da Allah ya yassare maka ke dan me ba za ki karbi nasu ikon ba dan me ba za ki karba abin da yake so ayi ba san da kina da shi sai abin da kika yi zai zo ya karba
2: har tambaya ma yake
1: me kuka samu so ke me yasa san da ya samu ba za ki yadda yanzu ya samu ba kike tunanin jiyansa jiyanku ya jiya ya zama makaskanci yau ma ya ci gode da zama makaskanci wannan abin ne abu ne da har a rayuwa yadda addini ya faɗa rayuwar dan adam haka take wannan abin kuma ya rushe alaƙoƙi da yawa haka Fir'aun ya ga annabi Musa da ya ga mishi gaskiya ya gaza ta inda zai soke gaskiya sai yake alam nurabbika fina walida ba nan muka raine ka kana kankanin yaro ba ka aikata abin da ka aikata jiyawai ya dauko ya ta hana shi daukan annabi Musa a matsayin annabi sai ya bata ba kuma ya batar da wasu azalla fir'auna qaumu wa ma hada so shi ya saka sai mun yi amfani da wayannan a cikin rayuwar mu mu za mu ji dadi ba abokan zaman mu ba in ka fahimci wannan wallahi za ka dade kana cin ribar rayuwa wani aboki yake bada lahari yace koi from nowhere sai Allah ya dauka ko wani abokin sa suke taimakon sa a jami'a taimakon sa suke har bayan jami'a wannan harkar siyasa sai ta daukaka shi kuma sai ta hada su a ma'aikata daya yake appointing din sai yace da yazo mutane sai dubiya ake ana gaishe shi yace wallahi ina biyo layi ne ma na zube na gaishe shi yayi taimun wulakanci yana zagina yana wulakanci haka me yace a'a yace har ya baggun ban hannu da shi ba in ya biyo layi ana gaisa ana kautar da hannu ni ma na ta hannu na nake yace bai bar gurin ba sai da yayi min amfanin da ban taba zaton zan same shi a duniya ba
2: to da
1: yace yana girmama ni ina girmama
2: to da yayi tunanin cewa a da
1: tunanin harka
2: koya masa karatu
1: da tunanin harka shi yake ban abinci
2: ba shi abinci
1: gogewa ce
2: koya ci gaba ya zamu
1: canji
2: ya zo ma kada ka kalli jiya
1: koya
2: canji ya zo mutum
1: kada ka karbi canjajjen yanayin
2: shikenan
1: kaman ce da canji da aka canja
2: shi yake da riba
1: ah ana gaya ma
2: mallan akwai wadanda yau shirin namu alhamdulillah akwai wadanda yanzu mallan wani zai ce shi yana kokarin ya karbi canjin amma zuciyarsa ta kasa jurewar ya manta wancan abu su wani shawara za ka ba su
1: shawarar da damu bayar shi ne a dini za ka ɗauko mana shirye-shiryen mu na gaba amma dai zan faɗa wato akwai abubuwa da yawa da muke ɗaukansa a bajinta amma gazawa ne
2: abubuwan bajinta amma gazawa
1: bajinta ne a zahiri shi yasa wani kwadi na taɓa sawa a shafina na Facebook nake cewa jarumta da banwauta daban suna kama
2: to ina ban bance
1: ma jarumta da banwauta daban a yanzu na zo na faɗi maganganu akan gwamna na yi zagi ko yadda duk wa'annan marasa kunya da sunan siyasa suke azzaninsu su jarumai ne amma a gurin masu hankali menene su wawaye ne ya za ka shekara 50 duk magana da ta zo harshen ka aka iya faɗa baka dami ina da ina za ta je ba har kana da awa da bakinka ka san wasu in sun karɓi maganar za su yi maka Allah wade ka ɗau maganar ka gani ka bi cikin al'umma ka ɗau census kalar ka ne suke kunna maganar sau biyu amma duk wanda suka fita daga wautarka ba sa ƙara da jin maganar in ka fara da sunan jarumta ake wauta ce wanda to wannan abin ya fara ya ce ya kasa gane zuciyar shi to ka gane kai ne waɗanda suka bi son zuciya wadda ba a hawahu zuciyata ta kasa manta kaza kai da ita yake leading kenan wala tattabil hawa to da haka birgewa da karbar mutum ya ji ni shine ka zama kana zana layin da zaka tafi ba zuciyarka tana zana ma ba kuma aikin wasu baya interfering ko dictating din aikinka lokacin da yanzu muna program din nan muna raha wani ko ya bugo magana ya magana mara daɗi ni da kai duk mu fusata ba mu san me muke ba shi ya canja mu yana da control din mu kenan so lokacin da ka saka wa zuciyarka ego dinta satisfaction kaga in baka bi wannan ba za ka iya rayuwa ba to wallahi ba you are no longer a human an je yaƙi an da aka ci shaura babban yaƙi kowa ya tsorata aka ce zagi yaƙi da zuciya shi ya saka lokacin da kike gidan miji kika zama mara kunya sakar ya ce ki tambayi kanki wa da waye zai iya rashin kunya za ki ce kowace 'yar tasha za ta iya rashin kunya biyayya fa sai wani da wani ka danna san zuciyarka ka bi daidai shi yasa Allah ya ba wannan abin lada san zuciyar kuma an ce an yi wuce an lallaba aljanna da ababen ki an lallaba wuta da ababen su to lokacin da kika bi san zuciyar ki gane me kike lokacin da kika danna zuciyar kika abin daidai shi ne kike mutum ai bai iya ba ta rago bace ai man ce mummunan abu ba na rago bane shi yasa Allah ne ya tashi da sigar yabo ya faɗa wal kazimi ne ga zuwar afin annas wallahi hibu
2: saboda haka Facebook
1: sabon ya fita yau saboda haka abinda muke ba da shawara shine lokacin da zuciyarka ta faɗi kaza din ka duba daidai ne ka saba mata ana ba da labari idan ya tabbata Imam Malik an ce wani ya wuce ta gaban shi da takalmi ya ji ba daɗi ya gaya kamar shi aka ce yasa ya dawo da shi Imam Malik wani sa aka ce yasa aka dawo da saurayin da aka dawo da shi yace taka zu ya kwanta yace taka kirji na zuciya ki ji an taka ni ba wai an wuce ta gaba na sai me
2: kariya
1: wala aka ci wanda ga cikin magabata in ya tafi kasuwa ya ga kaya yaji iri ɗaya zai siya din na kufta guda biyu sai ya ji zuciyarsa ta fi son wannan wancan zai dauka
2: wanda zuciyarsa take so ba ya dauka
1: baya daukan wai irin
2: wanda ba ta so
1: ba kura gurin tirarsa zuciyarsa ta
2: yi nuna shi yake da lanzamin
1: ba zuciyarsa ba ce take so da kanka ce wallahi ni na kasa mantawa ya za a ce na manta zaka manta zaka manta kuma san zuciyarka ka faɗa da zai wani tasirin a rayuwarka wallahi ya kamance me ya maka din yanzu ne yan siyasan da suke canja jam'iyyu su zo su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya bayan sun gama zagin junan su me yasa suke mancewar hawa san zuciya ya bi wani nafa'a abin da yasa ka ji ka kasa mancewa alheri ne shedan yake hana ka kai kuma ka sakawa zuciyar linzami amma nawa ne da ba kwa shiri yanzu da harka ta hada ku kuma ka fi shiri da ki da kowa
2: sosai
1: da ka yi dan uwana yi min kaza ba zan iya yafiya ƙarya ne ai tunda ta yi min kaza ba zan taba yafiya ba ƙarya ne ba za ka yafi bane ba ba za ka taba yafiya ba wai ko kuma ba zan iya yafiya ba ba zan yi bane ba ba zan iya ba possible and impossible they have a very tiny line in between and your action and intention determine the differences kawai ka taki zaka ine ko ba zaka yi ba wallahi musta'an sai mu shiga gaban mu ta shiri
2: gaban mu ta karshe
1: abinda zamu faɗa
2: muka ci akwai
1: yawa yace akwai mun faɗi mun ce a gidan aure ana iya kaurace wa juna mace tana iya kaurace wa namiji yana iya kaurace wa mace muka ce amma yana zuwa haka kawai muka ce baya zuwa haka kawai muka ce me yake kashi muka ce ta fuska uku za a gani fuskar farko da me yake kawo auren shine yadda matsalar daga wanda aka kauracewa ba komai ne in ya faru da kai zaka zargi wanda ya maka wannan abun ba ƴan uwa zan maimaita wannan abun ba duk wanda ya wulakanta ka ne ya kamata ka iya zarge shi ba ka ga laifinsa ba akwai wanda in yi ma wulakanci kai ka jawo aikinka ne kada ka damu Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da wasu zai sa su a wuta amma me ya faɗa wa laysa lil insana illa ma sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna aw kama qal ya ce duk al'umma ta ta shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ki sabai suka ce wa zai ki aljanna ya ce wanda ya bi ni ya su wanda ya saba min kuma ya ki shiga aljanna to wani ayyukan da ake mana mu ne muka jawo wa kanmu a zamantakewa wata ran da kika ganki a kwana a ƙarshe a gidanki ke kika zaɓi kwanar ayyukanki ne idan ba kya reflecting ayyukanki wallahi za ki daɗe da kowa kina ɓatawa kai ma haka yanzu muka ce ƙauracewa da mata za ta yi wa miji ayyukanka za ka fara kallo kanka kalli laifin matar ayyukanka sun fi nisanta ka wanda ayyukansa suka nisanta shi na saba ba ta matso da shi kamar yadda ya zo a karatu so da haka sai mun kalla shine muka fara kallar wa'innan ayyuka ne suke sa mace ta ƙaurace wa mijinta sannan muka kalli na biyu wa'innan ayyuka ne da namiji yake yi ya sa mace take yi ya sa mijinta ya ƙaurace mata shine fuska ta farko akwai fuska ta biyu kuma wanda eh ba aikin ka bane ba laifin ka bane wata kufi ta natalla tusiban nalina zalamu minkum wasa wani ne ya jawo muku ko me ya samu shamuwa watan bakwai ne wani abun aikin wani ne zai zo ya shafe ka dabi'ar abokin rayuwarka ne shi yasa ba kullun kuma dan mun ce ka kalle rayuwarka zaki ta kallon me ne yayin mun wulakanci a'a akwai wanda dabi'ar sa ce wulakanci komai kai da jaki sai ya ci kara akwai wacce dabi'ar ta ce tashancin ba wai laifi kai ba ba matsalar ka bane kuka zo gurin amma amfanin fara kallon kanka dan ka fara sauke nauyin kanka sai muka ce akwai na uku kuma wanda wannan muka ce internal shine abin da kai external abin da matar da muka ce akwai kuma community base
2: shine wanda zai zo
1: abin da al'umma ce aka zo aka tafi a wannan wani layi har mamaki za a yi wai wai bai bar matarsa kwana a gidan biki to shi sai ka ce ba dan yau ba al'umma ce ba kai bane ba ita ne ba al'umma ba to shine muka yi magana akan na farkon muka faɗi internal courses din muka yi alƙawari wannan satin zamu faɗi external courses din na mazan da na mata domin cika alƙawarin zamu faɗi ɗaiɗai daga external courses shine akwai ɗabi'a dabi'a zamu warware mun zo zamu dinga fadin na matan da na mazan a haɗe da wani yanayi da ya shigo wata jiya ta mun message mallam ni mijina introvert ne ni kuma extrovert ce saboda haka zama nace mata waye gaya miki laboratories waye gaya miki kawai kin zo wai shi ba mai kula ba shi mai shiga sabgar jama'a bane ita kuma mai haba haba ce na cito waye gaya miki har kin sa masa rigar introvert ko extrovert na ce wani lokacin duk surutun menene mutum ba akwai wani mai ba aka ciwo sa shiru a da ƙara in kika sa shi a wani yanayin wallahi duk surutun sa ya zama sa shiru zaki masa ki ga kawai yana vibration amma la a duk duniya mutumin kirki ne ita ma haka da za a ganta haka to mu mun zo ɗabi'a ba ma nufin za mu ɗauko rigar da masanan da basu rayu da mu ba suka ɗinka mu saka wa junanmu
2: su sun yi nazari ne daidai da
1: al'ummar da suka gani
2: da kuma yanayinsu
1: da
2: mafi akasarin wannan littattafai da ake wasu ma mu yi sa ake yin new edition
1: yawwa an samu canje-canje
2: da makala sai a sabunta shi
1: daidai da zamani yawwa kuma in aka sabunta Allah za a ga wata idea kamar ana fita daga cikinta ma yanzu wanda ya san addini ya kalli mazharwar Imam Malik san da yana nan da immediately bayan bayanan da bayanin almajiransa za ka yi ta gani ana sauka da kawo wanda ku san Imam Ahmad bin Hanbal ana ma iya bambance farkonsa da ƙarshensa duk wanda ya san tarihin Imam Ahmad bin Hanbal yana iya ana iya gane fatoyinsa na farko da fatoyinsa na ƙarshen rayuwa kawai mu ne to shi ma haka saboda haka mu daina ɗauko wannan rigunan na masana lallai ilimi ne kuma gaske ne amma ba lallai dukkan ilimi ya zama applicable a kanka da kaina ba zai iya yiwuwa ilimin ne amma bai wanzu a kaina da kanka ba mu bai shafe ba wannan abin da muke faɗa a nan wani zai ce gaskiya malam ni ba haka ba ne ko matata ba haka ba ne daman ai ba gaba ɗaya aka gaba ɗaya ba mafi yawa aka ɗauka
2: kuma da mun yi sa ya zama riga ba wuya
1: yawwa wanda ya yi
2: wa daidai
1: sai ya saka shi
2: yake cikin damin
1: to wannan ɗabi'a tana ɗaya daga abin da yake sa wani ya ƙaurace wani zai zama kana kyautata iya kyautatawa ko kina biyayya iya biyayya amma akwai ɗabi'unki da suke sawa baya son mu'amala ta haɗa ku misali ɗaya da zamu bayar sai mu buɗe waya shine mace ta zama mai mita nagin ko ta zama mai zurfin ƙorafi mafiya yawan maza ba sa iya ɗaukan wannan
2: mita
1: suna flying ko ƙorafi yayi yawa ko mita a gurin mace soyayya ne da self expression a gurin namiji kuma faɗar gazawarsa ne da nuna shi gajiyayyen ne mita da ƙorafi a gurin ɗabi'a da za mu ɗauka ta namiji gwaliya da maganganun tozarci a gurin namiji nuna isa ne da tabbatar da ke tasa ce ya isa da ke zai iya zuwa gidansu a yi abin da kika yi ya kalle su ya banza da su ba su kai ba zai zo ga kin yi abu ya hasala zuciyarsa saboda ke din ta kusa da zuciya ce a gurin mata ita kuma wannan tozartarwa ne da nuna a duniya ita banza ce gwaliya a gurin namiji wata ran expression ne na true identity true feeling ɗinsa me yake ji akan abin nan da kika saboda kin kai matsayin ya gaya miki labarin zuciyarsa ita kuma a gurin mace tsara kafa ne dan ridiculing ɗinta saboda haka wannan sufofin biyu gwaliya da dizgawa ko tozartarwa yana saka mace ya zama tana tarin mu'amala da kai zaka kasa gane potentiality ta zaka kasa gane basirarta da dadin mu'amala da ita na zamantakewa a aure saboda wannan abin zai nisanta zuciyarka zuciyarta da kai ke kuma wancan mita korafi ko fitar da sirri yana sakawa shi ba sai da namiji be da sanye mu'amala da ke baya jin dadin mu'amala yake sai ki ce ya kafa biyan bukata a wurin amma ya tafi yana neman mata can ba korafi ba mita ziga shi suke saboda suna da bukata
2: koda
1: na kasin suna rufewa sai ya ji can ne yake mutum nan ku kin mai da shi banza tunda in kin duba wani abin da yake wa mijinki mita akai idan abin nan ya tabbata gaskiya ne za ki ga bai cika namiji ba ba mutum ne da ya kawata yi mu'amala shi ba to ma'anar ka maganar ki kenan kina ga ya zuciyarsa shi ba ma mutum bane
2: shi a tasa fassara
1: eh mana ke ban kika kalli maganganun yanzu da za a bi maganar nan da na faɗa haka ne you are good for nothing ba ma samun abinci mai kyau ba gida mai kyau sannan ba ka da wani karfin mu'amala ta aurata to waye shi banza ne duk abin da ta yi kagwale ko kai mata faɗa to wace ce ita a gunka ba ta da matsayin komai shine hoton da shedan zai bata kuma hoto ne da a gama garin kyamara za a ɗauki shi za a gani Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu saboda haka wanda baya so a nisanta shi a ƙaurace masa ga ƙofa ta farko mun fara akan ɗabi'a wannan ita ce ɗabi'a da muke cewa external ba kai ba ne ba kai ba ne ita ce take da wannan ɗabi'un ne kuma ya ja wannan Allah ya datar da mu
2: to amin sun ma'anu masu saurari za mu dawo gare ku kamar yadda aka saba sakan yau mun dan ba da lokaci aƙalla minti bakwai amma sakan goma ake son duk wanda ya shigo kai tsaye
1: ga wani madini ka ɗauka?
2: Hello? Wani ba? Alaikum salam sakan goma.
1: wani ya ce abba tin jamma sa islamiya ne mana fatan alheri na cika alkawari na
2: muna godiya malam
1: kaga to sakon ko
2: kaga gashi nan ba je ko ina ba
1: kaga ni ko
2: ya kasa tsugune ya kasa
1: ba zai iya ba
2: rubutun ya dauko ya kasa
1: ba zai iya
2: cire rubutun
1: to haka zai ta sa mutane rigarsa haka zai ta sa mutane rigarsa shi yasa ake cewa katangar gidan barawo ta fita kuwa tsawo
2: saboda yana tsoro
1: duk inda ya wuce gidansa sau ɗaya zai ga gurin
2: haurawa
1: ya saba eh Allah ya datar da mu
2: assalamu alaikum
3: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi sunana Jami Dokura
2: ya shek
3: a malam Allah ya saka ba da alkhairi
1: a ni ba barin fada ya shek
3: alhamdulillah malam na karba malam ko cikin lokacin da kai magana akan canja ko karbar sauyi za ka ga kusan a wannan lokacin wallahi sauyin yana mana wahalar karba don malam a dunkule malam dan Allah ka dan gaya min abubuwa guda biyu da zan yi don ka karɓar canjin in time iri na suna da yawa
1: kamar ya wani irin canji shine tambayar da
2: wani irin canji
1: ma tambayar da ne
3: dazu canjin shine malam kana tare da ni
2: muna tare da kai
3: ne yawa lokacin da nake tare da mutum ko aboki ko mata to idan ta canja mini kuma ita ce akan gaskiya binta akan wannan abun yana mun gaskiya ko aboki ne haka eh to ya zan yi mun ga karbar canjin na san gaskiya ne abun amma dai karbar ta ne mun wahala gaskiya mala
1: to a gurguje kamar yadda ya bukata akwai abubuwan da dama na da su a kasar Hausa amma dai yanayi na sabon ilimi da yazo mana musamman waɗanda suka yi karatun addini nizami karatu na zamani aji suka shiga a kasashen da suke da tsarin

0: abin da kake da shi rigar sanyi ne da rigar zafi da rigar ruwa ko in ka fita ana zafi zaka sa rigar zafi ana sanyi zaka sa rigar sanyi so da haka zaka ga yawancin wanda suke
1: kasance
0: eh kawai kana zuciyarka kake ga kamar kana da iko na canja abubuwa ko sai a biya tafi a yadda nake so zan zauna lafiya ka ga yawa kanka gaskiya kawai ka yawaita maimaitawa zuciyarka duk abin da ya faru suka ce change the world if you can ka canja duniya in zaka yi if you cannot change yourself to other one ka canja tunaninka zuwa
1: daidai da yanda duniya take
0: to da kuma muna iya duk abin da kake ganin ya canja ka kasa rayuwa da shi in kai musulmi ne kana da abokai da ba musulmai ba wata ran aika musu kake happy christmas wanda kai ka san ba gaskiya ne ba kai imani da amma ka canja dabi'arka kai daidai da canjin da ka danci kanka
1: tsarin ya tafi daidai
0: yawa kuma haka rayuwar mu Allah ya tarbiyance mu dan mu san haka ya ka mana bambancin dare da rana zafi rani damuna rani duk ba mu da ikon canja su dan mu koya so ka yawaita reflecting a cikin abubuwan da suka shafi ta fuskar addini sannan na biyu ka yawaita challenging zuciyarka da yin wani abu zuciya wato muna wani abu wata na faɗa wato ya addini wata ran dole sai ka dinga challenging zuciyarka da yin wani abu bari na je ne kaza eh mana bari na je ne kaza bari na je ne kaza
2: Mita 97.3 kusan kun yi famar radio ke ci gaba da sauraro shirin rayuwar dan adam ya gabata tare da Zarjin Munir Jaoji daga sashenmu na shirye-shirye da fatan za ci gaba da kasancewa tare da sauraron farin cikin al'umma Mita 97.3 kusan kun FM karfi 3 saurara kimanin minti da yake nan misalin karfi 3 idan Allah ya kai mu shirin wasa kurwa zai zo mai sauraro daga sashenmu na shirye-shirye tare da Kabir Abubakar Shishi da kuma sauraron intogar shirin na wasa kokolwa da fatan za ka kasance tare da mu

0: da masararu sun ana aka yi Ibrahim Indiya shugaban matasan dattawa na birnin Kano.
1: Na'am, to da kuma sauran yan uwa da muke gabatar da wannan shiri da su wadanda za a ji mu nan gaba tare da su cikin zauren akwai Huzaifa Mustafa Dan Baffa da kuma yan takara da za a ji sunayen su da kansu nan gaba da kungiyoyin da suke wakilta. Ya kai ne aiwa rana ta bace ba tunda ai babu baba gala yana da yakan hanya eh yana sai ce rana artabunci eh yace shi rana artabunci jira bude su yau
0: rana artabunci
1: rana artabunci
2: ko sun daura alala su ma an ta karkara
0: to babu
1: eh to za dai mu ji nan gaba to za mu ji da wadansu da muke tare su wannan yan takarar namu da kuma kungiyoyin da suke wakilta
3: Kabiru Filas Kuru mun jibra
1: na'am
3: ni ne ke wakilta Alheri ya fi mugunta
1: na'am
4: assalamu alaikum sunana Ibrahim Abdullahi daga unguwar Mazan Kwarai kuma ina wakilta kungiyoyin media
1: to masha Allah Alheri ya fi mugunta da media
4: gama yin kungiyoyin yan media
1: wani
3: kungiyar alheri ya fi mugunta ba
1: ta bala Ibrahim Mazan Kwarai
4: na'am
1: ya kake gani wannan karawa za ta kasance ya kake gani ga kaga kuru ya kake gani
4: na muce ka wannan karawa ce muhimmiya wanda kuma daman ba a taba da yaduwa ba sai dai wannan karan amma yana ba ta zan samu nasara
1: to kaji abin da ya fara
3: gaskiya ne mutum ba fa ba ta tare da shi ba amma dai ni kaina ina ganin Allah da zai samu nasara
1: to shikenan ba san macito ba
3: sai ya ta gari ba
1: to Allah ba mai rabo sa'a
3: amin
1: to a malam Kabiru kai ne na farko wani na farko a cikin kuni
4: malam Kabiru ne
1: to malam Kabiru Kuru Kabiru Filas Kuru tambayoyin ka na wasu kwalwa na karin magana da su zamu fara
3: to
1: ta farko take cewa kasada cinikin tsuntsu za ka yi mana kare shi ta biyu take cewa cinakan cinawa ba rowa bane menene kare shi biyu ta farko cinikin tsuntsu kasada cinikin tsuntsu kare shi za ka yi mana
3: cinikin tsuntsu a sama
1: haka yake na biyu cinaka na cinawa ba rowa bane da me yake kare
3: sa rahin jin dadin zama ne
1: na
3: rahin ji tuwa ne rahin jin dadin zama
1: dan gyara mana
3: rahin jin dadin zama ne
1: to ba rashin jin dan gyara cinakan cinawa ba rowa bane ka dau hanya yara ne kawai
3: to rahin ji tuwa ne
1: cinakan cinawa ba rowa bane
3: mu dai ana maka magana ne rahin jin dadin zama ne tunda zama bai dadi ba kaga kuma bai ci bada aiki
1: mummunan zama ne sai to muna godiya washi maki biyin sa Malam Ibrahim Mazan Kwarai
4: na'am malam Kabiru
1: kai ma kar maganu ne guda biyu za ka yi mana karshen
4: su na jin ka
1: kowa ya dora miya sai ya nemo me zai nemo kowa ya dora miya sai ya nemo abin me zai nemo abin me
4: sai ya nemo abin kari
1: na
4: sai ya nemo abin kari
1: ta biyu
4: na'am
1: farin cikin barawo
4: farin cikin barawo bakin cikin me shi
1: a'a farin cikin barawo yayi me
4: farin cikin barawo ya dauki abin da ba nasa ba
1: kai ya sa farin cikin barawo ya tarar da wani abu
4: na'am
1: yayi farin cikin barawo
4: ya tarar da abin da ba nasa ba
1: wancan dai ka amsa kowa ya dora miya sai ya nemo sai ya nemo abin kai
4: farin cikin barawo ya tarar da kofa a bude
1: eh
4: ya tanda kofa a bude
1: kai dan da kirya ja fa wallahi sai girza kada farin cikin barawo
4: ya tanda kofa a bude
1: dan Allah ta fa masa to wannan amsa haka take hadda harba
0: halwa
1: to saboda farin ciki kenan haka yake to wannan amsa haka take dukan farko hakan nana
2: kowa ya amsa
1: tambayoyinsa to malam Kabiru Filas Kuru
3: na'am
1: bisa al'ada akwai hanyoyi da dama ko da yawa da ake isar da sako a gargajiyance muna so ka bamu guda hudu ka ba a yanzu a zamani muna da radio muna da television muna da jarida a zamanance ko ba haka bane da sauran ire-iren su to a gargajiyance akwai hanyoyin isar da sako kafin zuwan waɗannan muna so ka bamu guda hudu waɗannan hanyoyin da ake bi a isar da sako
3: to
1: din sakon da aka faɗa yana iya isar da wani abu jama'a su gane kaza ake nufi ko kaza ko kaza
3: abu ne mun fanci tambaye misali
1: ka da shi da baka misali a zamani muna da waɗannan hanyoyi da za a isar da sako zuwa gargajiya kafin zuwan su akwai hanyoyi da ake bi wajen isar da sakonni a gargajiya
3: na farko dai akwai rubuta wasiƙa
1: a'a kana kan lokacin ka to a gargajiyance fa
3: a gargajiyance
1: wasu dabaru da Hausa suke amfani da su domin isar da sako
3: wannan kamar misali ni da kai haka zan isar da sako kamar
1: wani zaka tura sako wani guri ko ga jama'a su san wani abu akwai hanyoyin da
3: yawa to na farko dai aka samu san kira
1: daya
3: san kira kan je
1: daya
3: to
1: daya a lokacin ka
3: daya
1: san kira
3: idan kuma game da masarauta ce ko wani abu kuma akan tahi bawan sarki
1: to
3: a tura shi
1: ya tura shi ga gaban da to haka yake biyu bi sun zo
3: ta salana
1: a so ai sai garaba sa kaka biyu kaka rabi yawa to garaba sa za ka karto biyu
4: eh to barawun jalaba to akwai hanyar isar da sako ta hanyar waka
1: waka samu kamu wadansu don Allah kamu wadansu hanyoyin kaga akwai shela ta wajen bambado kamar yanda ya fada ko san kira za a yi shela sannan kuma akwai sarki zai tura za a tura sako kafa da kafa za a je a doki ko a kafa ya mika wannan ya mika wannan zuwa can akwai hanyoyin da dama ga su nan mutan gari ga hanyoyin da ake bi kaza gashi nan gasu nan gasu nan gasu nan to lokacin ka
4: baka san akwai hanyar kamar wanda za a tura shi ya sanar da ka
1: kamar garaba sa ce da kai ga hanyoyin nan ku bari burjik wallahi nake ya dora ka a hanya da ya faɗo waɗannan 08 081
2: alaikum salam to gashi nan
5: mari ba ka ce da abokan aiki ne mu ba ta maleri sannan kuma ne wa'yan takara barka da zuwa da fatan za su koma gida lafiya
1: to mun ne ma barka da zuwa
5: masha Allah a koruwar ta nan ka ne a rajin
1: takara daga dogon to mu dai ba yana jin ka akwai kuje haka yake ana kada shi san gayyata ce akwai bindiga da sallah ba ana buga bindiga ba ba sanarwa ba ce ba gobe za a da shi da azumi ko za a tashi da sallah akwai kaho busa kaho muna godiya alhajin jakara akwai guda
3: gaskiya ne
1: ana yin an san haihuwa ce ya kai al'adance akai adadi kaza namiji adadi kaza mace akwai tambaya za ta zo yawa
3: akwai tambura
2: yace akwai wasika akwai shela
1: ba mu karbi wasika ba
2: akwai san kira
1: me shela me ye kuwa me san kira duk abu da ne
2: sannan shi ma wannan sakon shi ne na fatan alkhairi wanda ya fito daga Muhammad Umar Gwammaja
1: Muhammad Umar Gwammaja muna godiya mutuka to sai tambaye ka Mallam Ibrahim
4: na'am
1: kai kuma din da mun ji wacce hanya ta isar da sakonni haka a gargajiyance akwai hanyoyi na sufuri kamar yanzu da muke da hanyoyin sufuri mota babur keke da shauransu a gargajiyance ma akwai hanyoyin sufuri muna so ka ba mu guda hudu hanyoyin sufurin nan suna nan da yawa
4: to da farko akwai
1: na
4: sufuri ta hanya kamar hawa dokiya ka
1: na
4: kamar hawa dokiya ka za a iya zuwa hawa doki daga wani waje zuwa wani waje sannan kuma za a iya hawa akwai sufuri ta hanyar kamar hawa su jaki haka
1: to bangaren dabbobi kenan to
4: akwai kuma sufuri ta hanyar da kafa ma ana ɗan yin sufuri kamar tafiya daga wani waje zuwa wani waje kuma kamar hawa
1: to guda nawa kawo
4: guda biyu zuwa uku
1: a guda biyu da shi ka koyawa to muna godiya Mallam Kabir ku garaba sa
3: to akwai fataki da suke tafiya akan raƙuma
1: akwai raguma
3: akwai raguma kenan
1: haka yake
3: akwai kuma ta hanyar ruwa
1: hanyar ruwa
3: takwale kwale
1: haka yake so sai kuwa
3: yawa
1: ka karo bin
3: na karo bin ko
1: ai ka karo su ya ce akwai doki ko akwai jaki
3: akwai jaki
1: yawa akwai kuma kafa akwai raguma akwai ragumi kai
3: akwai kwale kwale
1: akwai kwale kwale yayi sai su fili to muna godiya
2: ne shi wanda ya ce akwai jaki
1: akwai jiki
2: akwai doki
1: akwai doki
2: akwai raƙumi akwai bataki akwai kwalakwal daga Abdullahi Musa Libya
1: to daga Libyan yake
2: to
1: eh to malam Musa Abdullahi haka amsa shin ka suke
2: sannan shi ma Bashir Yusuf Gandubawa mun jibril yace akwai cinaka cinawa
1: cinaka garin maganan nan ne ko cinakan cinawa yace mugun zamani cinakan cina ba ruwa bane
3: mugun zamani ba
2: sai shi ma yace ina lubiyan yanzu haka
1: to masha Allah
2: inda daman ta cikin dandalin namu yake turo sakonnin na sai ce ina sauraron ku ko da shi a duk sati ta online
1: to ta hanyar sadarwa
2: kenan ta hanyar sadarwa kenan kuma yana can lige ga za ta tsani
1: to masha Allah muna godiya mutuka da gaske to tambayar kamalan kuru
3: na'am
1: tun da yau abin wai wai mai sauki ne wake dan ganga da lauje naga sai daddoke tambayoyin kuke ta kai
4: Gami
1: tunani
3: gami kasada di
1: to muna so mu ji bambanci tsakanin tsaraba da kuma guzuri tsaraba da guzuri malam kuru
3: akwai bambanci
1: babu dai bane
3: babu dai bane
1: to bismillah
3: shi dai na farko tsaraba
1: na'am
3: idan kai tafiya ne zaka dawo gida kake towa da iyali ko kuma mutanen gari makota kai haka ko kuma wata budurwa ko wani abu shine tsaraba wannan
1: to
3: yau guduri kuma idan zaka yi tafiya shine kake gudura guduri kake diban ko kudi ko wanda dai abin da zaka yi ta sarrafi da shi a hanya wanda kake tsammanin zai kai ka hacan ba tare da ka takura ba wannan shine guduri
1: to shi guduri kana nufin ka ce na me kenan
3: misali
1: na guduri kaza ne
3: eh guduri ya danganta kaman kalabi akwai kudi misali tunda da har aka ce
1: tamsa ka ta fito kawai sai ka kara
3: mana kuma abinci
1: yawa shi guduri nawa yake kenan
3: na me na matafi ne
1: saraba fa
3: ta yi mutanen gida ce
1: kenan kawai guduri na haka ne dan kanka kai saboda kana cikin halin tafiya wata kida zaka cika sha a cikin wannan guduri ko kudi ko kayan abinci ko ma ruwa ka duru ruwa a jallo
3: ai
1: guduri ne
3: gaskiya ne
1: baka san yanda zai kasance a hanya
3: wannan haka yake
1: tsaraba kuma bayan kaji zaka dawo ka kashe gida hannunka santarantan sai ka tafi don wani abu wanda in ka bayar
3: yawa za a ji
1: za a munna da dawowa
3: gaskiya ne wannan
1: yawa to ko kuma me kai ka kai ai ba sai yamma sai ka zo da
3: shi
1: ko can inda za kan
3: yawa
1: ka kai musu
3: gaskiya
1: su ma su ji dadi da zuwan
3: yawa su ma su ji dadin ka kai musu tsaraba
1: kaga ɗayan biyu ko ka zo da shi gida ko kuma daga gidan kai kai wacce inda za ka
3: yi tsaraba ce
1: yau di tsaraba ce to muna godiya malam Ibrahim ka yadda da wannan
4: na yadda
1: ka yadda to tambayar ka take cewa muna so kai kuma ka ba mu bambanci tsakanin tukuici da kuma sallama ba sallama ba sallama tukuici da sallama bambancin su
4: tukuici
1: da sallama dai wannan sabuwa
4: na'am to tukuici shine kamar misali a zo a kama wani abu na alkhairi to wannan wanda ya kama to sai ka kai ma ka samu dan wani abin ka bashi domin ya ji dadi
1: yawa
4: sallama kuma kamar ana zaman kasuwa haka idan an zo tashi sai ka dauki wani abun wanda ya ma wannan aikin da kuka zauna da shi zai dauka ya baka wani abu
1: kuka je kasuwa
4: eh
1: dan gyara sallaman nan
4: kamar misali mutun ya ma wani aiki bayan ya gama sai ka dauki wannan abun ka dauki wannan kamar kudin da ya ma aiki ka biya shi shine sallama ka sallame shi
1: Allah kuta ka ma sallama amma kwadago
4: yau eh na'am
1: a da aiki da ya kodago ne mu yawa amma kodago bayan an kammala kaga ai zaka yi mai sallama to wannan aiki na sa to wannan kudin da ka bashi ko abin da ka bashi sallama ne ai haka yake sallama ne to yau dai kai ka ce hazukai kaje sai sun karo mana da tambayoyin namu wata kida sun shiga cikin lalitan mu sun a wanda ka rana ita yake nan gaba ya kamata mu dan sharuwa ai ko a daga wani masu sauraro tunda muke waye na uku ba muka yi zamu tafi na hudu
2: na same mu akan 07077795993 ko 08177577 har ma ga 77 akan lai
6: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: annu alaikum salam wa muke magana
6: Mama
0: abba shi kaji wannan papa ta wanda ake yi.
6: Ya ayo ji ya sanar da daki dan na ake mace ne nan sai an gyara mana dai ko ci ko na samu dai. Ba su ka biyo. Ai ko wata tambaya ta zo sai ka biya mata kwataya. Dan na ai sai don ka sai ne.
3: Allah mama.
6: Ba ba ne mu ba. Amma ka biyo ba ta ba mu ne.
1: Akwai mata a zangon karshe. Insha Allah an kusa kama da wannan zangon mata suna zangon karshe insha Allah an kusa gama shi insha Allah
2: mama ba ma dai kima dai zaki zo ki a kujera ku
6: na
2: ai kafa tanka bo ma sha da fatan dai ba ki da masu gaya miki
6: ba ai ka ga ba
1: ku haka yake mama Bauta muna godiya muna wa malam Muhammadu Hussein Gall Sumaila da Tijo kafku kafku kan aski barka da shigowa
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam sahibin
7: an sahibin na
1: sahibin
7: yanzu da anan waye ba sahibi
1: amma akwai babban sahibin ka yi Babu wa da dan fulani gayawa
7: Allah sarki
1: da kuma audu dan sabu me bata me kaman yau sallah me bata ba laya
2: shi ma da wannan sako ne na fatan alkai daga Adamu Zubairu yace muna tare da ku da fatan za ku tashi
1: na'am to masha Allah to daga mana assalamu alaikum Haji amma kamar hadin baki
6: ai muna tare da ba ka san jama'a da
1: gaskiya ne
6: sai Allah to mu da mu fata ta yi da tabi to mun ji ba sai ya Ibrahim Abdullahi ba mun zo fare mun da tsana da kaje kuma Allah ya bani Allah wasa a dan kai da dadin wannan papa tawa
1: ya
6: mu
1: kowa yana da gogari kan
6: kowa gaskiya ne ta alhamdulillah ya papa tawa ta yi dadi ta yi tawa
1: to masha Allah
3: Amin.
1: A kara mana ɗaya sai mu dawo mu ci gaba kewaye na hudu kenan.
2: Sanga wannan ma akan layi. To dai ki da like ne san ci kar da ji. Manga wannan. To shi ma ne to kan dai a shafa za sai akan 07077795993.
0: Assalamu alaikum salam.
1: Baban Nuhu
3: Gabasaba
1: Baban Nuhu barka da shigowa Baban Nuhu
3: to nai na sani ke
1: da ce baban Nuhu da kai da yar Zabaina
3: Abdullahi
1: yar Zabaina da kai da Abdullahi yar Zabaina mun tare muku kujera fa za ku zo ku hawo ku fafata kuma
8: to Allah ya wani shi ko ba da wata hanya wato sanar wannan da aka sai ana sanarwa akwai wani kida da ake yi na fawa
1: to
8: idan kai ka ga wani kidan nan to gaskiya akwai an yi yanka kina ana gayyatar ma wata su zo su ga yana ma
1: to
3: himanai
8: na'am idan kai ka ana wannan kidan da irin alfaba din nan da ka ji ana ta ga gangan
3: gaskiya ne himanai
8: na akwai ma wata to an san cewa akwai wannan kidan ana sanarwa an yi yanka kina
1: na'am
3: gaskiya ne ana yi
1: To muna godiya. Baba Gala ka taba zuwa kaga? Ka taba ganin da ake kida?
7: Kware kware.
3: Ni kaina da gani.
1: Okay ma ku.
7: Na ji da ake fada. Masu gari ku zo sai nama mata ta kullun tausu tam niki tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam
3: haka ji Baba Gala haka yi
7: sunana Muhammadu ne ni ga Sumaila
1: wato masu ga ba ta zo kullun taushe
2: eh
1: wani rin takwashi ya shike to madalla to muna godiya to barkamu da dawowa Mallam Kabir Kuru
3: na'am
1: a bisa al'ada tatsuniya ita ce makaranta ta farko ta ƴaƴan Hausawa domin isar da sakonni da kuma wato darussa iri-iri da ake dauka a ciki muna so ka bamu kuma bisa al'ada ba a yin tatsuniyan nan da rana sai da daddare idan aka yi tatsuniya da rana wasu abubuwa suna faruwa amma idan aka yi wani abu an sa hali a yi tatsuniyan nan da rana to muna so mu ji abubuwan da suke faruwa idan aka yi tatsuniya da rana idan ba a yi wancan abu da al'ada ta ajiye ba za a yi tatsuniya da rana amma sai an yi wani abu da al'ada ta ajiye idan ba a yi wancan abu ba me yake faruwa sannan mu me wannan abu
3: to nan fa
1: kuma baka daya a ciki
3: ya ban daya
1: to zabi daya wani abu al'ada yake in ana so a yi tatsuniya da rana ko kuma idan aka tatsuniya da rana menene yake faruwa in ba a yi wancan abu ba zabi daya kai mana bayani ka ka abun ko kuma abun da yake faruwa
3: to
1: ba a tatsuniya da rana a bisa al'ada sai da daddare idan aka tatsuniya in dai ana so a yi da rana sai an yi wani abu na al'ada in ba a yi wannan abun na al'ada ba aka tatsuniya wani abu ne yake faruwa
3: to
1: zabi daya ko ka ka abincin da ake yin ana so a yi ko kuma ka ka abubuwan da suke faruwa idan ba a yi wancan ba
3: to mu dai
1: ai baka zaba ba ni ka zaba a ciki
3: abin da yake faruwa
1: to yawwa me yake faruwa idan an yi tatsuniya da rana in ba a yi wancan al'ada ba me yake faruwa
3: mu dai abin da yake faruwa ke cewa idan baka da aka tatsuniya da rana misali idan baka yi sadaka ba
1: sadaka kuma ka da kuma wancan din da yake nan ta lokacin ka zai to Ibrahim Garabasa amun abin da ya dauka shine abin da yake faruwa ba abin da ake yi din ba to me zaka ce akai Garabasa
4: na'am to
1: me yake faruwa
4: kafin ai
1: ta da yake tatsuniya da rana me yake faruwa tunda ba ai da rana sai da dare idan ba ai wacce al'ada ba kai ta rana me yake faruwa to fa tufa to baba ga da ko zai fa to baba da zai fa baba ga da sai ka fadi dai shi ya fadi dai
7: to fadi dai kai
9: ne salamu alaikum suna na Huzaifa Mustafa dan bafa dan fada abin da ake da rana sai a ce za a daure gizo
1: yawa to ya ake daure gizo
9: idan aka samu akwai gashin ido
1: to
9: shi ake cirwa sai a hada da gashin ka sai a daure sai a ce an wannan
1: an daure gizo ko kuma me yawa to baba gala ko kuma me a wajen daure gizo
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammadu Usaini Gala Sumaila kuma zan faɗi yanda ake daure gizo in kuma faɗi idan abinda zai samu mutum in bai daure gizo ba in ne tatsuniya da rana to wane kuke so in fara faɗa muku
1: daure gizo
7: to wannan ake daure gizo su masu yin titi masu yin kaɗi gayyar kaɗi ɗin nan ko su ko ba su ba ya samu dai an guriya sai a jefa ta a tsakiyar a can kokowar ɗaki a daɗa kallatar sama in ta makale tana dai to sai a zo kawai a ci gaba da yan daure gizo ka ji daya
1: anan nan wani rago yana ta rike ta
7: eh idan kuma ba in ba wannan din sai a samu alli a shafa shi haka
1: a tafin hannu
7: a tafin hannu rana sai a tafa haka sai ya kama nan to an gama daure gizo a ci gaba da tatsuniya to idan kuma ba a yi ba aka yi tatsuniyar da rana to za a yi batan kai
1: za a yi batan kai ga hanyar gidan ku nan dama sai kai hagu
7: to ka ji yanda dan ake yi in za a yi tatsuniya da daddare ake yi kuma da rana ne to sai an daure gizo ba daure gizo ba in akai tatsuniya to shikenan sai kuma in mutum zai tafi sai yayi batan kai
1: to haka yake to muna godiya baba gara don Allah ya tafa masa to kaji to kaji abin da ke faruwa ko yawa to kuma tambayar ka take cewa didda akan tatsuniyan ne muna so ka kawo mana sunayen jarumai da aka fi ambata a cikin tatsuniya guda shida
4: guda shida to na barko akwai gizo
1: to
4: akwai boki
1: ta
4: akwai boki akwai
1: gizo koki gizo koki na kuma lokacin ka
4: akwai
1: ta gangara
4: akwai yautai
1: babu hankaka akwai yautai babu hankaka
4: akwai wannan kunkuru
1: gaskiya ban karba ba to malam kuru ya ka biyu gara da mako ya kase ka sai yana da guda daya to ga gara basa
3: to akwai dodo
1: dodo
3: akwai dodenniya
1: akwai dodenniya duk da cewa duka jinsi ɗaya ne
3: eh
1: to amma ko wani cin gashin kansa yake karuwa su mana guda biyu wanda dodo da dodon ne akwai karinsu da yawa wanda aka cika fadar su a cikin tatsuniya aka cika fadar su a cikin tatsuniya gizo ko to shi ma ka guda biyu garaba to shine fa
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammadu Hussein Gala sannan kuma akwai an auta dan saboda zai jarin ta kai ce wayani a dalan nan wayani ni mai auta
1: to akwai wanda aka fice ana koyon ka ambata fiye da su fiye da dan auta dan kana mun layi miji akwai su ga sunan zaka ji ana ta fadi ta zuwa sai an fade su
10: assalamu
1: alaikum assalamu
10: alaikum
1: barka da
3: barka da
1: akwai kura yauwa
10: akwai kuma
1: akwai sarki akwai kura akwai botorami
3: akwai
1: duka na ambata su
3: akwai gaskiya ne
1: haka yake akwai kura akwai botorami akwai wannan sarki na haka yake akwai kura akwai botorami akwai sarki ga duka ana ambata su duka ana ambata su to haka yake daga mun wani ko za mu ji gari
10: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
10: ba kariya da jin dakara karu ne
2: yawa ko ne shi ne ya gudu
10: ai ra da gaya da duka ke suwa ko ruwan taron ka ba
1: wa ne
2: ya an kusa kamo shi
10: wannan buwa ya san saboda shi sa ba muke kawo
1: shi buwa ya san ne
10: yawa buwa ya san ban taron ka
1: kai dai ka san ban taron ka
2: ban yace mana ne
1: za ka yi mana gari ne
10: ya akwai fadawa
1: akwai fadawa ya akan ci gaba da su sosai
10: ba muna tare da
1: ku muna godiya
2: dan cikin shafin cikin dandalin namu da wannan sako fito daga sadan isyakul arbi kuna tirin bojuya ce mai sauraron ku hako da yushi wannan babatawa ta daji Allah mai da kowa gida lafiya yanzu shi ma wannan yace salam da fatan za a tashi lafiya daga musbahu Musa Hausawa mai ayi dan Allah sai shi ma bashiri so gandirawa mun jibir yace akwai gizo da koki har ma da kura daga bashiri so gandirawa mun jibir shi ma cirki kibiya yace idan akai tatsuniya da rana ana yin batan kai sai dai a ce da rana to wannan rubutun naka shi ma bai fito ba sai nan shi ma na gaba yace akwai gizo da koki akwai kura da dan kutungayya sannan kuma akwai dodo da botorai da Abdullahi zai cirki kije
1: haka dukkanin su don muna guje nan ma akwai Abba Rumaisa Shehu FKD daga Nasarawar Sulemanu da Wakin Kudu to mu ne ma fata alheri akwai dan Ahmadu Unguwa uku dan Ahmadu Unguwa uku yace ina fata alheri ga yan kungiyoyi to muna fata alheri gare ka dan Ahmadu da fatan kana nan lafiya nan ma akwai Sadi yayan Sadi Bauri to sakonka ya zo malam Sadi yayan Sadi Bauri muna fata alheri gare ka akwai malam Yahaya Bubbugaji malam Yahaya Bubbugaji mu ne ma fata alheri din daga cikin sauraron wannan shiri a ranar Juma'a nan mai zuwa insha Allah zai aurar da dan sa to muna fata alheri Allah ya sanya albarka ya saka ayi lafiya a tashi lafiya muna kuma godiya da fata alheri ga Ibrahim Umar Gayi malam Muhammadu Mahisira da Wakin Kudu irin su malam Kawu da su malam Umar Nagoye da su malam Abdu Na'aga da su malam Jafar da muna fata alheri gare su da fatan suna lafiya su malam Abdullahi ya da Wakin Kudu su Sa'idu Babantaya Durmin Zungura da muna fata alheri gare ku dukkanin masu sauraron ma dukkanin inda suke a fadin duniyar nan sa Ashiru Garba Sheka da kuma Shamsu Muhammad Kundila mata shiru kake kwana biyu aiki sun aika sun harde shi sai da Ali mai ban injini muna fatan alheri duka muna fatan alheri to kuma to ga babban malam fa
11: malam bismillah
1: ga babban malam fa
11: to assalamu alaikum sauraro sunana Abubakar Sadi karkasara
1: to baya sara karya sara
11: kaddi asara
2: wai me ake sara ai hayan da to abin da
11: karka sara ne ko a
1: ce kuma zaka sara to yawa kin zaka sara kuma to a tsaya haka na to malam Abubakar idan ka kintsa zaka ba su tambayoyi daya daya fa da mun suna tambayoyin suna cikamako na tambayoyin su guda biyar eh sun ji tambayoyi guda hudu ga cikamakon daya daya nan za su yi musu
11: Malam Kabiru
1: na'am
11: tambayar ka take cewa muna so ka fada mana doki na ɗaya daga cikin abubuwan da Hausawa da sauran al'ummu suke amfani da shi wajen sufuri haka ne to muna so ka fada mana abubuwa guda hudu da akan yi wa doki ado da su
3: abubuwa doki
1: kayan adan doki
3: guda hudu
1: ka kalle shi mana ka kalle sarki akan doki ko wani hakimi ne
11: yawa
1: kawai ka talin safowa hararu
3: ta akwai dai na farko akwai likafa abu ta shimfiɗa
1: ɗaya kawai ka ce likafa ɗaya
3: akwai likafa yawa akwai
1: kana cikin lokacin
3: akwai sirri
11: biyu
1: ikon Allah
11: kai wani kwanciya
3: ba eh wallahi
1: ikon Allah
11: mazan kwarai
4: na'am
1: tun daga kan doki ka kalle shi kai har gaba ɗayan sa ka kalle shi ga abubuwa da ratata
4: akwai
11: likafa
4: yau akwai wannan karfan da ake dan mutun yawa yake taka
1: hankuma
4: akwai
11: shine ai ya faɗi wannan ya faɗi
1: shine likafa
4: akwai kwalkwali
1: akan doki sun duba shi ne wannan kaga shi yana da makin sa dai shi tunda ya ja biyu tofa watakila sai mun fita waje ai ji nake kawai kallon sa za su yi ta lissafowa su hararo shi wallahi barkatai tun daga kansa da bakin sa
4: wallahi an san abin ai shine matsalar
1: to malam Muhammadu
12: to akwai kama zuru
11: amma me kama zuru ko nake kara sadi
1: a cigaba
12: ai
13: ai ka gama da nan din ai lokaci ban dan yi kadan ko tafi
1: to muna jin ka
13: yi babban nadi akwai jinga da muke dakon amsa
1: to
13: babban yi babu ya tana
11: na tana ta ka samu amsan ne
13: a amma ban bayar gaskiya da kintace ban bayar
11: to to fadi miji
13: yato ai yadda ake dan tsi kenan
11: a dan tsi daban ai
13: to muna da sauraron amsa domin mu karo kuma
11: to shikenan ka san makwanni
1: biyu da suka wuce eh
0: guda ne fada shi ko
11: ka mazuru yace
1: malamin ya fada to baba galafa
7: Ya
1: ke so. A to bana Huzaifa. Ya ga ya daga wannan.
9: Assalamu alaikum. Suna na Huzaifa Mustafa dan baffa. Da akwai abin da ake ta dan kirji.
1: Dan kirji.
9: Eh.
1: Ai na yake.
9: Ah. Gaban dokin yake.
1: Eh.
9: Wajen
1: kayan ado da ake.
9: Gaskiya. Akwai kuma
1: ne masa ado da taso shi iri iri ko ko ulu da shauran su ya danganta. Na. To baba gala.
7: Assalamu alaikum. Wato akwai linzami akwai ragama
1: yawa eh wannan nake so
7: linzami da ragama da kuma anin sauran duk sun farfada amma akwai akwai lipidi akwai siddi
1: lipidi kuma eh to akwai abubuwa da yawa wannan zaka lissafa sun fi 30
3: sun bi
2: shi ma dai wanda shi wai akwai garkuwa akwai linzami akwai bishiya akwai kallon kallon wuya idan ya Abdullahi Musa Libya
1: haka yake amma ban da garkuwa yawa domin ta masayi
3: mahayi
1: ne yake rike ta
3: halake
1: yake rata ya ta koyi rike ta a hannu na koyi sa ta karata aka fada ku a hannu to sai tambayar
11: mazan kwarai tambayar Ibrahim mazan kwarai tambayar ka take cewa dan dambe kan yi shirin yin dambe da abubuwa iri-iri a jikin su haka ne to muna so ka kawo mana abubuwa guda hudu su ma da suke sakawa ko suke daurawa a jikin su yayin shirin dambe
4: na'am to da farko akwai damara
11: damara daya
4: akwai wannan abin da suke daura a nisuwansa ne gaskiya
1: damara wace irin damara tukunna
4: damara da suke a jiki
1: dan dambe damara to ya muje
11: sai ka
4: sannan akwai kuncin nan da suke na naga
11: ya sunan shi
4: nisuwansa ne ban sani
11: ba wajen tambo na zibi
4: gaskiya sunan sa ne ban sani ba sannan kuma akwai
1: fa fa na basa Allah sai yana zuwa kallon da
3: ku ba na zuwa mun dinga jarauta na farko akwai akayo
1: akwai akayo
3: da suke sa kafa
11: a kafafuwansu daya
3: akwai kuma warki da suke daura
1: banda kenan
3: abu
1: eh
3: akwai kuma jakumi
1: akwai
3: jakumi eh da suke amfani da shi yawa akwai zare da suke nada hannu
1: shine kawai akwai zare da suke nada hannu da ya ja biyar hudu kai yana da rabin yana da maki daya ga rabasa shi Ibrahim bai ja ko daya ba
11: ya ce dai damara
1: damara ka da zare kace shine wanda suke nadawa a hannunsu eh shine zaren wanda suke nadawa suke nada shi wa hannu wannan zaren ai tambaye ne wallahi nake zaka ce akayo zaka ce jakumi ga sunan zaren ga sunan duka ga sunan dai
4: Ai mana zuwa kallon da
1: ni wajen da ba sai ka zuwa ba sai ka zuwa ba
11: a wayoyi yanzu
1: duk mu abin da muke fade ba nazari ne da bincike da abin nan
3: ni ban ma sai zuwa kallon da mun ba kwata kwata kaga daga hannun a kauye yake ana yi kuma ba na ra'ayin sa
1: eh na ma an fi kallon da mu a cikin gari to assalamu alaikum
13: wa alaikum assalam wa rahmatullah buruwan ta nan ga karo na
1: ta barka da shigowa
13: yawa malam kadiri ga akwai kambu da suke amfani
1: akwai kambu kambu
13: sannan wasu su ma suka yi amfani da laya musamman
1: haka yake akwai guraye ma eh dukan
11: hannu
1: kambu ba na
3: dukan guraye
1: na kugu guraye eh ga layu da suke sa a dantsi da matsansu duka haka yake to an muje ga alƙali kai ai kai shi ma kafa kamar irin na yan gogi yan
11: bori
1: yan bori da yan oro so da suke daura shi a kafaici wannan ƙara kacce
3: akwai ratayi ma
1: akwai ratayi ma
3: eh ga kuma layi wuya
1: akwai layi wuya
2: mai gida gyaran ya ce wai akwai zali akwai kamu akwai zargi akwai akayau daga mai gida gyaran ya sanin shi ma ba shi wannan ya ce akwai guru akwai laya akwai zare akwai warki daga biyaminu lawan abban ma ma ida fage sannan shi ma na yace akwai ɗan dambe sai ce akwai layoyi akwai dare akwai kambu sai aminu ya sannan ida ya ce wai akwai guru akwai laya akwai zarci sannan ita ma Zainab ma'as sai ta yi fatan alkhairi ta ce da fatan za ku tashi lafiya daga nan kurna tudun bojiya da kuma maman Aisha sai Kasim Ali Dakata shi ma ya ce fatan alkhairi muna nan tare da kuna sauraron ku tare da Salisu ɗan Azumi da Kamilu Ibrahim Kwaru da fatan za ku tashi lafiya sako daga Kasim Ali Dakata
1: na to muna muna godiya to daga mana mutum da ya sai mu dawo ga algadi ko
2: to na magana
14: assalamu
11: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
14: wajen ku da aiki
11: yawa barka ka dai ga muke tare
14: ne wannan ce wannan Abdullahi ne yake a ga mu wannan abubuwa na lissafin shi kayan doki insha Allah da zan faɗi
1: to yawa kai muke jira kai zaka ga mana
11: ai mana wasu
14: yawa akwai siddi
1: yawa me siddi to
14: wanda nawa ne
1: me siddi to
14: wanda ke hawa zauna
1: sai kuma me
14: yanin zani
1: me yanin zani
14: eh
1: na
14: sai wannan kwalle ta fuskarta
1: to to muna godiya to
14: zauna ka wurin Abdullahi ne ke
1: to muna godiya Malam mutakadin sarki the king ango
0: anguwa
1: eh
0: jikan
1: adan kauye barka da shugowa to malam kwaru ya sakamakon na me yake
2: sakamako fa da kammala
1: to muna ji sauran
2: kamu ni tafi ka fada da ka fada
1: to ba
2: wannan yan takarkar
1: kamar yan takara guda biyu kamar rana kamar makon da ya wuce kenan
2: wanda kowannen su ya samu bakwai da rabi rabi
1: to ba kace akwai zagaye na biki nan kuma muna yi wa chairman Rabiu akalta dan na gobarka da shugowa shi ma fa yana cikin wannan zaure na Malam Abubakar kuma guntun lokacin da muke da shi insha Allah za a ji muryar sa yawa insha Allah kasan shi yake kokari wajen to tattaro yan kungiyoyin nan su shigo cikin wannan zango gabaki dayan sa wanda ana dab da kammala zango na farko ma har an shiga ma na biyu wani bangare na biyu mun kammala shi saboda ka san ita rijo ba ta jira da wance bai kaula ba sai a tsarga ka tunda muna da na biyun to mun taba ma na biyun wanda na biyun ma yana aje makon da ya gabata da shi muka to kun ji kunyin kunnan doki kun yi canja ras to yanzu za mu bambance ga tambayoyi masu sauki Malam Kabiru
3: na'am
1: akwai sabubuwa guda biyu da ake kira da danni da kuma tanka yawanci kamar Hassan da Usaini ne to muna so kai mana bayani me ake nufi da tanka ne
3: to
1: eh kai bagadar danni tanka ko muke so
3: tanka
1: eh
3: ko na da idan ba
1: yawa to
3: tanka akan yi ta gurare biyu ko daya ko uku kai ko da yawa ma dai
1: to
3: ita kafi ne ake yin sa ko kuma dan ko kuma kan daki jinka kenan to shine za a samu igiya za a samu kara ko kuma wani itace haka wani zai ga daga ciki ina kana zura masa ina janyewa kai ma kai ina zuro ma kana janyewa da kai kun zagaye kun tanki tsaf
1: na'am
3: kun zagaye wannan shine tanka
1: na'am to a jikin me yake daura tankar
3: tanka akan yi ta a dankan daki da ake dora a sama akan yi ta a gida ko akan yi ta a hingar a garkar rogo
1: to shikenan saboda na zurfafa maka wata tambaya ta gaba amsa tambaya ta gaba za ta fito Malam Ibrahim Abdullahi Mazangwarai
4: na'am
1: mun ji tanka amma akwai karin bayani bayan ka bada amsar ka menene darni ko danni darni ko ba darni ba darni daban darni ko danni danni ko darni duka ana fadi ko ba haka bane
11: gaskiya ne
1: to menene shi danni
4: danni
1: eh tambayar abin da ya fada ya dora ka hanya ma muna zurfafa amsa kamar za ta fito shi sa dakatar da shi anan
4: eh irin abin nan ne da ake a irin gida na bunuwa ka a saman daki
1: to a saman daki
4: eh idan aka yi rufin nan na saman daki wannan dorin da ake yi
1: boto kenan
0: lokacin ka ina tafi
1: wai baba galaba a dakin nan ne
7: ina nan
4: shi yara su
7: ne ka sa tukuna
0: ne wasu shi
1: to za ka yi karin bayani akan da niyyar kimi yake yin kai wannan ka ba boto
7: ni
1: ba boto ba kai magana kai
3: ni yake kuka
1: akan tanka kai magana tanka jikin mi yake yin ta
3: tanka
1: shi kansa kuma jikin mi yake yin ta
3: to ai duk tafi ta su da yace da tanka da dannin da tanka duk sun tafi da yace
1: to
3: shi danni shi ma kansa akan yi a hingin rogo je mu rogo na danni zagaye shi
1: da me ake ai su muke
3: kai kara ake yin sa
1: to kai mana bayani
3: karara kara ake yin sa
1: kace ake wai da me ake kiwo
3: da kara ake yin sa danni
1: da kiya ki shine me kinan
3: shine kaman kiwo haka
1: da za a yi da mi
3: da kara
1: ka
3: zagaye shi ne
1: da shi kuma tanka fa
3: ita tanka ita ma dannin ake wa in ka ga dama zaka tanke dannin ka
1: zaka tanke danni to ya ake mi wani irin abu ake masa a tanke shi
3: dannin
1: eh
3: bin sa ake ana danye da ana soka ige ana janyuwa ana zagaye da shi ko kuma sai kara zagaye bayan sa shi dannin kara ake sa daga bayan sa ana ma daure ana zagaye shi
1: ya san abama ya kasa yin bayani bayanin ya fito in na kara bayani ana sa kara kace
3: kara ake sa da igiya
1: a wani waje ake sa karan a jikin dannin
3: a jikin dannin ake daga ciki da waje
1: eh
3: sai a tanke shi
1: a sama ko a kasa ko a tsakiya
3: a tsakiya da tsakiya
1: kai bayani mana ya san abu
3: ai da
1: kana ganin kewayen kara a tsakiyar katanga a tsakiyar katangar kara ko wannan karan da ake biya a kwance a tsakiya amma daga kwance
3: gaskiya ne shine
1: shine tanka
3: shine tanka eh
1: shi kuma karan da ka tsayar shine danni
3: shine danni
1: karan da ka tsayar aka kewaye guri a tsaye shine danni kuma saboda kada iska ta kada shi sai a zo sai a bida kara a kwance daga tsakiya
3: yawa daure
1: kaga an tanke shi kenan eh shi ta an tanke shi kamar damara
3: shine tankas
1: shine karin bayanin da
3: shine
1: to
15: tafa jama'a
1: tafa malami ta tafawa na ce gode su ci kuru
4: alaikum
1: to muna godiya
7: nana akan taba
1: ha muje da alkali ai ba numa bane wannan zaman karkara to
7: kuma yadda sakamakon ya nuna tsakanin takara guda biyu wanda Kabiru Felix Guru da wakiltar kungiyar alkali ya fi mutunta da Ibrahim Abdullahi kungiyar yan media Ibrahim Abdullahi ya sami maiki daidai har guda 7 da rabi a don haka a sauraron shi kuma Kabiru Felix Guru mai kiltar
3: kuru mun jibir
7: to
3: kuru mun jibir kuru kayu ariyu
1: garin su ne kuru
7: eh ya fi mu da wanda ya sami nakin sa daidai har guda 9 da rabi idan haka Kabiru Felix Guru shi ne ya sami nasara da maki 9 da rabi
1: muna godiya dukkanin yan takara muna godiya da wato halarta da suka yi domin me aka ce ne zuwa ma a zauna akan kujerar
15: shi ma nasara ce
1: nasara ne kuma an yi kunnan doki a wajen gurgurjewa ne aka damu dole sai daya ya abin nan muna fata alheri insha Allah wanda yazo na farko zai sanarwa da zai zo ya shigo zagaye na biyu insha Allah to muna godiya za da tsakuro sakonnin fata alheri kafin mu je ga diskicin zauren namu
7: yadda wannan sakon farko ya fito daga yaya Harisu Majisi Uwa Uku Murtala jibirin na yaren ta sani shai Zainab Abdullahi Ba Makutar Yelo Telan Yara Mandawali Muhammad Rabiu Angon Haja Ali Sha'ibu Rabiu Abdullahi Isa da Abdullahi Isa Abdullahi Ar'iyar Zabaina Jizawa Abdullahi Idris Sarki Kibiya Isa Kasim Ali Dakata sai mu karkari da Kamil Ibrahim
1: a dogor zo ga tambarawa kai ma sakon ka ya shigo muna ba ta da
0: mu da suka zo ne musu Allah mai su gida lafiya wannan Adamu Bala Ja'in da Ibrahim Dahir Sa'ibu Kurna
1: na ba shi gurin zama da Allah ya dan zauna to malam Abubakar akwai baki a cikin wannan kuma takardin sarki the king sanan kuma akwai chairman din da to ai ta biye yake ta yana ta fafutuka ta biye kai ko bai da zama fafutuka ta biye yake bai da zama
11: da wurwura ko da
1: ke a wurin ne ma
11: zuwa
1: kai kai kai ka gama kai ai an shige ka Allah karfe shi sa kai kake gani shi wuri to shekara 20 bai mutsa ba yanzu to bada wa chairman Rabia kan tare da gubarkar shigowa a cikin dan wutun lokacin mu za a ji babu sauraron so su ji muryar ka ai
15: to ma sauraro barkamu da wannan lokaci kuma shishe babu abin da zamu ƙara godiya sai zamu godiya ga Allah subhanahu wataala ga kuma da kuma hukumar wannan gida musamman tsawon shekaru da dama ba a taba fashi ba yanda ake gudanar da wannan shiri kuma shiri ne wanda yake zamu ce ma makaranta ne duba da yanda ake karuwa ni duk kusan mako ma wallahi sai na amfana da wannan shirin akwai kalmomi karin magana da sauran abubuwa wanda yake ya shafi na al'ada da sauran abubuwa namu na Hausa za ga cewa mun karu ko a yau dinnan ni na karu a wannan shiri kuma zamu godiya ga yan kungiyoyi musamman yanda ake bada hadin kai yanda shirin yake tafiya yanda ya kamata kuma kamar mako mai zuwan Allah ya kai mu kungiyar wato aidan Allah su ne za su shigo da kuma kungiyar wato yan bakwai insha Allah wa rabbina san suna tare da mu a daidai wannan lokaci ke waye na biyu kungiya aminan juna da masu tafi zagaye na gaba
1: wanda shi mutuwa ba ran biyu akwai ki wani biyu su
15: karanta yawa
1: sai kuma na uku
15: na uku yawa sati na sama kuma wato kungiya alheri ya fi mugunta da kungiyar fufa wato Kabir Philip da Aliyu dan Hausa wanda yazo a mako biyu da ya wuce
1: duwan da kaga shi da ya fito yanzu babarenki
15: babarenki
1: shi ya fito a wannan
15: shi wayan
1: na wanda ya fito lahadi ta sama
15: su
1: ku za mu hada
15: su za a hada yan ukun nan din
1: yawa
15: sai babarenki ya fito wanda ya rage Kabir wato kungiyar fufa da kungiyar aidan Allah da kungiyar yan bakwai a cikin hudun nan idan suka fito za a zubar da biyu biyu su fito su hadu da Shamsu babarenki sai a hadu yan ukun nan a fitar da
1: guda
15: daya wannan ne shine insha Allah
1: wanda ya fito a cikin yan ukun nan da na biyu da nanku za mu fitar da na biyu su ma suna a wannan ranar kamar da aka wadancan su ma suna da tasu kyautar a babban taro yawa mun da yan shi da shi za
15: a dai ya shiga cikin wannan gurbin
1: guda uku
15: da ukun
1: da fitar
15: wanda za a fitar da gurbin shekara to Allah ya ba ni rabu sa'a Allah ya tabbatar da alkhairi
1: muna muna godiya da yin kokari da kake wajen hada wannan zumunci da ganin yan kungiyoyi sun shigo cikin wannan domin a kara hada zumunci a dan daga mana mai sauraro kuma mutum daya ne muje
16: assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam wa rahmatullah
16: alaikum kabiru tabbas alhamdulillah wannan karawa ta yi banka yi matuka da gaske
11: na'am
16: gaskiya ni ta bangare na ban yi mamaki ba saboda abu na farko shi Kabiru filan za a ga babban mutum da ba abun mamaki bane an samu gwajutuwa na harshen Hausa a bakin sa sannan shi kuma Ibrahim Abdullahi na san shi yana tare da iyaye da yan uwa da suke tsofaffi kaga shi ma zai samu abubuwa na ban mamaki
1: yau ma na ga yana ta wasa kansa a Facebook da jiya ina ga su wasu karin maganganu shi ba shi kuma kuru fa bai san kayan doki ba fa bai san kayan adan doki ba fa
4: eh ana wannan mutum ne
1: to muna godiya to muna godiya Alhaji Jakara
16: assalamu
1: alaikum salam barka shigo da muke tare
16: sunana Jakayaba
1: Jakayaba
16: yawa ana tashin
1: radio muna jin ka daidai wannan lokaci amma ka Jakar Kayaba
16: amma bari a kara kowa ya ji ni
1: yawa
16: a duniya addini ku rahama daban ne rahama daɗi gare ta radio ji wannan buda Qur'an kun gode wa Allah gidan radio rahama in ka ganta in ka zo gidan rahama Al-Qur'an ka wata ta ba matsiya ci babu shege ko na goyi yana hidima da naira masu sauraron ku kuma ku ji ni rahama daban ne dan Allah ku kunna kamo rama a jika wai wai ina ya manta sarki mu kusan ifan Allah sarki mu ifan Allah hadi ya manta dan Allah ka ban doki daban doki dan la ilaha illa Allah
1: kai doki ko kake so
16: ne doki nake so ran
1: to hadda kan dokin ko
16: eh doki ne jaru a taimaka ta bani
1: to insha Allah tana jin ka
16: yawa yanzu kowa yana jina a duniya a Kano ko
1: a sosai kuwa to muna godiya ja ka yaba
16: to na gode kowa da ji ni ina masa fatan alkhairi Allah saka
1: da amin to madalla to madalla to lokaci lokacin mu yayi mun ci kudin mu na yau to muna godiya da yan takara yan kungiyoyi da suka zo suka halarci wannan waje muna godiya ga Fatima Yunus Musa da ta damu da masu sauraro muna godiya ga injiniya Najib Abdullahi fata alheri gare shi muna godiya ga yan uwa da suka shigo cikin wannan zauri muka zauna tare da su da so zai fa Mustafa dan Baffa da su mutaka dan sarki jikan adan kauye da su mallan Husaini Galisamaila da mallan Rabiu akan tare da godiya yan takara Kabiru Kuru da Ibrahim Mazankwarai da kuma yan uwa da muka gabatar da shirin tare da su
11: Abubakar Sabi'i Karkasara
2: yaya Shehu Kwago
0: Kabiru Ibrahim Indoya shugaban matasan dattani birnin Kano
1: Kabiru Abubakar shi ne ke cewa mu haɗu ranar Laraban Allah ya kai mu cikin shirin kaci cika cici assalamu

0: A wannan damar ku ce matatar mai cidangota ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka bukatar miliyoyin kudi domin sayan hannun jarin ana sayar da kowanne hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kudi naira 5250 yin rijista abu ne mai sauki zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri dan dabalin hada-hadar kudi na zamani dillalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karbo bukatarka ta sayan hannun jarin ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taba yin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntubi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kudi domin samun ƙarin bayani kafin kai rijistar sayan hannun jarin
1: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
2: a duniyar namun daji rayuwa cike take da ƙalubale
3: unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa
4: masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara masarautar makina an haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare
2: abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba
5: a duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara amma tambaya ita ce shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori
6: akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 10,12,252 ɗan Bella TV tauraro mai

0: zuwa can jogana sai mu maka kafin ka ce mai lokaci kankani mun koma na zamani to ana nan dai again sai aka sake cewa wannan course din sai ka sake koma kai intermediate again ka je ka karo ilimi akan sa kuma wayannan kuma kusa kusin da kake zuwa da su za a yi maka promotion har ka kai wani matsayi dan a lokacin ina jin level daga level 7 zuwa 14 ma zaka zuwa da wannan kusa kusa
1: haka ne zaka je
0: da su
1: sama da haka ma
0: saboda yawancin
1: wancan tsarin
0: ne a wancan tsarin dan daga baya ne aka kawo wani tsari aka ce a working experience an daina ma amfani da shi in aka ce za a ci gaba haka wasu na baya ba za su je ko ina ba dan haka dole ka je kai ed diploma ko degree ka dawo to shi ka san komai na tafi da zamani sai aka ce ai wannan course din ma in ka je kai shi ba za ka wuce wasan ba a yanda su suke su kuma can da yake sun san amfanin abin dama su suka kirkiro abin har director ma za ka iya kaiwa matsayi da shi to wani ikon Allah ya muka ce to ai shikenan tunda ai da ci gaban ake nema ai ba zai gagara ba sai aka ce to wanda suke wannan bangaren idan har suna son ai masa promotion sai sun tafi to sai aka kirkiro wani course da ake a nan biyu ke professional diploma in mass communication naji 90 aka fara ne 1989 ne to 90 dan ina jin su malam Darma sun suka fara yi
1: wanda consultancy sare
0: su yawa dan zaka je in Allah ya sa kana da English da Maths ba da dama abin da suke nema turanci duk wace takardu ta kanakar kai secondary school kai teaching line kai su dai inda kana da turanci za su dauke ka cikin ikon Allah ko muka je muka yi apply aka dauke mu muka je muka yi diploma muka zo muka diploma sai na mass communication shine na dawo da shi na dinga tafiya har na kai matsayin manager a wannan bangaren
1: da kuma manajan ka retire
0: da kuma manajan na retire
1: ka shekara 135 kana aiki
0: na aiki
1: to ai ba za ka rasa yan shawarwari da za ka ba na baya ba akan ayyuka irin da rediyo amma kafin wannan lokacin farkon zuwan ka ya kasa mu shi tsarin ni da rediyo musamman ma dangantakarka da sauran ma'aikata irin mu irin zo wada isa ga su nan da
0: yawa to
1: abu zuwa watan Allah ya ji kansu
0: Allah na tuba wata rediyo makaranta ce mai zaman kanta wallahi kana shigowa sai ka ji duk duniya ma ba inda kake so maka zauna irin rediyo saboda yanda ake karbar ka yanda ake karbar ka farkon shigo kamar da aka karbe ka zaka san cewa to ai ne ya dauka zan zo in ga kamar na shigo wani waje daban sai ga kawai a ranar da nazo a ranar ma aka fara saba da ni saboda aiki ne na gwani na sha'awa kuma aiki ne na karba lokacin da muka zo muka fara aiki sai aka samu bangaren aikin dare a da ma zaka fara aikin rana ne zaka zo 11 ka zauna har zuwa 5 da rabi ka ga inda ake aikin kafin a rarraba ku bangare to muna nan a wannan bangaren sai aka hada mu da yake su aikin announcer masu gabatar da shirye-shirye ba lalle bane ku tafi shift ɗaya da su wani za ku haɗu da shi a rana
1: wani kuma a dare
0: wani a safe da asuba to a wannan wurin sai aka saba sai ana ake saban yau da kai muke aiki ne ce da kai da ni nake aiki to dama aiki ne wanda kuma gidajen ku ake zo ana dauko ku to nan da nan ni aikin da nake gani ma wallahi sai zama cewa mun zama yan uwa duk gabaki daya wannan ya san wannan ya san zai rufa wannan asiri wannan zai iya taimaka wannan aikin sai zama ne cewa aikin radio zaka iya kawai abin da ba zaka iya bane tunda kai ba a jan muryarka amma wajen sadawa da abin din shi wanda kuke aikin tare da shi zai iya zai wani uzurin kai ka sadar da mutanen
1: eh kuma shi da yake gabatar da shirin kai kanka da ba mai gabatarwa bane zaka iya masa
0: gyara
1: eh ka ce
0: wannan waje
1: haka
0: ne
1: labura ma zai
0: yi so sai maka saboda ai a lokacin akwai hadin kan kuma kowa yana sha'awar aikin yasa nace maka fa aiki fa aikin radio in baka da sha'awa saboda ba za ka iya
1: hadin kai
0: hadin kai ne
1: tun daga
0: wallahi zuwa duk to ai duk ko kuke aiki a wurin to in ba ku hada kanku ba aikin zai wahala kuma ku hala to aikin ne nake son kulawa ba a san aikin safarin kai maka kai safarin to mun sanye da muke tafi da ayyukan mu
1: suka tana min da wani direba wanda idan motar ta lalace za
0: Allahu akbar
1: baba Musa mutumin goma
0: sai
1: motar ta lalace za a ko ko
0: da asuba
1: sai ya dauke kyan sai kai kana burge
0: kana kware kwa
1: ni ina goran haka zai zaba ita burge a kan keke
0: Allahu akbar
1: Allahu akbar a ƙara saurin aiki ba motar ta lalace
0: nika ta lalace
1: ta hu goran
0: baba Musa da me kazo to dan me zan yi a to haka aikin ya gada
1: kuma haka za mu taku
0: a haka za a to
1: a kafa mu zo mu bude tashar
0: to ba shine kama dalilin wani sai za ga mun zo aikin ba ma kawai sai dai a gama gidan rediyo
1: to
0: ai so ake a rufa asirin aikin kada aikin asirin sai tonu
1: kuma ko na karya ba
0: to
1: ba komai
0: duniya tana kwance ta kap ka za ka kama hanya ka zo
1: an dauko ka amma kai za ka koma
0: kuma shi aikin shi tana da wani abu guda daya duk inda ka kai da abin ɗinka tana sai ka samu jarabawa
1: haka ne
0: akwai wata tafiya da muka ina jin ni da kai ne muke aiki ne ko abin ne an tafi dauko waye motar ta lalace gashi an debo mu ba a ƙara so da mu ba motar ta lalace ina jin sauran da kafa da muka to gidan rediyo
1: eh to mun sha yin haka kaga da lawan da ka tama ai aka buga ta lalace muka tako tun daga ka buga ka duba zuwa Ibrahim Tawo
0: eh gaskiya
1: iko na ubangiji ina zuwa
0: kofar famfo
1: kawai sai wani mutum ya faka ce na zo
0: Allah
1: muka ce ai ga ya tuku shigo
0: a to ai mallan lokacin da tana kwance hankali kwance aiki kwance ba ka da wani tararrabin wani abu to sai aiki fa ya canja sai dai hakuri
1: yanzu direbobi irin su Allah sarki
0: eh
1: ga sunan kala kala wasu duk sun mutu suna bada hadin
0: eh dama haka ne
1: aikin ya tafi daidai
0: ai nace maka aikin ne ba a sanya wahala kai maka ka wahala kada aikin ya safarin kada kuma ku safarin shi yasa za ka ga aikin radio dole sai da hadin kai da kuma sha'awar aikin in ba hadin kai aikin ba zai tafi ba kamar irin ne yanzu bane kowa yana jin kansa yawa an san kowa da abin nan sa amma wallahi aikin radio kamar chain ne shi ake cewa broadcasting chain da chain din ne yake tafiya
1: haka ne
0: ka gani
1: daga
0: na tsallaka ne haka ake ta tafiya sai kaga kai da mai gadi ma wallahi ya san aikin ka baka kyashin ka koya masa mu a da zai taso izo na ma ya gane kuke aikin kuna aikin dare saboda zai ta ku hira to ba wani abu an riga an kulle gate sai kun tashi ba mai shigowa
1: kuma a lokacin gate daya ce
0: eh
1: har ka tana mun da dukan kai ce
0: to dukan kai ce
1: eh kaga mu aiki baka da
0: ko baka da kuma sai ka tafi nan dutsen ka zauna
1: ko dutse ka zauna
0: eh da an ganka aure ne ma ce kai ce
1: da mama
0: wani fa ba kanta to aikin kwana aka kuma aikin safa kai ga dan abin da ka zo da shi ka cinye
1: kuma ka
0: tana da eh
1: babu sai dai kawai in wannan yana da shi to wannan
0: ma yana da shi
1: ba kyashi
0: ba kyashi gaskiya
1: kuma lokacin albashin ma nawa ne
0: wallahi tallahi mallam
1: amma kai 200 ma ko naira
0: 180 ne
1: to
0: 180 lokacin muka fara aiki ina jin albashin bai fuce 180 ba
1: ka gani
0: eh
1: naira 180 ba ho 100
0: 180 muka fara aiki 1983 84 85 nan duk albashin ai bai wuce haka ba ba daga bayan bane babangida ya kara mana albashi ne ko aka ce za a koma 45 minimum wage
1: eh akwai wani yajin aiki ma da aka kara zaman mu wata daya na jin naira biyar
0: ai shine wannan minimum wage
1: ko
0: eh naira biyar 45 naira wai 45 naira fa lokacin ake son kara 45 naira minimum wage a tace aka tafi wannan zanga zanga aka dawo aka kara shine albashi ya tafi ko 1000 ko da 500 ne
1: eh me mataki na takwas 1000 da naira 30
0: da naira 30 to ga duk lokacin da muke ta wannan fa aikin fa lokacin na naira 180 ina ji sai da muka shekara kusan 5 ko 6 sannan aka zo 85 a cikin wannan shekaran ne 84 85 ba shine aka je mulki ba babangida ya hau to daga 85 zuwa 86 a 87 ina jin shine fa albashi ya daga har za ka tafi 300 ko da 500 ne albashin nan amma a ciki za a yi bukatu duka na rayuwa a gani
1: har wani ma ya ci
0: arzikin wannan ciki kwarai da gaske
1: kuma ni abin da yake burge ni in wannan bashi da
0: shi
1: wannan yana da shi
0: to ai lugar maka hada kai lokacin aikin ai kan a hade yake kuma ana sha'awar aikin ko ba a dama abin lokacin kuma duniya tana kwance dan dai bukata ta naira 200 ai naira 20 30 ka tuna fa a lokacin nan fa naira 20 babban kudin muna jin shine naira 20
1: shine
0: biyar ce 10 sai 20 mai hoto mai abin da murtala
1: sai kuma yan kwabbai
0: sai yan kwabbai daga baya ne fa aka kirkiro naira 50 ko ita ce ma kusan babba
1: sai a baka guda sai shine albashin
0: shine albashinka
1: kwana 30
0: eh a kwana 30 daga baya aka zo aka ce ai za a kirkiro ma sabuwar 100-500 ne ko 200-200
1: kai ta mamaki
0: eh aka zo aka canje aka sai ga 200 a dunkule aka tafi 200 aka tafi kuma 500 sannan aka kirkiro kuma 1000 a dunkule
1: aka fata yanzu a kirkiro 50,000
0: dubu to ai kazin aka ce za wai in aka yi 50,000 din kuma ai gudun sai mutum ya kwashe miliyan 1 ya zuba
1: a jikinsa ba zan taɓa kware
0: to ya za a yi rayuwa kuma sai dai haƙuri ai
1: to Mustapha Gaga kun yi aiki da ma'aikata
0: kala-kala
1: wannan waɗanne irin nasarori ka samu lokacin wannan aikin misali dangantakarku da waɗannan ma'aikatan
0: na ce maka aika ma 'yan uwa muke mu da ku gaba ɗaya in ka tuna baka duba gani fa
1: tun da kai kana injiniya
0: wannan
1: yana sashin shirin
0: yana
1: ba wani
0: zancen wai bambanci ba sai na ce maka asirin aikin ake son a rufa ba da kuma shi wanda ke aikin shi ma a rufa masa asiri
1: to kuma na kan ga kan daura ko da ma ka tafi aikin
0: sosai maka sosai maka ka taimaka masa wani sa'in sai a ce to ku da kuke kun iya aikin ku tafi da shi mana ya rike muku yuwa take ko abin nan ku je ku dauko ku zo ku fitar da aikin so ake fa aikin kada ya yi safarin kada ya wahala kai maka wahala to za ka ga kai a hade yake shi yasa ai duk wanda suke shiftin tare suke aikin karba-karba tare yawan aka ce wane suke aiki wallahi yanda ka san idan ka kana wallahi in ranka aka bata ma a gida ka zo kana zuwa kofar gidan ro ka aje
1: ka gani
0: saboda me saboda za ka samu kwance hankali kuma za ka gama aikin ka lafiya lokacin da ka gama bata ba saboda wasa da dariya ga kuma kada-kada kala-kala wanda zai sa ka dauko shi ma ka saka kai ka wani samu harawa ake ma
1: ha sosai ma kuwa
0: wannan dan ka dauko da ake Allahu akbar
1: sai ji ka su
0: ka yi jama'a su
1: da ne jina
0: eh
1: ga su samani su
0: abu shehu adamu
1: su shehu adamu su muhammad inori su hannat
0: sai mutumin ka ya haya umar ya kai jama'a Allahu akbar malam aiki
1: suka biro
0: suka biro
1: fajimu
0: fajimu ba Allahu akbar
1: ga sunan
0: ma wanda aka yi aiki malam na
1: Ibrahim Jalo
0: eh haka ne
1: shi yana wurin
0: wajen telefon
1: wanda aka yi daga waje
0: serious man serious boy kenan
1: sai ka sa da
0: sai ka Allahu akbar malam da aka yi aiki wallahi shi ne ake cantin da ba shi ne roko
1: haka ne
0: wallahi malam ai da malam idan har sai fa tashi daga aikin kai aikin safan kana makala a gidan har wanda zai zo ya karbe ku na wanda ya karbe ka aikin rana baka tafi ba kana nan ai ba wani abu bane sha'awar da kuma aikin ba wani damuwa a cikin sa dama damuwa ka a ce wanda zai karbe ka ne bai zo da wuri ba to amma kai ma fa kakan yi dan haka ba za ka yi fushi ba in ka yi fushi ma ka yi wa kanka domin zai ce to ai kai ma ran nan dole ne ai aikin karba-karba ne sai an yi hakuri da juna jiki da jini dole a samu
1: dole a samu
0: wani ma dab da lokacin da zai zo karɓi aikin sai wata larura ta so masa ba kuma na zai dole kai hakuri har sai ya zo za ka karɓi aikin kuma kai zaka tawo fa har sai ya zo domin aiki ne dama aka yi muku tsari wannan ya karɓi wannan to wai dan bai zo ba ka aje aiki ka tafi ai doka ce ma
1: dole sai ya zo
0: ba kamar yanzu ba ran da za ka ga wai bai zo ba to ina rana ai aikin sa ne tafi
1: sai su bar wurin haka
0: to shi aikin da muka yi na karba-karban nan akwai wani littafi da muke ransa logbook sai ka rubuta dalilanka ko kuma rashin jin dadinka a wannan to akwai mai kula da wannan bangaren zai zo ya dauki logbook din ya duba shi dama logbook ne yana akan yi shi ne ka rubuta duk abin da ya faru a wannan ranar ko shirye-shiryen da aka gabatar ma zaka shigar da shi a wannan
1: wanda kai recording
0: sai ka shigar da shi domin ne gudun kar a zo ya shiga wani waje da ba wurin sa ba
1: ko kuma a ji sauti ba kyau
0: wane
1: ne yayi
0: yawa da idan muka yi recording a cikin aikin akwai wani labulin shit da muke rubutawa sai ka gwada tape din tukuna a gaban shi wanda ku gabatar da shirin da shi ya ji cewa kaji yanda shirin yake eh sannan kuma kai a matsayin ka nan da zaka ka tabbatar da aikin ya tabbata kai zaka rubuta yayi kyau za a iya sa shi a gabatar da shi idan kuma bai yi ba zaka ce to gaskiya shi wanda muka aikin da shi akwai matsala a cikin kayan aikin da yazo da shi
1: me yawa ko zai recording
0: ba shi da kyau saboda a tabbata cewa ba laifin ka bane daga original abin ito to za ku yi apology amma ana ji idan kuma ka tabbatar cewa wannan aikin ko da an sa hima bai abu to kai bai kamata ma a matsayin ka na studio manager kamar da wannan haye wuce ita wajen gabatar da shirin ba
1: to ma sauraron wannan fili na da tsohuwar zuma muna tattaunawa ne da Mustapha Ibrahim Gala tsohon ma'aikacin radio wanda ya shafe shekara 1-1-1-35 yana aiki daga bisani kuma ya retire amma a halin yanzu yana dai kan aikin za ku iya ba mu shawarwari ta kan waɗannan lambobi 0707-779-2939 ko kuma 0814-875-777 a wannan nan ya shigo
2: Assalamu
1: alaikum wa
2: rahmatullahi
0: wa barakatuhu.
2: Ina
0: muku
2: fata
0: alkhairi Alhaji Mustapha
2: Barka da zuwa
1: wannan filin da albarka. Barka ne
2: da
1: wa. Bashir Abdullahi. To Malam Bashir
2: daga ina? Daga Wajoro. To waɗannan
0: Da rediyo da kasance domin zaka zo a share maka hawayenka
1: eh ga wannan
0: walakum
1: salam barkan
2: ku da yamma
1: kana lafiya
2: ai lafiya
1: wane ne rage rediyon ka
2: sai na mi shayi daga nan ungwar gama
1: to Malam Ibrahim
2: ya aiki
1: lafiya lau ya shayi
2: to Allah kuma ya saka da alheri
1: amin
2: duk wannan tsofaffin zuma ne irin ta da
0: ko ka gane na je gama dazu
1: yawa
0: ko ka hange ne a gaman dazu yauwa don na je daurin aure anan layin audi wuce
2: gaskiya ne
0: da Allah sarki
2: yanda na ji kuna jira ba ku taɓa wannan marigayi ba
0: eh
2: Adam Abdullahi wannan
0: Allah sarki eh mana wai ku an yi aiki eh gaskiya ne ka san abin ne yakan zo
2: da kuma marigayi da sa Abdullahi
0: eh abin ne yakan zo
1: wanda yawa
0: ai abin da yawa
2: da kuma mai gabatar da shirin nan to da kashi
0: Allahu akbar
1: shi ayana nan Allah ya gani kenan
0: eh
1: ogon mu kenan
2: Allah ya da kwana
0: amin sunna amin amin sunna amin sunna amin amin sunna amin
1: nagode
0: Allah yana ta manya nan muna magana eh Alhaji Bello ba
1: su suka koya
0: eh gaskiya ne Malam Mahmud ba
1: sun sa mana
0: to na kashe soke a jikin danga ko
1: haka ne
0: to da kashe soke a jikin danga wata mun na zance akan radio ita kamar makaranta ce asibiti ce kasuwa ce kayan ka zai bata ka shigo a share maka hawayenka zaka zo neman gudunmawa a taimaka maka to za haka za ka ga yawancin mutanen gidan rediyon za ka gansu haba suke da mutane faran
2: assalamu
0: alaikum
2: barkan ku da annaki
1: kana lafiya
2: alhamdulillah mashallah ba sai mun kin fula da barkar ana maza ba sai mun takarwa kuma
0: alhamdulillah
1: bashir ko
2: bayanin
1: da ke sai tuna mana da bashar
0: atuwa sai ka tuna mana da wani bashar atuwa shi ma an yi aikin da shi
2: a wurin da zan iya fada abin da ake yi a yanzu ko kuma ji abin da ake yi da yanzu ba a yi da aka ji ma'aikacin rediyo ya fito ya fada wai
0: Kalmar watsawa, a hausance za a iya cewa kamar abu ne wanda har gaskiya kalmar ta kaushe. ƴaƴanmu ne da jikokin mu yanzu akai kuma shi aikin nan dama ya gaji kwasa kwasa
3: barka
1: lafiya wane ne
3: Ismail daga nan Imar ke da wani kuma kura
1: to Mala Ismaila
3: ba ba da nukura yake
1: kana lafiya ya kura
3: alhamdulillah ai nan ta sai ta shirwan sa ana ta ji
1: to anan Ima din
0: to Allah
1: Allah ka mana mai albarka
3: yado tambaya ta ba da kenan zuwa kula da yarin ta wato hakkar ta a wannan DC a hakkar ta da kura DC ne sai ga aiki ne ga matasa masu jini a jika to hakkar ta wani kura DC ne ko ku da kuka girma dan akan koma da kura sashin
1: sai da shi sai Ismail to kuma tun aro ta
0: kuma ne da ta ci baka ji an ce alai irin ta da ba me zai gagare mu ne yanzu kayan na zamanin nan zuwa itar da mu kuma kafin ya zo dama motsa babban hannu ne akan wancan
1: kuma dama an kware akan
0: kuma an kware dama akan sa
1: kaga abin wanda an tura mu ai ka tuna da kodin computer
0: kware kwa
1: nan da muka je
0: kware da gaske
1: muka dan shawo
0: to ai lokacin da aka fara da aka kirkiro an dawo ci gaban zamanin an bar analog digital wani ikon Allah sai aka ce to mu ne yanzu matasa a wurin nan ya kamata mu je mu karo ilimi akan abin da ya shafi bangaren computer to da muka tafi wani iko a lokacin sai Allah ya sa na fara na dan san wani daga cikin abin da ya shafi shi bana din computer to lokacin da na shigo bangaren studio din sai ya zama na cewar ai ya kamata mu je mu karo ilimi akan abin da ya shafi shi computer din to a lokacin

0: wan nan shi kayan zamanin sai aka ce to ai akwai ma'aikatan da ya kamata a je kuma wasu tura sun zo za su gabatar da ita wannan za su koyar da yanda za a ci gaba da
1: sarrafa
0: wannan abubuwan sababbi ina iya daga cikin wanda aka fara turawa radio aka tura ni Kaduna turan Jamusawa ne suka zo daga Jamus Cologne akwai training school na Cologne can su suka fara gabatar da suka fara introducing din yanda za a koma daga kan tsohon tsari a koma sabon tsari to ina iya daga cikin wanda aka fara tura course din na tafi Kaduna akwai media service center anan aka sauke mu muka fara training na yanda za a koma tsarin ci gaban zamani ya ce digital analog digital to shine muka fara abin nan anan
1: to Mustafa Ibrahim Gaga gashi mun daya boko
0: gaskiya lokacin hayacin mana ne Allah da ikon
1: sa halin sa ga waya tana ta bubbu kai ma kuma ba kare wani kade ka
0: gaskiya ne
1: sai dai kuma wani lokaci Allah ya kai
0: Ubangiji Allah ya nuna mana
1: Musta Gaga muna godiya
0: kare
1: da gaskiya
0: malam Gaga
1: da
0: aka kace Musta Gaga to wani mai ce wai gagar nan gari ne ko kuwa kauye ne
1: kana ladin
0: wai wani aka ce
1: Musta Gaga
0: gagara ne
1: muna godiya
0: to godiya
1: to a madadin Nura Abubakar Musa jagoran shirin da kuma shi bakon namu Mustafa Ibrahim Gaga sai Fatima Yunus Musa, Muhammad Umar Kai ga makin sallama ku huta lafiya.

0: kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba to ka bar shi kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya insha Allah zaka dace da bukatar ka muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani ga computer ta a gabana ina yi mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta duk maganin da zamu baka na sha ne ba za mu sama komai a ido ba muna nan a rumfa mai lamba 40 lambar wayar mu 0803 363 0619 Alhaji Musa dan kauye idon mikiya mai gani wasai
1: ku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kware a bangaren matsalar mazazzalla kawai yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road da ke kanan Dabu ko ka kira shi akan lambar waya 0814423 8094 baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da ta kai Habbasu iya sauki nauyin da ya ta yi a wuyansu kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta yawan ciwon kai ciwon ƙugu yawaitan fitsari akai akai ko ka ji suka ta cikin jikinka yawaitan ƙuraje a cikin jikinka zuwa gabanka a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kaɗan kaɗan duka wannan haifin maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwari ga iyalanka ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda ya ƙware a ɓangaren mazazzalla ne kaɗai domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi ka kira shi akan lambar waya 0843 443 8094 ana kiransa da baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana shi yasa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gaɓoɓinka hannu ko kafa dukkaninsu su kasance suna rawa hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka Alhaji Abbas baban Ghana na nan yana jiran ku a rumfa mai lamba 15 stand 15 ko ku kira shi akan lambar waya 0814423 8094 sai kun zo sunana Alhaji Fatai wanda aka fi sani na da ke sa ka aje sandarka ka taka da kafarka na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya na yi fice ne a bangare ɗaya kacal ina nan a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatai idan kun manta da sunan kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka kuma ina nan a rumfa mai lamba 11 rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0703 343 0703 343 ni Alhaji Fatai na kware ne a bangaren matsalar jijiya kamar ciwon gaɓoɓi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko riƙewar kwankwasanka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu ƙwaƙwalwarmu matuƙar
2: ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa za ka ji kwankwasonka kan yi maka zafi sosai. Ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiya nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan. Hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗa namiji. Kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703-34-5649. Sunan Alhaji Abdul Fatai, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da ƙafarka. Sai kun zo.
3: Assalamu alaikum mutanen gida, sunana Haji Ablikisu, kamar yadda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 0803-51-61-38 ni a Kano Nike ana Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri Nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu. A zo a sami Haji Ablikisu, mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8, za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo. Kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne, kun san Haji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane. Kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo a same ni, a zo da wannan resort, ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa, ba Haji Ablikisu ba. Amma insha Allah in kun zo za ku gode wa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun san ni Haji Ablikisu. Akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne, wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu, wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne. Kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma ba ki ji komi ba, a zo a sami Haji Ablikisu. Masala yana wajenka ne, kai mace kana mafarki iri baki a gane kayanki. Akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafansu ba su sani ba, a zo a samu Haji Ablikisu anan rumfa lamba 8 kari ku yi kuskure nkunzo, za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike gi a muku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya. Sai ku
4: na gaishe ku, sunana Alhaji Habib,
2: ina nan a kasuwar baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
4: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna.
2: Ina nan a rumfa mai lamba 6,
4: kar ka manta
2: rumfa mai lamba 6.
4: Ko ka tambayi Alhaji Habib, idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai, ga dan namiji da baya iya sauke nauyi da yara ta auyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura, to ka kira ni akan lambar waya
2: 0806367717.
4: Kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalura da abin da yake haifar da lalura, domin baka magani. Idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki, wannan ciwon dai daidai yake da irin mota nan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunan ka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba 6
4: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
5: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya yake gudana
2: a kasuwar Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
4: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
5: ko ka cani akan lambar waya
2: 0806-63-74-17 0806-63-74-17
4: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
6: sai kun zo sunana baban NBU aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0806-67-0357 ko kuma 0909-55-23-33 ni dai baban NBU maza kadai nake taimakawa maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu akwai dalilai da dama da ke sa namiji ya samu raunin na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi yaya mu 143 ni ne dan sa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sunana baban NBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0806-67-0357 ko kuma 0909-55-23-33 maza kawai nake taimakawa in ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan rauni yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu kaman jin kaikayi a matsi wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka kai imani da Allah ka same ni baban NBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano ko ka kira ni 0806-67-0357 ko kuma 0909-55-23-33 0806-67-0557 ko kuma 0909-55-23-33 a dade ana yi sai gaskiya
7: Alhaji Zaharin din magani ya sallame cuta
8: sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya a yanzu haka ina nan a cikin katafarin Baja Kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano Eldorado jikin gidan man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata
9: bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin sa yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su tsinkewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaradini mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931
10: Alhaji Zaradini magani ya sallame cuta
11: na gaishe ku masu sauraro na a daidai wannan lokaci sunana Alhaji Habib
12: ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo
11: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
12: ina nan a rumfa mai lamba 6
11: kar ka manta
12: rumfa mai lamba 6
11: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalurar to ka kira ni akan lambar waya
12: 0806376417 0806376417
11: kar ka manta barin ciwo a jiki yana kai mutun ƙasa amma da zaran ka farka yaka rabu da jikinka kwata-kwata ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalura domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki wannan ciwon dai daidai yake da irin mota nan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita shi yasa a koda yaushe idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolinka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunanka a matsayinka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka ƙasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
12: a rumfa mai lamba 6
11: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
5: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolin magungunan gargajiya dake gudana
12: a kasuwar Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6 rumfa mai lamba 6
11: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
5: ko ka cani akan lambar waya
12: 0806376417 0806376417
11: sunan dai Alhaji Habib na barku lafiya.
13: Albishirin ku alumar garin Kano da kewaye shaharar mai maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Linzami shine yake muku sallama. Tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano don halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan man Aliko. Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13. Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza, mai takalmin karfan take cututtuka. Burin sa shine taimakawa maza domin daga likafar su, kare mutuncin su da kuma martabar su, musamman waɗanda al'amura suka kwabi musu. Yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13. Lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 090 339 1137. Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza, kira ga mazaji musamman waɗanda suka samu rauni ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji. Tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji, domin sau da yawa za ka ga mutum da ƙarancin shekaru amma ya tsufa, wani cikakken mutum ne a riga amma mutum mutumi. Amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa kacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa, don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu. Kuwa suna yin amfani da hannunsu ne domin biya wa kansu bukata. Wannan matsala ce da take haifar da daskarewar sinadari a mara. Dadewarsa ba tare da ya fita ba yana taba jijiyoyi ya sa su yi sanyi. Barin cuta a jikinka ta dau wani lokaci ba tare da ka dauki mataki ba, bayan samun canjin yanayi a jikinka na iya jawo karuwar wasu cututtuka, misali kamar jin sanyi. Dadewarsa yana da alaka da wasu larurori a jiki. Dan kana da wata larura da su shafi sanyin mara, kada ka ce kaje can ka nemi magani baka dace ba, ko kuma kana jin kunya kaje kai bayani, to ka sani cewa ba a jin kunya wajen neman lafiya. Mutanen da suke samun matsalar fitar fitsari baya fita baki daya, yana zuwa yana canja launi. Wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin, suna samun kaikayi ko fesowar kuraje. Idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kayi aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba, Alhaji Sulaiman Linzami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike. Yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame, yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya, domin gaskiya ita ce take ado. Dukkanin namijin da ya kasa gane kanshi wanda baya iya maida kuzarin shi ko soke haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji. Mutane su sani cewa maganin gargajiya karɓaɓɓe ne. Sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya. Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13, rumfa mai lamba 13. Lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 090 339 1137.
14: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kamar yadda kuka sani na gaya muku na taba aiki nurse kafin zan koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0 3 1 6 1 3 8 ni a Kano nike, a nan Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara tsafta iri wannan, sai an sunguna akan ruwan safi ko a yi dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu. A zo a sami Haji Ablikisu, mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni a nan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8, za ku gani hotona da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo. Kai wanda kina fisari da zafi ko wani iri abun da kin san sanyi ne, kun san Haji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane. Kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo a same ni, a zo da wannan resort, ko kuma an ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa, ba Haji Ablikisu ba. Amma insha Allah in kun zo za ku godewa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun san ni Haji Ablikisu. Akwai sabo abun bari in gaya muku, na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne, wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu, wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne. Kai wanda kai aure daya biyu uku
3: wanda kuma baki ji komai ba a zuwa sami aji ablikisu masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kayinki akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba a zuwa samu aji ablikisu anan rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu a daidai ana yi sai

0: Allah.
1: In aka bashi labari shekara biyar kawai da ta gabata ko goma cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu ƴar musulmi ta musulmi ta ƙure a ɗaki ta ɗan tsinci ta ɗora wa duniya mutum biliyan nawa shiga wannan abu kuma ba zai dogo ba har abada har kiyama in dai ba wata mu'jiza da za ta zo daga Ubangiji Allah ya destroy komai na duniya shine wannan abun zai tsaya amma duk abin da ka aika din nan ko ka sa a suwa din yana nan you can delete it from your home amma kuma ba za a delete a can inda source din yake to ko dan wannan a ce a jitto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi ko dan wannan aika gudu ba za ka aika ta to ballan ka a ce mutum sha'awa yake wai a gare wani in ka ce masa shekara biyar da suka gabata za a ga saurayi abin kudu suna hannu da hannu cikin da shi da wata sama'un bai damu ba an san ba matarsa ba ce ko matarsa wani zai ce maka wallahi wannan ba zai yi amma yanzu muna sakaci da alaka tsakanin maza da mata ɗin mun ɗauka wani abu ne mai sauƙi saboda an samu hanyar haɗuwa ta waya za a faɗi abin da ake tsammanin har abada wai ba wanda zai sani. Alhali kuwa ko a duniyar za a iya sani to mutum a ce bai ma damu ba ba ruwan ya aikata da kansa ya nuna har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa wata a nuno hotonsa gashi nan da bidiyo yana kallon wai ana magana a kan eh ɗin kuyi sai mun ci gaba kai ka ɗauka kai ne ɗan sandan a madadin Ubangiji wallahi ba ruwan kowa da kai babu inda mutum zai iya kuya wanda ya dame ka shine malami mai wa'azi malami tunda dai ba sunanka ya kira ba ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu ladansa in ba dan Allah ya ma Allah ba zai ba shi ladan amma kai din ka gane cewa tausayinka ake so ake ka daina
2: Rahama Radio mita 97.3 Zangon FM
3: mita 97.3 a Zangon FM Rahama Radio

0: Mita 97.3 Zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana. Masaurare kamar yadda kuke jin mu kai tsaye muna tattauna akan wannan maudu'i tsakanin manyan mu na arewa wanda suke da mukami da wanda ba su da mukami amma suna da fada aji da kuma bangaren su kenan nake nufi. Sannan kuma bangaren nan bangaren yan mu namu na talaka yawa wanda ake zargin ana ba mu wani abu ba ma kula da cancanta kawai sai mu yi zabe. Suwaye suka ba da gudunmuwa wajen jefa wato arewacin Najeriya halin da take ciki. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Abubakar Sala Sheka.
1: Malam barka da wannan.
0: Malam Abubakar ya ruwa.
1: Wallahi ana sharba masha Allah.
0: To masha Allah Allah mu gode ma. Masha Allah. Malam Abubakar ka ji maudu'in mu na wannan rana? Atun da ya gabata ka ce kai kana ganin manya ne
1: ka duba amla yare yanzu bai nan jira abin da yake fara su da sa gaje sa ga yau
0: to
1: su Malam Ibrahim kai ne wanda zan dan kara akan abin da na faɗa
0: in dama ka ce kai kana bangaren su Malam Abdullahi dama
1: eh gaskiya muna bangaren manyan mu
0: na'am
1: saboda ka kaman inda ji kansa akwai Shamin Hassan da yake cewa wani lokacin za ka ga hadda malamai
0: to
1: su ba malamai bane wanda suke shiga rigan malintani Malam Ibrahim.
0: To.
1: Su malaman mu suna gibi. Tunda idan ka duba a zahirin hakika mun fa tunda kana 1999 zuwa yanzu da sarakunan mu na gargajiya da malaman mu na addini gabaki da gibi suka koma suka zira musu ido. Idan an ce ku zo mu zo in ba a ce ku zo ba sai su koma gibi. Hakan sai yasa ake a ran rigar su saboda shi da malami da basarakin mu na gargajiya Malam Ibrahim shi iyaye ne. Shi kuma duk inda ka ga uba hakuri ne. Duk inda dan su kai da wani abu na ba daidai ba ko na ba daidai ba ya dace saboda duk lokacin da yace Allah ya masa kaza sai ya masa to su ba sa irin wannan abin duk lokacin da zaka ci su fito suna cewa kaza kaza kaza har kullun za ka ga cewa duk bayin kurin da muke yi na cewa mu wallahi sai mun dau mataki sai mun yi kaza sai mun hukunta su sai mun ladabtar da su sai mun yi waye me suke ce mana ayi hakuri ayi addu'a Allah ya shirye su a zo ayi addu'a a gaya wa Allah saboda me su ne nan suke mana jagoranci na cewa mu hakuri amma Malam Ibrahim dubu ka gani mu dauki yankin cigaban yankin arewa Allah ya albarci kasar nan da abubuwa waɗanda ba su iya irguwa ba duk yankin da kaje akwai Allah albarka sai a ce nan yankin zai ji rayuwa sai ubangiji su bani wata ala ya tsora hukunci kuma akan shugabancin cewar su zauna a raba wannan tattalin arziki kowa ya kawo nashi a raba kuma a ba kowane yanki a ce a gina wannan yankin to Malam Ibrahim dauki yankunan mu yanzu da duk masu kuɗin da masu wannan din hukumomin namu manyan arewa namu duk faɗin sun je bokunan su aje aje can su koma da shi can yankin su zai su gina shi ka duba su yan yankin kudin Malam Ibrahim zargin su ba suke idan har aka ce yau ga ɓarawo an kama a Najeriya sai ka ji ana ta tsaye ne daga cikin manyan arewa me ya ja wannan kaga na farko ma ba wai suna ba da gudunmuwa wajen rusa arewa ba suna ba da gudunmuwa wajen zubarwa da arewa mutum ba za mu ce iya kaɗai rusa su suke ba da gudunmuwa wajen cewa rashin cigaban arewa ba har ma da rai ba da gudunmuwa wajen cin mutuncin arewa misali yanzu Malam Ibrahim ko a ɗan shekarun baya an yi wannan da aka zo ana bincike sai a gano cewa waɗanda suke da yadda za a yi da kuɗaɗen da za a taimaki ƙasar gaba ɗaya ba yankin arewa kuma yawancin ƴan arewa ne wanda kuma ba kai saka shugabancin mutum da su da aka duba sai aka an ba su kwangila manya-manya mu ɗauki harkar lantarki aka ɗauko harkar lantarki ya mana aka yi an samar da lantarkin da zai yanke yankin arewa amma da aka ja ka duba sai aka babu komai su waye suka wannan Malam Ibrahim manyan ne ko na arewa wanda ake cewa a gina arewa da zama kaman kudin to kaga Malam Ibrahim yaya za a ce wanda aka zo aka bashi la'ada ko ladan gabe a ce shi yake da kudin mowar lalata yankin ai su manyan mu ne Malam Ibrahim abu na ƙarshe da zan faɗa shi ne idan ka ɗauki yanzu a yankin a yanayin da ake cikin su a wancan satin kamar na faɗa na ce za a ga cewar kamar akwai waɗanda za a ga suna da kamar mutum zai iya zaɓen mutum ɗaya ko biyu ai zai iya ce a zaɓi mutum ɗaya ko mutum biyu ko uku ko fiye da haka ma su ba yanki suke yi misali an ba su gudun an ba su wannan an ba su me ake cewa an ba su dama ma su zo misali su raba kawunan mu su a karan kansu sai ga gidan wancan ya aibi wannan sai gidan wancan ya aibi wannan mu kuma yawancin mu kaga ne muna da imani na addini da tausayi da kuma yakanatar biyayya kamar inda na faɗa da iyayen mu kaga idan suka aka zo malamai suna zuwa sai su je su ninke malaman mu da cewa ai ya hakuri sun yi kuskure insha Allah kaza wa kaza wa kaza wa kaza shikenan aka tashi a ce to an yi hakuri wani an je daga jam'iyyar A ya koma ba dan arewan ne fa manyan daga jam'iyyar kaza ya koma kaza sun hada baki da wancan kaza da wancan kaza kuma shi din zai dawo a kuma rukuzan arewan da ku in an zo an gama sai a ce su wani ba su da kiri musamman an zabe shi kwan ce ko an aje shi a gebe sai kuma gebe sai kin ga zahin su sai an kuma koma gebe sa nan sai kuma komawa to kaga Malam Ibrahim gabaki da su suke gabaɗe zamu ce ba zamu ce ne da hankali ba su suke mana yawo da hankali wannan in ya jefa mutan sai wannan ita mun zama kwallo an zama yan basa da yan madari kawai duk wanda ya ga dama ya basa wannan wanda ya ga dama ya jefa wannan Malam Ibrahim muna tare
0: muna godiya kwarai da gaske Abubakar Sale Sheka da wannan gudunmuwa ta kata cikin wannan shiri na bana

0: Ni da 97.3 na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana. Malam Abubakar Salisu Sheka muna godiya da wannan ra'ayi naka. Assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci.
1: Allah Ibrahim bari da na barka da yamma barka da aiki.
0: Baban Nuhu dan Gabasawa. Baban Nuhu ka ji maudu'in mu na wannan rana ya ruwa. Masha Allah to baban Nuhu ina jin kana dan bangaren da babu cikakken yanayin da zamu ji ka sosai ka dan matsa daga inda kake. Wata kila zamu ji ka. Yawa muna jin ka, muna jin ka.
1: To ko da yake gaskiya na dan da si ya nuna daga man na ji batutuwa da Abdullahi
0: RAM. Abinda ake
1: bayani da kuma shi wato Abubakar Salisu.
0: Kana ji baban Nuhu. Abu biyu ne, bangare biyu ne, akwai waɗanda ake bawa kuɗi ake zargin ana basu wani abu ba ma iya kuɗi ba misali suna yin zaɓe a cikin talakawa misali ko ba haka ba. Wannan bangaren su daban kenan. To kuma da kuma bangaren manyan mu masu fada aji ka fahimta waɗanda suke da mukami da wanda ba su da mukami su waye suka fi bada gudunmawa wajen ganin kasancewar arewacin Najeriya halin da take ciki.
1: Gaskiya ina ganin manyan su ne.
0: Baban Nuhu ina hujjar.
1: Idan aka duba da cewar manyan arewan na da waɗanda suka shu.
0: Na'am.
1: Sai suka jagorantar Najeriya suka yi abubuwa wannan ita shi shekara da shekaru ana tuna da su ana sa musu albarka ne musu fatan alkhairi kuma. To yanzu ma kuma da yanzu idan a ce za su tsaya kai da fata. Za a iya yi musu irin wancan yabo. Kamar haka ni ina ganin gaskiya manyan nan su ne da wuka da nama idan suka ce a yi sai a yi idan suka ce a bari sai a bari. Sakamakon za ka ko to da yawa ko da wannan lokaci ko da an yi magana za a samu wani firtiya sai ka ji an dawo suna ba da hakurin cewa ai in Allah iya da wannan kaza kaza gashi gashi komai zai huce a ƙara ba mutum goyon baya a ga abubuwan da ne wa kana. Sai ka suna ta taushe mutane kuma da yake akwai na dalilin biyayya sai ka ga an bi amma gashi nan kullum ba a canza zaniya cikin al'amura. Fatan da nake bar Ubangiji Allah ya bala jagoranci a rayuwa kuma su wa shugabannin manyan namu.
0: To, muna godiya baban Nuhu da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana bai.

0: alaikum.
1: Wa alaika salam rahmatullahi. Da muke tare?
0: Malami Ramale da na barka da
1: mu. Barka da wannan. Malami mi aya ka dimu du'in mu na wannan rana.
0: Ina ji ba su zaki dan tauna. Ba idan zan fara butuna sai a fara cewa ai wanda inda aka tsuguna na ake mikewa a tafi ko?
1: To.
0: To na haka kuma ka ga yanzu idan aka zo aka yi batun cewa wanda shi yake ba da ƙuri'ar sa. A zo a yi zabe irin kamar wasu shi wanda ke irin na arewa wanda ya zama na kamar ake ganin gashi mace ta hanyu ka ne. To gaskiya zan iya cewa manya su ne a kan gaba wajen wannan ne su duba da cewa su ne za su ɗau kamar fitila ce. A ce akwai fitilar akwai kuma mai haska fitilar sannan akwai kuma wanda za a haska ɗin. Mu nan mutanen gama gari mu ne za mu zama cewa waɗanda za a haska su kuma manya su suka rike da fitila haskawa. To duk abin da suka haska mu fa shi za mu gani idan mun gano ko ba daidai ba ne ba ko daidai ne. Su a gare su sun riga sun haska kawai so mun yi so ba mu yi ba kawai an riga an yi su. Kamar irin abin nan ne yanzu da ake cewa ta ci ba ta ci ba ba ta ci ba ma ta ci ko ta sha an ba ka kuɗin ka zaɓa ko ba a baka ka zaɓa ɗin ba. Kawai su sun riga sun yi abin da su ne da haka kawai nake ganin cewa gaskiya ai da ɓarawon zaune ina jin kamar ni a ɓarawon tsaye na zaune ya fi shi ɗaya fiye. Saboda yanzu ka ga shi ne ba da ƙuri'a ɗin in babu mai karɓar ya zai yi da ita. In kuma an ce ba za a karɓa ba za a yi abu na kirki to dole fa gurin da za a tafi gurin kirkin nan shi fa nan talaka zai kai ƙuri'ar sa. Sannan kada kuma wannan sun zo har gida-gida suke zuwa ma ba suna karɓa. Kawai waɗannan manyan masu haskawar da hasko abin da za a gano su ne suka fi ne a tashi lafiya.
1: Muna godiya Yahaya Harisu Majesty da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. Aminu eh Hassan na iba Mallam Aminu satin da ya wuce kana tare da monitor aji da assistant monitor aji wato Mallam Abubakar Salih Sheka ko kuma bari mu fara ta monitor kenan wato Abdullahi Ariye Zabairu da mataimakin sa Abubakar Salih Sheka eh to ban sani ba ko an yi dan yi bincike an gano cewa daya bangaren ya furin jaye misali to muna jin kamalan Aminu
1: akwai wata gaba da makon da ya gaba
0: na'am
1: waya na karshe
0: na'am
1: yayi magana wai su alkalima da ya fitar ya kafa hujja da cewa ai talakawa masu kaibe su ne masu jaha su kuma jagorori su ne kaliran saboda haka tunda talakawa su ne masu yawa su ya kamata a ce sun samar da sauki ko sun yi abin da ya kamata
0: na'am
1: to Malam Ibrahim ta yaya da wannan ilimin koko ki farko sanin ya kamata talaka da jagoranci alfu wadancan din da rukunin na mutanen su ya kamata a ce da ilimin su da gogewar su da sanin ya kamata to ya kamata a ce sun yi jagoranci domin an kai yankin idan mun fira yanzu misali mu duba kamar yadda na ce Malam Abubakar ya yi magana a yankin nan muna da waɗanda suke shiga kamar riga irin ɗan halitta al'umma suna kallon su a matsayin malamai da har an ba su amana ana ganin za a iya ɗaukar wani abu daga gare su.
0: Muna tare Malam Aminu.
1: Amma kuma mafi yi da ɗan halitta da wannan damar da al'umma suka ba su amma musamman irin abubuwan da suke faruwa wato ga cewa mutum yana da wannan damar ya san al'umma tana kallon sa da wannan kimar alikinta amma hakan na sa ya yi kunya ya fito ya tallata wa al'umma wani abu da shi kansa ya tabbatar da cewa wannan abun ba tsari ne ba kuma hanya ce da za ta zama ta amfana da yankin ko ta amfana da al'umma ba amma sai mutum ya bata wa idonsa duka duk da wannan kimar da al'umma take kallon kallon sa da ita amma baya jin kunyar ya fito a dinga irin waɗannan abubuwan da ko ni misali ko ni da ban kai wannan matsayin a cikin al'umma ba zan ji kunyar shigowa al'umma da irin wannan tsari amma sai ka ga mutum ba kunya ba tsoron Allah a cikin wannan abu sannan idan kuka duba Malam Ibrahim Jalal akwai bangare na waɗanda suka shiga rigar koko suka shiga rigar malaman jami'a kuma a matsayin na waɗanda suke da ilimi na zamani suna da gudunmuwar da za su bayar a cikin wannan jagoranci amma muka duba ga duba irin abubuwan da suke faruwa a wannan bangaren idan aka ce an zo zaɓe saboda ana ba su dama ta jagorantar zaɓe irin malaman zaɓen nan ka duba irin abubuwa da suke faruwa kuma a bangaren su za su yi wannan gaɓar suke watsa wukaken su na ganin su kuma sun yi abin da ake ce wa gaskiya hira da na baki sannan dama ba maganar yan siyasa ake ba ku da hancinci talaka ya jima da yanke kauna ya san da masu baya tunanin samun wani jagoranci da zai kai yankin arewa da dukkan tsira daga bangaren yan siyasa dama wancan bangaren na waɗanda suka shiga shigar malamtar da malaman jami'a daga wurin su ake tunanin in ma wani abu ne za a iya samu amma sai ka ji wai mutane irin waɗannan mutanen sai ka ji an fito ana cewa wai ai talaka ya zaɓi cancanta talaka ya zaɓi cancanta to a wannan halin da talaka yake ciki na hannu baka hannu ƙwarya kaya idan ma ya samu nutsuwa da hankali kyakkyawan tunanin da zai iya gane cewa ga abin da ya kamata a ina talaka ya samu wannan nutsuwar da hankalin da zai iya wannan tunanin amma ba za a iya fitowa idan da har a ce akwai amanar sun yarda cewa eh talaka ya yarda da su zai iya yarda da su za a iya fito da kyakkyawan tsarin kamar yadda sauran yankuna suke a ƙasar nan a fito a yanke cewa a'a mu wannan shi kuma ku wani ɗan takara da ya fito yana neman ƙuri'ar mu a zauna kamar yadda kowanne yanki na sauran yankunan ƙasar nan ake a zauna a ga tumu nan yankin me ka tanadar mana me za ka yi mana don inganta yankin mu amma ba wannan yanzu in baka wani ɗan gajeren labari Malam Ibrahim Dala a cikin ƙasashen mu na Afirka akwai wata ƙasa da ake ganin ta a matsayin ita ce jigo a wannan yankin to sai aka samu wata gaba a cikin wannan kasar akwai wani babban yanki da yake kusan shi ne yake kawo kasar kusan kaso mafi kuka daga cikin ƙuri'ar da ake kasawa. To da aka zo wannan zaɓen wanda ya fito takara a jam'iyyar da ake ganin tana daga cikin manyan jam'iyyu, ya zo yakin neman zaɓe ɗaya daga cikin manyan jihohin kasar wadda tana daga cikin jihohin da suke kawo ƙuri'u da suke iya canza taswirar zaɓe. Amma da ya zo ku wannan jihar tana da al'umma manya-manyan mutane ba malamai ba ba 'yan kasuwa ba ba masu ilimin boko ba duk wani rukuni na al'umma wannan jihar tana da fitattun mutane masana a wannan ɓangaren. Amma wannan ɗan takarar da ya zo wannan jihar a wannan ƙasar yakin neman zaɓe ba ya zo ya amma wai da ya zo bainan nasu a cikin taron wannan jama'a ba wanda ya zama da shi tun kafin ma ya zo. Wannan yaɗa hangizon ya zauna ya yi me ya tanadar wa jihar ko me ya tanadar wa wannan yankin duk ba wanda ya zauna da shi wannan maganar wai da ya zo a wannan jihar a wannan ƙasar ba Malam Ibrahim Dalawai kawai sai ya ce a kunna markiɗa ya yi rawa a bainan nashi kuma wai duk ba wanda kuma a hanga a ce akwai jagorancin tunkan a wannan gabar ya kamata a ce an zauna da shi an ji me me tanadar wa jihar ko me tanadar wa yanki amma duk ba wannan abu ba wannan shi ya ƙara tabbatar da cewa duk wurin da kaga irin haka tana faruwa to babu jagoranci wannan misali ne na baka Malam Dalawai to sai kuma masu sauraro su auna da abin da yake faruwa a waccan kasar a waccan jihar da abin da yake faruwa a yankin mu na arewa wannan shi ne ra'ayina Malam Ibrahim
0: muna godiya kwarai da gaske Abubakar Sale Sheka afwan Amin Iyasan Naibawa da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina ne wannan.

Salamu alaikum. Barka ka dai da wa muke tare. Wane ne sai ka daga murya bana jin ka sosai ba ma jin ka. Malai haya ka zama duyin mu na wannan rana. Na'am. Na'am. Ya ya me kace? To muna godiya ya ya bun kore kace ko muna godiya da wannan gudunmuwa ta cikin wannan shiri na bana waina na wannan

wannan sakon da muka samu cha yake yi kowa da laifin sa sakon daga Jamilu Idris sakon gaba ko cha yake yi fatan alkhairi Abbas Magaji muna godiya kwarai da gaske sakon gaba ko cha yake salamu rahama radio manyan arewa ne sakon ne daga Hassan Ado Muhammad

wannan sakon da muka samu a shafin mu na Rahama TV cha yake yi fatan alkhairi Allah yayi mana fatan alkhairi Allah yayi muna tare da ku daga nan gaba sawa to muna godiya Dahiru Abdul Mumin Usman sako ko na gaba cha yake yi ina tare da ku kai tsaye daga nan kasar Libya daga sahabi mai Barcelona Rimin Kibito Malam Sabi muna godiya dake kasar Libya muna godiya wannan kuma cha yake salamu fatan alkhairi gare ku kai tsaye nake sauraron ku daga nan garin to garin zuwo dake karamar hukumar Kiru local government ku tashi lafiya to Allah ya sa na fada daidai abba origin wannan kuma cha yake manyan mu to muna godiya wala bakar muna gota yake yi su manyan domin su ne abin koyi kuma sai sun yi sai sun hada kansu za a ci nasarar da aka sa a gaba sakon daga Ja'far Sharif Ja'far Sharif muna godiya kwarai da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na ba

0: kira mana kuma sai yake assalamu Ibrahim Mali Dala masu rike da makamai sune suka sanya arewa halin da take ciki domin da a ce sun yi abin da ya dace yace da ba za mu tsinci kanmu a cikin tabarbarewa ba fatan Allah ya kawo mana dauki sako daga Musabri Jallemo muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka ta cikin wannan shiri na bana goina assalamu alaikum
1: wala
0: Abubakar
1: ne da wannan kasa ku to wala Abubakar Mare Ibrahim, idan ka duba akwai shugabar sun da ta gabata, gabanin jagoranmu na Arewa. An ba wa wasu mukami wanda ba musamman a yankin Arewa an ba su ba sai da take ruwa rana. Kana Mare Ibrahim mutumin da aka ce ya dauka yi hidima, ya dauka yi maka hidima, kuma amma wai shi da kai kansa ma, ba ya zo ya bayyana maka da kansa ba. Sannan ba tuna biyu Mare Ibrahim na ƙarfi ne. Mare Ibrahim a yanzu idan aka ce yau dan Arewa ana an ba shi mukami misali sai a dauke ni a ce an ba ni mutumin da kansa ko ba zan iya ba. Kuma na san abu wani a yankin Arewa zai iya. Maimakon a je a dinga cewar alfifin bai ga wani da yake sai da dan Arewa zai iya zai kawai dai a je a yi mai murna. Kawai mai ta murna mai ta murna. Saboda mene yawanci in ma mun cika abin da muke so su ba sai da ba. Abu na ƙarshe Mare Ibrahim ka duba idan aka ce yau ga haƙƙinmu na mu dan Arewa an babu. Mun sani ba bakin ciki a mutum a mutum ba mutum ne zai taso a dangin dangin su ka sani bai kai da mallaki wurin da yake mallaka a yanzu haka ba amma sai ka ji shi ne yake da mallakin wani jiya ko wani babban katafaren guri a ce na shi wanda kuma kila in ka jibiya za ka gani cewa da ka shiga shi harkar gwamnati ko wani abu ya samu wannan kaga mai haƙƙin mu ne wanda kuma yawancin su sun samu wannan damar ne ba bakin ciki muke afuwa ba amma ne shin da kai wa kanka kuma kai wa yankin naka za ka iya zuwa yankin naka ka zauna kowa ya muru wannan arzikin da ka je ka samu kaga me in an ba su mu haƙƙin namu maimakon a zo a ba mu sai a yi to kaga ta ina wanda ka ba a naira 20 ya kace a ranar da ko ni dai ta na cikin abin da cikin sama bai sai talauci ba za ka haɗa suka ce su waye yake biyu da biyu da yake kaga wanda ya tara shi aje shi ne yan sa ba wanda aka ba shi yau dai kawai ya tafi ba Mare Ibrahim a tashi lafiya
0: muna godiya Mala Abubakar Sale shiga da wanda gudunmuwa da aka da aka jaddada
2: sannan kuma haƙi na Najeriya ma karfin siyasa ta gabna yanki na
0: Assalamu alaikum Assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: wa alayka assalam wa rahmatullah
1: Mala barka da
0: wo barka kare da wa muke tare
1: to kai sai kana tare Anas da kawo Darmanawa
0: Mala Anas mutanen Darmanawa ka ji maudu'in mu na wannan rana
1: Na'am. Gaskiya ne kirin wannan ne kun zan dora mutanen mu ne na Najeriya.
0: Wai da ake bawa kuɗi suke zabe?
1: Yau wanda yake bawa kuɗi duk wani shugaba da kaga yazo. Mun muka zabe shi ba shi ya kawo kansa ba.
0: Na'am.
1: Me ya kamata mu yi tunani mu san wa ya kamata mu zaba sai mu je mu bi san ran abin da za a ba mu.
0: Na'am.
1: Anas Darmana ka tashi.
0: Muna godiya Mala Anas mutanen Darmana da wannan gudunmawa.

0: ce a gale ku
1: kun ce yake assalamu alaikum fatan alkhairi muna tare da ku sako ne daga alƙasim Isa Sajirano mallan alƙasim muna godiya assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam mallan abdullahi ne aka dawo to wannan kuma ce yake fatan alkhairi inyas mai gida gyaran ya muna godiya mallan inyas da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana assalamu alaikum to da alama mun rasa wannan layi sako na gaba kuma cha yake yi salam daga jahar Kwara state Kayama local government fatan alkhairi gare ku Allah ya sa dina faɗi sunan local government din daidai wannan yake cewa to wannan lamari da aka daga manyan mu ne masu mukamai wato sun fi kowa ba da gudunmuwa haka su ma masu karbar kudin musamman wallahi suna bada tasu gudunmuwar sosai wallahi fadan alkhairi Allah ya ba mu zaman lafiya daga bin isa to bin isa muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa takata cikin wannan shiri na bana kwaina assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke tare
2: ne ake dalilin Allah akwai wani ɗan gaba da naji masu kira suna yawan ambato ban dan yi lokaci kaɗan a kai
1: a gurguje lokacin ya ƙure mallam Aminu
2: to misali yanzu da wani da wani ne ne waye
1: mallam Aminu kana ji na muryarka ta dan yarrawa kamar baka cikin yanayin da zamu ji ka sosai da ka dan matsa daga inda kake sai ka fara yawa muna tare daga sai ka fara daga farko ba mu ji ka ba mu ji mai kace ba
2: kuma dauka kamar canjin da ya faru 2015 wannan canjin ai ba kana kane ka yi alfafa wannan canjin ba she da kanta ajiya wannan Najeriya ma kan manyan ta ya haɗu tukun na wannan canjin amma yanzu sai mu tambara shin yanzu mun yi nan da ake wani zakar su a cikin malam namar kasar a bangaren zabar wanda za a zaba din kansu a ɗaya ke ko kansu malaman jami'ar kansu a ɗaya ke sai mu tambaya idan har su manyan kansu ya kamar yadda ya haɗa baya ba ta yaya kana ka shi ya kawo canji tana kawo nan kuma an rarraba su wayannan bari suna bin wancan malamu wannan bari suna bin wancan aƙidar to a hakan ta yaya samu haɗin kan sunyan namu kansu ya haɗu ba mu ta yaya kan mu zai haɗu har mu iya abin da aka yi a baya wannan shi ne saboda haka dole fa su shugabannin nan su ya kamata a ce su tsaya su haka kansu su ga farin ciki tukunna tana tirin abin da ya
1: muna godiya Aminu Iyasa da Ibana da wadda gudunmuwa ta aka ta ci

0: Mita 97.3 Zango na FM a gurguje kai ne mai waya na ƙarshe ko ke cewa da wa muke tare?
1: Na tare da mutari ne Jogana.
0: Mutari eh Jogana. To mutari a gurguje ka ji maudu'in mu na wannan rana.
1: Eh gaskiya ni ina kira da mutane wanda ake ba su kariyan nan da dan adamba.
0: Na'am.
1: Da mata ka wanda ake ba su makafai su yi yayin
0: da su to mun tare da yake akwai radio a kusa da kai tana ta dawowa nan amma dai mun fahimci inda ka dosa kana tunanin cewa su masu karba wannan din sun fi abin nan nake nan gafi abin nan to muna godiya kwarai da gaske malamin tari mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana kuma da ji da duba lokacin namu kwarai da gaske ya kawo to kamar yadda muka saba muka danyi dauraya ku dan tsokaci akan maudu'in da muke tattaunawa kamar yadda muka kwashe sati biyu da wancan satin da wannan satin muna gabatar da wannan shiri cewar da manyan namu da su mu din talakan da muke abin nan su waye zaka fi bawa bangar wato ka fi bawa cewar su suka fi ba da gudunmawa wajen jefa a arewacin Najeriya halin da take ciki to kuma gashi kamar yadda muka saba kamar yadda muke magana cewar kowane bangare da nasa dama mun ka dauko abin da zamu iya cewa yana da kamanceceniya ko kuma yana da wasu abubuwa da ya kamata a ce sun yi daga su kansu bangaren manyan namu da mu din din akwai namu rashin wato karancin kishin bangaren namu ma yana da dan gaskiya karanci ga bangaren manyan namu su kuma bangaren mu gaskiya magana ta gaskiya zamu iya cewa abu ne wanda muke sarrai eh muna da laifi sosai a ce a zo a bamu wani dan abu da bai taka karaya karya ba abin nan da za a bamu mu je mu yi zaben wanda bai cancanta ba kwata kwata bai fi dan abin nan mu cinye shi a lokaci guda ba to don haka ina ganin wannan shine a ƙuri'un da muka samu zamu iya cewa mun samu ƙuri'u ɗaya har guda 33 kenan ƙuri'un namu inda mutum 21 suka ce fa suna ganin manyan nan suke da abin nan inda mutum 12 suke cewa su kuwan suna ganin laifin na mabiya ne waɗanda suke karɓar wani abu sukan abin nan masu saurare duka anan mu kawo ƙarshen wannan shiri na bana ƙwaina na wannan rana a madadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin yazo ga masu saurare musamman Nura Abubakar Musa da Zaharuddin Manir Jaoji bisa Sahalewa da Sa'idan wato Salisu Abubakar ya ka Salisu Idris ya ka san Fatima Yunus Musa ita ce ta sada na da ku Ibrahim Sale Abdullah wanda aka san da Mali Dal shine sunana nake muku fatan alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai wani satin ku ji mu da wani sabon maudu'i
2: Ina kwana on yan banana connect
3: hello 7790 yawa kuma ta tace allura za ta tafi har kokolwa ta shin duk hakan gaskiya ne
2: on yan banana connect
3: hey to ina kasuwa sai ɗan uwan matar makwabci na ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajen su za su daina son su Kami and banana connect. Ni ce kuma gaggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na shin gaskiya ne Kami and banana connect tunanin din duka tambayoyin ku kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama kira 7790 ko turo saƙon WhatsApp ta 090-97-133-400 a yau. Kami and banana connect ku bi wanda ya san hanya.
4: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
2: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkamu da warhaka. Ci gaba ne shirinmu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce, bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su idan yana so ya zama gogagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali kuma wajen mutane masu fahimta. Haka kuma ya zama shugaba in ya samu shugabanci daga siyasa ta sai ya zama shugaba mai adalci, mai biyan bukatar al'umma ba biyan bukatar kansa da kansa shi kadai ba. Akwai ka'idoji guda tara wanda aka tattaro su daga rubuce-rubucen magabatanmu na arewacin Najeriya tun kama daga Shehu Imam Al-Magili wanda ya zo Afirka ta yamma, ya zo Najeriya ta arewa, kuma ya je jihohi daban-daban kamar Katsina, kamar Kano, kamar Zaria, kuma ya rubutu wanda rubuce-rubucen da ya yi kusan a iya cewa shi ne rubutu na farko na ka'idar yadda ake mulki a Najeriya ga baki ɗayanta. Haka kuma bayan wucewar Shehu Magili da shekara 300, Shehu Abdullahi Dan Fodiyo ya zo Kano ya rubuta wa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci wanda mu kuma yanzu shekara 200 da suka wuce kenan. To ga kaɗan daga cikin abin da waɗannan bayanai suka ƙunsa. Abu na farko shi ne me ya kamata ɗan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa, ya samu katin jam'iyya. Na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan, saƙon dai shi ne saƙon ba canji, amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yadda ake a zamanin yanzu. Kamar a lokacin da Shehu Abdullahi Dan Fodiyo suka rubuta wannan littafin nasu, kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa, kuma akwai ƙungiyoyin siyasa da zaka iya cewa su jam'iyyun siyasa, suka Shehu Abdullahi Dan Fodiyo, Shehu Usman Dan Fodiyo ai sun nasawa jama'a su suna, sunanta Jama'atul Muslimin, ya iya zama jam'iyyar siyasa amma salan daban da na yanzu. To yanzu in muna so mu amfani da wannan koyarwar tasu mu bawa 'yan siyasar mu na zamani, mutum kafin ya shiga cikin jam'iyya ta siyasa ya zama dan jam'iyya, me ya kamata ya fara kudircewa a zuciyarsa? Sai aka ce ya kamata ga kowane musulmi duk abin da zai yi a rayuwarsa ta duniya ya fara shi da tsarkin niyya, ya tsarkake niyyarsa cewa zai yi abin nan da kyakkyawan manufa, da nufin alheri, da kawo fa'ida, kuma tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga, domin kowane abu yana karɓuwa a wajen Ubangiji gwargwadon yadda mutum ya yi niyya da wannan abin. Idan ya yi dan Allah, Allah ya yarda abin, in bai dan Allah ba, Allah bai yarda abin ba. Dan haka bai kamata mutum ya yi wani abu a rayuwar sadaka ba tare da kyakkyawan niyya ba, kamar yadda bai kamata mutum kuma ya yi abu tun asali da mummunan niyya ba. Mutumin da ya shiga jam'iyyar siyasa, niyyarsa a zuciyarsa jam'iyya ce matakin da ake bi a samu mulki, mulki kuma shine matakin da ake bi a samu dukiya, to kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya. Amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki, mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukatar al'umma, hanya mafi inganci, mafi gaggawa, mafi muhimmanci, mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya, kuma mutum ya yi wannan dan kyautatawa al'umma, ba wai dan ma kadan shi zama ya yi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan a yabe shi, a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah, saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah.

0: ko da a ce kuwa dabba ce ko ko kwaro ne ko tsuntsu ne idan mutun ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi ya kare shi daga abin da zai illata shi to ko zai samu lada a wajen ubangiji ballanta na dan adam kuma dan adam din kowane iri ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ce ya san shi ko bai san shi ba na sani ko ba nasa bane duk inda mutun yake mutun kadai ake kyautata masa to za a samu lada a wajen ubangiji to kuma tunda yake mutun ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar ubangiji zai shiga jam'iyyar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayin Allah to wajibi ne ya san hukuncin ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa wani abu ne daidai wani abu ne ba daidai ba kaga idan mutun yayi ce zai aiki da sanin hukuncin ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci to mutun zai kauce musu mutun ba zai rinka yin ƙarya ba ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba ba zai yaudara da cin amana ba ba zai yi zamba cikin aminci ba ba zai ci ba zai bada rashawa da cin hanci ko ya ci rashawa da hanci ba ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara hanyoyi ga rubabbu makarantu da gargazazu asibitoci fanko abubuwa kowane abu ba dadi mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'ummar da ikwasa shi kuma yana cikin jin dadi a karatun ƴaƴansa kaloba matsala kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma to idan musulmi ya shiga jam'iyya da kikkiawan niyya da wannan ka'ida to zai kauce wa ƴancan abubuwa da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yadda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jam'iyyu ko a America ne ko a Ingila ne ko a Jamus ne ko a Faransa ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai waɗanda ba su kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai waɗanda ba su da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ce zai bita yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan ita ce kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsai da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsai da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum zama yana da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuran su to ladabi da zai yi ga Allah shine ya yarda da hukuncin da Allah ya yanke a kansa domin akwai mutanen da za su amince da su su nuna cewa su suka yarda da su akan su zo su yi shugabanci amma mutane su bidawa wayannan mutanen ƙasa a ido su ce ba za su yi ba to da ka bata yi mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ya yarda da hukuncin Allah ya karba ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa haka sai ya nemi tsira kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa ya yi kokari ya bi abin da yake shine daidai ya kauce wa abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi sannan kuma ya kokari ya fara da kansa inda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara to dan siyasa da mai mulki ya kokari ya rinka dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun ya kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafiya kyau dan adam tare yake bai cika goma ba abin da ya san ba daidai bane ya kauce masa abin da ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah ya kuma gyara halinsa yake yayi aikata irin sa a gaba kullun ya rinka neman wani abu ne daidai ya rinka aikata shi a kankin kansa ma tukun kafin yazo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya to wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka kaida ta biyu sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai siyasanci mutane to ya jagorance su a cikin tausasawa abinda zai a siyasar sa zai jawo a hana mutane wani abu to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki in dai ba bukata a sa wani abu na tsanani to ayi su cikin sauki domin duk mutumin da yace zai ja mutane lokaci daya ya sa su su yi daidai ji shi Abdullahi dan podio tashi daya ina so mutane su zama daidai wa daida da karfin tsiya to zai wahalar da kansa kuma zai wahala a banza bukata ba za ta biya ba kuma shi ya wahalar da kansa kuma ya wahalar da mutane haka shi Abdullahi dan podio yake nunawa ka'ida ta hudu kuma mun gama da ka'ida ta biyu wannan kuma ita ce ka'ida ta uku sai ka'ida ta hudu wajibi ne mai mulki ya kokari ya zama na cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane domin soyayya ta mutane ita ce babbar jarin dan siyasa da mai mulki amma soyayyar da zai jawo kansa ga mutane ba zai yi dan yaudara ko wayo ba a zai yi ne saboda wannan ce hanyar da zai iya sarrafa su musu al'ada mutum yana kaunan mai mulki to zai iya cikin sauki za su haƙura da kalubalen da yake cikin mulki kuma za su samu zai samu haɗin kai na al'ummar da yake mulka wajen aiwatar da kudurce-kudurce ko kunce kudurori da tsare-tsare na mulkinsa amma kuma bai kamata mutum ya muzanta wannan damar ta masu sansa ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba don haka ana son ɗan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa ƙaunarsa a cikin mutane ta hanyar damuwa da abin da ya dame su ta hanyar shiga cikin zarafinsu ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakaninsa da mutane ƙauracewa wasu halaye da suke gadar da ƙiyayya kamar kar ya zama mai gilli wato mai mugun hali da ƙeta kar ya zama mai hassada kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi suna son mutum kuma mai fara'a da jin daɗi da shiga sabgarsu wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata ɗan siyasa ya siffanta da su kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasa na duniya dukkansu sun iya tafi da jama'a za ka gansu suna damuwa da al'amarin mutane za ka gansu suna shiga cikin mutane za ka gansu suna kawo abin da zai kyautatawa mutane ta fuskoki daban-daban 'yan siyasa na da na yanzu ko amunan a ƙasar Najeriya an yi fatattu kuma gogaggu kuma ƙwararrun 'yan siyasa waɗanda suka samu soyayyar al'umma ba don kuma ba saboda yadda suke kyautatawa al'umma ɗin kuma yadda suke da halaye na gari kamar in ka ɗauki murigayi sa Ahmadu Bello Sardauna yana prime minister amma ka gan shi yadda yake da kyautatawa al'umma inda yake da kyauta inda yake da fara'a yadda yake da shiga cikin jama'a ya ga halin da suke ciki ka gan shi a cikin makaranta ƙaramin makaranta yana shiga aji yana ganin ya ake koyar da yara ya kuma malamai suke koyar da su wani hali ɗaliban suke ciki ka gan shi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin ƙasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen ɗan siyasa an ka ɗauki mutumin da bai yi mulki irin na Sardauna ba wanda ke ɗan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka gan shi yana da ƙasƙan ƙanƙan da kai yana da fara'a yana da haba-haba da mutane yana damuwa da abin da ya damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma da ma mutane suke sadaukar da al'amuransu saboda biyan bukatarsa shi Malam Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin daɗin duniyarsa ya yarda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yadda kowane ɗan boko mai matsayi irin nasa zai iya yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba to wannan duka hanyoyi ne na ƙwararren dan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jini da soyayya wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yi nasara dan haka wato dan siyasa na gari shine wanda yake siyasar sa ba dungu ba yankan baya ba doran mage kuma sannan yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane ka'ida ta biyar shine yaya dan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki na farko da tukunan mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so kuma yana karbe mulki daga wanda Allah ya so saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin dan siyasa da managarcin shugaba idan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki yayi iya duk abin da zai yi aka zabe shi to yayi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi to kada yayi mulki na san rai idan kuma yayi iya yadda zai yi duk abin da zai yi samu cin zabe amma Allah bai sa an zabe shi ba to ya hakura kada ya haddasa wata fitina ko kuma tunda shi bai ci zabe bale ya hargitsa kasar ko ya hargitsa mazabar ko kuma ya fitini wanda aka zaba shi ba zai wa mutane abin kirki ba ko in yayi abin kirkin yaje ya bata ko ya rusa ko ya kwakule kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin yan siyasa idan su samu mulki ba suna yan adawa to wai wanda ya samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba duk abin da yi sai a bata wani abin ma in an gina abin ginawa ne a hana a ci gaba da ginin idan wani abu ne aka haka aka binne dan akai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa sai da dare a zo a haƙe dan a rasa ruwa a ce bai yi wa mutane aiki ba to duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yarda da cewa mulki na Allah ne da kamata sai mutum ya hakura in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye ya sake tsari ya sake shiri ya sake tanadar wa al'umma me zai gabatar musu su zabe shi kuma in sun zabe shi din ya yayi abinda yayi abinda ya wajaba a gare shi to sannan da ka'ida ta gaba kuma ita ce a kowane lokaci a kowane zamani wannan ka'ida kuma bata shafi mai mulki kadai ba ta fi shafar ma mutanen da ake mulka cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba bai kamata a samu wani lokacin da za a ce mutane sun zauna wasarere ba su da shugaba ba to me wannan magana take nufi a mu yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zabe yayi yaje ya zabo shugaba kar wani ya ce shi ba zai yi zabe ba in yaka kaman yayi yadda a zauna bai da shugaba kenan in kuma ya tafi zaben shugaba wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shine ya fi cancanta a zaba a kowane lokaci duk yanda zamani yake da rikicewa duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da tabarbarewa dole za a samu wanda shine yafi dama-dama ko kuma samar da shi ya zama shugaba shine zai fi alheri ga al'umma to haka za a hakura a dauke shi koda ba shine wanda yafi kamata ba amma in a cikin wanda za a zaba shine wanda za a fi samun mafi girman maslaha za a fi kaucewa mafi yawan fitina to yanzu kuma dole shi za a zaba saboda shine ake ganin yafi dama-dama ko shine zai fi yin abinda ake so ayi ko saboda shi zai fi sauraron al'umma ko saboda shine zai fi aiwatar da ka'ida ta doka da oda ko saboda shi yafi nagarta da kwazo da koshin lafiya to dole a fa bashi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba to sannan kuma shugabanci ana yin sa ne dan biyan bukatar al'umma ba dan biyan bukatar masu mulki ba ana tananta wannan maganar dan saboda muhimmancin ta idan muka yi aiki da wata koyewa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah yake cewa duk mutumin da ya waye gari lafiyarsa kalau hankalinsa a kwance ba fitina ba tashin hankali a garin su ko a gidansa ya waye gari jikinsa lafiyarsa kalau ba cuta ba rashin lafiya ya waye gari akalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana bai da tarabin abin da zai ci to wannan mawadaci ne kamar ma saboda tsabar wadata kamar duk duniyar nan ma mallakin sa ce ya gode Allah wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zo masu kana a dogoriya ga Allah to kuma kaman tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya wajaba ya zama wanda suke mulka basu gaza shi ba abinda turawa suke cewa minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce duk lalacewar mai mulki al'ummarsa basu gaza wannan matakin ba shine zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai tanadin tattalin arziki da wadatar abincin da abinci ba zai zama matsala ba a cikin talakawa to bai kamata mai mulki ya zama da ce al'ummarsa sun gaza wannan matsayin ba idan kuma Allah ya ba da iko an wuce wannan matsayin kamar yadda da yawa daga cikin kasashen duniya yanzu sun wuce wannan matsayin nesa ba kusa ba to amma akalla duk lalacewa kar a gaza wannan matsayin ya zama mutane suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya zama akwai kiwon lafiya ingantacce samun magani da samun waraka daga ciwo da zuwa asibitoci bai zama wani abu na kakana kai ba ya zama nan mutane da akwai abinci wadatacce cikin sauki kowane iyali kowane magidanci kowace mata kowane yaro zai iya samun mafi ingancin abincin da zai gina masa jikinsa ya gina kwakwalwarsa ya gina lafiyarsa ya gina hankalinsa ya gina gabobin jikinsa idansa da kunnansa ya samu su zama masu lafiya dan haka ne zai iya zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa to ya kamata ya zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'ummar su ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutane a cikin gidan aljanna wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magaya za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya domin ana cewa a aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka tsiraita ba da akwai abinci da akwai sutura kuma cikin a aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba akwai inuwa kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba da akwai ruwan sha to dukkan irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu samu wa mutane aljannar duniya ya zama aljannar duniya shugaban da zai samu wa talakawansa aljannar duniya shine zama talakawansa ba za su samu yunwa ba suna da abinci ba za a samu talaucin da zai hana mutane su samu sutura da za su ci cikin su ba da akwai sutura ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba za a samu wadataccen ruwan sha a ko ina kuma ba za a samu mutane suna zaune babu mahalli ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba akwai tsarin da za a samu gidaje na kwana cikin sauki to akalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci yanda zai tanadar wa al'ummar sa ni'ima ya samu masa aljannar duniya su zama bayan Allah nagari su aiki nagari kuma a lahira su shiga aljannar lahira kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu daga azabar wuta to saboda haka wannan yana daga cikin muhimman al'amuran da ya wajaba a ci shugabanni suna la'akari da su domin samun shugabanci na gari musamman kuma kamar yadda nake nanatawa mutanen da suke takama da cewa su suna da gado na shugabanci su ba samun shiga bane a harkar siyasa su suna da asali su ne na farko wadanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya a Afirka ta Yamma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa shine mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka wato arewacin Najeriya to mun za mu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace to duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa ko a matakin jihar su ko a matakin kasa gaba daya wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarin sa akan mulki na gaskiya da adalci da rukun amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki daya ba tare da bambanci ba Allah ya sa muna da ranmu a madadin dan uwan mu Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidan rido na rahama mai albarka don uwanku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alheri
1: yarda da abota soyayya wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gaira ba dalili
2: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
3: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne
2: kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu fujirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
1: fujirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
4: kamala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
5: Ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
6: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
5: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
7: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su. Zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.

0: da isarin wannan karkara ne bamu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan karkara wato malam Murtala Ismaila na Abba kuma muka nemi mai unguwar da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice sai ya fara da cewa
1: Sunan na Murtala Ismail na Abba mai gudanar na Abajido garin Gudu local government Kano state Nigeria to shi wannan gari na mai sadarwa na Abba shi dai na Abban shine wanda ya kafa garin gidi ɗan uwansa guda biyu mai suna akwai Abdullahi Mama akwai kanin sai dan uwansa shine mai suna Shehu Bai Sabuwa wayannan mutum uku suka hadu suka kafa garin Doron na Abba shi kuma ga sa garin suna banyayensa mai suna na Abba akwai dorawa a nan bakin titin garin zuwa hanyar da ta mai dugun route to wannan dorawar ita ce ke mata shedar a ce dorawar na Abba ko a ce marayar na

0: taya akai aka kafa shi wannan gari din?
1: To alhamdulillah shi wannan gari namu da kowa sun zaman karkara, kowa ina zama a gonar sa yake yin gida, yake yin sallah da abubuwa ga. To shi mahaifinmu na Aba shine suke tunani da ɗan uwansa, saboda kowa wani gari kode in ka bi lahadin mu kole. To shi kanta mai sabuwa ya je wannan gari kode sabon mara yace sai ya ba sha'awa, da ya ba sha'awa sai ya zo ya shawarci ɗan uwansa cewa na ga wani gari an yi sabo ya bani sha'awa, kamata a mu ma mu zo wannan gurkin namu mu hada mu kikkirawo ɗan uwa na gefe da gefe mu mu yi garin. Kowa izo a zauna domin a hada a yi sallah dan tare, a ci abinci tare, a yi suna, a yi zumunci, sakamakon kowa yana cin gonarsa. An muka hadu nan to za a samu lalan juna. Wannan shine ainihin da aka yi aka faɗa wannan Aba.
0: Kana so ka ce da duk waɗannan gidajen da ake gani da duk ba gidaje bane ba kenan?
1: A duk ba gidaje bane, duk gonakin iyayenmu ne farko. Su ne suke a gefen hanya, to su suka yi haɗe gonakin nasu. Aka fara tsaga filaye da sanin hukuma lokacin malaman tsaftan suke tsaga gari, da sanin daga ci mai suna Zahirin Jido, Allah ya kara mai lafiya da yawunsa da komai da komai da saninsa da sahalewarsa, shi ija goranci mai da kafa garin har saka mata alkhairi. Eto akalla wannan garin namu zai kai shekara 50 ko ma yafi, amma da bai fi shekara 50 din ba a da yatan yadi.
0: Shi wannan gari na kuna dora wannan Abba, misali da wani abu ya fi shahara wanda misali ana ji za a ce eh waɗannan mutanen dora wannan Abba ne?
1: To alhamdulillah mu dai sa Allah ya sani mu wannan gari namu ba a zama haka tun can ainihin iyayen ragandi suna haka faskare su dauki wannan jaki su faskare ta ce su kai cikin gari su dawo ko auduga da makamantan haka, kuma an sun kai su tola kayan mana kayan surufi na shagon Lagos sayarwa. Sannan kuma alhamdulillahi mara 'yan kasuwa musamman kasu ta 'yan goro ta wannan ta garin Mariri sosai, kowa ya sani muna shahara bangaren wannan kasuwanci da bangaren nan, ba ma zama haka a ce kowa sai dai a ɗauka babashi. Kuma muna bangaren noma, kowa ya sani muna yi noma, kiwo, har kasuwanci duk muna yi alhamdulillahi.
2: Bayan jin takaitaccen tarihin wannan karkara daga bakin mai unguwa Malam Murtala Ismail na Abba ne muka shiga cikin wannan karkara, domin gane wa idanunmu irin halin da al'umar wannan karkara suke ciki, musamman kan batun ambaliyar ruwa da suke fama da shi. Duk da mu ma lokacin shigowar mu wannan karkara mun gane wa idanunmu irin halin da suke ciki. Mu fara da kan titin shigowa wannan karkara, muka iske wani masallacin Kamsu Salawati, masallacin da duk lokacin da aka yi ruwa masallata ba sa zuwa sai dai su canza masallaci sakamakon yadda ruwan yake shiga ciki. Ga dai yadda muka gana da ladanin wannan masallaci.
3: Da ruwan nan yazo yana shiga mana cikin masallaci, sakamakon shiga masallacin da ke sai da muka sa blowing inci 6 muka cire wannan ruwa don yana shiga mana cikin masallaci. Duk lokacin da aka yi ruwan kuma ni da kaina ni ne ladanin masallacin, wanda sai mun cire carpet din masallacin gaba daya, muna yi uni ukun na shanya sakamakon ruwan nan da yake shiga mana cikin masallaci.
0: Indai aka yi ruwa kace
3: ba mu da lokacin da zamu ce zamu zauna cikin masallacin nan sai an kwashe ruwan nan.
0: To kuma sallah fa yake ne?
3: Sallah muna yi a cikin ruwan haka, muna fitar da shi carpet din, aikin da yake kenan ana fitar da ruwa, don haka muke so a taimaka mana kamar yadda Allah ya taimaka musu matsayin su ne magabatan mu.
2: To ya kamata dai gwamnati ko masu hannu da shuni su kawo wa wannan masallaci dauki. Bayan mun ji koken ladanin wannan masallaci, muka tafi wajen masu shaguna da gidajen da wannan ruwa yake shiga, inda suka ce su fa idan suka ga hadari ba su ga ta zama ba har sai an gama wannan ruwa, idan kuwa aka yi ruwan to fa sai abin da suka gani.
4: Mai magana Nura Nasir, wanda aka fi sani da Uncle Nura, mazaunin unguwar Dorowa na Aba. Sai dai mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya da hal da muke ciki a wannan unguwar ta mu albarka ta Dorowa na Aba, gaskiya sai dai addu'a. Abin da ya shafi matsalar ta ruwa, wannan matsala muna cikin ta sama da shekara kusan 5, amma har yanzu dai mu dai ba mu san matsayin mu, kuma ba mu san ina muka dosa ba. Kusan a ƙarƙashin wannan barazana na wannan ambaliyar ruwa da yake damu mana wannan gwatamu, abinda ya shafi lafiya, dukiya da shauran abubuwa an yi asara su da yawa. Yau kusan shekara 5 kenan kullun kalma ɗaya ce ana sanar da mu, watakila da dorowar nan za ta kare, za ta yi karewa sanadiyar wannan ambaliyar ruwan da muke fama da ita. Ihu ne kudin yake tashi a cikin unguwa, ana neman ɗauki, a zo a nemi mutane maƙota wanda ruwan ya shiga cikin gidajensu suna neman ɗauki.
5: Mun yi magana a doro na siyasa, shiru muke ji, mun yi magana a doro na ƙungiya, shiru muke ji, in ba da daɗewa kwara nan mun je mu ziyarci jagoran na jam'iyya na mazaɓa jagora, mun ci rahotuna mun yi rubutu mun je mun same shi mun fada masa ga halin da Doron Naba take ci
4: kuma wannan abun alhamdulillah mu Doron Naba wai unguwa ce da za ta yi ran a zaune jira muke kuma gwamnati mana abuwa da yawa muna wa kanmu abuwa da yawa ga sunan abin da ya shafi gyaran wani magudanar ruwan gada an ka shigo cikin unguwa ko gurin da gada ta balle mu muke aikin mu hanyoyin ruwan duk mu muke aikin mu abin da ya shafi makabartu ma sun duk abin da ya kamata muna yi kokari mu wa kanmu to muna fatan za su duba Allah su duba da su cika alƙawarkan da suka dauka garin ba za mu ce musu akwai zabe na gaba ba amma dai kullum muna fada mata samu kuma muna fada ruwan mu koreya mu yancin mu ci
6: Salisu Sani Doron Naba mai wanda ake kira da Salisu Ajandi gaskiya abin da ya fice mana tuwa kwariya tsakanin wannan mazabata mu ta Jido garin Doron Naba gaskiya ruwa ba mu da hanyar ruwa ranan din nan muna buƙatar sa sosai muna kira kuma ga mai girma gwamna wannan abu dan Allah dan Adam mun san mai aiki ne mamman mu kullum muna burin Allah ya kawo mana lokacin da za a waiwayo da aikin nan domin an ce aikin nan duk mun bibiya sun ce mana mai girma gwamna ya san da wannan aiki
2: to masu sauraro har yanzu fa muna kan wannan batu na ambaliya domin kuwa al'umar wannan karkara sun ce shine batun da yafi damun su a wannan lokaci amma dai bara mu ƙara matsawa gaba kadan wajen wasu daga cikin matsakaitan dattawa na wannan karkara inda suka labarta mana irin halin da suke shiga idan aka ce an yi ruwan sama da suka ce ko ruwan da aka yi na ƙarshen nan sai da aka sa karangado ana daukar mutane ana tsallakar da su musamman ma dattawa
7: Sunana Shamsu Salehu daga garin Dorowar Nahaba Jidawat da wakin kudu local government wanda aka fi sani da Dan Maji in aka ce hadari ya hado ruwa ya sauka ruwa ya shiga gidajen mutane da shagunan jama'a mutane su kan yi asara akan dukiyoyin su wani lokacin mu hakan yayi ta mutum ruwa da yanayin ruwa saboda wani gidan za ka wani gidan ba karfi wani gidan da karfi ruwa ya zo cin mai sai ga gini ya fado gaskiya ga hadari hankalin jama'a yana tashi duba da yanayin ba san yanayin ruwan da za a yi ba inda akai ruwa ya shafa akai ruwa kamar na minti 30 ruwan nan yana zuwa da karfi to mutane sun shiga matsala anguwa gaskiya a ruwan da akai na jiya tunda yake mun dauka kuma mun tura a social media gashi nan an yi maganganu sosai akai jama'a sun shiga tashin hankali sosai zaga an dauko tsoho aka duba da yanayin gidan da yake ciki ba mai kyau bane a kowane lokaci gidan zai iya zubewa zaga je ka tarar da gadan mace a cikin ruwa yana yawo da kayayyakinta duk fita suka dinga yi daga cikin gidajen mutane sai da ruwan ya dauke bayan ya dauke wanda yake bin hanyar ya ni yayi baya sannan aka daga karfe ruwan gida ana fito da shi ina fita ko yanzu da ruwan ya dauke yanzu a garin ka zo garin ka zo kalle ne garin zaka tabbatar da cewa eh jama'a garin suna cikin tashin hankali
4: ce ajiya da a ce an kawo muku kwalakwala tsaf za a yi aiki da shi
7: to ai an kawo kwalakwala tunda me an kawo kwalakwalan akwai irin itacen bishiyar dabinan nan wanda zaka ganshi mutane daga cikin zaka ga mutun ya sun hawo kai mutun biyar ko hudu tunda yana yawo akan ruwa sai ga ya sun haure sun fita da shi haka aka dinga yi ajiya a cikin gwar an fita da mutane sosai mota duk karamin mota zaka ga mota haidai ta tsaya haidai ruwan nan yawan ba a shigowa ma cikin gurin gaba daya da ruwan ne ma ya janye sosai shine ma aka samu hanya duba da yanayin da ruwan yana da hanya ta kan titin Maiduguri akwai kwalaba ta karkashin titin Maiduguri da yake yanka amma yanzu wannan kwalabatan da yake yankawa yake wucewa duk babu su
4: ku me kuke ganin ya kamata a ce an yi muku wanda za ku bar wannan matsala da kuke ciki musamman ta ita wannan ruwa
7: gaskiya muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf mun san mutum ne adali wanda yake abin da ya cancanta ya kamata karmar hukumar dawakin kudu wato din Jido cikin jidan nan akwai wata unguwa guda dai da aka ware wato gwangwan wanda anan matar gwamna take anan mahaifin gwamna yake wanda wannan unguwar din inda kaje yanzu ka ganta zaka tara an mata drainage din layi layi an mata kwalta an sa mata lena an tare da mata asibiti an tanar mata da gurin da za a yi babban wannan akwai babban masallaci da aka gina an tanar mata da filin da za a yi asibitin babban asibiti tsohon asibiti kuma karami an mai da shi akan cewa za a yi police station a gurin sannan an zuba sololi a gurin nan tafi dubu yanzu an gwada da daren da kasar rana kuma wannan garin guda ɗaya ne a cikin waɗannan garuruwa guda hudu da suke garin Jido wanda shi kare ya ka dauka ka wannan abun mu jama'a suna kallon sa sosai duk da ya san da wannan matsalolin da suke cikin gurin nan an kame a rubuce kuma mu mun rubuta mun bayar akai mai gaban sa to har yanzu dai bamu ji wani abu a takaice ba amma kullun abin da su wanda muke kallo a matsayin jagororin mu abin da suke magana shine sun kai gaban sa kuma ya ce yana sanar da wannan al'amarin to amma gaskiya mu dai muna da kira ga mai girma gwamna domin ya zo a magance mana wannan matsalar da take damun mu a garin Jido mu abin da muke kallo a yanzu shine babu wata dama kuma da zamu ƙara samu da ta wuce wannan a mazabar Jido domin mu mun haifi matar gwamna kuma gwamna ya zama shi ma dan garin mu daga kan chairman na local government dan majalisar tarayya ya san da wannan matsalar
2: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki Amin. Mai sauraro, wani abun ma fa ba zai fadi ba sai kun gani da idanku. Mu dai fatan mu Allah ya kawo muku dauki. To mu tafi batun asibiti a wannan karkara. Mu ji ta bakin iyayen mu mata ko ta yaya suke idan za su fitar da mara lafiya ko mace mai juna biyu.
8: Yanzu wannan asibiti tamu ya kamata a ce matakin da ake ciki, a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare. A ce ba mu da asibitin da zamu je komai dare karfe 3 na dare, karfe 2, karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki. Kuma hanyar dawakin nan kowa tabbatar ba kyau ne da ita ba.
2: Amma kafin nan, ma sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0700 455 1348 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin nami ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: mu da dawowa
1: kuma shirin namu zai dora
0: kuma wajen magidanta masu rajin san ci gaban wannan karkara mu ji kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa wannan karkara ta su ci gaba musamman kan batun asibitin su da suka ce asibiti ya koma tamkar wani kango ga asibiti ga likitoci ga in charge amma ya koma haka kai masu sauraro barade mu ji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
2: gaskiya asibitin akwai matsaloli da dama da suke faruwa da shi a baya mun yi tira shi ma ga mahukunta wanda suke wakilai na lafiya kuma HOD na lafiya zuwa wakilan sa na local government da sauran su har da kamsula na ward din mun kira mun sanar musu akan matsalar da asibitin da yake fuskanta wanda farko a asibitin ana samun mutane kamar mutum 200 zuwa sama ana duba su asibitin an karba asibitin sosai so amma duba da ne mu muna kishin abun mun tafi mun nemo asibitin an ba mu mun samu ma an dauko mai kula da asibitin wato in charge na asibitin bakani da girman Allah an gaya mana jajirtacce ne a zahirin ta jajirtacce ne amma fa kansa yake jajircewa duba da yanayin matsalolin da yake ba in aka rubuta ma magani yanzu misali magani na naira 2500 cewa zai ce shi zaka ba yaje ya siyo wannan maganin to wannan duba da yanayin cewa tsadar maganin da ake yi a asibitin ya kori jama'a da dama so bisa zargi na jama'a suna kallon cewa in sun je gurin siyowar da kansu za su samu shi akan 1000 amma wasu ana samun su akan naira 2500 ko sama da haka so wannan abun gaskiya ba da gudunmawa gurin korar jama'a daga cikin wanda da daga warawa wannan gwar magajiya wajen Daudu Ohuwar Juma Sabuwar Juma Jada Kata fa maririn nan duk suna zuwa asibitin ana duba su amma yan cikin garin ma yanzu ba kowa ne yake zuwa duba shi ba kuma zai zo ya zauna shi kadai a asibitin haka ba ma'aikatan sa da dama za ka ga suna yawan samun matsala akan irin wannan da su mun sha mu je mu kiransu gaba ɗaya mu zauna da su don magance matsalar amma a kullun shi ne mai gaskiya duk abin da wani ya zo da shi ba shi bane
1: kana so ka ce yanzu asibitin babu ma'aikata kenan
2: gaskiya asibitin da akwai ma'aikata amma ba su da ma'aikatan da za su duba duba da yanayin wannan complaint din su ma sun yi wannan complaint din to an ji a samu maslaha akan abin kuma mun kira ga HOD na lafiya na local government din Dawakin Kudu tun a lokacin mun gaya musu ga halin da ake ciki ga mun akan cewa ya kusa ritaya mu bari in yi ritaya sai a za a kawo wani wanda ya fi shi so kuma har yanzu bai ritaya ba kuma dai ana nan dai gidan jiya asibitin ya zama kaman kango ba a fiye zuwa sosai a cikin asibitin ba gaskiya
1: to amma ku misali a matsayin ku na mutanen unguwa ba ku taba hada wani taro ko kunje kun sami shi shugaban ba an nuna masa abin da yake yi ba daidai bane tunda misali ku al'umar wannan gari ku ne kuke cutuwa da abubuwan da yake faruwa a wannan asibiti
2: wallahi mun hada taro a kalla mun zauna ya kai wajen so 3 zuwa 4 muna tattauna da shi amma kullun ba ta canza zani har da so kawai duk mun haka a gurin dan yanda za a yi mu gyara gurin tunda gwamnati ta kawo mana tayi mana abin da ya dace so mu kuma kulawa da shi ya riga na mu shi sa muke ta kokari a kai dan haka muna kira da mahukunta da a kawo mana jajirtaccen da zai zo asibitin ne ya dawo da lafiyarsa da ransa dan a ci gaba da amfanarsa a gwamnati
0: Anya kuwa shugabannin karamar hukumar Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsalolin da wannan gari na dorawar na Abba yake fama da shi kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin wannan matsaloli su zamar muku abin campaign na cewa za ku gyara musu su idan sun zabe ku to Allah ne dai kadai masani mu koma gurin iyayenmu mata na wannan karkara amma mu fara da irin halin da suke tsintar kansu da zarar an fara ruwan sama
3: sunana Binta Usman yawato abin da yake faruwa mu dai wannan ruwa da ake kaga na daya bai layi kamar do babu ciko dokowa ina da mu ga ba ciko ba wani inda fitaccen ruwa zai rinka fita sosai ta kan daga iyo mutane hanya yanzu dai layin mu ma haka wallahi rabin layin nan sai ya bangare daya duk ruwan ya cinye
1: yanzu misali ruwan da akai na jiya shi ma ya shiga muku gida ne
3: gaskiya ya shiga mana ne to yanzu haka ma dakin yaro na wallahi Allah da yake bayyana kuma ruwan in hanyar ruwan sai ta toshe wallahi sai da aka ebo bokiti shida
1: a cikin daki
3: eh wallahi katifa aka ta rinka yau akan ruwan nan
1: to in ko ga hadari ya kuke yi kenan
3: a tunani muke ta yi muke ta roƙon Allah Allah ya haida mu lafiya to me zamu yi akai tunda ba mu da wani kokari da zamu
0: to fa Allah ya kawo muku dauki ajiya kada ki nisa mujiya kuke yi da marasa lafiya a wannan karkara musamman masu juna biyu
3: ka gani din nan ne shin mun zama ta asibiti tun farko to muna tafiya ba ma samun ci gaba a yanzu haka ma gaskiya ba na zuwa asibitin to yanzu Allahn kasar da masu BCD ma lura BCD da muke tura wallahi falan nan ya musu kadan har waje suke fitowa in ga ya maka hasbi wa ake samu wasu ma su fito waje saboda babu gurin zama amma yan sakamakon alluran nan ma daidai ne yake zuwa duk sun gudu mariri yanzu wannan asibiti ta mu ya kamata a ce matakin da ake ciki a ce mata suna nakuda za ta tashi cikin dare dare a ce ba mu da asibitin da zamu je komai dare karfe 3 na dare karfe 2 karfe 4 duk sai an dauka an tafi dawaki kuma hanyar dawakin nan kowa ya tabbatar ba kyau ne da ita ba to amma ina da kyau a ce an fada da amana an yi samu gurin haihuwa har ma ya zaman to marasa lafiya ma a ce har likitocin kwana ma ina da kyau ya kamata tunda mu nan babban gari ne na kusa da mu ma ka amana hari suke shi ne fa in ce ne kai kwararren likitoci da dama wanda suka kware sai dai bai bada hadin kai inda za a tsaya a ce za a duba mata ba in mata sun zo sai ice ba shi zai duba su kansu kuma an rubuta musu maganin dole ne ya sun sai a gurin sa to kaga mu dai gaskiya da shi muke kuka duk wanda ya shigo asibitin nan ba wanda ba ya fada da shi ba a kawo mana kwararren in check inda kwararren likitocin nan za su ji dadin aiki da shi

0: tuma dalla a wannan makon muna tafa da jin tabacin al'ummar dala bisa kabacin alkhairin da honorable ali sani malakin gini ya saba saukan musu a karamar hukumar dala inda aka kaddamar da fara aikin katafaren titi a mazabar goburawa aikin titin zai tashi daga yan ganda zuwa naira da kubu har zuwa shinge duk a cikin mazabar goburawa
1: yau gashi muna wannan titi nan da yan ganda wanda zai tafi har sai sauka har shinge yan ganda naira da kubu har kuma shinge wato Allah amma yanda aka sani cewa wannan bawan Allah Rev Ali Sani Malakin Gini bai taba himmatuwa kan wani abu na aikin al'umma an ga gazawarsa ba dama shi fada da cikawa ne ko ko fada da yi domin shi ba dauka alƙawari yake irin na sauran ɗan siyasa ba in dai ka ga mu zo bi ɗaya ne ko dai za mu hude ko kuma za mu kaddama ko za a kaddama da gini ko kuma mun yi aikin Guda ma aiki kenan inda ya gama aiki alhamdulillah kamar yanda yake haka yau gashi idan mun duba nan aikin nan gashi an riga an fara shi yau din nan daga nan kuma har can shinge za a kai wannan titi da izinin Allah kamar yanda aka sani tun da na fara tudu na mai kalin zai har shinge wato kwallon police station kenan har nan zai a kai saboda haka mutanen duka da suke wannan waje su cika da murna su yi wannan bawan Allah addu'a kuma sannan su gane sakamakon alheri fa alheri kuma wannan irin waɗannan mutane kamar shi Rev Ali Sani Malakin tunda aka karɓo kuma dada ba a taɓa wani ɗan siyasa ko zaɓaɓɓe ko naɗaɗɗe ko gwarƙe mun wanda ya taɓa yin abubuwan da yake karɓo kuma dada ba ko musamman wannan mazaɓa ta goburawa ɗan lelensa ce domin babu wata mazaɓa da ake shimfiɗa ayyuka irin wannan mazaɓa ta goburawa da fatan bayin Allah shugabanni ku sani sakawa irin waɗannan ƙwazo da alheri shi ne fa zai ba da damar duk wani ya ci ya zai idan kuna hukunci duk wanda ya muku alheri za ku yi masa alheri wanda ya muku ba alheri ba kuma za ku yi masa irin wannan to zonnan zai sa kowa ya miƙe zai saboda haka alhamdulillah ya ba da ya rayu tallafi rayuwar mutane ya rayu hatta da komai ma ya hura ya taimaka fatan Allah ya taimaka masa Allah kada ya gaji da shi kan da ya sa kafa Allah kai cikin aminci kuma duk abin da yake yi Allah ya bashi nasara kuma wannan yana nuna cewa Rev Ali Sani Malakin Gini yau ya zama zakaran gwajin da a ko ina yake Rev Ali Sani Malakin Gini shine abun zaki domin shine ma'aikaci shine goga ya san hanya
2: assalamu alaikum gurbuje mai girma da kace masu girma masu unguwanni mai girma babban sakatare mai girma special duty a sauran al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to a gurguje duk abubuwan da za a faɗa a kan Ali Sani Malakin Gini sai dai a kada ɗan ingiza alhaifi domin duk abin da za a faɗa ga nawa ne ku yau ne ku kun taka kun taba kun murda kun sha kuma fitila kamar a tsakar gidan mutane take saboda haka wannan abubuwa dan kaɗan ne daga cikin ayyukansa kuma muna yi muku albishir insha Allah gaba abubuwan da zai faru na alhairi a mazaɓinsa na dala local government mazaɓin 15 insha Allah sai an zo muna baiwa wale da fage ayyuka
3: Allah ya insha Allah
2: saboda mu za mu ce ko ina an taba ya an yi ba mu da za a yi ba mu taimaka wa wale mu taimaka wa ungo mu taimaka wa fage
3: gaskiya ne
2: da izinin Allah ba ana bata lokaci ba saboda a cigaba da aiki da kuma ayyuka ina so sakataren jam'iyya idan ce wani abu
3: da
2: kuma gari
4: da wannan hanyar ta hada masu unguwanni ta hada unguwanni biyar wannan hanyar daga nan zuwa tana da masu unguwanni biyar muna da daga nan muna da farin bene muna da yan ganda muna da gobra a muna da naira da kobo muna da kurna a saba'i akan wannan kudi
5: ina walima da jin gidi fatan alkhairi wannan unguwata wanda yake samun hannu domin na tabbatar ana demokradiya kuma ni dan siyasa kuma kamar inda nake fadar cewa abba yana aiki to alima yana aiki ba wai ta siyasa kana yin talabijin wai san ra'ayinka don wani abu kana yin ta ne don al'umma don haka inda nake jin daɗi a yau a layin gidan kara mazabar kogurawa mai akwati goma sha yau aliyazu yana gudanar da aiki abinda ya kamo tun daga kan masallaci zuwa kan kwalcin layin gidan kara to Allah ubangiji ya dafa musu Allah ya dafa musu kuma babu abin da zan ce da Allah sai godiya a yau shine maganar cin ribar dan siyasa kuma yau shine cin ribar wanda izai yawa zaka taka ka gani kuma zaka yaba ka gani ni dai yanzu gashi a mazabata kuma akan kofar gidana
6: masha Allah
5: annan nake magana kuma ni Hassan kowa ya sani
7: ya da rajim bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da abunci su tabbata bisa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alihi da sahbansa bayan haka muna isar da cikakkiyar godiyar mu ga dan majalisar tarayya annabi Ali Sani Madakin Gini dangane da wannan aiki mai albarka da ya kawo a wannan unguwa ta mu ko kuma ce wannan mazaba ta mu ta Adakawa mai albarka muna fatan inda aka fara aikin nan lafiya insha Allah za a gaba lafiya shi kuma muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi bukatun sa duka Allah ya biya masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dadada ga matsayin sa ya kai shi kujerar da take gaba ma da wannan shi ma inda yake aiki Allah ya taimaka masa Ali Aliyu Sani Madakin Gini muna ƙara godiya bisa dukkan wannan ayyuka na alkhairi da kake mana lunguna da sako dama wannan ita ce manufar ka tura wakilin da zai iya tabbatar da abin da kake so ya tabbatar to alhamdulillah gashi kuma wannan aiki ya tabbata Ali Sani Madakin Gini dukkan ayyuka da muke nema ai mana Allah da ikon sa Ali Madakin Gini ya zama mana adala dai shine gwamnan karama shine gwamnan Dala shine dan majalisar tarayyar Dala shine sanatan Dala shine dan majalisa Adala wato na House Assembly kuma shine ma chairman din na karamar hukuma saboda mu san kowa ba ayyuka in banda Ali Sani Madaki wannan muna fatan ya zama abin da ake kira saka alkhairi da alkhairi shi ma watakil kamar yadda muka je da bukata gurin sa ya tabbatar mana da bukatar ga ta yana yi mana aikace to watakil mu ma mu kuma dawowa kuma mu neman masa ƙara sahalewar mutanen wannan karamar hukuma domin samun ayyuka na alkhairi irin waɗannan wato Ali Sani Madakin Gini kamar yanzu mu ba mu cewa mai fada da cikawa ba ai mai fada ne da aikatarwa kawai in ya fada kawai za a ga an aiwatar kuma babu abin da yace zai bana wanda Allah bai nufe shi ya zo yayi mana ba muna godiya da Allah muna godiya gare shi kuma muna fatan al'umma annabi insha Allah da al'ummar mu na wannan waje insha Allah ranar da Allah ya kawo za a zo za a yi wani abu na zabe to muna fatan jama'a za su saka alkhairi da alkhairi domin shi alkhairi wanda yayi maka shi ake sakawa ko a addinin musulunci ma jazawul ihsan illa al ihsan yawa kyautatawa sakamakon ta kyautatawa muna fatan yadda ya kyautata mana mu ma za mu kyautata masa da izinin Allah alhamdulillah kowa ka kalli fuskar sa zaka ga annashuwa ta yin abin da ya kamata wanda muna farin ciki kwarai da gaske ko muna murna al'umma ma tana murna shi yasa kake ganin duk goyen baya da hadin kai insha Allah wa ana ba mu cikin wannan aiki alhamdulillah

0: To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala yauma yanzu gashi mun zo cikin makaranta ta kofar wa'iyo da ake lagabi da makarantar beraye kamar yanda aka sani ga block nan ne girma leader Ali Sani ma dakin gini majalisar mu na tarayya na karamar hukumar Dala yake yi wato gini ne gashi nan ana yin shi block uku ne yanda ka san kofar rigar mu za mu iya cewa albarka dan yanda ake yin aikin ka duba in ka duba zaka ga kaman tare ga man ce take aiki wallahi Rabi Ali Sani ma da yake gine yake gungunje al'ummar karamar hukumar Dala musamman ma mazabar mu ta kofar ruwa shin da ake aikin a kofar ruwa to alhamdulillah mu ba abin da zamu ci da leader sai dai godiya da san barka ya gungunje mu da ayyuka ya gungunje mu da kwatoci ya yi mana titina gashi yanzu ya zo yana mana makaranta ana gina mana wasu yana gina mana wani block wanda bene ne ma option ne ba ma single bane ba to alhamdulillah mu da karamar hukumar Dala zamu iya cewa mu ba mu san kowa ba sai Rabi Ali Sani ma da yake gini domin shi kadai ne yake cibanta al'amuran al'umma matasa wato abun ma a zahiri yake a bayyane yake matasan su da kansu ma ba sai ka kira su ka ce musu wai su yi kaza ba da kansu su suke kira mu ma suna gaya mana cewa wai dama haka ake wai dama banda Rabi Ali Sani ma da yake gini ba mu da wani wanda yake rike da madafin iko ne a karamar hukumar Dala domin shi kadai aikin sa suke gani in suka tambaya can aka ce aikin titi sai a ce ai Rabi Ali Sani ma da yake aikin makaranta Rabi Ali Sani ma da yake gini kwatoci Rabi Ali Sani ma da yake gini aka ce ga matasa maza da mata an kirawo su ana tallafa musu da jari ana koya musu sana sai a ce Rabi Ali Sani ma da yake gini limamai an kira su marayu an kira su an tallabe su da abinci da kuɗi sai a ce Rabi Ali Sani ma da yake gini to ga Rabi Ali Sani ma da yake gini mu ya zama mana komai a karamar hukumar Dala sai ayyukan da za a ce waye can a ce ana aiki gwamna ne yake nan dan majalisa ne yake nan dan majalisar jaha ne yake to dubban ma da wannan a karamar hukumar Dala kawai Ali Sani ma da yake gini duk inda ka gani ana aiki ana sa sololi da cikin unguwanni da makabartu to Ali Sani ma da yake gini yake sa aka mu wallahi mu a cike muke da farin ciki kuma da alfahari kuma insha Allah muna tabbatar ma mu ba ma kira miki wai ga matasa ba wai maza da mata ba a'a ba kira miki ba su maza da matan matasan su ne ma suke yin kiran su suke cewa mu je mu kai sa ina ake yin voter card waɗanda ba san inda ake voter card ba waɗanda kuma suka sani sun ma je sun yi sun zo sun rike voter card kawai ranar zabe suke jira kawai su zabi Rabi Ali Sani ma da yake gini to kamar yanda na faɗa a baya yanzu ma ina kuma faɗa Rabi Ali Sani ma da yake gini wannan ayyuka na alkhairi da ka dauko ba ma so ka dakata ka ci gaba da yin sa inda dai kai ma ka fada mana zaka ci gaba da yi to ka ci gaba da yi ba ma so a dakata a ci gaba da yi yanzu gashi nan sakamakon wannan ayyuka da kake a karamar hukumar Dala wallahi a Kano ma rigima kake ta hadawa mutane sun gano cewa mun ayyuka da nasar su duk cutar su suke yi in ba cutar su suke yi ba su yi musu abin da Rabi Ali Sani ma da yake yi amma duk ba sa yi ba inda ake wannan aikin sai karamar hukumar Dala dan haka mun gode wa Allah dan haka koyo a zuwa zuba akwati maza da mata manya da yara wallahi suna nan suna jira sun yi voter card kuma ana nan ana yi muna nuna musu wajen da ake voter card kuma suna ci gaba da yi kuma insha Allah muna tabbatar maka wallahi muna tabbatar wa Rabi Ali Sani ma da yake gini girma lida muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma a ƙara jajircewa kuma a ci gaba da abubuwan da ake yi domin al'umma suna jin daɗi suna farin ciki musamman wannan tallafi da ake basu da ayyukan titi da ake yi da makarantu da ake wallahi harkar ilimi lafiya ka taba kuma kowa ya gani kuma kowa ya shida kuma kowa ya ji dadi ya samu to alhamdulillah dan haka ci gaba da wannan abu
1: to alhamdulillah sunana Abbas Suleiman chairman na jami'ar NPP mai kayan marmari na mazabar kofar ruwa karamar hukumar Dala alhamdulillah kamar kullun dai harkar ilimi ba abin da zamu cewa da Rabi Ali Sani ma da yake gini sai dai godiya domin tun daga matakin farko ma yake farawa yayi shirin back to school wanda aka mai da yara kanana yan primary makaranta aka gangaro yanzu yan gaba da secondary su ma ya bi su wanda aka kai su makarantun su aka dauki aka sai musu form aka yi musu komai da komai har registration din su da komai wanda za a dauki nauyin karatun su har su kammala a jami'o'i da makarantun gaba da secondary na fadin jihar Kano baki da dalibai ne sama da mutum 1000 to idan ka gangaro kuma bangaren yanayin wajen da za a koyi karatun shi ma ba a bari mu a baya ba wanda a wannan mazabatar kofar ruwa da block ne wannan shi ne kamar za mu iya cewa a wannan yanayin shi ne kamar na kusan na uku ma za mu ce wanda yanzu haka ga aiki nan kamar yadda ake gani aiki yana ta tafiya aiki ya yi nisa ajujuwa ne guda shida ga sunan masu inganci idan an duba za a ga yanda dan kwangila yake ta iya gogarinsa domin shi ma ya gaba da gudunmuwarsa an samu inganci da yanayi mai kyau. Saboda haka harkar ilimi dai alhamdulillah Rabb Ali Sani ma dakin gini alhamdulillah muna ƙara godiya gare shi. Baya ga kayan aiki ma da ya samar an raba wa makarantu allo wanda ake ce masa whiteboard da makarsa da biro da littattafan da yara za su yi karatu. Kusan makarantun ƙaramar hukumar Dala ba makarantar da bata amfana da irin waɗannan kayayyakin ba wanda kowa ya gani an raba su. Saboda haka shi burinsa ya za a yi al'umma ta samu ingantaccen ilimi. To wannan shi ne dalilin da ya sa yake yin wannan abubuwan. Duk abin da ya shafi ilimi za ka ga ya faɗaɗa yana cikinsa ɗari bisa ɗari. Saboda haka wannan aiki da ake muna godiya muna jin daɗi alhamdulillah al'umma suna yabawa kuma suna jin daɗi. Da wannan ma muke ƙara kiran wannan al'umma na wannan unit ta kofar ruwa da su duba irin wannan ayyuka na alkhairi da Rabb Ali Sani ma dakin gini yake yayin da shi ma ya zo da buƙatarsa ta siyasa da Allah da annabi da a fito a bashi gudunmuwa domin ya dora akan irin wannan ayyuka da yake yi. Wannan shine abin da al'umma za su yi su ma su nuna godiyarsu. Wannan shine kusan ba mu yi mamaki ba kamar yadda na faɗa kusan ya mai da mu injiniyoyi kamar yadda nake ta faɗa. Kusan kullun zai ce a tashi a je a auna can a auna nan. To ana cewa za a zo a auna haka ma muka ƙara dungumawa kusan cewa ko ina ma ayyukan sun yawaita. Gaskiya farin ciki ba zai musaltu ba domin mu muka zo muka dinga kira lungu da sako cewar a fito a bamu ƙuri'a wannan ɗan talikin da muke tallatawa zai fitar da mutane kunya. To yana kiran mu kaga murna ba su inda ta tsaya ba domin ya fitar da mu kunya yanda muka kira al'umma muka ce a zo a bashi ƙuri'a zai inganta ilimin ƴaƴansu da ƙannansu da jikokinsu. To yau gashi alhamdulillah ko iya wannan za mu iya cewa mu mun sauke nauyi kuma shi ma ya sauke nauyinsa baya ga aikin da yake yi na majalisa. Saboda haka wannan abin alfahari ne abin jin daɗi ne a wajen mu ƴan siyasa. Wannan abin a yaba ne kuma abin a daga hannu a cire tuta ne insha Allah. To alhamdulillah dai kamar yadda aka sani dai bangaren matasan ma ai bai tsaya ba. Kullum maganarsa idan an zo ana maganar irin a ce ko sara suka ko wani abu da kansa kowa ya sani yana faɗa cewa waɗannan ƴaƴana ne ƴan uwana ne ba zan yadda kowa ya ɗauki wani abu ko ya sha wani abu ya je ya cutar da wani ba. Baya yi. Duk abin da zai yi za ka ga shi ne a gaba. Duk abin da za a yi to shi ne yake jagoranta ya hau gaba a biyo bayansa a je a yi. Saboda haka shi yake kishin matasa. Duba da idan ka duba a ƴan kwanakin nan matasa ne zunzurutu sama da mutum 600 wanda aka koya musu sana'a aka ba su jari wasu 250,000 wasu 100,000 banda matasan da ya ɗiba a siyasance wanda duk wata yake ba su allowances banda wanda zaka kira waya zaka tura sako a yi ma. Saboda haka gaskiyar magana mutum ne mai kishin matasa wanda an gani a ƙasa kuma ana kara gani. Saboda haka muna ƙara kiran matasa da su duba su ga wanda yake kishinsu yake kula da gabansu ta kyau da su bashi dukkan gudunmuwa da su bashi dukkan goyon baya domin ya cimma burinsa a siyasance domin su ma inganta rayuwarsu. Sakona da shi na ƙarshe gaskiya bai wuce masa fatan alkhairi da godiya ba. Wannan kusan shi ne sakona da shi kuma Ubangiji Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa Allah ya bashi kariya da dukkan abinki. Muna godiya Allah bai Allah sa a gama lafiya. Muna matuƙar farin ciki a wannan mazaɓa tamu ta ƙofar ruwa. Wannan makaranta da kuke gani makaranta ta ce wannan aiki mu ake yi wa. Amma in zan yi son zuciya wajen ce ni ake yi wa wannan aiki. Alhamdulillah wannan aiki da kuke gani tun sanda aka fara foundation aka zuba kankare aka zuba startup la aka zuba basket aka yi DBC ga iyal nan yana gani su suke tafafatawa suke aikin nan kowane lokaci aiki ake yi a ingance aiki mai kyau nan wajen da kake gani da kun zo sanda ake nan an zuba kan kuga ka san kan kuga zuli irin gingima gingiman dutsenan nan Allah zubin kankare kuwa kasan nan wajen marmara ce a wajen amma lai sanda suka tayi zubin kankara akwai inda ya kai nan kankaran su mun. To wannan gini ne mai inganci gini ne mai kyau kuma muna yaba injiniyan nan ya ba mu haɗin kai sosai. Ni babban abin da zan sanar da matasa shine duk ƙaramar hukumar Dala babu wani garkuwar ilimi kamar wannan Rabb Ali Sani ma dakin gini. In ka zo kana neman haske a Dala babu wani garkuwar haske kamar wannan Rabb Ali Sani ma dakin gini. Tunda yanzu a bangaren blog muke na ajujuwa wannan blog an yi su mazaɓu daban-daban. Blog ne a cikin ƴan lokutan nan na san kusan ƙwaya shida irin wannan blog wanda mu ba wani wanda ya taɓa zo a lokaci da ya mana blog shida a cikin ƙaramar hukumar Dala blog shida dai. Mu shi yasa muke ganin wayannan ayyukan yanda muke da nuna farin cikin mu sai a dinga ganin kaman ma mun zake da yawa amma gaskiya muna farin ciki mu ya fitar da mu kunya duk alƙawarin da muka yi wa mutane ya cika mana babu wani mai mukami a wannan gwamnati babu wani to in ma yana da mukami mu ba mu san amfanin sa ba amfanin mukami mu ka kawo mana abu na ci gaba babu wani mai mukami da ya kawo mana wani abu na ci gaba umman da wani rabul aliyu sanu wa abun nan a zahiri yake abu da yake in an zo da aiki gashi za a gani zaka zo ka taba za a yi ba waya sai ma kare aiki a baki za a yi ba a yi ba amma mu wannan mun taba mun gani mun ci mun kuma ci ina masa fatan alkhairi wana rabul aliyu sanu wa kingin muna godiya muna kara godiya kuma muna bukata muna da karin bukatu wannan maza ba ta mu yanda kaji sunan ta kofar ruwa tana da bukata abubuwa da dama wana rabul musamman in ka zo magana Colbert area ce wacce dama tun talitali asalin sunan ta hanya ce ta ruwa muna da bukatar Colbert again Allah bai bagaina muke ba muna da bukatar karin block din nan dama a ce block din nan guda 12 ka kawo kofar wayalla dama a ce titunan nan yalla bai guda 12 ka ba mu a mazaɓar kofar sai mun fi kowa farin ciki ba raina muka bai Allah bai amma idan akwai ƙari ai so ne san kai yafi mun fi kauna kofar ruwa da ko ina mu yanzu mu yan kofar ruwa sauko na ƙarshe ga wannan rabu ina masa fatan alkhairi ina masa addu'ar Allah ya maida koko masa
2: duka a ran za mu diga aya duba da yanayi na lokaci a madadin yan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Aliyu Sani Malakin Gini karkashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shirin Shamsu Abdullahi Said Kadimi Usman Ibrahim Datta da na gabatar nake cewa mu haɗu da ku a wani makon da yardar Allah.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tamfuna kai Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda. Wanda a dukkanin mako kuma daidai wannan lokaci yakan kasance da ku tsawon sa'a guda da rabi da muke tattaunawa da shi game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a fage na siyasar wannan lokaci. Tun Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda ya shigo wannan zore namu na Rahma Radio da ke yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangon FM, ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kasance da shi tsawon wancan lokaci da na ambata. Da haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, kulewa shugaban kungiyar Arewa Media Group Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda Lale, marhaban da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To kamar yadda na ambata muku a daidai wannan lokaci kuma a dukkanin rana ko irin wannan, Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda kan shigo domin yin taza da tsifa game da yanayin da ake ciki, hususan a kamun ludayin mahukunta da ma yadda sauran jam'iyyu ke shirye-shirye a daidai gabar da aka buga kujen siyasa. Mabukata suka fara yaɗa an gizo a kan manufofin da suke sa ran idan al'umma suka sahale musu za su ɗabbaka musu tsawon lokacin da doka ta tanadar musu idan har al'ummar suka sahale musu. Kuma yau ɗin ma ba za ta sauya zani ba, ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin ka'in da la'in, tun da kuna sane da cewa makon nan da muka yi ba kwana da shi jam'iyyar ADC ta kafa kwamitin yaƙin neman zaɓe da zai tallata wanda yake rike da tutar takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwarta, wato Alhaji Atiku Abubakar, wanda ake sa ran su za su shiga lungu da saƙo domin tallata shi da nufin yadda za su fito da al'umma abin da suke da shi na ƙudurin da idan ya samu dama zai ɗabbaka. Wannan shi ne a iya cewa ya biyo bayan kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa da shi ma sun yi nisa wajen nasa aikin. Amma kafin mu kalli wasu daga cikin ƙalubalen da aka fara cin karo da su a ƙarƙashin wannan kwamiti na jam'iyyar ADC, an ce da tuna Alhaji Atiku Abubakar ya amince da wannan kwamiti. Wanda ban sani ba, Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda ya yi gajerun sunayen mutanen da ake faɗin cewar su ne za su tallata Atikun da yake jin shi ne zai bai wa maraɗa kunya a daidai wannan gaba da al'umma suke cikin wannan ƙurbin sa'ati.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya bada godiya ta bar ga Allah subhanahu wa ta'ala

0: tsira da amincinsa ya ƙara tabbata bisa fiyayyen halitta manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da ala'in shi da sabansa masu albarka da wadanda suka goba a zuwa ranar hisabi kuma Allah ya ƙara mana ƙauna da soyayya ta mahaifi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To abba salisu tsoron ɗinki ka san Atiku mutum ne mai tunani, mutum ne mai yadda da al'amarin al'umma da kuma duk wanda zai taimake shi akan wannan tafiya domin a fitar da Aidi da Karogo. Duk wannan kwamiti da aka yaƙi neman zaɓensa kowaye idan ka ɗauko shi ka ajiye shi ka zazzage shi ka san ya cancanta domin za ka ga kwamitin layi-layi ne. Akwai masana siyasa, akwai masana mu'amala da al'umma, akwai masana gasu nan daban-daban. Don haka duk wanda yake cikin kwamitin nan to ina tabbatar maka ya cancanta kuma an yi tunani a kansa, an yi tankaɗe da rereya a kansa. Don haka mu alhamdulillah ba mu da maganar wani ƙorafi a game da waɗanda aka sa a cikin yaƙin neman zaɓe na mai girma Atiku Abubakar. Kuma ina tabbatar maka 'yan Najeriya sun yarda da wannan kwamiti da aka kafa. Dukkan mai kishin arewa da al'umma arewa da kishin Najeriya ina tabbatar maka ya yarda da wannan kwamiti. Kuma insha Allah za mu samu nasara da ƙarfin ikon Allah mai girma mataimakin shugaban ƙasa tsoho sabon shugaban ƙasa 2027 da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ina tabbatar maka 'yan Najeriya ba za su zaɓi tun da raba. Shi yasa ina tabbatarwa da mutane da suke sauraro na cewar abin da isa muke yin Atiku munufa da aƙida da jarumtaka ita sa muke yin Atiku. Kuma a yanda ƙasar nan take ciki, yanda gwamnatin jam'iyyar APC ta kawo mutane matsaloli da yadda Allah subhanahu wa ta'ala babu jagoran da zai fitar da ka Najeriya daga halin da take ciki na matsin tattalin arziki, da halin da take ciki na rashin tsaro, da halin da take ciki na haraji-haraji, da halin da take ciki na tsadan mai. To ina tabbatar maka da yadda Allah subhanahu wa ta'ala Atiku sai ya yi rawar gani kuma sai mutane ya ba su mamaki. Amma ni duk abin da na ji Atiku in yi wa Najeriya wallahi bai bani mamaki ba, domin na san aƙidarsa ce ba ya zo shugabanci ba ne don ya nemi kuɗi don ya mai da arzikin Najeriya nasa ba. Ɗan kasuwa ne kuma mutum ne mai tunani, mutum ne mai hankali, mutum ne mai juriya Atiku Abubakar. Shi yasa ina tabbatar maka wannan kwamitin kowa zai iya aikinsa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala don a tsamo Najeriya daga halin da jam'iyyar APC ta jefa ta a ciki.
1: To amma kalli fuskokin su waɗannan da kake cewar ka gamsu cewar za su iya bai wa mara ɗa kunya da waɗanda za ku kara da su masu gwamnati. Kashim, Sanata Kashim Ibrahim Imam shi ne zai jagoranci kwamitin Atiku. Sanata Abdulaziz Yari shi ne zai jagoranci na jam'iyyar APC. Anya kuwa idan ka dubi salon da su suka fara yi da shi na tuntuɓar ulama'u da suke ganin cewar suna da tasiri wajen kira ga al'umma akan hanyar da za a yi zaɓe, ba su fara yi muku kuma har gurɓa ba tun ba a je ko ina ba?
0: Ai, ba mu har gurɓa da malaman da suke zuwa da su kansu. Idan 'yan Najeriya sun fahimta sun san ba masu son su bane ballantana 'yan arewa. Yau a wayi gari wai kuɗi ya huce gaban rayuwarsu. Koyarwar da Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fatali da shi. To waɗannan malamai ba abin da za mu ce musu illa duk abin da suka shuka za su girba. Mutane ne wanda duniya ce a gabansu, ba haƙƙin al'umma ba ne. Saboda ba mu ai musulmi ne, muna koyi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna koyi da sahabbansa. Za ka ga manzon Allah abin da ya hana zalunci da rashin adalci, sahabbansa da suka zo Abubakar shi ne halifar farko, shi ma haka ya hana. Umar ya hana, Usman ya hana, Sayyidina Ali shi ne halifa na ƙarshe. Duk babu wannan iyada da zalunci, babu wannan iyada ya ɗaurewa a zalumai gindi. Mun san akwai malamai na kirki waɗanda sun yarda cewa su bi haƙƙin al'ummarsu, sun yarda su bi dokokin Allah da ishin fuɗa akan shugabanni. Amma ba yanda za a yi, kun san halin da arewa take ciki, kun san halin da talakawan arewa suke ciki, ga rashin tsaro, ga rashin zaman lafiya, sannan kuma ga talauci, ga masifar ƙarin man fetur ɗin nan, ga babu wata uwa da gwamnatin jam'iyyar APC ta mana arewacin Najeriya. Amma ku zo kuna cewa Tinubu ya cancanta a sake zaɓensa, billahi lazi za ku je gaban Allah za ku fada cewa tunubu ya cancanta ranar da ba ku da mai kare ku
1: amma ba ka ganin ko sun je musu da irin abubuwan da watakila aka samu na nasarori da kuma watakila kudirin da shi shugaban kasar ke da shi idan Allah ya sake bashi a karo na biyu ne ya sa
0: wadannan babu wanda zai fito ya ce maka ga aikin da tunubu ya arewacin Najeriya babu sai san zuciya irin tasu su arita kansu da ƴaƴansu ga su ba su da zumunci ɗan uwansu ba sa taimakon su maridan su ba sa taimakon su dan haka magoya bayan su yau da gobe za su gane ha'incin su za kuma su gane cewa waɗannan malaman suna wakilta aljihunan su ne shi yasa ga cewa sun kasa samun ingantacciyar rayuwa kuɗin suke tarawa in ban da yaudara a ce wai malamin arewa zai zo ya ce wai ya goyi da bayan Bola Tinubu wai ya zarce
1: amma an ce fa kwamitin ne yake zuwa ya gabatar masa da kansa ba wai da zummar wai sai lalle ya ce wai yana goyen bayan shugaban
0: ba abin da yasa akwai tsari ta gargashin kasa yanzu wancan dan Filato da aka bashi tsarin ba ihu ya ringa yi ba ta ice ma arewa akwai tsaro wannan abin akwai abin bakin ciki wa ce dan arewa ne yake fada wannan wannan har yanzu akwai tashin hankali a Filato inda yake akwai tashin hankali a sauran jahohi da sauransu amma an gaya maka gaskiya ya kasa ganewa amma malamai na asali sun san halin da arewa take ciki ba wani abu da zaka zo ka nuna wanda zaka ce Bola Tinubu yau yayi wa arewa amma sun fito sun ce wai a zabe shi to mutumin da bai maka ba a shekara uku gaba zai sake maka
1: amma sun ce fa su malamai ba su ce a zabe shi ba magana ce ta cewar kwamiti ya kawo musu ziyara sun karbe shi bisa al'ada kuma kowane dan takara yana da irin wannan
0: to ai zo wannan malaman sun zama hukuma wai zai yadda da maganar su ka daura kashi ko ka bata igiya meye ma zaka tsaya ka bata lokacinka akan wadannan malaman su yaudari kansu su yaudari al'umma wallahi ba su da amfani babu tafi su inganci domin idan babu me zaka yi bincike dan ka samu mutanen kirki ka zo ka ce wai waɗannan malaman suna wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magadan annaba ba wani wakiltar duk wani annabi da suke yi hatta ma aiki sallallahu alaihi wasallam annabin da yafi kowanne zai ja fasa wakiltar su sai sun ɗeba kayan su daga gaban Allah da manzon
1: abin duban komanda kokarin da shi wannan kwamiti na APC yake yi na yakin neman zabe anya kuwa wani ba zai kalli cewar tuni ya sha gaban ku tunda da baya sun riga ku kafawa kuma ga irin waɗanda watakila aka zakulo mutane ne fitattu waɗanda an san cewar sun yi shuhura a fannonin rayuwa daban-daban ba
0: yanzu idan ka dauki shi kansa daraktan neman zabe Abdulaziz Yari duk jahohin da suke arewa babu waɗanda suke cikin bakar wahala irin Zamfara babu wannan ake diba yan kidnappers su ci sai an biya kudin fansa irin mutanen Zamfara kaga da a ce ba dan kansa yake saboda abin da yasa ai yana da abubuwa da yawa a gaban AFCC ba tun yanzu ba kuma sauran waɗanda suke cikin kwamitin sun riga sun san wannan irin abu suka yi a gwamnatin tarayyar to duk waɗanda ka gani a cikin kwamitin nan haka suke ba mutane ne cikakku da suke tafiya akan aqida ko suke tafiya akan kishin arewa ko suke tafiya akan kishin al'umma arewa ko suke tafiya akan talakawa
1: to amma ko
0: duka kowa kare kansa yake
1: an ce wai wasu ma hadda ma waɗanda suke a tsare suna fuskantar tuhume a cikin kunshi bil hasan ma mataimakin shi kansa shugaban wannan kwamiti na kuwa an ce yana can gaban kuliya yana fuskantar
0: kuma yana gaban kuliyan haka kuma zai yi tasiri kamar yana waje ina tabbatar maka saboda kowa san waye shi kowa san mai aqidarsa da ina cikin jama'iyyar APC wallahi ba za a yi masa wannan ba akwai waɗanda ake zargi waɗanda suka ninka shi ninkin ba ninkin wajen amma suna cikin APC sun riga sun tsira ita APC ai kamar police station ne idan aka biyo mara gaskiya kutare da ya shiga police station ya san ya tsira Adam Oshomale lokacin yana national chairman abin da ya faɗa kenan
1: wallahi ai fahimtarsa ce wata
0: kike a'a to ko fahimtarsa ce ai kuma mutane sun ga gaskiya yanzu waɗanda ake tuhumar su duk suna cikin APC da gwamnoni da waɗanda ba gwamnoni ba kuma shiru kake ce mallan ya ji shiwa
1: a mutum nawa ne waɗanda suke cikin APC kuma yanzu haka suna fuskantar shari'a a gaban
0: kuma ina tabbatar maka cewa ba su nuna suna yin shugaban kasa ba ne
1: a fahimtar komanda
0: a fahimta kowa ma duk wanda yake raya a arewacin Najeriya ko a kudancin Najeriya ko a yammacin Najeriya ya san wannan ko a gabacin Najeriya kowa ya san wannan APC ta da lokacin Buhari ita yanzu ba ɗaya ba ne da lokacin Buhari wukar tana hannun mai hankalin shugaba Muhammadu Buhari baka taba jin an ci mutuncin wani ko an kama shi da sauransu akan irin wannan ba. Amma tunda Buhari ya mai mulki, waɗannan ƴan kayanayin da suka kama jama'iyyar sai inda suka ga dama da ita, suna amfani da ita ta zama musu kamar wukar gindi. Dalilin da kaga cewa APC dad lokacin Buhari da ta yanzu ba ɗaya take ba.
1: Dusu da yafa mutanen da suke cikin ta a bayan yanzu ma dai
0: ai da yawa an samu canji.
1: Wasu suka kada
0: da zaka ga cewa wasu sun kada shigowa wanda ake zargin su da rashin gaskiya a jahohin su. Da yawa sun shigo.
1: Amma komanda, wannan misali kalubale da aka ce an fara fuskanta daga ɗaya daga cikin shugabanni da aka sanya a wannan kwamiti ba zai karya muku gwiwa ba da aka ce tsohon mataimakin gwamnan babban bankin ƙasa Kingsley Moghalu ya ce shi ba da yawun sa aka sa shi ba kuma baya ciki.
0: Da abin da yasa shi ma ana zargin sa ai saboda idan bai fito ya fada ba, ai ba mai kishin Najeriya bane mai kishin kansa ne. Kuma duk abin da yake bani mamaki, ni ban ji an nada kwamiti na yaraba na yakin neman zaben Tinubu ba. Ban ji an kafa kwamiti na yakin neman zaben Tinubu a ƙasar Inyamurai ba. Haka a sausaus amma ƴan ari wannan ƴan gaza gani wannan wasu suna gaban AFCC wasu kuma suna nan suna red line.
1: Hadda ma waɗanda suke kan danja.
0: Ware da gaskiya ko da suke kan danja a cikin su dole su fito su talla. Wa a zuwa zabi Tinubu. Me Tinubu imana are
1: wa gamsuwa bace ba misali.
0: Gamsuwa ce akan dole alaji. Dukkan su cin kunama kwado suke babu wani wanda yake cin kunama hankalin su a kwance. Wallahi idan ya ci sai yayi fitsari haka kwado yake.
1: Amma wannan ba babban aiki ne a gaban ku ba idan aka hadani da cewar baya ga shi wancan kwamitin yakin neman zabe da uwar jam'iyyar APC ta kafa. Daga misali su ma wasu waɗanda suke jin cewar hakika sun gamsu da tsarin da gwamnatin da kuma shugaban ƙasar ke kai a nan yankin jihohi 19 su ma sun kafa wanda zai tallata da fito da irin abubuwan da shi shugaban ƙasar yake yi wa arewa.
0: Mun yadda idan sun fito sun tallata sun so nawa ne masu zaɓe. Amma talakawa grassroots waɗanda suke ɗanɗana kuɗinsu a cikin Najeriya a arewacin Najeriya ba za su yadda su ba. Kuma ina so in gaya maka babu wani shugaba yanzu da zai kira mutanensa su zaɓi jam'iyyar APC su zaɓe ta. Babu wani gwamna a arewa da zai fito ya ce ai APC a fito a zaɓe ta saboda su suna da tsaro. Sauran talakawa da ake kashewa ba su da tsaro. Idan suna da wadata za su iya sayan mai lita 5,000 talaka ba shi da wannan wadatar. Yau lita 1,400 da wani abu. Yau duk inda ka ga dan adaidaita wajen da yake kamar 500 yanzu ya zama 1,000. Kuma duk da haka da wahala suke iya hada kuɗin wannan lita din 1,400 da wani abu. Yanzu da yawa ƴan acaba sun ajiye, da yawa masu motocin haya sun ajiye, da yawa masu motoci haka private sun ajiye, babur ma wasu sun ajiye, wasu a ƙasa suke tafiya wasu a keke. Saboda tsananin halin da jama'iyyar APC da gwamnatin ta jefa ƴan Najeriya ba ma irin mu ƴan arewa. Tattalin arzikin arewa ya rugurguje ya lalace kuma ana sani akai mana haka. Amma ina shugabanninmu, ina malamanmu da sauransu duk sun zama kyan wannan. Shi sa ka ga maganar da mai girman sarkin musulmi ta kwanan nan, wallahi Allah ya saka masa da alheri, sarakunan su ɗauki irin wannan salo su ɗauka cewa mutane suke malka.
1: Me yace sarkin musulmi?
0: Abin da yace yake cewa ƴan Najeriya su fito su zaɓi shugaban da ya cancanta. Kada su ji tsoro. Sannan kuma izo ice ina sanarwa ƴan siyasa da sauransu su daina ɗiban kuɗin talaka suna biya mutane aikin haji. Haramun ne. To kaga irin wannan magana ta sarkin musulmi za ta ƙarfafe mu ƙwarai da gaske. Dole sauran sarakuna da malamai su ɗauka cewa al'umma suke mallaka, ba maganar Bola Tinubu ba, ba maganar jam'iyyar APC ba.
1: Amma cewar su zaɓi wanda ya cancanta ku shi ne abin da ya fi burge ku ce?
0: Wai wannan ya ce a zaɓi wanda ya fi cancanta shi ne magana ta hankali, shi ne magana ta ilimi. A zaɓi cancanta, ai mun san waye ce cancanta a ƙasa.
1: Ai kowa da irin wanda yake gani.
0: Wallahi wallahi duk ɗan Najeriya duk ɗan arewa in dai talaka ne ya san cewa babu wanda ya cancanta ya zama shugaban ƙasa a Najeriya irin mai girma Atiku Abubakar.
1: Ana fazuwa muku da hujjoji da kuma abubuwan da ake kwatanta mulkin Tinubu da na Atiku zamanin da yake da dama.
0: Hujjojin na banza ce Atiku ba shi da dama. Safaya taya bai taba zama dama ba domin bai isa yi magana ba. Duniya ta yadda a matsayinsa na mataimaki. Shugaban ƙasa ne yake da wannan shi tsarin mulki ya bashi.
2: amma dan haka a teku idan ka zarge shi yayi mataimakin shugaban kasa to yayi mataimakin shugaban kasa mai ya fadu ai ba shine yake ba da umarni ba shi ma umarnin yake dauka
1: amma yana da
2: wanda aiki da zaka ce yau gashi tsarin mulki ya ba a teku shi
1: wai alfarmar ya ce ga ni ma bukata ta ga al'ummar arewa
2: idan ya ce magana arewa sai ya ce ko sai an masa yanzu ba gashi bodan da yan arewa suna kallo ake nuna mana wariya yan arewa babu wanda yake magana yanzu kana da labarin cewa ya sa hannu akan wata kwangila da za a jawo ruwa daga Tinka Island zuwa Ogun State ta biliyoyin dala
1: biliyan 7 ne ai kara
2: to biliyan 7 dala ai ba wasa bace alaji idan ka fahimci wannan gwamnatin ha in ga bakin mu take mana kura da shan bugu gardi da kwace gari mu da taimaka masa maka zabe shi da kirkiro muslim muslim ticket dan a samu rinjaya kuma aka samu rinjaya amma yau gashi wannan aiki na a jawo teku daga Tinka Island zuwa Ogun State dala biliyan 7 ya manta mu ina riba neja da wannan aiki imani sai mu nuna ina kaunar mu a fadada ta zuwa faru neja idan an fadata ta zuwa faru neja mutanen mu da suke kai kaya waje abin zai zo musu da sauki sannan waɗanda suke order ta zo zai zo musu da sauki maimakon idan an sauke ma kaya a Lagos zaka iya biyan miliyan 1 to anan duk state da zaka kai a arewa ba zai huce 500,000 ba mun samu sauki sannan dubunan mutanen mu su samu aikin yi amma abin da isa baya san iga arewa mun dogara da kanmu
1: amma wannan wani zai ce fahimtar commander ce tunda abinda ake cewar za a yi wa shugaban kasa uzuri akan shine su al'ummar da kake ganin cewar ana kokarin a yi musu wasu ayyuka kamar na can kudu yankin sa kenan maso yammacin wannan kasa an ce kafin shugaban kasar ya ci zabe ko su zabe shi sai da suka yarjejeniya idan ka samu dama ga abinda za ka yi mana amma an ce mu a arewa ba ku irin wannan rila'ar da shi
2: ba zan ga ma gaskiya babu wata rila'a da suka yi tsakanin su da yaraba ai ba su zabe shi ba obi ne ya ci Lagos haka kuma a lokacin Obasanjo ba su zabe shi ba amma duk alherin da ka sani na harka yau da gobe wanda zai gina kansa Obasanjo sai da inuna mana duk bankunan arewa sai da ikashe su zama yanzu duk arzikin da namu da kasuwanci da muke sai dai mu gina wasu bankuna na kudancin kasar nan ba mu da banki ko da akwai abun bakin cikin da ya huce wannan to dan haka da kake gani ajanda ce ta ududuwa wannan yake kaga ajandar nan tana nan akan su sama da shekara 100 wannan ajanda take ko awalau zuwa isa mita mu kuma mutanen mu muna hargitse ga bakin ciki ga kyashi ga hasada ga kin junan mu
1: amma ba
2: abin da ya faru a arewa yanzu duk arewa babu wani shugaba da zai kirawo taro a ce a zo a yi taro domin ga halin da arewa take ciki duk sun zama yan kasuwar tsayi hatta wannan ACF din ita ma ya aka kare
1: to aka yi fa'in
2: da wanda duk miliyan 70 sai wanda ya ci 50 sai wanda ya ci
1: yan arewan suka yi ko da yazo jihar Kano ban manta ba cewa aka yi ba a ji wasu abubuwa da aka ce gashi abin da mu muke bukata idan ka ci zabe za ka yi mana ba karshe ma cewa aka yi da aka yi kikika kama kurum sai aka sa kada kada aka yi ta
2: to an shugabannin da muke da su na siyasa arewa wallahi ba su da amfani a game da talaka
1: to kaga ba za a dora
2: sun zama kyan mallami
1: shugaban
2: ba cizo babu ya kushi ba kishin al'ummar su babu kishin kuma arewa
1: yanzu amma ba za a dora wa shugaban kasar laifi ba kenan sai dai a dora wa wadanda wata kila ya kamata su yi irin wannan zama su ce ga bukatun mu
2: to ai ba za su ba yanzu kamar zaka ga cewa Kano din nan da aka daure rai da ne kwanaki suka je wajen sa shugaban kasa da sarakunan su da yan siyasar su da elder din su da dukkan wani abu suka ce suna kira a sake shi ba ne bi har wannan dan takarar shugaban kasar na kasar Inyamurai wa yake da suna tunawin shi
1: ya zan ka tuna maka ai ga mutane sun gane ma maka ke ne
2: to to yanzu da nake ce maka ko obi ake kiran sa ne ni dai ban sani ba tsakanin Kano ko da obi ne ban sani ba saboda ba su dame ne ba domin na san cewa girin ba za ta ci girin ba
1: kamar ya kenan
2: ba yanda za a yi duk mutanen kirki mutanen arziki na arewa su fito su zabe shi wallahi ba za a zabe su ba lokacin da oran su ya juyi mulki suka kashe mana jaruman mutane masu kishin kasa da al'umma kasa ta ba bale wacan dole da sauransu waɗannan mutanen sun zama mance ka sani mutanen nan lokacin wadaranu Allah ji kansa ina jin yara su shi aka ba chairman na committee na ya za a yi a gano yaran mu da inyamu dai suka sace yace ana neman sanarwa kusan mutum 600 kuma dokar kasa ta hana ka canza mutum addini da sauransu in ban da shirme ka kawo wa mutane tallan ubi a arewa haba ga Allah ai ba mu kai wannan lalacewa ba kuma ba mu da mantuwar illar da

0: kai mana, don haka ba za mu mance
1: ba. Kar a ce kana kokarin ka shigar da harka ta kabilanci a cikin yakin neman zaɓe tunda batu ne na kowa.
0: To ai tun kasar nan ta riga ta yi nisa akan kabilanci alaji, kuma ba za ka iya kashe kabilanci.
1: Amma ai dokar zaɓe ta wannan lokaci ta ce kar ai haka.
0: Eh, to dokar zaɓe kada ai haka, amma dai ka sani kuma hakan take. Mutumin da na san cewa ba ruwansa da kabilanci na kowane ɓangare sai Atiku Abubakar, domin tafiyarsa ta da ta nuna kuma har ta yanzu.
1: Kana nufin shi a lokacin da ya samu dama bai nuna kamar ya karkata wani ɓangare kamar Arewa ko wani
0: abu? Bai karkata kowane abu ba, amma sai yanzu da abin ya kai turmin danya ya san rashin tsaro da ba mu da shi. An lalata mana tattalin arziki, yau manoma ba za su je su yi noma a gonakinsu ba. Yau shanun da suke ji da su na noma da na kiwo duk an sace, kuma barin gaya ma ba yanda za a yi gwamnatin tarayya ta fita daga wannan zargi, saboda ita take da dukkan jami'an tsaro a waye gari a ce irin wannan abu yana ta faruwa. Ba a ɗauki abin nan ba, kuma sai yanzu waɗannan shugabannin nan, saboda abin da za a ba su, wanda su ta kamata su haɗa kan al'umma a matsayinmu na musulmi, amma duba irin abin da suke yi.
1: Ha, me yasa kake dora wai cewar wai wa abin da
0: za
1: a tunda ba a taɓa zama da kai da su ƴan kwamitin, haga an yi wani miko da karɓa ba a tsakaninsu?
0: To ai ko ba a yi ba, mun gani akan wancan ɗan Jasmin, wannan suka ba da miliyan 300, wannan ya ba da miliyan 300, lokacin da shi ɗayan cutar mashago ta addabi mutanensa a sitan ɗinsa, shi kuma ɗayan cutar ƙoda ta addabi mutanensa a sitan ɗinsa, amma suka fito suka ba da wannan kuɗi.
1: Amma ka ga ba kwamitin yakin neman zaɓe ba ne,
0: wannan kwamitin yakin neman zaɓe da su da waɗannan malaman autan fuka-fuki lalata abokin tashi. Idan ma shi ruwa ne ko Allah ya shirye ku, in ba ma shi ruwa bane Allah ya ƙara tona muku asiri, talakawa su ƙi ku.
1: Amma ta yaya kake tunanin kuna ku za su iya shiga lungu da saƙo su ce ga ɗan takararmu ku zaɓe shi
0: saboda lallazi ɗan takara waɗanda suke cikin jama'iyyar ADC Atiku Abubakar ba lungu da saƙo da zai ji, ba a ce masa Allah ya kiyaye shi ba.
1: Da hular kwano ko?
0: A'a, hular kwano ka san waɗanda za su sa. Ka san su, saboda duk mutumin
1: da ba ku ne ake kallon sai kun saka ba?
0: Duk mutumin da bai wa talaka laifi ba, wallahi salamin mai tsakanin su da talaka, amma kun sa talaka cikin akuba, kun sa su rayuwarsu ta ƙi inganta, su sun isa su je, da tsaron waya za a ƙare. Balantana su fita ƙauye, su fita Madagascar mutanen ƙauyen nan.
1: An ce fa ku ne kuke da irin wannan matsalar, tunda an ce wai sai dai a kafar yaɗa labarai ne za ku iya yin wannan talla.
0: Wannan kuma ka san waɗanda za su iya yin wannan tallan a kafar yaɗa labarai da social media. Amma idan ka je wani waje kai tallan, billahi da dukan tsiya mutum zai ci. Ba ka gani ne wai a cikin sauran social media, wasu sun ɗan je ma abin sun ɗanɗana ƙudansu da ƙyar suka fito alhaji. Amma ɗan takararmu wallahi ba inda Atiku zai je a ce masa yuhu, wallahi babu.
1: Wai ganin irin wai abin da wai irin ya faru na baya cewar wai ga yankinsa can, duk arzikin da Allah ya bashi bai iya zuwa ma ya gyara wasu daga cikin manyan hanyoyi ba.
0: To ai ba zai iya zuwa ba, amma kuma ya gina mutane, tunda ya yi kamfanoni mutane suna amfana. Daga gina mutane su ringa samun abinci na yau da gobe da hanya, wanne ne yafi? Kai da nake hira da kai.
1: Ba za ka baka amsa ba.
0: To kai ma ka san gaskiya, sai dai ka ƙeta. Ai mutumin da ya yi kamfanoni ya dukkan abin da zai ɗan al'umma su yi aiki su samu abinci, wallahi ya fi gina hanya. Kuma gina hanya ka san cewa duk hanyar da ta tafi daga jiha zuwa jiha ba harkar Atiku ba ce, harkar Obasanjo ce, domin fedar gamon ce. Shi kuma bai isa a yi ba, bai isa a hana ba Atiku Abubakar.
1: Duk ƙarfin da aka ce yana da shi,
0: ƙarfin da yake da shi, duk mutumin da ya ce yana da shi, ka san akwai siyasa. Ana ƙaƙabawa mai girma Atiku wani sharrin da ba shi da hannu. Ka san dai a ce wani abu a gwamnatin tarayya Atiku ba shi da shi. Obasanjo ne yake da kowane iko. Shi safaya taya ne. Yanzu ne muke son Allah ya bashi ƙasar, mu ga hoɓasan da zai wa ƙasar da al'ummar ƙasar. Kuma da yadda Allah subhanahu wa ta'ala, Atiku zai zama shugaban ƙasar Najeriya. Kuma waɗannan da kake ganin su da kayan aikinsu da jami'an tsaronsu da gwamnatinsu, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya gaje da su da kuɗinsu da kuma a good luck, ba abin da ba su tanada ba. Allah Ubangiji ya ce ba har zo ka zama kai ya zama ni kawai jan hankalin da zanwa mai girma shugaban ƙasa Muhammad Bola Tinubu. idan aka faɗi sakamakon zabe kai jarumtaka irin ta Goodluck ka buga a duk waya kana masa congratulations
1: idan ya gamsu kenan irin zaben da aka yi na Goodluck
0: to ai zaben da za a yi ya huce na Goodluck ma ina gaya maka gaskiya kashi wajen 70 atiku zai samu a kasar nan da yadda Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya isa izo ya canza mana sakamakon zabe a kasar nan babu shi duk karfin sa duk mulkin sa wallahi da zai inda ɗan Najeriya ko mu ɗan arewa da ɗan Najeriya har ɗan uwansa Yarbawa muke cin bakar wahala kai billahi lazi wahalar da suke ci ma ta fita mu domin mu akwai abubuwa masu sauki irin su kayan miya irin su shinkafa da sauransu da nama amma su saboda tsadar rayuwa sun fi mu shan wahala to dukkan mu gaba ɗaya za mu fito mu kafa mu tsare mu raka ƙuri'an mu da muka jefa sai mun ba ta kariya da Allah subhanahu
1: tarihi komanda ya nuna cewa shugaban kasa Bulahmad Tinubu tun da yake tsayawa zabe a baya an ce bai taba shan kasa ba
0: to wannan kuma shi kasa da karfin
1: iko an ce sa'a gare shi a harkar tan shi
0: ba ai dukkan bane Adam sa'a sa tana jikinsa da abin da Allah ya rubuta masa ba ya fi kowa sa'a bane kowanne mutum akwai rizik din sa a jikinsa
1: to ba ku a fargaba akan wannan abin zai iya
0: tasiri na ce maka da Allah Bola Tinubu ban taba fargaba ba za mu kada shi ba ban taba tunanin ina da karfin da wuce karfin ikon Allah ba bai isa i canza ikon Ubangiji subhanahu wataala ba da Allah Atiku Abubakar 2027 shine shugaban kasar Najeriya kai bari in gaya ma duk mutumin da Allah ya ce kun ya zama wallahi sai ya zama ba inda ka iya ai mu in jama'iyyar CPC Buhari ya zama mana aya duk manyan kasar nan ba sa kaunar Buhari wani malami ya ce ice idan mutakar suna dare Buhari ba zai zama shugaban kasa ba kaga ya dauki hurumin Ubangiji ya sa kansa kuma ina da ran Buhari ya zama shugaban kasa a duk mukiyan Buhari mutum ɗaya ne ya mutu suna nan dare Allah ya mai da Buhari shugaban kasa ba inda suka iya to dan haka karfi na Allah shine abun dogaro amma karfin mutum karfin banza ne ko dan kana da kuɗi kana da mulki da sauransu wallahi dandanan Ubangiji subhanahu wataala zai canza ka uwa inda Buhari bamu da kuɗi kana kallo talaka kati suke saye suke kankarewa suke ba Buhari yakin neman kuɗin yakin neman zabe lokacin da su sun tara dala sun tara euro da famusu talin kuma Allah ya kada su ya bamu mulki dan haka yanzu ina tabbatar maka Atiku hasken Najeriya ne Atiku alheri ne ga Najeriya Atiku gudunmuwa ce da Allah zai bamu a Najeriya Atiku alheri ne ga Najeriya ga baki ɗaya kuma alheri ne ga arewacin Najeriya domin na yi imani da yadda Allah subhanahu wataala duk damar da Atiku ya zama shugaban ƙasa ina gaya maka waɗannan 'yan ta'adda za su ɗanɗana kulansu dama ya faɗa ya ce a ba shi shekara ɗaya ba zai ce ya gama da su gaba ɗaya ba amma za a karya ƙashin bayansu za kuma a karya ƙafofinsu
1: to abin da dama nake so tambaye ka kenan cewar in baya ga waccan magana da ya cewar in ya ci zabe zai dawo da sanya tallafi da zai sa a samu rage akan abin da
0: yake so
1: waccan magana da kai dade kana magana akan ta matsalar rashin tsaro da ya addaba al'ummar arewa har yanzu ba a ji ta hanyoyin da shi a ciki yake jin cewa zai iya warwarewa al'ummar arewa idan har suka bashi wannan
0: da ba abin da ya sa kokar gindici gargin da kuma ba ko da wani lokaci ake fito da ita al'umma su san ta ba
1: me yasa
0: ko kuma al'umma su san kana da ita saboda kada da abin ya zo a tade ta ai sirrin harkar tafiyar da gwamnati tana cikin zuciyar shugaban kasa wanda yake da kishin kasar ba za a fito da ita yanzu ba saboda akwai lalatattuwa a kasar nan akwai mugunta wanda ba sa son ci gaban kasar da kuma talakawa ballantana mu arewa da muke da mugwayen mutane suna nan kansu suka sani dan haka Atiku duk wani sulhu da ka sani da yanda za a rage farashin man da yanda za a bubbuɗe kofofi wanda za a yi kwaba din wannan farashin man da aka rage duk ba za mu faɗe su ba saboda abin da yasa ba ma su al'umma su kawo mana cikas mun san halin 'yan Najeriya mun san halin 'yan arewacin Najeriya dan haka ba za mu faɗa ba kokar gindi in ka shiga mutane ba a sanin kana da ita sai abu ya
1: wasu na cewa wai fa irin abin nan ne na ɗanɗana wa mutum zuma a daidai lokacin da yake buƙatar
0: zai
1: bai fito ya fayyace ba kuma sai abin ya faru sai a zo kuma wataƙila a yi wuƙar ƙugu da cewar ai akwai wasu da suke hana ruwa gudu
0: a Atiku ba ma yaudari ba ne Atiku ba ma ƙaryaci ba ne Atiku bai zo neman shugabancin ƙasa don ya azurta kansa ba Atiku mutum ne wanda ya samu kudin sa a sahihiyar hanya. Wasu kuma suna nan sun samu kudin su a harkar yane yane. To dan haka ina tabbatar maka cewa gwamnatin Atiku Abubakar wallahi ba za mu faɗi duk abin da zamu ba saboda kada a kawo mana cikas.
1: Sai dai kurum a ce za a yi kaza amma ba
0: hanya
1: da za a ce.
0: Sai lokaci idan ya zama shugaban kasa yanzu ai ba za mu faɗa ba. Amma idan ya zama shugaban kasa zai ce to ne muku alƙawarin rage farashin mai. Ne muku alƙawarin maganar tsaro. Harkar tsaro kuma dama ita gaba ɗaya ba a faɗa sirrinta gaba ɗaya. Saboda abin da yasa su waɗanda ake rigimar da su waɗannan ƴan ta'adda sai su gane su samu wani leakage wanda za su dogara da shi su illata gwamnati ko su illata talakawa. Wannan ba za mu faɗa ba. Amma harkar yadda za mu samu wannan kuɗin mai da za mu rage ga hanyoyin da za mu samu ga hanyoyi gasu kaga lokacin abin ya zo kenan. Babu wani tsoron kada mu faɗa. Wannan shi ne magana.
1: To amma komanda misali al'umma za su yi karɓe shi a haka a dunkule ba tare da an fayyace musu ba kuma har su ba shi ƙuri'a a lokacin
0: da. To ai wahalar da muke ciki bari in gaya ma gaskiya sun san ƙarya da zancen banza ba zai fito daga bakin Atiku ba. Saboda Atiku jarumin mutum ne kuma ina da kafiya akan abin da yake ganin zai samu wa Najeriya sauƙi abin da yake ganin ƴan Najeriya za su samu sauƙin rayuwa. Atiku a kansa yake. Haka mu ma da muke bin sa a kansa muke. Dan haka ina tabbatar maka babu yaudara babu ƙarya irin ta jam'iyyar APC. Ba ƴan wawa ne suka haɗu a wajen Atiku ba.
1: Su waye waɗanda suke jikinsa wanda za a ce eh haƙiƙa mutane ne waɗanda za su iya wakiltarsa ko da misali ta ɓangaren shawara.
0: Akwai su masu ilimi.
1: Tunda an ce ba a mugun sauki.
0: Jimana akwai su masu ilimi. To ai idan ka ji an yi mugun mafada sarkin ne ya ba da hanya. Amma Atiku ba zai ba da hanya ba. Ya faɗa ya ce wallahi sai ya hana cin hanci da rashawa. Duk wanda iko kuma zai dandana kudarsa a gwamnatinsa. Don haka abu ne muka yi a buɗe kuma insha Allah za mu samu nasara akan wannan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Na san a baya ba za ka manta lokacin da ka ringa ƙalubalantar wasu daga cikin jami'an shugaba Muhammadu Buhari ba. Shi yasa na kama wannan tambayar cewar kar kuma matsala
0: to ai duk waɗanda
1: su ne ƴan hana ruwa gudu suka kewaye.
0: A to shi kuma da gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari da gwamnatin mai girma Atiku Abubakar ba ɗaya take ba. Abubakar ɗan siyasa ne Atiku Abubakar. Bayan kuma ɗan siyasa ne mutum ne mai kula da idan ya dasa ka zai kula da aikin da kake yi kana yi daidai ko ba ka yi daidai. Kaga abin da mai girma shugaba Muhammadu Buhari ya samu akasi kenan a cikin gwamnatinsa. Idan ya miƙa ma ya miƙa ma saboda shi akwai ba da gaskiya da amana. Ya ɗauka mutanen irin na da ne irinsa ne. Bai san kuma yanzu mucizai ne akwai sara Buhari bai san wannan ba. Amma yanzu mai girma Atiku Abubakar ya san waɗanda za su sadi shi a gwamnati, ya san waɗanda za su sadi talakawa su samu su dafi a Ankara yake. Ba ma irin abin da aka samu ma a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tunda akwai kabal wanda galibi duk su suka kawo
1: mu diddigar kaya kenan.
0: Diddigar kaya wannan kabal din. To Atiku ya san diddigar kaya, ya san Najeriya, ya san wace ce Najeriya. Ba irin su ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ba ne. Duk wanda zai shiga gwamnatin da kaman soci zuwa suwa ne ne sai ya tantance kuma ya san halin ƴan Najeriya. Babu wanda ya san halin ƴan Najeriya kaf ya karanta su irin mai girma Atiku Abubakar.
1: Wa irin matsin lambar da ake yi wa shugabanni tunda Buhari ma a lokacin baya aka ce an yi kikikaka bayan ya zama shugaban ƙasa ba a naɗa ministoci ba aka ce ana can ana zaƙulwa daga baya aka ce ai akwai wasu manya
0: da aikin kabal. Aikin kabal kenan shi kuma Atiku babu wani kabal da isa a ƙasar nan ya juya Atiku. Na rantse maka da girman Allah babu shi na rantse
1: din Najeriya.
0: Din Najeriya babu wannan isa ya juya Atiku Abubakar. Ice ga abin da yake so abin da bai cancanta a ba mutanen ƙasa ba.
1: To idan aka samu wani kikikakawa za a je a roƙa
0: ai babu wani
1: alfarma ya ba shi cewar a canja wani abin.
0: Wannan kuma sai ka kyale mu a matsayinmu na masu faɗa a ji a gwamnatin insha Allah za mu faɗa masa abin da yi kaza shi yi kaza. Ba za mu yaudare shi ba domin ba mai yaudari ba ne. Ba zai mana ƙarya ba mun san ba maƙaryaci ba ne. Ba zai yi wa Najeriya ha'inci ba mun san ba mai ha'inci ba ne. Da aikin Atiku alkhairi ne. Munufarsa alkhairi, tafiyarsa alkhairi, maganganunsa alkhairi, tunaninsa alkhairi, ko mafarki yi da alkhairi yake mafarki ba da sharu ba. Atiku Abubakar mun yarda da shi kuma zakaran gwajin tafi ne a Najeriya insha Allah.
1: Masu sauraro shiri na musamman ne ke zuwar muku wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattauna ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funakai Alhaji Abdulmajid dan Bulki komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da yi mana dangane da matakin da aka kafa kwamitin da zai yi wa Alhaji Atiku Abubakar da ke yi wa jam'iyyar ADC takarar shugabancin ƙasa yaƙin neman zaɓe da zai shiga lungu da saƙo kuma kwamiti ne da aka zo da wasu tsare-tsare a kansa da aka ce an raba shi zuwa shiyoyi shidan da ke wannan ƙasa wanda kowanne akwai shugabannin da za su jagorance shi a kowace shiya da suke ƙarƙashin mataimakin darakta janaral na wannan kwamitin yaƙin neman zaɓe na ƙasa. Kun ji irin warwarar da kwamanda ya mana dangane da wannan kwamiti da kuma yadda yake jin za su samu nasarar aikin da aka sanya musu na tallata shi ɗan takarar tasu. Daga misali mun wayi batu na yanayin da ake fuskanta da matsaloli da kuma irin ƙudurorin da shi a Atiku ke da shi yadda zai warware wa al'umma to abubuwan da ke ciwa hususan ma al'ummar arewa tuwo a ƙwarya dangane da halin da suke ciki na rayuwa. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri. Kafin mu dora bari mu karɓi wannan saƙo.

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri da muke kasancewa tare da Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda, shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfuna Kaiwan, da kuma lokaci ne da zamu shiga kashi na biyu ba tare da bata lokaci ba. Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda, ka bani mu leƙa jihar Niger da a baya-bayan nan wani ibtila'i ake maganar ya afku da har yayin sanadiyar ma wasu daga cikin al'ummar jihar suke yin zanga-zanga suna nuna rashin jin daɗin su da dangane da waɗannan abubuwa da ke faruwa. Ta ji ka ce kana so ka ɗan taɓa siyasar jamhuriyar Nijar da har yanzu gwaninka ba zo ke can a hannun mahukunta a wannan ƙasa. Ban sani ba ko akwai wani abu daga hango da kake ganin cewa akwai buƙatar ka dosar da su mahukunta wannan ƙasa.
1: Ni dai ina son in sanar da mutanen Nijar, babu mulkin Nijar irin cani. Kuma ina gaya maka abin da nake faɗi baya su yanzu suna gani. Yanzu irin asarar sojojin da suke yi ta dalilin wannan shugaban ƙasar, abin ya ɓaci. Duk harkar da za su yi su samu kuɗi a Nijar, ‘yan kasuwar ya doɗe. Ka ce ba za a sayar ba, ba za a saya ba. To su kansu ‘yan Nijar yanzu ya zama gaba kura baya tsiyaki, saboda abubuwan ya lalace masa. Kuma wallahi in gaya ma gaskiya haƙƙi ne yake bin su. Ai da ma mun ce muku ba sojan kirki ba ne, ba sojan yaƙi ba ne. Yanzu ya jinuwa ƙasar manyan masifa da bala'i.
0: Kamar ya masifa kuma?
1: Abin da isa ba a sati ɗaya sai ka ji an kashe soja 100, sai ka ji an kashe 50. Yanzu haka maganar da nake maka.
0: To ba ka ganin irin matsalolin da muke fuskanta ne su ma suke fuskanta?
1: Ba haka ba ne. Lokacin bazun, ai haka bai faru ba. Bazun. Hankalinsa ina kan ‘yan tawaye, kuma ya tara mayaƙa ƙwararru ba zun, amma ba irin wannan shugaban ƙasar ba. Babu kuɗin shiga, ba zai shigo ba, na ciki ba zai fita ba. Wata irin gwamnati ce? Ya hana kai awakai da shanu da sauransu wasu ƙasashe, sannan ya zo ya ɗora musu takunkumi na saye da sayarwa. Wannan wani irin shugaba ne wannan? Shi yasa muka ce shugaban bai zo da kishin Nijar ba. Yanzu lokacin ba zun, wani irin arziki ne Nijar ba ta da shi? Wannan irin kwanciyar hankali ne Nijar ba ta da shi?
0: Ba ta fashe kake nasabta haka da shugabanci misali?
1: Saboda shugaba ne da baya jin tsoron shiga mutanansa ba zun. Har ƙauye yake zuwa ya kwana biyu ya kwana uku ba zun. Wannan shi ya isa ma yawo a cikin ya mai ma?
0: Irin wannan bunƙasar arzikin ba yana da nasaba da jajircewar da al'ummar ƙasar suka yi ba?
1: To ai jajircewar shi ne gwamnati ta ɗaure musu gindi. Yanzu wannan harkar kasuwancin da ya hana, ai asara ce ga ƙasar. Ko ita gwamnati tana yin asara domin ina za ta samu kuɗin shiga? Ko mai ya ce ai kaza kaza mun kori Faransa menene, da yake su kuma goya bayan sa ba su da hangen nesa, wai sun rabu da Faransa? Wallahi ba ku rabu da bukar ba, aka haifi habu. Ko kun san wannan ba son ci gaban Nijar yake yi ba, son ci gabansa yake yi. Gashi nan ana ta kashe muku ƴaƴa ba gaira ba dalili. Kaga wannan ba ƙaramin illa iwa mutanen Nijar ba. Hatta gwamnatin ya rage mata kuɗin shiga. Yanzu dabbobin da za a kai ƙasashen waje, ai kaga ina da haraji a ciki. Kuma idan sun je sun sayar sun suyo wani kaya, nan ma gwamnati tana da haraji. Yanzu ‘yan ƙasar sun samu wadatar aiki ne, ba irin lokacin bazun ba. Ya Ubangiji ka fito mana da bazun. Masoyin Nijar, masoyin Afirka, masoyin Najeriya, masoyin duniya gabaki ɗaya, duk inda ake tafi da gaskiya. Bazun jarumi ne, bazun namijin gaske ne, bazun mai haƙuri ne, bazun mai juriya ne, bazun mai hangen nesa ne, bazun mai ilimi ne, ba irin wannan ba.
0: Irin ƙoƙarin da ake faɗi ya yi a baya-bayan nan fahara-harar sa wajen nawa ana kaiwa har juyin mulki aka yi ƙoƙarin
1: yi ma? Ai da ma mun ce masa wallahi yanda iwa bazun juyin mulki da yadda Allah sai an masa.
0: Amma da ake leshin baya nuna ƙwarewar da
1: yake. Ba ƙwarewa ba ce, ai da ƙyar matsoracin soja ne, ina gaya ma gaskiya. Yanzu da wajen kilomita 5 ya hana a shuka masara, ya hana a shuka dawa. Wai saboda kan ‘yan tawa yanzu isike shi. Yanzu abin da ake shuka gurjiya da wake.
0: Kaga wata dabara ce.
1: Gurjiya da wake.
0: Ƙwarewa soja.
1: Dabara
0: ta yaƙi.
1: Dabara ta banza. Wallahi yanda ya juyin mulki sai an masa juyin mulki. Kuma shi juyin mulkin da za a yi masa, mummunan juyin mulki za a yi masa. Domin mutanen Nijar iyayensu kullum sai sun zama marayu. Matansu sun zama marayu. ‘Ya’yansu sun zama marayu. Wannan bai dace haka ba. Lokacin bazun kaga ana yin wannan.
0: Amma a shekara 5 ɗin da aka ce an ƙara masa wa'adi ya yi, ba ka ganin har yanzu ba ko shekara?
1: Ina tabbatar maka ba zai kai ba. A shekara ta uku Allah zai yi ikonsa a kifar da gwamnatinsa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kaɗai ne wanda Allah ya halitta.
2: So yake gama gyara wai kasar kafin ya mika
1: afara. Shi da yake amfani da bokaye, mutumin da yake amfani da yan bori, ka zo ka ce zaka samu tausayi wajen cani, amma Allah zai maganin sa.
2: To amma komanda, idan muka leka jihar Niger, a baya-bayan nan an ji irin ibtila'in da ya kara afka musu na zargin an sace kusan mutum 600, amma mahukunta sai suka zo suna magana cewar mutanen ma ko 100 ba su kai ba, wanda wannan wataƙila ya fusata al'ummar jihar da suka fito kan titi suna nuna rashin jin daɗin su ga irin abubuwa akufe-akufe da suke faruwa a wannan jihar.
1: Da na farko shi ka san haikar kama mutane da waɗannan 'yan iskar suke 'yan kidnappers ɗin nan. Za ka ga harka ce da suke zuwa ƙauyuka gari-gari. Labari ina shan bamban da waɗanda aka kama a wancan ƙauye da waɗanda aka kama a wancan ƙauyen. Yanzu waɗanda suke hannu, wallahi ko su mutanen ƙauyen ba za su iya sani ba, domin ai akwai 'yan tirani wanda ba 'yan jihar ba ne. Ka ga wannan ba sa cikin lissafi. To shi yasa kake ganin mutane ba sa fahimta, kuma ta kamata su yi wa gwamnatin SLS Umar Babu adalci, su san cewa shi fa ba ni Adam ne, ba Muhassin ba ne. Duk abin da yake faruwa a Niger, labarin za a kawo masa. Dole a kawo masa labarin daidai, dole a kawo masa labarin kuskure. To shi yasa su ma mutane suna kuskure, saboda Allah ya ba su gwamna mutumin arziki, mutumin kirki, wannan rayuwarsa ya yadda ya sadaukar da ita akan mutanen Niger State. Kuma su gane cewa laifin satan nan da laifin tsaro na rantse da Allah da Excellency Umar Babu yana da jami'an tsaro a hannunsa, shi zai ba su umarni. Wallahi da tuna an daina ta'addanci a Niger, amma za ka ga ba laifinsa ba ne.
2: Amma yana da ai damar da zai je ga lamba ɗaya
1: na ƙasa ba. Idan ya je ya ga lamba ɗaya na ƙasa ba, lallai ne buƙatarsa ta biya ba. Saboda abin da ya sa ana zargin su kansu. Wannan suke wannan ta'addancin, ana zargin abubuwa a kansu da yawa, kamar akwai lauje cikin naɗi. To shi yasa ba lalle ne a biya masa bukata ba, amma da jami'an tsaro a ƙarƙashin Excellency Umar Babu suke. Wallahi da tun Niger babu ɗan ta'adda a Niger, saboda mutum ne mai ƙoƙari, mutum ne mai nuna damuwa ga al'ummarsa. Shi yasa muke gaya musu ba a taɓa yin gwamna irin Excellency Umar Babu ba da Allah ya haɗa musu abu uku. Ina jin tausayi, sannan ina kishin ƙasar, ina kishin mutanen ƙasar. Ba a taɓa yi ba a Niger sai Excellency
2: da waɗanda suka gabace shi.
1: Shi yasa muka ce mutanen Niger, kada ku sa masa jakar tsaba, kada 'yan sharri 'yan adawa su ringa amfani da ku, ku lalata mutumin da itaimake ku, itaimake rayuwar ku, kuma yake kan taimakon ku. Idan zaɓe ya zo, duk mutumin da yace ba za ku zaɓi Excellency Umar Babu ba, mukiyinku ne, mukiyin Niger State ne. Wallahi ba masoyansu ba ne. Ba a taɓa gwamnan da yake son mutanen Niger, yake son Niger State irin Excellency Umar Babu.
2: Wannan zanga-zangar da ake ba za ta karya ko da kuke goya masa baya gwiwa, cewar hakika akwai babban ƙalubale a gaban gwamna da kuma waɗanda suke ƙarƙashin majin iyarsa ta APC ba?
1: A'a, maganar ƙalubale ai yana gamuwa da ƙalubale shi Excellency Umar Babu, domin wasu daga cikin munafukan APC ma a sama ba san su suke yi ba, saboda ayyukan da yake kuma ya yadda zama bawan talaka. Shi yasa kake ganin wutar da take kamawa a Niger ba wuta ce kawai ta mutanen Niger ba. Muna zargin shugabanni manya-manya APC suna kunno masa wuta, saboda menene? Dan me zai sa talakawan Niger su sangarce? Dan me zai taimake talakawan Niger? Dan me zai taimake 'ya'yansu da ilimi? Dan me zai taimake 'ya'yansu da aikin yi? Dan me kuma zai sa harkar noma a gaba, domin Niger ta dogara ta kanta har ta sai da abinci? Ka san akwai lokacin ma da ya sa doka ba wani abinci da za a sayar ya fita daga Niger, kuma an samu sauki saboda tausayinsa. To duk talakawa masu hankali, masu tunani, ba za su yarda da waɗannan mutanen da suke hura wuta akan ba sa son Excellency Umar Babu. Wallahi ba za su yarda da su ba. Umar Babu za su yi gobe ma idan aka yi zaɓe, shi zai lashe zaɓen, saboda mutanen sun yarda da shi. Ya mutunta talakawa, ya mutunta sarakuna, ya mutunta duk manyan Niger, ya mutunta malamai. Don haka ai babu zaɓi ga talakawan Niger da malamansu da sarakunansu irin Excellency Umar Babu.
2: Amma da sun yarda da shi,
1: ya mutunta su,
2: kuma sa ringa yin zanga-zanga.
1: Ai zanga-zanga na ce maka akwai zuga da ka wajen Niger ɗin, sai ake amfani da wasu marasa kishin Niger suke hura wutar wannan zanga-zangar. Amma za ka ga laifin kama mutane ai ba laifin Excellency Umar Babu ba ne,
2: duk da shi ne lamba ɗayan jiha.
1: Lamba ɗayan jiha ai ba shi da dukkan wani abu da zai iya kare mutanansa a aikace. Ba shi da civil defense, ba shi da soja, ba shi da dan sanda, ba shi da DSS, ba shi da immigration, ba shi da fire service, ba shi da prison yard, ba shi da custom. Alhaji dukkan wannan mallakin gwamnatin tarayya ne. To dan haka kuma tunda wasu ƴan gwamnatin ba sa son su suna tulo masa wuta da ana amfani da marasa kishin neja a ce su fito su zanga-zanga, wanda rashin hankali kuna cikin neja ya za a yi ana cillo muku wutar rashin tsaro, wannan ma ba ta ishe ku ba. Idan mutumin kirki ne mai hankali ne ba zai yadda ya cinna wa rumbunsa wuta ba, ya san kuma abincin da yake ci ina cikin rumbun. Mutanen kirki ina gaya maka gaskiya suna tsare da Salatu Umar Bago, kuma za su zaɓe su da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Ai dama sharri ɗan aike ne, idan ka aike shi idan sama sauki zai komo kanka. To duk waɗanda suke shirya wannan makircin dan a ga bayan gwamnatin Salansu Umar Bago sai sharrin ya koma kansu.
2: Wai ƴan hamayya ne ko kuma ƴan cikin gida ne?
1: Ƴan hamayya da ƴan cikin gida duk babu wannan babu, saboda abin da ya sa su abin da suke bakin ciki. Shekara 16 aka yi ana mulkin demokuraɗiyya a Neja, amma Neja ba ta samu cigaban da a shekara 3 Salansu Umar Bago ba, wallahi ba ta samu cigaba haka ba. Akwai hanya daga Abuja zuwa Neja, gwamnatin tarayya ce take da iko ta yi aikin, amma ta ki yi saboda ba dan wani ba sai an shafa masa kashin kaji. Akwai hanyoyi da yawa an ki yin su, kamar hanyar da ta tsari daga Neja zuwa Kwantagure ta tafi haƙi lori, zaka ga aikin gwamnatin tarayya ne, amma ta ki idan a shafa masa kashin kaji marasa hankali zai su ce a'a ai laifinsa ne. Hanyoyi daga ƙauye zuwa ƙauye, daga cikin gari zuwa cikin gari shi ne aikinsa. Kuma ka je ka ga yanda aiki a ƙauyuka na hanyoyi, ka je ka ga in ka bar Neja su tadda shekara 5 wallahi in ka je ba za ka ce ita ce ba, wallahi sai an maka jagoranci.
2: Amma sau tari gwamnoni idan suka ga irin wannan matsala tana ciwo al'umma tuwa ƙwarya, sukan iya yin amfani da lalitar jihar su gina hanyar, kuma daga bisani su je su nemi gwamnatin tarayya ta biya su haƙƙinsu. Me yasa shi ne irin wannan tsari?
1: To wannan ma idan za ka yi sai ka samu izini a gwamnatin tarayyar.
2: Ba gaban kanka ba?
1: Ba gaban kanka za ka yi ba, sai an baka izini. Yanzu ba gashi ba aikin da za a yi tsakanin Fataskum zuwa Bajo ga garin Sulukaina za ka ga aiki ne na gwamnatin tarayya, amma an ki ba su izini su gwamnonin guda biyu su aikin haɗin gwiwar don a biya su. Ai sai ka nemi izini kuma sai an yadda an baka, kuma ka san munumunin Najeriya din nan. Salansu Umar Bago ba zai iya ba da cin hanci ba, domin shi baya karɓar cin hanci, shi isa ma al'umma suka yadda da shi na Neja. Kuma ina nan akan shugaba da yadda Allah duk waɗanda suke so su ga bayansa Allah zai ga bayansu, duk waɗanda suke so su ga cewa sun ga wallansa to Ubangiji ba zai ba su nasara ba. Mutanen Neja gobe idan aka yi zaɓe Salansu Umar Bago za su zaɓa, amma waɗanda suke zanga-zanga ina ba su shawara, a daina haɗa baki da ku a lalata muku jiha, a daina haɗa baki da ku a zo a jawo mutane matsala. Mutanen Neja dama zaman lafiyan babu shi a wani ɓangare, amma ba ku san wannan cewa wannan masifar turo muku ita aka yi don a nuna gazawar gwamnan ku ba. Ya kamata ku zama masu hankali, ya kamata ku zama aƙilai. Babu irin zagi da cin mutunci da ba a yi masa ba akan kashe mutum 37 ɗin nan, kuma ba shi da sai akan waɗannan mutum 37. Civil defense da suka je suka kashe su suka ake zargin sun sa musu poison, ai ba a ƙarƙashin Salansu Umar Bago suke ba, kuma ba zai ba su umarni ba. Amma mutane marasa hankali suna ta zagin suna rage masa zunubi, to wannan ma ba za ta sa mutanen Neja mutuncinsa irago a wajensu ba. Zage-zagen da kuke kuna kankare masa zunubansa, bawan Allah ne mutumin kirki mai kishin mutanen Neja da Neja, amma wasu daga wajen Neja, wasu daga cikin jama'iyyar ABC suke shirya wannan makircen saboda dan a ga wallansa. To Allah ba zai ba ku nasara ba, da yadda Allah subhanahu wata'ala zai maimaita da ƙarfin ikon Allah zai ci gaba da baza ayyuka na alkhairi a Neja su tabbaki ɗaya da yadda Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Amma komanda mu dawo jihar ta Kano, tunda a baya-bayan nan wata tankiya ta basu hasar cikin gida ana jin tana nema ta bullo tsakanin sanata Barau Jibrin da ke wakiltar arewacin jihar Kano da kuma ɗan majalisa ko in ce magoya bayansa da kuma magoya bayan ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙaramar hukumar Bauchi, wanda har ta kai jallin kowa yana neman kowa kada buƙatarsa ta biya saboda saɓanin da ya gitta a tsakani.
1: Ba gaskiya ba ne ka ce kowa ina fatan kada buƙatarsa ta biya. Barau bai da laifi, duk wannan laifin Abba shine mai wannan laifin dan majalisar tarayya.
2: Me yasa kace haka?
1: Saboda abin da yasa waɗannan tsofaffin ƴan siyasa da nunan su izube marasa kishi suna ziga shi saboda suna son abin hannun sa. Yanzu banda shi ma tunanin sa ya gushe. Wai duk wannan barau ya dauka iba sa aiki suna komowa da takardar su ce sun sauka shi kuma sai ya dauki aiki ya ba su ko kuma ya ba su wani albashi. Ka san shi yake son wannan fitina saboda ba dan wani ba waɗannan tsofaffin ƴan siyasar suna ziga shi. To ina
2: zigawa kamar ya
1: kuma zigawa kamar cewa lalle sai an kada barau. To kuma barau waye ya bashi mulkin nan? Allah ne ya bashi kuma Allah ina tare da shi. Duk da kiyaye da suke nuna masa yau ya zama lamba biyar a Najeriya ba inda suka iya da shi. Suna kan gwamnatin baya suka kare da shi saboda kyakkyawan niyyarsa. Baya niyyar kowa da shari, ba mai niyyar kowa da manufa ta rashin alkairi. Amma shi abban sun ziga shi. Suna ganin cewa wai ai idan yanzu an koma zai nemi su fika. To idan ya nemi su fika barau ba zai kawo maka cikas ba. Ba halin barau bane. Wannan lokacin da ka zama chairman na works and housing barau ya taka rawa a zaman zamanka. Haka wannan ma da ka zama na kasafi barau ya taka rawa. Barau ba shi da zuciya irin ta waɗannan mutanen miyagu da suke ziga ka. Kuma barin gaya ma wallahi barau bai da kalubale, kai kake da kalubale a bice. Domin na tabbata cewa ina da sirrin da kai baka da shi dan bice.
2: Wani irin sirri ne?
1: Da sirri na game da strategy na yanda za a yi zabe da yanda za a yi magudin zabe. Wallahi ba shi da shi.
2: Kana nufin akwai wani abu da ake shirya?
1: Akwai abubuwa da yawa na sani shi bai sani ba.
2: To kamar
1: me? Wancan zaben da aka yi wallahi lazi bai su cikin bice ba duk ayyukan nan da ake musu. Sai da aka haura kauyuka tukunna sannan ya hayi. To kuma wannan plan din yanzu su sun gane cewa ƙauyukan za su je su datse, birnin ma su datse. Kai kake cikin hadari na kokarin ba za ka iya kare kujerarka
2: ba. Yanzu duk irin wannan dimbin ayyukan da ake cewar bici ba a kwatanta ta da kowace jihar Kano.
1: Alhaji
2: Karabu da cigaban
1: da Alhaji Karabu da muke yi. Idan ka fada ruwa ta zai cika ta masa da kura.

0: waɗannan 'yan tsirari da suke aje mukaminsu ake zargin kai kake sa ake da kai da waɗancan tsofaffin kilakokin 'yan siyasar. Wannan yake ba su da tasiri a local government ɗinsu, ba su da tasiri a mazaɓarsu ko akwatinsu, ba su iya ce sun zo suna ziga ka, ka zo kai rigima da ikon Allah, domin barau ikon Allah ne. Kuma barau yanda kai zuciyarka kake ganin sai ka kasara barau, wallahi barau bai da wannan zuciyar. Kuma barin gaya ma sharri ɗan aiki ne, idan suka gama shirya ka suna karɓa abin hannunka, daga ƙarshe sharrin zai komo kanka, sai ka zama baka da kujerar. A nan za ka raina waɗannan mutanen, mu tsofaffin 'yan siyasa ne, mun yi zamani tare da su, duk cikinsu da makircinsu babu wanda ya isa ya ce mun ya girme ni a siyasa a cikinsu. Babu, domin sun fara siyasa, NPN na fara siyasa a fi-arfi, don haka duk makircinsu na san su. Kai ne yaro yanzu a siyasa, kai ne yaro a shekaru, kai ne yaro a gwagwarmaya, kai ne yaro a ma'amala, kana ganin cewa duk abin da ka sani kuɗi zai iya baka shi. To amma ka sani kuɗi baya iya ba da mutunci, kuɗi baya iya ba da kima, amma za ka ga cewa kashin horse kuɗi yake yi. Yanzu suna tabinka suna ziga ka kaza kaza kaza kaza, wallahi ina tabbatar maka lokacin da za ka raina kanka duk sai sun gudu sun baka.
1: Amma su
0: ka tsaya ka fuskanci ya za ka yi ka ci zaɓe, ya za ka yi barau i taimake ka abuci, ya za ka yi kai ma ka taimaki barau abuci, shi ne babban ilimi. Amma wannan abin da kake mai girma ɗan majalisar tarayya Abubakar Kabiru Abubakar, wallahi baya daga cikin layi tsohon ɗan siyasa da ya san siyasa, saboda yanzu gudun ya da ƙanin wani. Kuma kai ka san abokan adawarka suna da ƙarfin gaske abuci, kuɗinsu ba zai sa ka tsorata su ba, ayyukan da suke ba zai sa su tankwaso kanka su ce kana yin ayyuka ba, idan su ya rufe masu aƙida ne irin aƙidar biri. Aƙidar biri ita ce ga su maɓarnaci ne biri, amma har gobe kuma baya so tarko ya kama shi. To irin wannan ne shi yasa ina tabbatar maka barau Jibrin babu abin da idame shi da abba, wallahi tallahi barau ba shi da wannan zuciya.
1: An ce fa daga gurin mutanen barau ne aka fara jin irin wannan.
0: Ba gaskiya bane, ba gaskiya bane, ƙarya ne. Mutanen barau mu kenan, mutanen kirki ne, masu hankali, masu tunani, masu hangen nesa, mutanen barau. Shi kuma yanzu kai barin gaya ma, wallahi banda barau ina sawa magoya bayansa takunkumi, na rantse maka da Allah babu ɗan siyasar da ba za a taka ba a jihar Kano.
1: Duk da irin wannan zubar gadan da ake jin kuna yi,
0: wallahi duk da irin wannan sa. To ai barin gaya ma gaskiya, ni ba yaransa bane, shi yasa ga na fita zakka, duk abin da zan yi a siyasa zan yi, kuma ba zai iya taka min burki ba domin ba koya min siyasa ba, kuma na girme shi a siyasa. Ni ba yaransa bane, amma yaransa banda ina jallin zami ba, na rantse maka da Allah da waɗannan mutanen da suke adawa da barau, wallahi idan an ce su fito su adawa da barau ƙarya ne. Ka san akwai lokacin da suka dame shi da irin wannan shakiyancin, ya ce shi fa bulldozer ne, da ya fara kuma kowa sai da ishiga taitayinsa. To haƙuri gare shi, ina da juriya, mutum ne mutumin kirki, mutum ne mutumin arziki, amma in dai demokuraɗiyya kake so ta gina al'umma, a gina 'ya'yansu, a ba 'ya'yansu ilimi, a ba 'ya'yansu aikin yi, a ba 'ya'yansu jari, su kuma a ba su jari, manoma a ba su shanun noma da kayan noma, a ba su taki kyauta, a ba su duk wani abu. Billahi lazi a tarihin arewa gaba ɗaya babu wannan ikai barau.
1: Amma da kake
0: saboda ina da kishin al'umma,
1: cewar wai magoya bayansa a nemi su roman baka, wasu ba za su ce daɗi kuwa zai kori mutum daga inda ike tsatsaga, ba wai ya ce ko take korin mutum ba.
0: To menene na wahala aikin dai da duk aka rubuta musu an rubuta musu ne, sai dai ka ji aljihunka kawai. Su ma kamar dabbobi suke, su ma ana raba su da kiwon akuya suna kyallata hayo. Abba ina ganin ya yi ƙarfi, zai iya ja da barau, saboda waɗannan 'yan siyasa tsofaffin nan da nuna su izube mukiya barau ɗin, su ne suke ziga shi.
1: Wasu waye waɗannan ɗin ne da kake?
0: Kowa ya san su, kabal ɗin cikin APC kenan, kullum abin da suke hari su tsatsage 'ya'yan wasu su kai wa 'ya'yansu su rayu, ga shekaru a kansu na banza.
1: To amma kuma
0: a ce suke ziga, su suke ziga Abba,
1: iza wannan wuta,
0: wallahi tallahi su suke ziga Abba.
1: Yana da sha'awar hakan tun da gashi ya,
0: ina da sha'awar haka, ko kawace da kashinsa bai kai karfin da zai zo su goga da barau ba, dan barau mai hakuri ne. Amma da fito na fito za a yi, wallahi da tuni ya ga bayan Abba a siyasa, wallahi da tuni ya ga bayan Abba a siyasa, amma ba ra'ayin su ɗaya da Abba ba. Shi abin da yasa Abba yanzu ne zai fara sanin makircin siyasa,

0: sai ya nemi damar a hannunsa ya rasa, a nan zai gane su komanda ina gaya mun gaskiya, saboda ni zan gaya musu gaskiya, ba don kudinsa nake bin sa ba, alƙawari ne tsakanina da mahaifinsa, kaunar da yake mini. Shi ma ya sani tun kan ya je America karatu, ya san ina tare da mahaifinsa. Soyayyar da nake wa mahaifin da soyayyar da mahaifinsa yake mini, ita nake bi. Shi yasa nake gaya musu gaskiya. Amma waɗannan, wallahi tallahi autan fuka-fuki ne lalata abokin tashi. Kai kana tashi, amma yanzu suna so su ɗige maka fuka-fuki, kai ma ka zama irin su.
1: Amma bara lokal gamma ko ƙananan hukumomi 13 ne a gabansa, wadda kowace yana buƙatar ya samu ta kafin ya sake samun dama ta gaba. Shi kuma gujera ƙaramar hukuma guda ɗaya ce ita.
0: To ai wannan ƙaramar hukuma guda ɗaya ita ce da Abba zai fuskanci ƙalubale da ita, amma sauran lokal gamma 13 wallahi bara ba zai gamu da ƙalubale ba.
1: Me yasa kake cewa zai fuskanci ƙalubale alhalin ana cewa yana jika al'umma?
0: Jika al'ummar da yake yi, na ce maka matsi ko ka faɗa ruwa sai ya ce ka sa masa ƙura. Ai yana da muƙiya ne, muƙiya ne dindindin.
1: Shi Abba?
0: Shi Abba.
1: Duk da wannan alherin?
0: Wallahi duk da wannan alherin da ba ya yi aiki. Ya sa buci ta ci gaba fiye da tunanin mai tunani, amma ba sa ganin wannan. Da ƙarfi haye wancan zaben. To wannan zaben kuma suna ɗaukan mataki, ni na san matakin da suke.
1: Daga jam'iyyar Hamayya ko kuma
0: a cikin gida? Daga jam'iyyar Hamayya. Haka suke so su kada shi wancan da ya yi ci zaben.
1: Yanzu in za mai aka mai sauraro ya ce ka ɗan gutsara masa wani abu ne kake jin cewar 'yan Hamayya suna shiryawa?
0: Wannan kuma ba zan faɗa ba, domin idan na faɗa ba za su iya yin komai a kai ba. Amma in shi Abban ne zan iya gaya masa, saboda shi ne mai gayya mai aiki, shi zai ɗau mataki sai in gaya Abba. Amma bayan Abba babu wanda zan gaya, amma abin da nake gaya masa kuskure ne ice barau miƙinsa ne, kuma mutum ya bar wajen barau, kai kuma ka ɗauki wani muƙami ka bashi hakkarin gabiyansa sallare. To barin gaya ma wannan ba siyasa bace.
1: Amma anya komanda wannan ba yarfa ne wasu suke
0: ganin girman Allah ba yarfa bace. Wannan Abban idan bai yarda da haka ba, wallahi haka ba za ta faru ba.
1: Eh wai cewa
0: barau da bai yarda, barau da bai yarda
1: wancan mukamin da barau ya ba su,
0: wallahi duk gaskiya ne, duk gaskiya ne.
1: An ce daga bangaren barau ne aka ji mai magana da yawunsa, yana cewa wai waɗanda suke irin wannan wai za su ci gaba da maye gurbinsu da waɗanda suke da kishi.
0: Wannan shi ne gaskiya. Za a bar kujerar vacancy ne, dole tunda su sun ajiye sun koshi, za a ba waɗanda suke da buƙata a cikin gurbinsu. Ai ba za a bar kujerar ta zauna haka.
1: Ai shine wasu wasu suke cewa wai wai kiran lamba ne wai.
0: Babu wani magana kiran lamba. Su me yasa suka ajiye? Me yasa suka zama yara? Aka yaudare su suka bar kujerar. Dan haka bari in gaya ma gaskiya, wannan rigimar babu wanda zai sha kashi akan wannan rigimar. Wallahi irin shi Abba dan majalisa, domin shi barau ba shi da abokin gaba. Bai ɗauki Abba abokin gabansa ba, ya ɗauki Abba ƙaninsa, ya ɗauki Abba kuma abokin aikinsa wanda suka fito ɓangare ɗaya.
1: Amma suna ba da hujjoji cewar ba kawai da iya Abba ne yake da irin wannan matsala ba, akwai sauran irin su Cidar da shauran waɗanda suke
0: Jumana, Jumana duk waɗanda ma suke gaba da barau ba za su iya masa ba. Ai mun san akwai waɗanda suke gaba da barau ɗan a Kano ta Arewa, suna nan kuma har gobe suna haƙa ramin Allah yana binnewa. Ba su isa su yi wa barau
1: kuma an yi a ce kuma duk barau ɗin ne yake da gaskiya su.
0: Wallahi barau ne mai gaskiya, na rantse da Allah barau ne mai gaskiya. Duk waɗannan abokan adawar da su ba zan iya faɗa su musu ba, amma su ma sun san kansu mutane ne da ba sa ƙaunar barau, ba sa ƙaunar ci gaban barau. Amma ga su nan in muƙami ma aka ba su sai Allah ya karɓa muƙamin saboda mugun nufin irin nasu. Amma yau ga barau ya zama lamba biyar, ko suna so ko ba sa so. To jibi da gobe ba mu san irin ɗaukakar da Allah zai wa barau ba, domin ina da hali na mutanen arziki, ina da hali na mutanen kirki. Baya son rigima, kuma baya son munafunci, kuma ba shi da baƙin ciki. Amma duk wannan rigimar da take faruwa laifin Abba ne ɗan majalisar tarayya, da iya da waɗannan tsofaffin suke gindinsa, da miyagun waɗanda suke adawa da shi barau suka haɗa kai da su. Yan Kano ta Arewa, saboda barau ya fi ƙarfinsu.
1: Kar a ce
0: komanda. Komai muƙamin ka barau ya fi ƙarfinka a Kano ta Arewa.
1: Dan Kurum yana tare da barau ne, shi yasa yake ta kare
0: shi. Gaskiya ne ina tare da barau, kuma dole in fito in faɗi manufofin barau na arziki, domin ba shi da manufofi na banza.
1: Ita amma ba za a ce soyayya sai ta riƙe ma in ga ba kaske.
0: Kowaye mutum idan zai rigima da barau zan yi rigima da shi, kowaye shi. Idan ka ƙi barau ka ƙi komanda, kuma idan ka taɓa barau wallahi ƙwara ka je ka sa hannunka a wuta.
1: Wuta fa?
0: Wallahi ƙwara ka je, idan ya ƙone to zai warke. Amma an gaya ma gaba da komanda ta siyasa ba ta mutuwa. shi isa kake ganin zaman kaina nake babu wanda isa in control ina mutum ne wanda ubangiji yake taimako na yake shiga cikin al'amurana dan haka ina tabbatar maka cewa barau jibrin ba halayya yake da shi ta mugunta ko ta munafunci ko ta kin wani ba kuma ba ku isa ku ga bayan barau ba
1: kana nufin
0: su barau Allah ne
1: wanda suke kewaye da barau duk mutanen da suka cancanta ne kuma wanda ba su mai ingiza
0: to ai biya nan barau babu wanda isa ije tinkare shi da munafunci bai ba da kofa ba babu wanda ije zai tinkare shi da wani saran mutum bai ba da kofa ba haka nan al'amarin sa yake haka Allah ya yi shi shi yasa gaga ba shi da irin waɗannan kabal din ko ba shi da irin waɗannan waɗanda za su zuga shi yayi abin da ba daidai ba duk abin da in kuma ka je ka faɗa sai ce babu komai ka rabu da su ai akwai Allah na rantsi da Allah haka ne dabiyar barau shi yasa Allah yake ba barau nasara akan su
1: ta karkashin kasa kuma baya shirye wasu shi ma nasa
0: ba wani shiri da yake yi ai mutum ga mai kyakkyawa zuciya ne ka rabu da wannan al'amari don Allah mu shiga wani layi saboda ina son zan tafi Kaduna
1: to a gurgurzai mu je Kaduna tunda lokacin namu ya kawo jiki
0: abin da yasa zan je Kaduna ina so faɗa mutanen Kaduna ta tsakiya shin Shehu Husaini mai yamanci ne a sanatansa wanda irin kuma cin kashi ne ga mutanen Kaduna ta tsakiya ba amma yanzu ya mai da su sakararruwa ya komo an bashi sanata har yake wani abin nan yake cewa ya kamata inna ye mana kara Bola Tinubu muka yi shekara 8 shi ma mu bashi kara yi shekara 8 saboda shi ya bashi takara duk wahalar da mutane suke shiga a Kaduna da rashin tsaro da rashin dukkan wani abu na more rayuwa amma ya fito ina koda Bola Tinubu to kuma ka san duk mutumin da yake arewacin Najeriya ka zo kace zaka yi mata Tinubu to ina gaya ma za a yi akwance uwa kwance shi yasa nake tabbatarwa da sanata ba zai kai labari ba sai an kada kai abin da yasa wahalar da mutane suke sha ka zo kana tallantin ba ka ce kuma mutane talakawa su zabe ka lokacin da ana sace mana yan uwa to ina tabbatar maka mutanen ka zuwa ta tsakiya masu hankali ne ba za ka raba su da mustala ba saboda mustala shine sanatan da a zahiri ya bata lokaci akan ilimin yayin su tunda ake sanata a Kaduna ba a taba sanatan da ya dibanci al'amuran ilimi da kawo ci gaba ilimi na matasa irin mustala ba
1: a wannan nizani ne kai amfani da shi wajen dora shi akan
0: ani na sani ya samu aiki na biliyoyin naira wajen game da maganar ilimi ko barau ma ya taimake shi kwarai da gaske wajen tura masa aiki mai yawa sannan kuma zaka ga inda ka san ina da kishi ilimin matasa a Kaduna lokacin da Malam Nasiru Rufai yake gwamna da ya kada kudin makarantar nan miliyan 150 ya ware musala aka biya ƴaƴan talakawa kudin makaranta kuma mutum ne a tarihin Kaduna babu wannan waɗanda suka taya shi yaƙi ne maza bai dauki jari ya ba su kusan 500,000 irin musala ina ganin mutuncin al'umma ina ganin mutuncin malamai kuma irin abin da iwa malamai ka je ka tambaya a Kaduna duk malamin da yake karkashin Kaduna ta tsakiya babu wanda bai amfane shi ba musala wannan shi yasa na gaya maka ka da mage bayan ka bane sanata mai suma tunda kake talantanin mu ba za ka kai labari ba mutane ba za su zabe ka ba mustala
1: wannan shine kurin laifinsa saboda watakila yana da cancanta
0: shine ba shi da wata cancanta ba shi nan da Malam Nasiru Rufai zai dauko izo i wannan gadoji da wannan hanyoyin da sauransu a lokacin suna tare da sanata Funkuyi sun suka ce ba za su sa hannu a ba da wannan bashi ba sai da Ubasani ya zo tare da Audu Kwari suka sa hannu aka ba da wannan bashin da aka zo aka yi wa wannan aikin Kaduna
1: ya amma gashi ga bashin ya zama musu alaƙaƙai
0: babu wani magana alaƙaƙai
1: inda Ubasanin ma yana buga kirjin cewar tunda yazo bai taba ciwo jihar Kaduna naira ɗaya bashi
0: to babu damuwa Allah ya saka mishi da alheri haka muke son shugaba shi ma za a zabe shi saboda ba dan wani abu ba saboda aikin da yake wa mutanen Kaduna ina da kishin mutanen Kaduna ina sauraron al'amarin mutanen Kaduna sannan ina da kishin ilimin ƴaƴansu ina da kishin lafiyarsu ina da kishin noman su ta bella dabi biyar ya ba ta taki kyauta talakawa don su noma ka san ku dole mu sace mu ka san idan mutun yana son al'umma wallahi za mu so shi duk irin halin ka ba za mu fito mu ce kana da mugun hali ba
1: sai a boye
0: ai dama babu mugun halin
1: to
0: da da mugun halin sai mu fada to shi yasa sanata mai suma bai jawo wa mutanen Kaduna abin kirki ba shi ya hana karɓi wannan bashin kuma mai yamance mutanen ka don saka
1: rayuwa ba garin mutane ne suka gamsu wata kila
0: sariya ne ga Allah mutane ba su gamsu mutanen Kaduna ma akwai wanda suke so a sanata amma aka hana su aka bankara aka ce babbar tukunya ita tace wannan karamin tukunya ita za a dasa a Kaduna dan haka sanata mai suma ka tabbata sai ka riga rana faduwa musalla mutanen Kaduna ta tsakiya za su zaba domin ba za su zabi mara kishin su ba dan haka ka fada an gama
1: wai su mutanen Kaduna ta tsakiyar ne suka baka wannan labarin ko kuma dai kai ne kake a rabbakin su
0: ai ni dan Kaduna ne ni ma idan ka bi su ya sir Kaduna babu abin da ban sani ba sirri a Kaduna shi yasa ga gamin ce su zabi Stella domin su ci gaba da shan domin da mukura
1: shi Stella din shi ma har yanzu yana PDP ne ko kuma ya gode
0: ba yanzu ina tare da mai girma Atiku Abubakar ACN
1: ADC
0: ne ADC kai yana tare da ADC
1: na ce ma ka san jam'iyyar da Atiku
0: ne na sani mana ai ka san shi dan adam tare yake bai cika goma ba
1: to
0: manzon Allah ne kai baya kuskure sallallahu ta'ala alaihi wasallam dukkan dan adam mai daidai ne mai kuskure
1: wato shi ma ya koma ADC
0: ya koma ADC kuma zai ci zabi a ADC saboda ba dan wani ba ADC yanzu karfin da take da shi a Kaduna domin kanmu in gaya ma gaskiya idan mun ci zabi sai dai mu yi cin kunama kwado
1: ah ya kamar haka
0: Obasani gaskiya ne shi
1: wani ware mai ware karka ba su a dunkule
0: dindine tunda na ce maka dai haka gyara muke so yi yanzu ina Faransa tare da shugaban kasa amma da ya dawo zan je in gaya masa gaskiya ka san komanda bana tsoron masu mulki dan gaya musu gaskiya
1: shi gwamna
0: shi gwamna
1: to kana da in ka gaya masa zali za a iya samu
0: dan na gaya masa in ya yadda za a kai gaci in bai yadda ba za a kai gaci ba wannan ita ce magana ta gaskiya zan gaya masa ba dan abin hannunsa ba yanzu mutane za su yi mamaki na rantse maka da Allah abin da yake tsakanina da Obasani wallahi tallahi in na gaya maka zaka ci da gangan nake amma abin da isa nake bin sa nake shiga cikin al'amarinsa wallahi saboda Aminu Zaria saboda iyayen Aminu Zaria sun kyautata min lokacin da nake Zaria a zama to wannan nake hange lokacin yana makaranta to girman da kai nake gani na Obasani wallahi saboda Aminu Zaria ne amma ba dan abin da Ibanu ba
1: dan zibi akai shi
0: dan zibi akai yanzu hatta fa filin ma da Ibanu da kansa yayi rubuci
1: ah ya rubuci
0: ko wallahi dallahi yayi rubuci
1: inda ma yana nan baka
0: wannan yayi rubuci
1: shikenan ta leko ta
0: koma yayi rubuci to ta leko ta koma a wajen sa ba abin da zai karu komanda kila yi nawa nake da sha'adu Abuja ina da
1: kila yi ko wani ba
0: ne ko wannan da banka
1: tana ma ka
0: wannan wannan kuma ya rage nasa amma abun kunya ne yanda komanda yake tallan gwamnatin sa yake tallan sa a waye gari wai filin da Ibani yayi rubukin da kansa wannan ya rage nasa dama ni ban roka ba shi da kansa Ibani dan haka yanzu an ce yayi rubukin na ceto Allah raka taki gona amma dai ya san yayi abun kunya
1: ba zaka tunatar da shi cewa wannan na wannan ne da ka bani
0: na kin tunatar da shi ani ba irin talakan dan radio bane ni mai rubu a CD ne mai arziki ne dan haka yayi shikenan yaje idan yayi daidai ya sani idan bai daidai ba ya sani wannan ruwan sa ne amma in je in bashi baki ko masa fadin ci akan
1: eh wai ka san gwamna da ayyuka da yawa
0: wallahi ba zan yi ba
1: kasan da ayyuka da yawa
0: sai ya manta da kuma dan da yace a bani filin aibe shawara da ni ba ruwa akai kawai aka ce an bani fili aka bani certificate aka bani takarda ta filin yanzu tana nan ta zama takarda tsidi a wajena Obasani ya bayar da hannun dama ya karbi da hannun hagu idan muka zo Kano
1: ai a gurguje minti uku zan baka akan
0: minti biyar zaka bani wallahi biyar zaka bani kaji na gaya maka
1: lokacin ya kare
0: babu wani lokaci ya kare saboda ina so in ja hankalin talakawa talakawa akwai wani mawudi da wata jama'iyya a cikin jama'iyyun nan suke miya za su yi a cikin jama'iyyun nan wata jama'iyya ta ware kowanne akwati za ta ba da miliyan 2 kowanne ijefa ƙuri'a za ta ba shi 20,000 sannan kuma idan ta ba shi kuma kowanne akwati tana da buƙatar ƙuri'a guda 100 duk mutumin da aka ba shi 20,000 ya zo izabi wannan jama'iyyar to wallahi dan sa ba zai samu ilimi ba shi kuma ba zai samu kwanciyar hankali ba zai samu magani a asibiti ba zai samu ruwan sha ba dan haka idan kuka janyo kanku bala'i da ku da ƴaƴanku ya rige naku ku cinye kuɗin idan kun cinye kuɗin ku je ku zabi duk wannan ida ce a jihar Kano
1: zargi kuke yi ke
0: wallahi ba zargi
1: wato amma ta ina kuka gano abin
0: da Allah mai riga mun gano ai waɗannan jama'iyyin da nace maka a cikin su akwai mikiya talakawa ai akwai su wannan yaudara suna nan wasu sun ci zabe da karfin tsiya to mutane talakawa na so ga muku wallahi idan kuka tsinda makanku cikin wannan bala'i kar ku kuka da kowa domin manzon Allah ya ce ba a ci zamuni ne so biyu a rami daya. Muna bakin ciki mu ga ƴaƴanku sun zama barayi, sun zama ƴan daba wanda ba kwa iya control din su. Ai muna son kuɗin muka ki waɗannan mutane saboda halayensu, saboda gallaza muku ku talakawa da suke yi. Amma yanzu idan zan ba da kai na ciniki zami da su su ba ni kuɗi na su kyawawan
1: kana nufin wai yanzu da za a zo a taya
0: ka? Wallahi yanzu in ga ma gaskiya da zan ba da kan zan samu kuɗi lafiyayyu a wajensu, amma mai amfanin kuɗin tunda talaka ina cikin masifa. Ai idan na ci haram, na ci amanar mahaifina da ya faɗa min akan talakawa, na ci amanar Malam Aminu Kano, na ci amanar Abubakar Rimi, shi yasa ina so in gaya maka babu wani mai mulki da zai zo ya ce zai sayi komanda da kama karya, ina nan tare da talakawa. To shi yasa nake gargaɗin ku mun yi auren siyasa tsakaninmu da ƴan kwankwasiya, sama za a yi a teku, ƙasa kuma a zo a yi kwamara Abdulsalamu. Kuma ina tabbatar musu cewa komanda baya magana da wasa, saboda abin da sani suke burge ni saboda sun gaji ubansu a siyasa komanda, ba sa sayuwa duk talauci da wahala baya sa ƴan kwankwasiya su saki ra'ayinsu. Shi yasa muna tare da su, kuma ina tabbatar maka gaskiya yanzu irin abin da yake faruwa a gwamnatin da al'umma suka zaba, ka duba abin da ya faru a san kai wajen wata bakwai, mutane wasu ana kai su kotu, wasu kuma ana kai su police station saboda agajin da za a ba su, hatta kuɗin da Barau'i bayar da kuɗin da gwamnatin ta bayar bai fito ba. Kuma har iyo gwamnatin tarayya nan kashin su ce mai zo ice sun ba da biliyan 5, gwamnoni na APC suka ce sun ba da biliyan 1, ba kuɗi ya zama biliyan 8 ba. To har yanzu maganar da ake mutane suna nan suna cikin wahala, ko yana da rufin din wani mutum matansa uku ƴaƴansa 17 ya kasa ci da su. Gwamnatin ita ce a haƙƙu ta je ta karɓo haƙƙi na wannan biliyan 8 da aka musu alƙawari da nata da wannan Barau'i bayar, kuma tace tana son ƙuri'ar su. Kaga ya kamata kuma i zama gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah.
1: Wataƙila
0: layi ne an musu guduma da an je an musu kwalta ta banza, irin bakwalkwaltar da na faɗa maka, duk wanda zai yi kwalta a Singa Ado Bayero Road ya san cewa triloli ne suke hawa wannan kwalta, amma da aka yi ta lalace yanzu an sake yi ta lalace saboda wannan bakwalkwaltar ce ta banza. Na shiga da kaina nake shiga abu, bana yadda da labari
1: kuma aka ƙara yi
0: kware da gaske. To shi yasa ɗan kasuwar Kwanan Singa, wallahi ina gaya muku da kanar gaba kan gaji ruwa, duk magana da za a yi muku magana ce ta siyasa zancen banza, amma ya kamata ya zama dolensa i karɓo haƙƙinku a wajen gwamnatin tarayya, i karɓo haƙƙinku a wajen gwamnoni, a zo a raba muku waɗanda ake bi bashi su je su rarrage bashi. Amma yau gashi nan wata 7 shiru kake ji malam ya ci shiruwa, to wannan gwamnatin kuma zaka zo ka ce wai talaka su sake
1: zaɓen ta, sai ka sallame
0: lokaci. Ai ba daidai ba ne, don haka a sama Atiku Abubakar, a ƙasa kuma Kwamara Abdulsalam, muna nan babu gudu babu ja da baya, kuma da yadda Allah subhanahu wataala sai mun kori gwamnatin APC da kasama har ƙasa in Allah so ya yarda. Talaka in dai za ku yarda da maganar da na gaya muku, to wallahi za mu hautu din na tsire da ni da ku, wallahi ku nake jin tausayi da ƴaƴanku, ni ba abin tausayi ba ne. Na farko ina da shekaru kuma Allah ya rufa min asiri, wallahi ko yanzu na daina siyasa domin ban dogara da ita ba, da kasuwanci na dogara Allah zai tsayar da ni. Amma ku ne abin tausayi ba ma irin mutanenmu na ƙauye da mutanenmu na birni waɗanda suka shigo birni ɗakin haya ɗaya za su kama, Allah bai hore musu gida ba, wasu suna da mata uku, ƴaƴa 20, wasu ƴaƴa 10, amma ku ce za ku bi gwamnatin da ba ta muku adalci lokacin da su ƴaƴan APC suna makaranta mai tsada na ƴaƴansu, lokacin da naku ga sunan ya kamala ma ya gagare su, suna kwana akan titi, suna kwana akan benci, an koya musu shaye-shaye sai dai ai amfani da su a biya bukata. Kuma idan aka tashi rigima, dalilin ɗan siyasa madar adalci, za ka ji ana cewa sai mun kashe su wani. Abin da yake faruwa kenan, ɗan talaka zai buga wa ɗan talaka wuƙa wai saboda wani ɗan takara ko saboda wani mai mulki, saboda rina ta faru a kaina wajen hulata da aka
1: ɗauke. Wato wallahi hulata kuma wasan aboki da
0: abokin. Ka san Allah abin da yasa dan alajin ba bayani ne mu alfarma ne, billahi lazi da wannan mutum na fara ci masa mutunci, wallahi tallahi kare ba zai ci ba, saboda na san asalinsa
1: na aboki,
0: ni kuma nawa abu ɗaya yake ba ni da mugun abu. To shi yasa a daraja alajin babu ici, har gwamnatin daraja alajin babu take ci nake raga mata, ni abin da yake bani mamaki. wai bako ya fi dan gari na cinci yanzu wanda aka dauko konzata wanda yake karba haraji akan dan major state ne mutanen mu an hana su aikin ne kuma laifin gwamnatin Kano ne koran mutanen mu ma yake ya zo da mutanen sa baki dan major da yan Kaduna wai shi konzata ne yanzu duk harajin da ake karba ba san ina ake da shi ba domin ba a fada kamar da a ce an samu haraji kaza an samu haraji kaza saboda ba dan jihar Kano ne yake leading din haraji
1: amma ana ganin natija tunda ana yi wa al'umma a jihar Kano aiki da kudaden
0: aikin baban giwa ina aikin da ake musu a jihar Kano kai in na tambaye ka dan jarida don Allah ka daina
1: gashi na an ce ana ta gina gandoji
0: gandoji muke bukata mutane ba su da ruwan sha ba dan wannan tuka-tuka kun ba ga tunan mutane mutuwa suke da kishirwa wannan consultant din gwamnatin jihar Kano ta dauko shi ba ko dan Neja ya zo sai abin da iga dama a jihar Kano kuma duk mutanen mu zazzage su ike yi da kuma aikatar taraji ike daddasa nasa wannan gwamnatin ce zaka ce tana kaunar mutane
1: manda sai dai mu ce Allah ya mai da kai gida lafiya ka cinye komai da komai
0: amin
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da Alhaji Abdulmajid dan bulki komanda shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfu da kai daga nan Rahman Radio da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai ba shi gida lafiya ba sami soran iki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri makamancin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi